0: ang cost of energy versus ano ba yung may mga ano pa, may mga systems loss.
1: Kung ano-ano.
0: Ano? May distribution, may ganito, may mga ganyan.
1: But Meralco is very defensive about that, no? Oo, parang meron sila talagang handang depensa doon sa system loss charge. Not to mention all the others. Hindi ba? Mahaba po yung listahan na yun eh. Oo, sir, meron po bang epekto yung pagbili online? Because right now, so many of the women I know anyway are in Lazada, Shopee, Shein, Temu, at lahat po yan. Marami po dyan galing China. Lahat po, marami galing Amerika, China, India, Vietnam. Takes a while for shipping. May epekto po ba yon?
0: Meron din. No, pero hindi ganun kalaki no, kaysa doon sa mga pagkain na ini-import natin, kasing laki ng petrolyo, value ng petrolyo na ini-import natin. Ang yung mga online shopping, meron din po. It gives us convenience, pati nga pagkain. Di ba?
1: Yes,
0: convenient yan. Nung mga nakaraang araw na hindi tayo makalabas, yung mga rider, pasalamat tayo dahil nakakapagdala sila. Pero maliit lang po din ang epekto niya.
1: Mas maliit ang epekto.
2: Nag-add to cart ka, no, kagabi?
1: Guilty.
2: Ako din.
1: Then, naisip ko lang kasi hindi ba, many Imported of those kasi. Items are made in China. Yeah. So, yung ngayon, itong mga, may mga actual stores sa mga mall, sila ngayon yung humahabol sa mga kliyente. Tinatawagan ka pa, di ba? Para, dito ka naman bumili sa amin.
0: Hindi katulad sa Amerika, ang online shopping talaga, nakapagsarado na ng mga mall nila. Maraming mga stores, yung dating mga exclusive stores, na malaki ang kita, nagsasara. Online is a major threat. Maski dito sa atin, yung mga consumer natin, saan ba sila nagpupunta? Sa mga malls. Pero pagka convenient at mas mura ang online, lilipat din yan. Kaya, pero ang isa pa sigurong tingnan din natin, yung epekto ng mga BPOs. Umaatras na rin. Ano? Bakit? Kasi may AI.
1: Oo nga. Diba? May kilala po ako na kapopromote lang to manager status, gumanda na rin yung oras niya, hindi na siya graveyard shift, Philippine time. And then one day, they just let him go because AI na ang pumalit sa kanyang trabaho.
0: Opo. At kung minsan, yung mga customer na tumatawag for assistance, sasabihin nila, akala nila, ang kausap nila, tao. Ang sumasagot sa kanila ay robot, bot. Hindi na yung mga
2: Paano tao. Dapat paghandaan, Prof, na gobyerno itong halimbawa paghina na rin ng BPO industry?
0: Kailangan paghandaan na ito. Yung AI, kailangan itaguyod yung tamang paggamit. Kasi yung iba naman, ginagamit na pang-artificial, pang-fake. No, siguro kayo nagawa na kayo ng AI at nagsasabi na ng kung ano-ano. Dapat i-push ito, i-promote, pero pangalagaan ang tamang paggamit ng AI sa ating bansa.
1: Merong na akong napanood, Willard, I think it was a TED Talks, na sinasabi niya kung ano ang mga uri ng trabaho that will most probably be obsolete in the next 10-20 years. At ito na ang mga kurso na kailangan yung kunin. Dahil yan ang mga magiging pangangailangan. So, you think it will get worse, itong 62 pesos to the dollar?
0: Sa palagay ko po, mahirap pigilan ito eh. Yung struktura ng ating import-export, yung ating trade, ay hindi nagbabago. We import na mahal, tapos i-export natin, low value added sa atin. Kaya ang deficit natin sa ating trade ay napakalaki. Last year, parang mga $50 billion dollars ang deficit natin between import at saka export. Magpapatuloy pa yan kung hindi tayo titingin na mag-export tayo ng mga produkto na mahal ang halaga paglabas nito sa ating Philippines.
1: Okay, so meron po ba kayong mga suggestion? If you were to like be the czar of all of this, this whole problem, ano pong inyong 1 to 3 or 1 to 5 na posibleng makatulong or to jumpstart it?
0: Ito po. Number 1, tanggalin ang korupsyon. Sugpuin ang korupsyon. Ipakulong kung sino yung napatunayan na sangkot sa korupsyon. Dahil wala pong tiwala ang mga mamamayan at saka ang mga mangangalakal,

0: investor sa ating ekonomiya kung ganyan ang nakikita nila. Napakalaking bagay po yan, mahal po yan. Pangalawa, tingnan din po natin, sino ba ang pinagbabayad natin ng buwis? Tama po yung nabanggit ninyo kanina na ang mga malalaki, no, eh dapat siguro sila ang mas malaki ang kanilang bayarang buwis. At yung mga maliliit, i-increase pa yung tax exemption. Ngayon, in-increase nila pero hindi po sapat yon. Kailangan i-increase pa. At pangatlo, tingnan na po natin kung sino yung ating priority industries na makakaangat sa ating ekonomiya. Hindi po pwede na lagi po tayo nag-i-import. Ini-import na natin ang ating mga bigas. Eh, dati yung Vietnam, ang India, nagpupunta po yan para mag-aral kung paano po ang agrikultura dito. Meron tayo ditong IRI. Andi dito ang rice research. Tinuruan natin sila ngayon sa kanila na tayo nag-i-import. No? Palakasin natin ang ating agrikultura at magkaroon talaga tayo ng tunay na industriya na pwede nating ipagmalaki sa labas ng ating bayan.
1: Ayun. Parang simple, no? Mm-hmm. Bakit kaya hindi magawa?
2: Oo.
1: Yung number one kasi niya, yung corruption, yun ang inuuna kasi nila. So dapat yun din ang unahing sugpuin.
2: Yun din kasi talaga yung malaking turn-off sa mga investor.
1: Oo.
2: Ba't ako mag-invest sa Pilipinas, siguro ang isip nila, mga corrupt ang mga tao dyan.
1: Oo, hindi lang yun. Yung nananakaw nila, dapat nasa ekonomiya yun eh.
2: Oo.
1: Dapat nasa tao yun, dapat nasa servisyo. Pero sinong gustong pupunta rito kung panaybaha nga naman?
0: Alam po ninyo, nung nakaraang mga araw, nakaraang linggo, dahil po sa baha, siguro po wala pa pong lumalabas na mga estimates. Magkano ang economic cost ng baha? Eh ngayon po, sa San Simon, hanggang ngayon pala, barado pa rin. So yung movement ng goods and services between the National Capital Region, Central Luzon, and Northern Luzon, napigil. So ano ang economic cost niyan? Hindi po ako magtataka kung nasa mga bilyon na malalaking bilyon ang nawala sa ating ekonomiya dahil po dyan sa baha na yan.
1: Bakit hindi na lang nila sunduin ng helicopter yung mga repolyo na yan kaysa nabubulok? Gabundok na gulay ang nabubulok. Pati light chopper yun o kaya ano?
2: Mahal naman daw ang gas.
1: Ganun ba? Nakausap mo ba si paring piloto? Talaga, yun ang dahilan? O hindi lang nila naisip? Hindi ba? Dapat yung governor na yan eh. Or yung mayor, di ba, gumawa ng paraan. Oo. And you know, coordinate with national government. Anyway, maraming salamat po sa inyong oras. Sir Emmanuel Leyco, siya po ang Chief Economist ng Credit Rating and Investor Services Philippines. Thank you, sir. Para kami nag-Economy 101.
2: Thank you, sir.
0: Salamat.
1: Thank you.
0: At tuwing imbitahin niyo ako dito, tatanong ko, ano ang topic? Nag-aaral ako. Magandang refresher with new data.
1: Opo, okay. opo.
2: Exam
1: thank
2: na lang
1: po
2: lang, exam.
1: Exam.
0: Wala nang exam.
1: Ngayon nalinawan po tayo sa isyong ito. Alamin naman natin, komento ng ating mga manonood online. Kasunod ng usaping yan, sama-sama nating basahin ang sagot ng madla. Ito na. Alamin natin, tungkol sa isyong... alam nyo ba ang ibig sabihin ng record low na halos 62 pesos ang isang dolyar? Ang sabi nila, Leonardo Doles, our value of peso is weak than inflation rate because our import foods are increasing in price.
2: Sabi ni Sue Aroliado, ibig sabihin lumalakas sa ekonomi ng US.
1: Talaga ba? Tama po
2: tama
1: ba yun?
2: Tama po yun, bro.
0: Not necessarily.
1: Oh. Ang dami na rin allergic sa Amerika. May ganun. Domingo, Sabado, it means our politicos have to steal more pesos to have a dollar. Ay, oo nga, no? Oo nga, hoarding.
2: Mas humihina yung value ng kinurap nila.
1: Oh,
0: para pambili ng mga signature bag, signature
1: dyan.
2: Sabi ni Bernie Aguilar, ibig sabihin yan, di tayo ang nagdidikta sa pandaigdigang presyuhan at pananalapi.
1: Eric Kapulong, lahat mahal na. Mahirap ang buhay. Pilipinas, ang hirap mong mahalin.
2: Heartbreaking.
1: Totoo yan.
2: Salamat po sa inyong mga comments. Manatiling nakatutok. Magbabalik ang memo.

0: The way we move is evolving.
1: Shifted na sa personal mobility.
0: Faster, smarter, and more efficient.
2: That means access, and that means inclusion.
0: From the technology we build to the future of mobility.
3: Providing alternate mode of mobility.
0: Some call it change. We call it a shift.
4: I'm Paolo Del Rosario. This is Shift Habits.
0: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Bilyonario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonario News Channel.
5: Habang nagiging mas matindi ang pag-ulan, patuloy ang malalaking pagbaha sa Metro Manila at iba't ibang bahagi ng bansa. At isa sa mga palatandaan at epekto ng climate change daw ito.
6: Kasabay niya, naramdam din ang Pilipinas ang epekto ng wildfire sa Indonesia na nagdudulot ng makapal na smog.
5: Kaya naman tinanong namin ang taong bayan kung ano ang laban ng tao sa climate change. Ang sabi nila?
7: Preparation, kung paano may iwasan yung mga risk. Kasi nga, kung wala nang magawa yung government natin, then act na lang tayo kung ano yung pwede nating makontrol.
8: Yung bosses para marinig siya ng gobyerno. Kasi yung gobyerno din yung number one na pwedeng makatulong sa problem na yun.
9: Reducing the pollutions, save energy, using renewable energy.
10: Parang wala kang magiging laban ng tao kasi wala ang disiplina yung mga tao na ngayon. Sa nakikita ko eh, wala namang pagbabago talaga.
5: Ang tanong, gusto ba nating labanan? Diba? Gusto ba nating labanan? At the same time, may respeto sa kalikasan. Kasi sabi nga nila, yung pagpuputol natin ng mga puno, kawalan ng respeto yon. So yun ang magiging epekto sa atin. Pero ano ang laban natin doon sa natutunaw ng mga ice glaciers sa dagat, sa Antarctica, na nagdudulot daw ngayon nitong mga baha na yung mga lumulubog na mga isla.
6: Diba sinasabi, isang Pilipinas sa pinakamaapektuhan talaga at naapektuhan na ng climate change.
5: Oo. Okay, para talakayan ang isyong ito, makakasama po natin via Zoom, Yeb Sanyo, Executive Director of Sentro para sa Ikauunlad ng Katutubong Agham at Teknolohiya or SICAT. Magandang araw po, Sir Yeb. Maraming salamat sa inyong oras.
11: Gandang araw din, Corina and Willard, at sa mga taga-subaybay ninyo sa Memo.
5: So, marami pa po ang in denial, no, tungkol po sa climate change. There was a time they said it was fake news. Ano po ba talaga ang inyong findings at ano ang ebidensya ng climate change?
11: Napaka-importante po na katanungan yan. Pero ang una kong sasabihin, dapat settled na po yung question na yan dahil 99% po ng mga siyentipiko sa buong daigdig ay may consensus na ito ay nangyayari, ito ay kagagawa ng tao, at kailangan nating kumilos ng agaran upang maiwasan natin yung mga malubhang epekto nito. Kaya hindi na po dapat pinagdedebatehan. Ang maganda po ay 198 countries po ang lumagdana sa United Nations Framework Convention on Climate Change. Ano ibig sabihin noon? Ibig sabihin yung 198 po na bansa na yan naniniwala sa climate change as a matter of state policy. At dahil lumagda din dyan ang Pilipinas at meron din pong Climate Change Act ang Pilipinas, it is a declaration of state policy na ang Pilipinas ay nire-recognize niya itong reality, itong crisis ng klima. Kaya dapat po hindi na tayo nagdidebate dyan at kitang-kita naman natin yung mga epekto niyan. At alam po ninyo, mga 30 taon na po akong nagtatrabaho sa larangan na ito. At nung unang panahon, nung panahon nagsisimula pa lang tayo niyan, ay mahirap pong kumbinsihin ng mga tao. Pero ngayon po malinaw yung scientific evidence at nararamdaman na po natin ito, hindi lamang sa mga bansa katulad ng Pilipinas, pati na rin dun sa mga mayayaman na bansa.
5: Ayun, okay. So, para lang po maintindihan palalo ng mga nanonood sa atin, ano po ang mga sintomas ng climate change?
11: Ang sintomas po ng climate change, no, unahin natin anong nangyayari sa buong planeta. Ang nakikita po, base po sa latest na mga reports ng intergovernmental panel, yan po yung collective gathering ng mga climate scientists sa buong daigdig, ay nakikita natin yung mga pagbabago. No? Pag sinabi kasi yung climate change, kadalasan ang sinasabi, talaga naman nagbabago yung klima. Kaya nga dati may ice age at ngayon ay hindi masyadong mayelo yung ating planeta. Pero sa kasalukuyan nating panahon, yung ating nakikita ay yung pagkatunaw nga ng mga yelo sa mga glaciers, sa Arctic region, sa Antarctic region. At tumataas po yung sea level dahil ang tubig po, dagat, pagka umiinit ay nag-expand. At pag natutunaw din yung mga yelo, nakaka-contribute din siya sa pagtaas ng tubig dagat. Nakikita rin po natin yung global temperature rise. At mahigit 1.1 degree Celsius na yung itinaas mula noong 1850s. Baka sabihin natin mababa lang yon. Pero pag tinitignan natin yung katawan ng tao, di po ba, pag ang iyong temperature ay 36, wala ka pang sakit. Pero pag lumampas na ng pag 37, ay normal pa yung temperature natin. Pero pag 38 na yung lagnat natin, medyo kailangan mo nang pumunta sa doktor noon. At pag lumampas pa doon, talagang kailangan seryosohin na natin. Ang nakikita pa po natin all over the world ay dahil warmer yung ating sea surface temperatures at warmer yung ating atmosphere. Tumataas po yung moisture content ng ating atmosphere. Kaya naman po, mas matindi yung pag-ulan. Ang nakikita naman natin sa Pilipinas na mga epekto na to, syempre importanteng maunawaan natin yung impact sa ating bansa, yung mga matinding tagtuyo. Nangyayari rin po yan, katulad ng nabanggit nyo, sa ibang bansa, sa Indonesia, sa Estados Unidos, Australia, sa Europe, nakita natin yung matitinding heat waves din. At yung mga bagyo ay dumadami yung super typhoons, yung mga category 3 to 5. At kasama po niyan yung intense na wet and dry events. Ang sinasabi namin sa Pilipinas sa mga eksperto, our wet days are becoming wetter. So we have more wetter days, and then we have drier dry days. Yung mga dating dry days natin, lalo pang nagiging toyo. At ang komplikado dito, Corina, is yung compound extreme events. Nagsasabay-sabay lahat ito. Kaya minsan na-confuse ang mga tao. Ano ba talaga, global warming ba o hindi? Kasi may mga winter naman sa maraming bansa, yung sobrang lamig naman. So compound extreme events ang tawag po dito. Nagsasabay-sabay, katulad ng mararanasan natin ngayon sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na very strong El Nino, minsan tinatawag na super El Nino. Pero grabe naman yung pag-ulan at pagbaha na naranasan natin dito sa western side ng Luzon lalo na at ng Metro Manila. Pero antabayanan po natin kasi sa later part ng 2026, papasok itong matinding droughts and dry spell. And it will go spillover into the first half of 2027. Yan po yung mga nararanasan natin na epekto.
5: Oh. Wow! So pagkatapos pala nitong habagat na ito at mga bagyo, meron naman pala tayong drought o yung tagtuyot na medyo matagal po yun, ha?
11: Tama po. Yan po yung tinatawag na gusto kong tawagin na paradox, ano? Yung whiplash, kasi parang sana pupunta to? Umaapo yung ating mga dams. Pero wag po tayong makampante kasi mabilis po yan mauubos pagdating ng dry spell. Alam naman natin na ginagamit natin yung tubig for irrigation, for domestic consumption, at mahina po yung ating mga watersheds para mag-contain ng tubig. Kaya mabilis po na magde-drain lahat ng ating na-store na tubig kahit na maulan sa panahon na ito. At kinakabahan po tayo dahil pag sinabing super El Nino, matindi po talaga ang epekto nito sa food production, lalo na sa agriculture sector. Kaya makaka-apekto to sa overall economic situation natin. Hindi po alam ng marami, para makaproduce tayo ng 1 kilogram of rice, kailangan ng average 3,000 liters of water. So pagka nagkaroon ng dry spell at nawalan tayo ng tubig,

0: mahihirapan talaga tayo sa pag-produce ng ating pagkain.
1: Wow! Sa palagay po ba ninyo, ito ay tinatalakay ng gobyerno natin? I mean, of course, the UN. Pero sa gobyerno natin, sa dami po ng mga kailangan imbestigahan, lahat po tayo distracted, ang dami pong problema. Is there time? Is government even discussing this?
0: Gusto ko pong maniwala na ito ay pinaprioritize ng pamahalaan. Kasi kung hindi ito ipaprioritize ng pamahalaan, lalong maghihirap yung ating mga kababayan. Tinataya pong 23 trillion na nominal GDP per year ng Pilipinas, mga 3 trillion po niyan yung mawawala sa atin pag hindi natin sineryoso itong problema ng climate change. Kanina po, pinag-usapan ninyo yung currency, yung peso. Actually, ang value ng peso bumabagsak po yan tuwing magkakaroon ng bagyo, tuwing nagkakaroon tayo ng economic shocks, nadulot ng mga extreme climate events. So dapat talaga siniseryoso. Gusto ko pong paniwalaan din na in-implement ng gobyerno yung mga policies and plans, dahil in place naman po yan. Meron tayong National Climate Change Action Plan at National Climate Adaptation Plan. Maganda po itong mga plano na ito. In fact, kinikilala po ito sa buong daigdig na advance ng Pilipinas pagdating sa plano at sa mga polisiya. Siguro po problema natin ay implementation. At gusto ko rin pong ibigyang diin na yung corruption po ay isa sa pinakamalaking problema pagdating sa fighting chance natin sa climate change. Kasi imbis na mapunta ito sa tunay na proteksyon ng ating mga kababayan, nawawala. Ghost projects o kaya yung mga disenyo ng mga infrastructure natin na dapat ay makakatulong sa ating mga kababayan ay nagfe-fail po itong mga infrastructure na ito. At lalo tayong nalulubog sa hirap, dahil pera po pinag-usapan dito na sana'y nagamit for basic services at nagamit pa sa pagtugon sa pangangailangan ng mga tao.
2: Talagang literal na buhay ang kapalit ng korupsyon, Corina Sayeb.
1: Oo, talaga. Tsaka kung meron naman palang paraan na malaman o ma-forecast na darating na ang Super El Nino, ngayon pa lang dapat pinaghahandaan na ng gobyerno ang food supply. Kung paano yan mapupunuan, dahil napakarami na namang masusunog dyan, marami na namang tagtuyot, wala na namang kulang ang tubig. Kung hindi kulang ang tubig natin, sobra-sobra naman ang tubig natin.
2: At kung may production man, naaaksaya, gaya ng gulay na nabubulok
1: Opo. So kayo po ba ay nakukonsulta, sir, pagdating sa mga posibleng pwedeng gawin, like mitigating factors or mitigating measures that we can adapt?
0: May mga pagkakataon po na ang gobyerno, lalo na po ang Climate Change Commission, na dati akong bahagi nitong ahensya na ito, ay nagkukonsulta sa civil society. Kaya ito po yung mga opportunities para makapag-input po tayo dun sa mga plano at implementation ng plano. Kaya lang ang challenge talaga sa climate change, hindi pwedeng isang ahensya lang. Kailangan talaga whole of government approach, whole of society approach, kasi apektado lahat ng sectors. Kasama na po dyan ang education, kasi hindi makapasok yung mga bata pagka may extreme climate events. Apektado siyempre yung agrikultura, yung ating transportasyon, yung ating enerhiya, ang ating health, no, public health. So lahat ng ahensya dapat ay magtulong-tulong at tumugon dito sa hamon na ito ng sabay-sabay at concerted na effort. Nakasulat na po yan dun sa ating mga plano, national plans. Kaya dapat talaga i-implement. Alam naman po natin ang Pilipino, magaling po magplano, pero mahina sa implementasyon at mahina sa transparency and accountability. Kanina po, pinag-usapan nyo rin kung magkano ang nawawala siguro tuwing bumabaha. May estimate po dyan, mga 3% ng ating annual GDP, more or less sa isang taon, mga 422 billion pesos ang nawawala. Sa baha pa lang po yun, ha? E ngayon po, nakikita rin natin na nabanggit ninyo yung magiging epekto ng Super El Nino. Ang Dinagat province po ay meron ng water crisis, nag-declare na ng state of calamity. Biruin nyo, bumabagyo, bumabaha sa Luzon, pero sa Mindanao at maraming bahagi ng Visayas ngayon na ito yung tuyo na. At yun po yung dapat talagang pagtulong-tulungan. Siguro tinatanong natin, ano ba talaga dapat gawin? I hope I have the answer, pero dapat talaga ito ay bawat budget ng ating 6.7 trillion pesos na national budget ay dapat ginagamit natin ng maayos. Para mapabuti yung kalagayan ng mga tao, we have to really manage the unavoidable, kasi katulad na nangyayari sa Nepal, may mga catastrophic events na hindi na maiiwasan dahil sa climate change. And we have to learn how to avoid the unmanageable. Kaya pagdating po sa paghanda ng pamahalaan, itong mga distraction, actually dapat ang distraction tinatrato natin yung mga politika. Hindi dapat yung climate change ang distraction, no? Eh, tama ho kayo, ang dami ho nating ibang pinagkakabalahan. Pero in the end, buhay ng tao nakataya dito, buhay at kabuhayan.
1: Ayan, naku, ang dami pa namin gustong tanungin, sir. Meron ka bang last question?
2: Oo. Okay. Sir Yem, nabanggit niyo ho yung national plan, ano, para sa climate change adaptation na hindi naman na ipapatupad ng maayos. Ano ho ang isang bagay sa plano na urgent at dapat na ipatupad?
0: Well, ang pinaka-urgent po dito dahil nakita naman natin yung matinding epekto ng extreme climate events. Dapat seryosohin talaga dito yung sinasabi sa plano, yung ating disaster risk reduction and management na programa. Pero malawak ho kasi yan eh, dahil kasama ho dyan ang food security, kasama ho dyan yung human settlements. Hindi pwedeng nananatili tayong tumatakbo na lamang, nag-evacuate tuwing bumabaha. Kasama rin po dyan, syempre, yung water sufficiency. Hindi naman tayo mabubuhay ng walang tubig. So, ang priority talaga dito ay gawin itong prioridad ng Pangulo, prioridad ng Kongreso, at maglagay ng karagdagang resources para maipatupad ng mabuti ito. At syempre, ako po ay currently connected with SICAT, tulad ng nabanggit nyo kanina. We're working on community-based approaches. Naniniwala po tayo na dapat involved ang communities kasi sila yung tunay na apektado. At alam din ng ating mga community, mga mangingisda, mga magsasaka, mga kababaihan at kabataan sa mga ating mga pamayanan, sa iba-ibang municipalities and villages ng barangay ng ating bansa, yung tunay na solusyon. Tama na po yung mga flood control projects na nakakaagrabyado lalo sa sitwasyon ng mga tao. Mas maganda pong tumutok tayo sa pangangalaga ng ating natural defenses. Ultimately, this is about the sustainable development. Kasi ang nalulubog lalo sa kahirapan ay yung mahihirap. So kung lahat ng Pilipino ay nakikinabang sa pagunlad, ay mas mataas po yung pag-asa natin na lahat tayo ay, we can weather the storm together.
1: Okay, super last question. Kasalanan po ng tao ang climate change?
0: Opo, that's the straightforward answer. Kasalanan po ng tao ang climate change. Ang ginagamit po nakataga ng mga scientists ay the human fingerprint on climate change is unequivocal. Talagang industrial activities, lalo na po ang burning ng fossil fuels, ang pangunahing dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng climate change. Kasama na rin po dyan yung pagputol ng kagubatan. Kaya yun po yung mga dapat gawin. Ano? Globally, kailangan ay mag-shift na ang buong mundo sa mas malinis na enerhiya. Kailangan nating pangalagaan yung natitirang kagubatan dahil hindi po kayang tumugon sa climate change ng isang bansa lamang. Kahit yung buong Pilipinas ay mag-renewable energy tayo, magpapatuloy po ang climate change. So yun po yung kailangan mangyari sa global concerted action.
1: Marami pong salamat sa inyong oras sa Sir Yeb Sanyo, Executive Director ng SICAT.
0: Maraming salamat din po. Mabuhay po.
2: Manatiling nakatutok po at magbabalik ang memo.

0: The day moves fast. Start it with the stories that matter. Before the markets react. Before the headlines shape the conversation. Get fresh perspectives on the latest developments shaping business and the economy. Because every number has a story. And every story deserves context. Business 360 with Margo Salcedo. Weekdays at 10 a.m. Only on the Billionario News Channel.
1: Muling umiinit ang usapan sa kung saan napupunta ang pondo ng DepEd habang tinatalaki sa Kongreso ang panukalang national budget para sa 2027.
2: Samantala, sa DPWH isinusulong ang decentralization ng ahensya para mas mapalapit ang pagpaplano at pagpapatupad ng mga proyekto sa mga lugar na nangangailangan ito.
1: Tinanong po namin ang taong bayan, paano mababantayan ang paggastos ng mga departamento sa budget nila? In particular, DepEd at saka, DPWH. Ang sabi nila?
3: I heard some layunin ni Bamakina na yung blockchain, na kung saan makikita lahat yung mga projects or gagastusin ng gobyerno using blockchain ni Bamakina. So, mas pabor ako doon sa sinusulong.
4: May mga municipality na nagtatalaga sila ng mga People's Council to look for the mga projects at saka yung mga achievements ng bawat municipality. And meron din mga site to look for kung talaga bang nagawa yung project na yun.
5: I-broadcast or i-pascale kung saan man pwede makikita talaga ng tao. Example, siguro sa mga munisipyo. So kung may mga project or may mga budget na ilalabas, siguro mas okay kung ilalagay sa mga bulletin.
6: Napakinggan na ako sa balita yung way inaano ni Senator Bamakina na kadenak. Para sigurado, kasi doon parang pinapaliwanag din na lahat ng mga budget o lahat ng mga lalabas na budget, ultimong pinambili ng tornilyo or mga pangpapagawa sa mga flood, control, nakalista ultimong presyo ng mga sentimo.
1: Ito ang real talk dyan. Kahit na gawing transparent po yan at ilagay talaga yan sa isang website, hindi naman po natin titignan yan eh. Hindi ba? Hindi naman natin talaga pag-aaralan yan. Pero may mga tao na talagang yan ang gagawin. At tayo, mga reactors tayo. At tsaka natin titignan pag may sumirit ng anomalya, meron tayong basis, meron tayong titignan.
2: O kaya kung yung proyekto nasa lugar natin, pwede natin i-search.
1: Oo. Lalo na kung hindi tapos, kung overpriced, etc. Kasama po natin ngayon via Zoom, Senator J.V. Ayres ito. Siya po ang chairperson ng Senate Committee on Finance para himayin ang mga pangunahing issue sa proposed 2027 national budget at ang mga hakbang para matiyak ang transparency and accountability. Good morning, Sanjay V. Thank you for waking up early for us.
7: Yes, good morning, Corina. Good morning, Willard. No, salamat sa pag-imbita muli sa akin. Sayang kung wala lang impeachment ngayong umaga, mas maganda sana nasa studio ako.
1: Opo.
7: Kaya lang, studio. May kalayuan ang BNC studio.
1: Oo nga po eh.
2: Next time,
1: Sa ibang bahagi ito ng planeta. Okay. Sir, sinabi po ninyo na dapat tapusin muna ang mga nakabinbin na flood control project, no, bago magpondo ng mga bagong proyekto. Do you have an idea bakit po pinatigil kasi lahat yan? Kaya ito, inaanod na naman po tayo. Bakit po pinatigil lahat yon?
7: Well, tingin ko, Corina, no, this was a knee-jerk reaction, no, dahil sa nangyaring flood control scandal nung isang taon, na talagang nagalit ang taong bayan, eh, no, na talagang halos na sobrang iba yung galit na naramdaman, no, na siguro hindi mo rin sila masisi, limpak-limpak ba naman na salapi, makitang nasa lamesa, eh mapupunta lang para sa bulsa ng legislator, ng DPW officials at iba pa. Kaya sa tingin ko ay dahil sa galit na ito, nag-reforma, nag-istrikto, naging isa, sabi ko nga, naging knee-jerk reaction na talagang totally walang flood control project for 2026.
1: Pero tama po ba, Senator, na it is also because fully paid na po yung mga project na yan. Saan kukunin ang pera? Hindi ba pwedeng yung mga contractors mismo na hindi tinapos ang mga project na yan ang siyang gumastos para tapusin yung mga yan? Kasi parang doble ang gagawin po nating pagbayad.
7: Dapat nga po, Corina, sabi ko nga ay dahil nakita naman natin yung epekto nung totaling tinigil, pagtuloy-tuloy na ulan, baha na Metro Manila, Pampanga, Tarlac, Bulacan, no? Dapat po sa akin ay ituloy, tapusin, no? Yung mga uncompleted flood control projects, kumbaga wag na maglagay ng panibagong mga proyekto kung hindi tapusin yung mga hindi natapos, yung mga may gaps, yung mga may mga puwang, Sarhan, tama ka Corina, dapat i-reviewin na yung mga contractors na bayad na, dapat tapusin po nila lahat ng yan. Kasi I think itong nangyari ngayon, it worsened, no, na may mga flood control projects na hindi tapos na may mga puwang, mas lalong hindi nakalaba yung tubig na ipon, pero pinapasok naman. So siguro kailangan nating ang sabi sa DPW is tapusin, close the gaps, lahat ng puwang isara, tapos bago maglaan ng bagong, walang new flood control projects. No? Kailangan, according to the master plan na Corina Willard, no? Hindi na pwede yung basta na lang ipoproyekto na wala doon sa master plan. Okay. Na alam naman natin yung nangyari sa mga notorious na district, talagang pinera lang. No? Basta kahit na hindi kailangan, ay pinagawa, hindi na ho mangyayari yan, no? Sa ngayon.
1: Sir, bago tayo mapunta sa master plan, na paggagastosan na naman itong malaking budget ng DPWH, ano? Malinaw na po ba na hindi kami magbabayad ng doble for the same project? Kasi kung nabayaran na po ng buo ang contractor, hindi na paglalaanan ng budget yung mga flood control project na yun na hindi tapos o kaya ghost. Sila dapat ang magbayad po nun.
7: Ay hindi na po pangyayari ho 'yun, Corina Willard, no? Talagang pati mga double entry, mula nung nangyari itong flood control scandal, nagkaroon ng reforma. In fact, sinimulan po ni Senate President Win Gatchal, when he was finance chair, na talagang nag-hire pa ng mga additional staff para busisiin, no, yung mga double entry, yung mga ganyang kasi napakahirap po kasi talaga, Corina Willard, noon na tuwing budget season ipapasa na lang po dito sa Senado, sa LBRMO at sa Finance Committee itong mga projects na talagang humanly impossible mong mabasa in so short a time. So ngayon po, talagang kinakailangan mag-hire ng mga additional staff para talaga busisiin na siguro doon na hindi na mangyayari mga double entry, yung mga questionable. Kaya nga, we encourage also, Willard, in Corina, itong mga civil society organizations, yung mga watchdogs, yung mga at iba pa, halimbawa, andyan di Senator Lacson, na talagang alam niyo na magalit sa pork barrel yan, with these eagle eyes, to participate dito. Kung meron kayo nakikita na mga anomalous, may pwedeng i-red flag, pagbigay alam ho sa atin dahil hindi naman natin kayang lahat, tignan lahat yan. Kaya we need all the support kasi nga, mabigat itong itong period na ito, kailangan natin ipakita ang ating transparency, kailangan natin makuha muli yung tiwala ng taong bayan sa budgeting at sa Kongreso and Senate as a whole.
2: Sen. JV, sisingilin niyo din ho ba ang DPWH doon sa master plan para epektibo namang matugunan yung problema natin sa baha?
7: Actually, alam mo, Willard, bago nagsimula yung budget hearings last week, no, nagsimula na yung DBCC nung Webes, no? I delivered yung aking pong Senate Bill number 2, yung matagal ko na pong sinusulong, yung Master Plan for Infrastructure and National Development, na this will be the blueprint for all infrastructure projects, no, na moving forward na dapat noo pa nating ginawa. Two birds with one stone sana tayo, no, makahabol tayo sa ating infrastructure development, sa ating railway system, sa ating mga dams, mga power plants, and all the infrastructure projects. Makahabol man tayo sa ASEAN neighbors natin. And second, ang target ko talaga rito, kaya sana maisulong talaga ito, ay hindi na maulit yung talagang the biggest corruption scandal in history, yung pong flood control, na hindi na pwede yung basta magpoproyekto para lang pagkakitaan. Kailangan, lalo na rito sa flood control, Corina, Willard, kailangan in or kailangan naka-master plan yan, may convergence, no? Hindi na yung patsi-patsi na proyekto basta
1: lang. Pero
7: lamang,
1: sir, sabi po nila yung master plan, 2 taon pa bago matapos yung feasibility study?
7: Well, alam ko yung Metro Manila yata yung nabanggit nilang wala pa, no? Pero I think meron, tingko, Corina, common sense, no? Mm-hmm. Kung saan yung top 10 flood-prone provinces, dapat doon i-prioritize, no? Tapos, yung mga proyekto, dapat yung mga big ticket items na yung mga flood, yung mga floodways, yung mga impounding facilities at iba pa, hindi na yung patsi-patsi na mga slope protection, drainage improvement na alam naman natin na pinagkakakitaan lang ng ilan. So sa tingin ko ay kailangan ay in accordance with the master plan, in accordance with that yung pong top 10 most flood prone provinces, dapat doon nakatuon yung mga itong mga sa isasagawang mga flood control
1: so,
7: projects.
1: Senator, sa palagay po ba ninyo it is possible to decentralize all construction required, including classrooms, pabahay, flood control projects, tulay na mga nasira, from the DPWH? Kasi talaga ba lahat po yan, DPWH? They did a really, really bad job. Itong nakaraang nalaman natin, ano? Kasabwat pa sila sa korupsyon. Hindi kaya pwedeng tayo'y mag-subcontract from foreign contractors na mas magaling pa gumawa ng tulay. At yung mga classroom po under the DepEd na nalaman nga po namin ni Willard, hindi naman kailangan palang ganong kamahal ang bawat isang classroom. So obviously, pinagkakakitaan na naman.
7: Opo, I agree with you, Corina, dahil nga po talagang nabahira na, no? Dahil sa nangyaring biggest scandal itong DPWH, kailangan talagang i-decentralize. Kaya nga po, marami po sa mga classroom itong ano acceleration program, no, para po ay diretso na po sa DepEd, no, sila na po nag-i-implement, hindi na po ang DPWH, no, ang iba pong mga halimbawa yung airports at iba pang mga proyekto ay sa DOTR na po, no, yung pong mga farm to market roads na dati ay DPWH din po ay nasa Department of Agriculture na po. So decentralized na siya. Para nga rin po, para mas maging mas mabilis sana yung implementation. So yan po nangyari. Kung nangyari kasi noon, Corina, Willard, sa pag-decentralize within ng DPWH, no, inilagay nila sa mga regional directors para bumilis yung implementation. Kaya lang, ang nangyari, yung other side of it, ito yung nakita naman natin, naging very powerful ang mga district offices. Yan na nga po yung nangyari sa Bulacan, kala Bryce Hernandez, kala Alcantara, dito sa Mindoro, dyan kala Pacana. No? Naging very powerful ang regional directors at district engineers na talagang naging parang kingdom na. Ito, naging pinakamatinding corruption, nangyari po.
1: So, sila yung nagde-desisyon eh. Sila lang talaga yung lalapitan mo, Willard.
7: Ngayon ang hirap talaga, Corina. Napakahirap talaga nung sitwasyon natin ngayon. No? We really have to reform. We have to, of course, priority natin, accountability. Talagang lahat ng nagkasala, talaga kinakailangan managot. No? Hindi natin dapat pakawalan. But we have to strike a balance this time in these budget hearings na bumagsak kasi ang atin. Naging unintended consequence natin dito. Yung public spending naman natin bumagal sobra dahil sa sobrang paghihigpit. Yung ekonomiya natin from 5%, ngayon po 2% na lang ang ating GDP growth.
1: Ay, marami pong mga construction worker ang nakanganga.

sekreto, no? Unang-una tatanggalin na ho natin yung tinatawag na small committee, no? Lalo na pag BICAM, no, nagkakaroon ng small committee, hindi na ho mangyayari yon. From start to finish, Corina, Willard, magiging open po ang ating budget hearings, no? We encourage civil society organizations, itong mga academe,

0: ilang yellow pages ho yun, na humanly impossible for us to go through everything. Kaya kailangan namin ang lahat ng tulong.
1: How
0: so
1: do,
0: we encourage
1: yes.
0: the participation. So lahat to, Corina, open na ho tayo. Wala na ho tayong sikreto. And no more insertions, last minute insertions, and during BICAM. No? Walang amendment and insertions during BICAM na last minute.
1: Sir, last na lang po ito. Baka nga maimbitahan namin kayo ulit eh, kasi medyo mahabang usapan. Yung pagpapanagot po sa COA, kasi po yung COA, parang after the fact, di ba sabi natin, nakurakot na, tsaka pa lang nila malalaman na nakurakot. And then, di naman sila sinusunod sa mga notices of disallowance. So, tapos may mga local COA naman sa bawat ano, sa bawat departamento, sa bawat LGU, eh puro mga kasabwat po yata.
0: Yun ang malungkot, Corina, no? Naging, this corruption scandal has become a web of a conspiracy, no? So, hindi lang yung legislator, kasama yung DPWH officials, kasama rin po ang, to some extent, meron siguro local na napartingan, tapos may COA din po, no? Na tama ho kayo, na kasabwat, may kasabwat ho talaga dito, no? Kaya hindi naman makilulusot ito kung wala ho talaga sila sa buwan. Ang hirap talaga ho na itong ano natin ngayon, but again, yung accountability, kailangan lahat ng ating reforms at ating safeguards ngayon has to be there, pero at the same time, we accelerate. So, ang tinding balance po ito. Pero alam mo, Corina, itong masasabi ko lang, no, itong flood control, pagdating, siguro pinag-usapan na rin lang natin yung flood control, bagay ho natin iwan. If done correctly, if done properly, makakatulong at maging epektibo. Like for example, yung Nabotas, kila Toby Tiangco, if siguro alam nyo, ang Nabotas is 70% below sea level. Pero natanggal ho nila by installing strategically yung mga bombastic pumps. No? Na ginaya ko pa yan actually nung naging mayor ako sa San Juan, yung mga low-lying areas namin beside the river, yung mga basin, nilagyan ko ng 5 to 6 pumping stations, no, na nawala din namin. So if done properly, yung correctly, hindi lang yung basta sabihin na basta lang may flood control, ay mahahanapan natin na solusyon ang ating pong pagbabaha, no? Kaya lang kailangan natin magtulong-tulong po talaga dito.
1: Naku, maraming salamat po. Sana po magdilang anghel kayo. Magbabantay po kami kung talaga magagawa yan. Ano po, Sen? Thank you very much. Chairperson.
0: Yes, we need your help and support, Corina. We learned kasi hindi namin, ako ay personally, ay hindi natin kayang bantayan lahat talaga. So kung meron ho kayo nakita, pagbigay alam nyo lang sa amin so we can already ma-red flag natin at mabantayan ho natin.
1: Chairperson ng Senate Committee on Finance, Senator J.B. Ejercito. Thank you po.
2: Thank you, sir.
0: Thank you po.
1: So, i-memo na yun. Decentralization ng DPWH.
2: Kasi nga naman, when done right, pwede palang mapakinabangan talaga ng
1: ayun
2: tao.
1: Ayun nga, di ba sa Nabotas, hindi na nga daw. Binabaha. Tapos Marikina rin, di ba? Sabi nila, hindi na binabaha. Dati yan ang talagang notorious sa mga baha. So, dapat yata tingnan nila ang Pangasinan, tingnan nila ang Central Luzon, Bulacan, Pampanga,
2: Tarlac.
1: Pangasinan, Tarlac. Dahil yan po ngayon ang inaanod ng sobra, mga kabuhayan, lahat nawawala. So, yun ang dapat i-memo. Decentralized DPWH. Tapos, bantayan ng COA. Kasi looks like we need an auditor for the auditors. Diba?
2: At ganun din sa issue ng climate change. Meron palang national plan, ang kailangan lang ipatupad ito. At urgent doon, yung ilayo yung mga tao sa mga delikadong lugar.
1: Nako, sabi ko sa iyo, dami nating batas eh, pero hindi natin sinusunod. Una, hindi natin alam. Kasi hindi naman nila pinapaalam at hindi rin naman nila ine-enforce.
2: Sabi nga ni Sir Yeb Sanyo, magaling tayo mga Pilipino sa pagpaplano, sa enforcement lang hindi.
1: Eh, syempre, nauuna yung kanya-kanya eh. Oh. Di ba? Kung saan sila kikita. So, i-memo na yan kung ano ang kailangan gawin tungkol sa climate change, yung burning of fossil fuel, whatever you know that is, or whatever process that is, kailangan talagang lubayan. At, sabi niya, number one, tigilan ang pangungurakot. Kasi, nababantayan naman natin eh. May plano naman. Nakukurakot lang kaya hindi nagagawa yung project.
2: At nakamamatay ang korupsyon.
1: Nakamamatay pala talaga ang korupsyon. Ayan po mga kababayan. Sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan.

0: hindi tayo magpapakurakot.
1: Walang mga api, kundi tayo magpapaapi.
0: At live po tayo sa Mellow 947 BFM, nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Willard Cheng.
0: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

0: It's your noontime ritual, your favorite fix. We've got the hottest headlines, boldest opinions, and the juiciest tea in town. From Gen Z buzz to high society chatter. If it's trending, we're talking about it. Real talk. Real stories. Real fun. All dished out daily. The Daily Dish. Only on Bilyonario News Channel.
1: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan, kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan nito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
0: Wherever the story breaks, BNC is there. From conflict zones to

0: desensitize mo yung tinatawag nating security information. And take note, ha, I think I remember this in one of those, yung mga deliberation namin. The chair, that's why the authorized person of conducting the person with the authority in conducting the confidential intelligence audit is the chairperson of the commission on audit. Delegated function lang yan doon sa ICFAO. That's why the ICFAO is under the office of the chair. Okay? Kasi iniingatan nga natin yung sensitivity ng tawag nating security information. No? So in other words, kahit na sinasabi nating medyo may sensitivity ito, binalanse yan dahil mahalaga yung pananagutan.
1: So my question is there a file, theoretically, based on what you said, there should be a file within OVP or DepEd ang tunay ng pangalan nila?
0: Opo. Kaya nga po nakalagay po dun sa attachment.
1: Yes.
0: Ano ho?
1: Oh.
0: Pag ho ni-liquidate ito by certification, ano po? Nakalagay po sa certification ng SDO at attested po ng head of office, nakalagay po doon, I certify, hindi ganito ka-actual yung words, ano? I certify that all of this has been spent on confidential activities. Sa susunod, na-certify ko na kung may kailangang, kung may ano ang COA, may ano siyang gustong tingnan, etc. Meron akong cash disbursement journal na kinikip sa aking vault at handa kong i-retain sa COA for inspection.
1: Eh bakit sinasabi ni SDO si Acosta na wala akong alam diyan?
0: Ito yung nasabi ko na no, ito nga yung mahirap dito eh, di ba? Tayo yung sumasangga ng pagpapaliwanag. Eh teka muna, hindi tayo ang nasasakdal, di ba? Pero tayo ang sumasangga ng paliwanag. Bakit sasabihin walang alam? Nag-certify siya eh. Ito nga yung unang di ba? At saka tanongin natin ha, ilang taon na siyang special disbursing officer?
1: Dugay na.
0: Dugay kaayo, di ba?
2: Nang DepEd or under the OVP?
0: Hindi, kahit nang OVP, di ba? Nung mayor din, di ba? Siya rin ng SDO.
1: Si Acosta.
2: Acosta, si Gina Acosta. Sorry.
0: We're talking about Acosta, right?
2: Yes.
0: So ang ibig sabihin nito,
2: kabisado na niya.
0: Dugay na kaayo, di ba? So ibig sabihin talaga, alam mo na yung proseso. At pangalawa, bilang isang, I would say, as a regular employee, hindi mo ba na alala yung pinirmahan mo? Ako, kahit siguro kayo, no? Very careful tayo sa pinipirmahan, ano? Slam book lang yung hindi mo iniisip pirmahan. At nagpapakyut ka lang, o, diba? Nag-slam book ka ba, Seknani?
2: Okay. What is your favorite color?
0: Ay, alam na, ha? Okay, teka, baka hindi na ako maimbitahan. Napakabadoy ng commissioner. Okay, what I'm saying is, when you affix your signature as an ordinary government employee, tinatanong mo anong ibig sabihin nito, lalong-lalo na, nung nakalagay doon na sinesertify ko na alam na ginamit ito sa confidential activities. And yet, nakita natin sa hearing na hindi niya alam eh, di ba? Dahil inilipat niya yung cash advance kay Colonel La Chica. So, marami tayong nakikita ang mga hindi tamang ano.
2: Ang worry ko dito, na-violate ba yung mga processes? Kasi when we were cabinet members, you have ASICS, USECS, you have department heads.
0: Mm-hmm.
2: Well, everything emanates and everything is initialized before you even sign it.
0: Oh.
2: But for confidential matters, syempre meron ka lang select group lang because operational.
0: Trusted.
2: Mm-hmm. Operational kasi yon. So in this particular case, mukhang maraming shortcut eh na nangyari to the point na may denial yung mga matagal na sa gobyerno na who's been handling these funds in the process.
0: Yun ang
2: problema ko, yung denial na yun. Eh. Parang, nasa gobyerno ka, pinapasweldo ko ng taong bayan, tapos ang sagot mo, hindi ko alam.
0: Ako, to be honest, total talaga naman bruha ako, let me say this. Ano? Tingin ko, from the very time na nag-request sila ng confidential funds, iba yung intention. O, di ba? Wala silang intention na sumunod sa batas at gawin at ilagay sa tamang paggamit. Come on, excuse me. Everything that we are hearing, from the time na ni-request sila, di ba, 11 days inilabas. From the time na nag-liquidate sila, from the ano na nag-certify sila, and then yung tinatawag nating stonewalling kapag sumasagot, di ba?
2: Yeah.
0: Parang sa akin, nakakahiya naman sa mga proseso ng gobyerno. Nakakahiya sa mga dapat ay sinasabi nating public servants na nagsisafeguard.
1: Pero what are the for you, Heidi, as part of the audit of confidential funds and based on the testimony, what are the telltale signs na yung sinasabi mo na hindi talaga maayos ang paggamit?
2: Yes.
0: Well, unang-una, tingnan natin yung una muna mag-request tayo from the requisition, di ba? To the requisition to the release, ano? We should not forget. ang funds nito is not specifically appropriated as a line item under the OVP, right? It was a funds transferred fund.

0: and the spokes is Rat Seal with former COA Commissioner Heidi Mendoza. But before we go to our hanging question, Heidi, we'll acknowledge first these comments or questions coming from our live viewers. Oh, Nani.
1: Comment from a tiny sushi. The money trail ended with Colonel La Chica, so just call Colonel La Chica to end all questions.
0: Now, that's a question we're asking.
1: Yeah.
0: And comment from Shiro Funiki. If we had a judicial reform system in the country, may we start having a constitution court similar to South Korea? Like,
1: what does that mean?
0: Like how they impeached their president in 2024 with non-partisan ruling.
1: I'm not... Ate Heidi.
2: Siguro yung nature ng kanilang commission on audit. Parehas constitutional din naman ang commission. Diba? The Supreme Audit Institution, of course, is a commission on audit. It is a constitutional commission.
0: Oo. Kasi okay. Feeling natin mas mabilis nang gumalaw yung court ng Korea.
2: Eh, yung mga tao kasi doon.
1: At saka ilang presidente na pinakulong nila.
2: Oo nga eh.
1: Hindi yun. At saka totoong kulong.
2: Sana all.
1: Sana all. Okay.
0: Oh, next comment.
1: From Miss Shirley Carag, huwag nang aksayin ang oras ng taong bayan. Kasuhan na lang si Lustay ng ombudsman ng malversation at plunder at pati na rin ng lahat ng involved.
2: Alam mo, to be honest, hindi ako pumirma dun sa nung nag-ano sila ng mag-file ng plunder, di ba? Bakit? Hindi dahil ayaw kong ano, no? Kasi ang tingin ko talaga, kung ako yon, mas mainam talagang kasuhan sa ombudsman. Kasi nga, napopolitical yung impeachment. Ano? On the other hand, ito yung advantage nito. Nagising yung mga tao eh. Mm. Naintindihan ko ano ba ang batas ng COA. And then, hindi lang yung senator judges ang nanonood. Nanonood ang ordinaryong taong bayan. Mm. So parang kailangan nakikita yung, aba, ano ba itong ginagawa ng mga sinasabing hinalal natin na lingkod bayan. Ano? So sa akin, okay na rin na sa impeachment. Ano? Pero tama din ito eh. Dapat kinasuhan na talaga.
1: Probably the difference is in the decision-making process. Impeachment is very political.
2: Yeah.
1: And we're hoping that yung ombudsman naman is facts-based, evidence-based.
2: Yeah.
1: Yun lang ang difference. Mm-hmm. Yun ang determining factor kasi dito.
0: Oh. Ito, question from Bong Sanchez. Can we stop with the two presentations of articles of impeachment? Though I still want to see where all the ill-gotten wealth went. Ikaw, sa tingin mo, pwede na ba?
2: Sa akin, gusto kong dumiretso sa ill-gotten wealth. Kasi dun sa impeachment, may issue pa eh. Diba? Sa impeachment, sasabihin, kaya nga confidential. O, diba? Kaya ako pinagbabalakang patayin itumba si Mendoza dahil gusto niyang i-reveal yung mga asset, etc. Diba? Pagdating sa ill-gotten wealth, wala tayong cover nito. Diba?
1: You know, at the end of the day, it's use and misuse. Use and misuse of public funds.
2: Uh-oh.
1: Iba pa yung ill-gotten wealth, using your power to enrich yourself. But anyway, alam din natin na corrupt ang COA.
0: Comment from Ren.
1: Pati ang isang COA commissioner, corrupt din. Ano ba ito? Corrupt na lahat?
2: Oo, alam ko na marami ding corrupt sa COA. Pero ang gusto ko lang sabihin, hindi lahat ay corrupt. Ano? At hanggang ngayon, yung mga hindi corrupt, lumalaban at tumatabla tayo dyan, di ba? Sabi ni Senator Ping, kapag inatake yung integrity ko, lalaban ako. Sabi ko, natural. Kung yan ang kapital mo, handang makipagbardagulan.
1: Ano ba? Are they referring to the past COA chair? Commissioner na yung asawa is a contractor.
2: Uy, hindi siya past, ha?
1: Siya pa rin ngayon. sorry, my apologies.
0: Hindi siya suspended? Hindi siya na gano'n?
2: Suspended, pero parang bumalik na.
1: Okay. Bumalik na.
0: Ito, may comment from Agnes. Daming trolls na nanonood ngayon. Daming galit kay Ma'am Heidi. Magkano ang bayad sa inyo? Referring to the trolls.
2: Wala, sanay na po ako. Talagang bugbog sarado kahit na anong gawin mo, kahit na makipag-party ka, kahit kumanta ka, okay na yon. At tumataas ang aking engagement. Ano? Maraming salamat.
1: And then just read the evidences sa impeachment, di ba? Kasi that would be the better basis kung nagsasabi kayo ng totoo. Hindi.
0: Ito, comment from Sydney.
1: Okay, from Sydney. The topic here is confidential funds. Huwag nang ipasok ang corona issue.
0: Well, sabi ng mga live comments. So, salamat sa mga nagbigay ng mga comments. And now, we go back to our hanging question. Why doesn't COA allow reimbursements kahit na late na ang release ng budget nila?
2: Okay. Uulitin ko. No? Naandun yan sa joint circular na hindi allow ang reimbursement. And uulitin ko ulit yung parati ko sinasabi, it is a careful balancing of flexibility and accountability. Pag inallow natin ang reimbursement,

0: What song would surprise people to find sa playlist mo?
1: Nagra-rap din ako. Kung ikay umiibig, umaawit ka. Nagbabago nga ang tiempo, ang titikat galawang di nagbabagoy iyong pananaw.

At magandang umaga mga kababayan, live po tayo ngayon sa Melo 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Pascal. Habang pinag-uusapan po natin yung sadsad po ng piso sa dolyar, syempre iniisip na natin lahat ngayon, ano ang epekto nito sa ating araw-araw na pamumuhay pag sinabing, ay, 62 na to the dollar.
1: Oo.
0: Sasabihin ng ordinaryong Pilipino, eh, pakialam ko dyan, hindi naman ako pupunta ng Amerika.
1: Oo, or gumagamit ng US dollars dito.
0: Oo, akala Oo. Nila ganun lang kasimple yon. Hindi po. Lahat po ng ano, pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar, malaki po ang epekto niyan sa ating ekonomiya. At kinalaunan, yung tayo rin po ang medyo mahihirapan. Kasama na po dyan ang inflation, di ba? Inflation, ibig sabihin, yung pagtaas po ng presyo ng pang-araw-araw na kabuhayan. Oo, tapos, yung presyo ng ano ba yon? Gasolina,
1: basic products, services,
0: basic
1: goods,
0: services, oo, products, lahat yon.
1: Tapos medyo import dependent tayo, no, na marami tayo mga binibili na imported galing sa ibang bansa. Tapos syempre ang pambili diyan US dollars.
0: Ayun, eh ang mahal na ngayon. Tapos nagpataw pa ng taripa. Mm-hmm. Hindi ba si President Donald Trump? So medyo tayo'y allergic ngayon sa inflation. Pero meron kaming ibang klaseng inflation. Sa ating memo speak ngayong umaga, ang ating word of the day ay inflation. Ang ibig sabihin nito, ugali ng mga Pilipino na daanin na lang sa tawa ang mabigat na problema sa buhay gaya ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Why not?
1: Sana
0: playtime na lang tayo. Hindi ba?
1: Sana nakakayaman din yung tawa, no?
0: Oo nga. Eh kung sa tawa lang yayaman tayo, lahat tayo ay bilyonaryo na.
1: Oo nga.
0: Oo, lalo na tayo nung isang araw.
1: Walang tigil.
0: Walang tigil sa kakatawa.
1: Nagpapasahan lang sa tawa.
0: Correct. Okay. Well, lahat po yan bubusisiin natin, ha. Lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.
2: It's your noontime ritual, your favorite fix. We've got the hottest headlines, boldest opinions, and the juiciest tea in town. From Gen Z buzz to high society chatter, if it's trending, we're talking about it. Real talk, real stories, real fun, all dished out daily. The Daily Dish, only on Bilyonario News Channel.
0: Para talakayin ang isyong ito, makakasama po natin ngayon si Emmanuel Leyco, ang Chief Economist and Credit Trading and Investor Services Philippines. Magandang araw po sa inyo, Sir Leyco.
3: Magandang umaga po at maraming salamat sa inyong paanyaya ngayong umaga.
0: Opo. So, unang-una, ito'y masama. Ano po? Hindi ito magandang balita. 62 pesos per dollar. Ano po ang nagtulak ng piso na umabot po sa ganito? Ano po ba yung pinakamabilis na pagbulusok nito from what amount to what, to 62?
3: Oh, noong 1990s from 20 to 26 and then 26 to 30 and then 30 to ano. Pero may crisis po. May global crisis noon. Nung una yung Asian currency crisis, tapos sumunod yung subprime, pero ito domestic crisis. And I think we have to recognize that. We have to acknowledge that there is a serious problem with our economy, with our economic structure. If I may, unang-una, we import more than we export. Ngayon, ang tanong natin, eh, bakit? May BPO tayo, meron tayong mga semiconductor. Totoo po yun. Kaya lang, yung imports natin, pagka in-export natin, same component, same product, halimbawa semiconductor. Pero ini-import natin yung tapos i-assemble natin, tapos i-export natin. Ang value added natin doon ay labor. No, na binabayaran tayo ng napakababa. So, what can you expect? Pagka pinag-usapan natin ang importation versus our exports, ang value ng importation natin ay mas mababa kesa doon sa value ng ating exports. So, kulang ang dolyar natin para pambayad doon sa ating mga importation. At marami tayong ini-import. nag-i-import tayo ng petrolyo, nag-i-import tayo ng mga pagkain, nag-i-import din tayo ng mga components ng semiconductor na i-export natin. Kaya lang, mas mababa ang value ng ini-export natin. Ngayon, pagdating ng presyo ng petrolyo doon sa depreciated na peso, ang bigat na dalhin yan, lalahin yan ng ating mga mamamayan. Kaya umaaray.
0: Paano po, bakit po kaya mura ang bayad sa atin sa labor, pero ano po, ayaw naman nating gumawa ng sarili nating semiconductor so that we don't have to import the raw materials because mahal ang labor. Paano yun?
3: Hindi naman po ayaw nating mag-manufacture ng mga semiconductor components na mas malaki ang value. Kaya lang, dito po sa ating trade relations, pagka dumating dito, ang semiconductor, na-assign lang tayo doon sa mga components na mababa ang value. Para yan yung car manufacturing eh. Wala naman tayong manufacturing component dito. Assembly lang talaga. Naglalagay tayo, nag-a-assemble tayo ng mga kotse, naglalagay tayo ng mga upuan o i-upholster, ilalagay natin yung mga components, yung mga gadgets, yung mga ano. Pero ngayon nga, dahil sa electric vehicles, pati nga yung local manufacturer, I think yung Francisco, China rin ang gagaling eh. So, ang ating value, yung input natin doon sa mga ine-export natin at pinagbibili natin dito, mababa po ang presyo. Kaya po hindi nakakapagtaka na pagka sinabi natin na bakit sumasadsad ang piso kontra dolyar, dahil ang kinikita nating dolyar ay mas mababa doon sa pangangailangan natin na dolyar pagka tayo po ay nag-i-import. Ngayon, damang-dama ng mga mamamayan yan, butas ang bulsa natin pagka nagpunta tayo sa mga pamilihang bayan, pagka nagpunta tayo sa grocery, mahal ang ating mga binibili dahil po sa value nung dahilan ng pag-depreciate ng piso.
0: Mayroon pa po bang ibang bansa na ganun din po ang sitwasyon tulad natin?
3: Sa palagay ko, meron din. Kaya lang tayo yata ang pinaka grabe, pinaka seryoso ang nangyayari. Halimbawa, ang Vietnam, nag-export din sila eh. At nag-i-import din. Pero mas malaki ang kanilang export value kumpara doon sa kanilang imports. Kaya nga po ang kanilang GDP growth rate ay napakataas kumpara sa Pilipinas.
0: Does tourism play something, play a role there?
3: Ano po?
0: Tourism?
3: Meron din po.
0: Oo, kasi malakas ang tourism ng Vietnam eh.
3: Opo. Malaki din yan. Pero kung ang mga turista ay mababalahaw sa baha, sa traffic, mahihirapan po ang mag-engganyo ang ating Department of Tourism na punta kayo dito, anong makikita nila? Baha. So yan ang balita sa buong mundo. Binaha ang Pilipinas.
0: Yikes.
3: No? Lubog tayo.
0: But even before yung baha, noong nagpunta po ako ng Boracay, no? Lahat po umaaray. I think it was more than about the political situation in the Philippines.
3: Isa pa po yun. Napaka-liquid ng ating politika ngayon. Hindi nila alam. Ngayon, ongoing ang impeachment. Tapos ongoing din yung mga survey. Sabi nung impeachment, i-indict natin yung ating vice president. Sabi naman nung surveys, iboboto si Vice President pagka nagkaroon ng ano. So, nagtutunggalian ito eh, no? May impeachment, merong surveys, lito ang mga tao, ang investor, ang mga turista. Mga investor, umaatras, no? Ang ating stock market. Sabi nga nung isang investment analyst, sabi niya, mura na nga ang investment sa Pilipinas,

0: Karatig bayan natin. Mm-hmm. So, I think it's about time na talagang kilalanin natin. May problema ang Pilipinas. May crisis tayo.
1: Mm. Prof, sa ngayon ho ba kayo sa sinabi ni Bangko Central Governor Eli Remolona Jr. na isang dahilan daw sa paghina ng piso ang mas malaking paggastos kumpara sa pag-iipon ng mga Pilipino, yung consumerist culture daw ng Pilipino dahilan para sumadsad ang piso?
2: Mayabang daw tayo. Mayabang.
1: Gastos ng gastos, no? Totoo ba yun?
0: Hindi ako kasama dun sa mayabang. Oh. Pero
1: saka ganito. May panggastos pa ba tayo?
2: Ako medyo lang.
0: Tingnan po natin. Ano? Mm-hmm. Sa libro, tama ang sinabi. Kagalang-galang po. Talaga pong respetado naman si Governor Remil, Epi. No? Mm-hmm. Pero sa libro, tama po yun. Pagka malaki ang savings ng bansa, marami tayong pwedeng i-invest at pwede tayong pagalawin, i-stimulate ang economy. Pero kamakailan, itinaas ng BSP ang interest rate to 5%. Ikumpara naman natin yan sa inflation. 6.2%. So, pagka deposito ka, hindi ka aabot ng 5%. Pero ang inflation ay 6.2%. So kinain na ng inflation ang pera natin. So anong gagawin natin kung meron kang sobra? Gastusin mo. At ngayon naman, doon sa mga mahihirap nating mga kababayan, wala naman silang ganong option na mag-ipon or mag-gumastos. Gastos sila, bibili sila ng pagkain, gagastos sila ng mga pangangailangan nila dahil yun ang tawag ng kanilang mga pangangailangan. So mukhang misplaced po, with due respect to the governor, misplaced yung komentaryo na mayabang tayo. Hindi po tayo mayabang. Tayo po ay naghihikahos.
2: Ayun. Mm-hmm. Talagang wala talagang panggastos. Oo. Ano nga doon ang ipagyayabang? Mm-hmm. Hindi nga makabili ng bigas.
1: Hindi na nga rin makapag-impok.
2: Oo. Hindi mag-impok? Ano yun? Bound sila sa utang. Oo, sa sari-sari store. Mm-hmm. Tapos yung ayuda ng ayuda, pero kulang pa rin yun eh.
1: Nagagastos din agad. Mm-hmm. Makakatulong ba, Prof, kung taasan ang sweldo ng mga
0: magagawa? Po. Pagka tinaasan ng sweldo, may stimulate ang purchasing power ang ating mga mamamayan. Kaya lang, umaaray naman yung mga maliliit na mga negosyante. Hindi raw nila kaya yung dagdag na 85 pesos. Totoo naman po yun. Pagka pinabayaan natin ang mga maliliit na negosyante, babagsak po yan, magsasarado po yan. So, magkakaroon ng counterproductive effect yung pagtataas ng sweldo. Kaya po, hindi pwedeng sabihin ng pamahalaan na taasan ng sweldo, pabayaan natin yung mga maliliit na mga negosyante. Kailangan sabay.
2: Hindi po ba pwedeng, it's like, it's graded? Like, for example, sabi nga nila, yung mga pinakamayayaman pa sa Pilipinas ang binawasan ng taxes from 30 to 25 to 20. Pero yung mga maliliit, tuloy yung pagtaas ng taxes, no? In the same way, hindi kaya pagka medium and small scale industry, ganito lang ang itataas ng sweldo ng mga tao, tapos kung medyo malaki ang kumpanya at kakayanin, mas mataas ang sweldo.
0: Sa palagay ko po, mas tama na pare-pareho ang pagtaas ng sweldo, pero kailangan bigyan ng tulong yung mga maliliit na mga negosyante. Bigyan sila ng mga tax breaks. Binibigyan din naman natin ng tax breaks yung mga malalaking negosyante. Mm-mm. Ibigay natin yung mga tax breaks, yung mga subsidiya sa mga maliliit. Credit subsidy is malaking bagay po. Ngayon, tumataas ang interest rate. Tumataas din ang interest rate na babayaran ng mga maliliit na negosyante. Mm. So, hindi po pwedeng one size fits all eh. Mm. Kailangan po ang tingin natin sa ekonomiya ay pangmalawakan. Merong mga maliliit na negosyante, merong malalaking negosyante. Meron pong mga maliliit ang kinikita, sapat na sapat lamang, pero meron po din na napakalaki ng kinikita, yun ang pwedeng mag-impok. Mm-hmm. At you don't have to tell them that. Mm-hmm. Mag-i-impok sila, magsisave sila. At hindi lang po sa banko. Meron po silang mga stocks, meron po silang mga portfolio. Ito po siguro yung binabanggit o tinutukoy ng ating governor na magkaroon tayo ng investment portfolio. Pero ngayon po, wala tayong ganun eh. Wala tayong option. Mm-hmm. Ang option lamang

0: ng ang option lamang ng mga mahihirap, no, katulad nung lagi kong sinasabi, ang inflation ng mahirap ay iba sa inflation ng mayaman. Yung mga mayayaman, maglilipat lang sila ng kanilang gagastusin. Pero yung mga mahihirap, forced to goods sila. Kailangan nilang bumili, kailangan nilang mamasahe, tumataas ang presyo ng petrolyo, tumataas ang mga gastos ng mga chuper at mga operator. Yun nga, humihingi sila ng dagdag na pamasahe. Pero yung dagdag na pamasahe, ipapataw din yan doon sa mga maliliit na mga mamamayan.
1: Okay.
2: Itong sa sitwasyon na ito, Prof, na tumaas ho ang halaga ng dolyar, tataas din ho ba ang presyo ng kuryente?
0: Ah, natural. Kasi ang petrolyo, which is the major input ng ating kuryente, ay tataas. So, itataas din yan. So, ngayon po, yung kuryente natin napakataas na. Isa po yan sa isang major disincentive para magnegosyo ang mga mamumuhunan sa Pilipinas. Napakataas ng cost of energy natin. Dapat po yan, tingnan, i-unbundle na magkano ba talaga ang cost of energy versus ano ba yung may mga ano pa, may mga systems loss. May distribution, may ganito, may mga
1: ganyan. But Meralco is very defensive about that, no? Oo, parang meron sila talagang handang depensa doon sa system loss charge. Not to mention all the others. Hindi ba? Mahaba po yung listahan na yun eh. Oo, sir, meron po bang epekto yung pagbili online? Because right now, so many of the women I know anyway are in Lazada, Shopee, Shein, Temu, at lahat po yan. Marami po dyan galing China. Lahat po, marami galing Amerika, China, India, Vietnam. Takes a while for shipping. May epekto po ba yon?
0: Meron din. No, pero hindi ganun kalaki no, kaysa doon sa mga pagkain na ini-import natin kasing laki ng petrolyo, value ng petrolyo na ini-import natin. Ang yung mga online shopping, meron din po. It gives us convenience, pati nga pagkain. Di ba?
1: Yes,
0: convenient yan. Nung mga nakaraang araw na hindi tayo makalabas, yung mga rider, pasalamat tayo dahil nakakapagdala sila. Pero maliit lang po din ang epekto niya.
1: Ah, mas maliit ang epekto.
2: Nag-add to cart ka, no, kagabi?
1: Guilty.
2: Ako din.
1: Then, naisip ko lang kasi hindi ba many imported of those kasi items are made in China. Yeah. So, yung ngayon, itong mga, may mga actual stores sa mga mall, sila ngayon yung humahabol sa mga kliyente. Tinatawagan ka pa, di ba? Para, dito ka naman bumili sa amin.
0: Hindi katulad sa Amerika, ang online shopping talaga nakapagsarado na ng mga mall nila. Maraming mga stores, yung dating mga exclusive stores na malaki ang kita, nagsasara. Online is a major threat. Maski dito sa atin, yung mga consumer natin, saan ba sila nagpupunta? Sa mga malls. Pero pagka convenient at mas mura ang online, lilipat din yan. Kaya, pero ang isa pa sigurong tingnan din natin, yung epekto ng mga BPOs. Umaatras na rin. Ano? Bakit? Kasi may AI.
1: Ay, oo nga. Diba? May kilala po ako na kapopromote lang to manager status, gumanda na rin yung oras niya, hindi na siya graveyard shift, Philippine time. And then one day, they just let him go because AI na ang pumalit sa kanyang trabaho.
0: Opo. At kung minsan, yung mga customer na tumatawag for assistance, sasabihin nila, akala nila, ang kausap nila, tao. Ang sumasagot sa kanila ay robot, bot. Hindi na yung mga
2: Paano tao. Dapat paghandaan, Prof, na gobyerno itong halimbawa paghina na rin ng BPO industry?
0: Kailangan paghandaan na ito. Yung AI, kailangan itaguyod yung tamang paggamit. Kasi yung iba naman, ginagamit na pang-artificial, pang-fake. No, siguro kayo nagawa na kayo ng AI at nagsasabi na ng kung ano-ano. Dapat i-push ito, i-promote, pero pangalagaan ang tamang paggamit ng AI sa ating bansa.
1: Meron nga akong napanood, Willard, I think it was a TED Talks na sinasabi niya kung ano ang mga uri ng trabaho that will most probably be obsolete in the next 10-20 years. At ito na ang mga kurso na kailangan yung kunin.
2: Oo.

0: Dahil yan ang mga magiging pangangailangan. So you think it will get worse, itong 62 pesos to the dollar?
1: Ay, sa palagay ko po, mahirap pigilan ito eh. Mm. Yung struktura ng ating import-export, yung ating trade, ay hindi nagbabago. We import na mahal, tapos i-export natin, low value added sa atin. Kaya ang deficit natin sa ating trade ay napakalaki. Last year, parang mga 50 billion dollars. Ang deficit natin between import at saka export. Magpapatuloy pa yan kung hindi tayo titingin na mag-export tayo ng mga produkto na mahal ang halaga paglabas nito sa ating Philippines.
0: Okay, so meron po ba kayong mga suggestion? If you were to like be the czar of all of this, this whole problem, ano pong inyong 1 to 3 or 1 to 5 na posibleng makatulong or to jumpstart it?
1: Ito po. Number one, tanggalin ang korupsyon. Sugpuin ang korupsyon. Ipakulong kung sino yung napatunayan na sangkot sa korupsyon. Dahil wala pong tiwala ang mga mamamayan at saka ang mga mangangalakal, investor, sa ating ekonomiya kung ganyan ang nakikita nila. Napakalaking bagay po yan, mahal po yan. Pangalawa, tingnan din po natin, sino ba ang pinagbabayad natin ng buwis? Tama po yung nabanggit ninyo kanina na ang mga malalaki, no, eh dapat siguro sila ang mas malaki ang kanilang bayarang buwis. At yung mga maliliit, i-increase pa yung tax exemption. Ngayon, in-increase nila pero hindi po sapat yon. Kailangan i-increase pa. At pangatlo, tingnan na po natin kung sino yung ating priority industries na makakaangat sa ating ekonomiya. Hindi po pwede na lagi po tayo nag-i-import. Ini-import na natin ang ating mga bigas. Dati yung Vietnam, ang India, nagpupunta po yan para mag-aral kung paano po ang agrikultura dito. Meron tayo ditong IRI. Andi dito ang rice research. Tinuruan natin sila ngayon sa kanila na tayo nag-i-import. No? Palakasin natin ang ating agrikultura at magkaroon talaga tayo ng tunay na industriya na pwede nating ipagmalaki sa labas ng ating bayan.
0: Ayun. Parang simple, no? Bakit kaya hindi magawa? Yung number one kasi niya, yung corruption, yun ang inuuna kasi nila. So dapat yun din ang unahing sugpuin.
2: Yun din kasi talaga yung malaking turn-off sa mga investor.
0: Bata
2: ko mag-invest sa Pilipinas, siguro ang isip nila, mga corrupt ang mga tao dyan.
0: Lang yun. Yung nananakaw nila, dapat nasa ekonomiya yun eh. Dapat nasa tao yun, dapat nasa servisyo. Pero sinong gustong pupunta rito kung panaybaha nga naman?
1: Alam po ninyo, nung nakaraang mga araw, nakaraang linggo, dahil po sa baha, siguro po wala pa pong lumalabas na mga estimates. Magkano ang economic cost ng baha? Eh ngayon po, sa San Simon, hanggang ngayon pala, barado pa rin. So yung movement ng goods and services between the National Capital Region, Central Luzon, and Northern Luzon, na ano yan? Napigil. So ano ang economic cost niyan? Hindi po ako magtataka kung nasa mga bilyon na malalaking bilyon ang nawala sa ating ekonomiya dahil po dyan sa baha na yan.
0: Bakit hindi na lang nila sunduin ng helicopter yung mga repolyo na yan kaysa nabubulok? Gabundok na gulay ang nabubulok. Pati light chopper yun o kaya ano?
2: Mahal naman daw ang gas.
0: Ganun ba? Nakausap mo ba si paring piloto? Talaga yun ang dahilan? O hindi lang nila naisip? Di ba? Dapat yung governor na yan eh. Or yung mayor, di ba? Gumawa ng paraan. And you know, coordinate with national government. Anyway, maraming salamat po sa inyong oras. Sir Emmanuel Leyco, siya po ang Chief Economist ng Credit Rating and Investor Services Philippines. Thank you, sir. Para kami nag-Economy 101.
2: Thank you, sir.
1: Salamat.
0: Thank you.
1: At tuwing imbitahin niyo ako dito, tatanong ko, ano ang topic? Nag-aaral ako. Magandang refresher with new data.
0: Opo. Thank you very much.
2: Panatiling nakatutok. Magbabalik ang memo.

0: Kasama po natin ngayon via Zoom, Senator J.V. Ejercito. Siya po ang chairperson ng Senate Committee on Finance para himayin ang mga pangunahing issue sa proposed 2027 national budget at ang mga hakbang para matiyak ang transparency and accountability. Good morning, Sen. J.V. Thank you for waking up early for us.
1: Yes, good morning, Corina. Good morning, Willard. No, salamat sa pag-imbita muli sa akin. Sayang kung wala lang impeachment ngayong umaga, mas maganda sana nasa studio ako.
0: Opo.
1: Kaya studio, may kalayuan ang BNC studio.
0: Oh. Dito. Oh, po, eh.
2: Next time, next
0: po,
2: time.
0: Sa ibang bahagi ito ng planeta. Okay. Sir, sinabi po niyo na dapat tapusin muna ang mga nakabinbin na flood control project, no, bago magpondo ng mga bagong proyekto. Do you have an idea bakit po pinatigil kasi lahat yan? Kaya ito, inaanod na naman po tayo. Bakit po pinatigil lahat yon?
1: Well, tingin ko, Corina, no, this was a knee-jerk reaction, no, dahil sa nangyaring flood control scandal nung isang taon, na talagang nagalit ang taong bayan, eh, no, na talagang halos na sobrang iba yung galit na naramdaman, no, na siguro hindi mo rin sila masisi, limpak-limpak ba naman na salapi, makitang nasa lamesa, eh mapupunta lang para sa bulsa ng legislator, ng DPWH officials at iba pa. Kaya sa tingin ko ay dahil sa galit na ito, nag-reforma, nag-istrikto, naging isa, sabi ko nga, naging knee-jerk reaction na talagang totally walang flood control project for 2026.
0: Pero tama po ba, Senator, na it is also because fully paid na po yung mga project na yan. Saan kukunin ang pera? Hindi ba pwedeng yung mga contractors mismo na hindi tinapos ang mga project na yan ang siyang gumastos para tapusin yung mga yan? Kasi parang doble ang gagawin po nating pagbayad.
1: Dapat nga po, Corina, sabi ko nga ay dahil nakita naman natin yung epekto ng totaling tinigil, pagtuloy-tuloy na ulan, baha na Metro Manila, Pampanga, Tarlac, Bulacan, no? Dapat po sa akin ay ituloy, tapusin, no, yung mga uncompleted flood control projects. Kumbaga, wag na maglagay ng panibagong mga proyekto kung hindi tapusin yung mga hindi natapos, yung mga may gaps, yung mga may mga puwang, sarhan. Tama ka, Corina, dapat i-reviewin na yung mga contractors na bayad na, dapat tapusin po nila lahat ng yan. Kasi I think itong nangyari ngayon, it worsened, no, na may mga flood control projects na hindi tapos, na may mga puwang, mas lalong hindi nakalabas yung tubig na ipon, pero pinapasok naman. So siguro kailangan nating ang sabi sa DPW is tapusin, close the gaps, lahat ng puwang isara, tapos bago maglaan ng bagong, walang new flood control projects, no, kailangan according to the master plan na Corina, Willard, no, hindi na pwede yung basta na lang ipoproyekto na wala doon sa master plan.
0: Okay.
1: Na alam naman natin yung nangyari sa mga notorious na district, talagang pinera lang, no, basta kahit na hindi kailangan ay pinagawa, hindi na ho mangyayari yan, no, sa ngayon.
0: Sir, bago tayo mapunta sa master plan, na paggagastusan na naman itong malaking budget ng DPWH, ano, malinaw na po ba na hindi kami magbabayad ng doble for the same project? Kasi kung nabayaran na po ng buo ang contractor, hindi na paglalaanan ng budget yung mga flood control project na yun na hindi tapos o kaya ghost. Sila dapat ang magbayad po nun.
1: Ay, hindi na po pangyayari ho yun, Corina, Willard, no? Talagang pati mga double entry. Mula nung nangyari itong flood control scandal, nagkaroon na reforma. In fact, sinimulan po ni Senate President Win Gatchal, when he was finance chair, na talagang nag-hire pa ng mga additional staff para busisiin, no? Yung mga double entry, yung mga ganyang... kasi napakahirap po kasi talaga, Corina, Willard, noon, na tuwing budget season, ipapasa na lang po dito sa Senado, sa LBRM o sa Finance Committee, itong mga projects na talagang humanly impossible mong mabasa in so short a time. So ngayon po, talagang kinakailangan

0: mag-hire ng mga additional staff para talaga busisiin na siguro duwi na hindi na mangyayari mga double entry yung mga questionable. Kaya nga we encourage also, Willard, in Corina, itong mga civil society organizations, yung mga watchdogs, yung mga at iba pa, halimbawa, andyan di Center Laxio na talaga alam niyo na magalit sa pork barrel yan with these eagle eyes, to participate dito kung meron kayo nakikita na mga anomalous, may pwedeng i-red flag, pagbigay alam ho sa atin dahil hindi naman natin kayang lahat, tignan lahat yan. Kaya we need all the support kasi nga, mabigat itong itong period na ito, kailangan natin ipakita ang ating transparency, kailangan natin makuha muli yung tiwala ng taong bayan sa budgeting at sa Kongreso and Senate as a whole.
1: Sen. JV, sisingilin nyo din ho ba ang DPWH doon sa master plan para epektibo namang matugunan yung problema natin sa baha?
0: Actually, alam mo, Willard, bago nagsimula yung budget hearings last week, no, nagsimula na yung DBCC nung Webes, no, I delivered yung aking pong Senate Bill number 2, yung matagal ko na pong sinusulong, yung Master Plan for Infrastructure and National Development, na this will be the blueprint for all infrastructure projects, no, na moving forward na dapat noong pa nating ginawa. Two birds with one stone sana tayo, no? Makahabol tayo sa ating infrastructure development, sa ating railway system, sa ating mga dams, mga power plants, and all the infrastructure projects. Makahabol man tayo sa ASEAN neighbors natin. And second, ang target ko talaga rito, kaya sana maisulong talaga ito, ay hindi na maulit yung talagang the biggest corruption scandal in history, yung pong flood control, na hindi na pwede yung basta magpoproyekto para lang pagkakitaan. Kailangan, lalo na rito sa flood control, Corina, Willard, kailangan naka-master plan yan, may convergence, no? Hindi na yung patsi-patsi na proyekto. Basta
2: pero
0: lamang,
2: sir, sabi po nila yung master plan, 2 taon pa bago matapos yung feasibility study?
0: Well, alam ko yung Metro Manila yata yung nabanggit nilang wala pa, no? Pero I think meron, Corina, common sense, no? Mm-hmm. Kung saan yung top 10 flood-prone provinces, dapat dun i-prioritize, no? Tapos, yung mga proyekto, dapat yung mga big ticket items na yung mga flood, yung mga floodways, yung mga impounding air, yung impounding facilities at iba pa, hindi na yung patsi-patsi na mga slope protection, drainage improvement na alam naman natin na pinagkakakitaan lang ng ilan. So sa tingin ko ay kailangan ay in accordance with the master plan, in accordance with that yung pong top 10 most flood-prone provinces, dapat doon nakatuon yung mga itong mga sa isasagawang mga flood control
2: so,
0: projects.
2: So, Senator, sa palagay po ba ninyo, it is possible to decentralize all construction required, including classrooms, pabahay, flood control projects, tulay na mga nasira, from the DPWH? Kasi talaga ba lahat po yan, DPWH? They did a really, really bad job. Itong nakaraang nalaman natin, kasabwat pa sila sa korupsyon. Hindi kaya pwedeng tayo'y mag-subcontract from foreign contractors na mas magaling pa gumawa ng tulay? At yung mga classroom po, under the DepEd, na nalaman nga po namin ni Willard, hindi naman kailangan palang ganong kamahal ang bawat isang classroom. So obviously, pinagkakakitaan na naman.
0: Opo, I agree with you, Corina, dahil nga po talagang nabahira na, no? Dahil sa nangyaring biggest scandal itong DPWH, kailangan talagang i-decentralize. Kaya nga po, marami po sa mga classroom itong acceleration program, no? Para po ay diretso na po sa DepEd, no? Sila na po nag-i-implement, hindi na po ang DPWH, no? Ang iba pong mga, halimbawa, yung airports at iba pang mga proyekto ay sa DOTR na po, no? Yung pong mga farm-to-market roads na dati ay DPWH din po, ay nasa Department of Agriculture na po. So, dinidecentralize na siya para nga rin po, para mas maging mas mabilis sana yung implementation. So, yan po nangyari. Kung nangyari kasi noon, Corina, Willard, sa pag-decentralize ng, within ng DPWH, no, inilagay nila sa mga regional directors para bumili yung implementation. Kaya lang, ang nangyari, yung other side of it, ito yung nakita naman natin, naging very powerful ang mga district offices. Yan na nga po yung nangyari sa Bulacan, kala Bryce Hernandez, kala Alcantara, dito sa Mindoro, dyan kala Pacana. No? Naging very powerful ang regional directors at district engineers na talagang naging ano na, naging parang kingdom na. Ito, naging pinakamatinding corruption nangyari po.
2: So, sila yung nagde-desisyon eh. Sila lang talaga yung lalapitan mo, Willard.
0: So, ngayon so naman, ang hirap talaga, Corina. Napakahirap talaga nung sitwasyon natin ngayon. No? We really have to reform. We have to, of course, priority natin, accountability. Talagang lahat ng nagkasala, talaga kinakailangan managot. No? Hindi natin dapat pakawalan. But we have to strike a balance this time in this budget hearings na bumagsak kasi ang atin, naging unintended consequence natin dito, yung public spending naman natin bumagal sobra dahil sa sobrang paghihigpit, yung ekonomiya natin from 5%, kayo po, 2% na lang ang ating GDP growth.
2: Ay, marami
0: growth.
2: Pong so, mga construction worker ang nakanganga.
1: Nakatinga.
2: Ang dami yun po niyan. Ang dami-dami po niyan, pati yung mga pamilya nila. So at least ngayon, kung tamang implementasyon, balik trabaho sila. No?
1: Bilang chairman ng Finance Committee ngayon, Sen. JV, ano yung pinakamalaking pagbabago sa budgeting process yung nais ninyong makita para masiguro na mapunta talaga ito sa proyektong mapapakinabangan na ng taong bayan?
0: Well, unang-una ay, of course, yung reforms has to continue, no? Kailangan open na po tayo, no? Hindi na yung sikre-sikreto, no? Unang-una, tatanggalin na po natin yung tinatawag na small committee, no? Lalo na pag BICAM, no? Nagkakaroon ng small committee. Hindi na po mangyayari yun. From start to finish, Corina, Willard, magiging open po ang ating budget hearings, no? We encourage civil society organizations, itong mga academe, yung mga watchdogs, no? Mga corruption watchdogs, to help us and to participate, hindi lang sila maging observer. Kung may nakikita po sila mga red flags at mga kahina-hinala, ipagbigay alam po sa atin dahil nasa proseso tayo ng pagre-reforma, hindi naman natin kaya lahat mabantayan, no? Dahil nakita nyo naman, Corina, siguro, Willard, pag pinasa sa amin yung budget, naku, ilang yellow pages ho yun na humanely impossible for us to go through everything. Kaya kailangan namin ang lahat ng tulong. We encourage the participation. So lahat to, Corina, open na ho tayo. Wala na ho tayong sikreto. And no more insertions, last minute insertions, and during BICAM. No? Walang amendment and insertions during BICAM na last minute.
2: Sir, last na lang po ito. Baka nga maimbitahan namin kayo ulit eh, kasi medyo mahabang usapan. Yung pagpapanagot po sa COA, kasi po yung COA, parang after the fact, di ba sabi natin, nakurakot na, tsaka pa lang nila malalaman na nakurakot. And then, di naman sila sinusunod sa mga notices of disallowance. So, tapos may mga local COA naman sa bawat ano, sa bawat departamento, sa bawat LGU, puro mga kasabwat po yata.
0: Yun ang malungkot, Corina, no? This corruption scandal has become a web of conspiracy, no? So hindi lang yung legislator, kasama yung DPWH officials, kasama rin po ang to some extent meron sigurong local na napartingan, tapos may COA din po, no, na tama ho kayo na kasabwat, may kasabwat ho talaga dito, no? Kaya hindi naman makilulusot ito kung wala ho talaga sila sa buwan. Ang hirap talaga ho na itong ano natin ngayon, but again, yung accountability, kailangan lahat ng ating reforms at ating safeguards ngayon has to be there, pero at the same time, we accelerate. So, ang tinding balance po ito. Pero alam mo, Corina, itong masasabi ko lang, no, itong flood control, pagdating, siguro pinag-usapan na rin lang natin yung flood control, bagay ho natin iwan. If done correctly, if done properly, makakatulong at maging epektibo. Like for example, yung Nabotas, kila Toby Tiangco, if siguro alam nyo, ang Nabotas is 70% below sea level. Pero natanggal ho nilang baha by installing strategically yung mga bombastic pumps. No? Na ginaya ko pa yan actually nung naging mayor ako sa San Juan, yung mga low-lying areas namin beside the river, yung mga basin, nilagyan ko ng 5 to 6 pumping stations, no, na nawala din namin. So if done properly, yung correctly, hindi lang yung basta sabihin na basta lang may flood control, ay mahanapan natin ng solusyon ang ating pong pagbabaha, no? Kaya

0: lang. Kailangan natin magtulong-tulong po talaga dito.
1: Naku, maraming salamat po. Sana po magdilang anghel kayo. Magbabantay po kami kung talaga magagawa yan. Ano po, Sen? Thank you very much. Chairperson?
0: Yes, we need your help and support, Corina. We learned kasi hindi namin, ako ay personal, ay hindi natin kayang bantayan lahat talaga. So kung meron ho kayo nakita, pagbigay alam nyo lang sa amin so we can already ma-red flag natin at mabantayan ho natin.
1: Chairperson ng Senate Committee on Finance, Senator J.B. Ejercito. Thank you po.
2: Thank you, sir.
0: Thank you po.
1: So, i-memo na yun. Mm-hmm. Decentralization ng DPWH.
2: Kasi nga naman, when done right, pwede palang mapakinabangan pwede. Talaga ng
1: ayun
2: tao.
1: Ayun nga, di ba sa nabotas, hindi na nga daw. Binabaha. Tapos marikina rin, di ba? Sabi nila, hindi na binabaha. Dati yan ang talagang notorious sa mga baha. So, dapat yata tingnan nila ang Pangasinan, tingnan nila ang Central Luzon, Bulacan, Pampanga,
2: Tarlac.
1: Pangasinan, Tarlac. Dahil yan po ngayon ang inaanod ng sobra, mga kabuhayan, lahat nawawala. So, yun ang dapat i-memo. Decentralized DPWH, tapos bantayan ng COA. Kasi looks like we need an auditor for the auditors. Di ba?
2: At ganun din sa issue ng climate change. Meron palang national plan, ang kailangan lang ipatupad ito. At urgent doon, yung ilayo yung mga tao sa mga delikadong lugar.
1: Nako, sabi ko sa iyo, ang dami nating batas eh, pero hindi natin sinusunod. Una, hindi natin alam. Kasi hindi naman nila pinapaalam at hindi rin naman nila ine-enforce.
2: Sabi nga ni Sir Yeb Sanyo, magaling tayo mga Pilipino sa pagpaplano, sa enforcement lang hindi.
1: Eh, siyempre, nauuna yung kanya-kanya Di ba? Kung saan sila kikita. So, i-memo na yan kung ano ang kailangan gawin tungkol sa climate change, yung burning of fossil fuel, whatever you know that is, or whatever process that is, kailangan talagang lubayan. At, sabi niya, number one, tigilan ang pangungurakot. Kasi, nababantayan naman natin eh. May plano naman. Nakukurakot lang kaya hindi nagagawa yung project.
2: At nakamamatay ang korupsyon.
1: Nakamamatay pala talaga ang korupsyon. Ayan po mga kababayan. Sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung hindi tayo magpapakurakot.
2: Walang mga api kundi tayo magpapaapi.
1: At live po tayo sa Mellow 947 BFM. Nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga.

0: Milyonaryo News Channel will be there with comprehensive reporting, expert analysis, and real-time updates. VP Sara on trial, a BNC impeachment coverage.
1: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis sa epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa hinatuan Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan, kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan nito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
2: What song would surprise people to find sa playlist mo?
3: Nagra-rap din ako. Kung ikay umiibig, umaawit ka. Nagbabago nga ang tempo, ang titik at galawang di nagbabagoy iyong pananaw.

0: Get an update live. No questions asked. The House budget hearing for the Office of the President's proposed more than 10 billion peso 2027 budget wrapped up in just 15 minutes. Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla reportedly eyeing a Supreme Court seat. In world news, one person is dead following a knife attack in Times Square, New York. And no stopping the Ayala mania. Ticket prices are surging for Alex Ayala's opening singles match in US Open. The Senate impeachment court hears from a military colonel on day 20 of Vice President Sara Duterte's trial. His testimony centers on whether confidential funds reached his military unit. Kumuha tayo ng detalye kay Dexter Ganibe live mula sa Senado. Dexter, anong balita dyan?
1: George, humarap ngayon sa 20 trial day ng impeachment ni VP Sara si AFP Colonel Manaros Boransing II bilang testigo ng prosekusyon para doon sa umano'y confidential fund na napunta sa kanyang unit. Muling nanindigan si Colonel Boransing sa nauna niyang inihayag sa Quadcom hearing ng House of Representatives noong Oktubre ng 2024 na walang natanggap na funding mula sa DepEd o kaya ay sa Office of the Vice President man para sa kanilang mga aktibidad na may kaugnayan sa Civil Military Operations sa 1st Infantry Tabak Division na nakabase sa Labangan, Zamboanga del Sur. Sa kanyang pagharap ngayong umaga sa impeachment court, sinabi ni Colonel Boransing na walang natanggap ang Tabak Division o kaya yung kanyang unit para sa mga pagsasagawa ng Youth Leadership Summits mula Enero hanggang Disyembre ng 2023.
2: How about funding by way of confidential funds provided by the offices identified with the respondent Vice President Sara Duterte, particularly the OVP, Office of the Vice President, or the Vice President Security and Protection Group, or VPSPG? Were there funding provided from those offices for your YLS and IEC activities in 2023?
3: For 2023, sir, there were no funds from any government agency released to the 1st Infantry Tabak Division, sir.
2: I was asking you about confidential funds. Now, let me ask you about funds in general, confidential or otherwise. How much funding was provided or downloaded to your unit by the DepEd for your conduct of the YLS and IEC activities in 2023?
3: As I earlier said, sir, no funds whatsoever or any amount was downloaded to the 1st Infantry Tabak Division for 2023 for the Youth Leadership Summit and Information Education Communication Campaign, sir.
1: Bago pa siya tumistigo, may mahigpit na paalala si Impeachment Court Presiding Officer Chisi Escudero laban sa paggamit ng anumang uri ng komunikasyon habang kasalukuyang tumitistigo ang isang witness. Ang pasya ni Escudero ay kasunod ng mga naglabasang AI-generated photos ni OBP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio noong pagtistigo niya ng nakaraang linggo na may suot umano siyang earpiece o isang remote communication gadget. Aligasyon pa ng mga nagpakalat ng post na tila may nagko-coach sa kanya habang tumitistigo sa Impeachment Court. Sabi ni Escudero, isa itong AI-generated photo ni ASEC Ortonio. Nilinaw ng impeachment court na may suot ngang hikaw itong si Ortonio na siyang inedit para magmukhang communication gadget. Ganun pa man, nagpaalala pa rin si Escudero sa mga uupo sa witness box ng impeachment court.
4: No witness while testifying shall possess, have access to, or use any earpiece, headset, cellphone, smartwatch, smart glasses or any other similar device capable of transmitting or receiving information or communication. Witnesses are also prohibited from receiving or attempting to receive any communication, suggestion, answer, signal, message, or prompt for any person, whether inside or outside this court.
1: Samantala, tumayo rin itong si Senator Judge Tito Soto III para linawin sa publiko yung mga nailathala sa mga pahayagan na hindi umano nabigyan ng pagkakataon itong si Attorney May de Villagracia ng prosekusyon noong nakaraang linggo kaugnay ng pagtatanong ni Senator Judge Robin Padilla sa isyu ng paggamit ng alias o pseudonyms. Inilinaw din ni Soto na nasagot yon ni Attorney de Villagracia Nabanggit pa nga niya yung batas kaugnay ng paggamit ng alias at sinasabi ito ay para sa literary purposes at sa likodan niya ng bawat aliases ay may totoong tao. Kapag walaan niya ay mangangahulugang peke ito.
5: The general rule, Mr. President, that she mentioned is Republic Act 6085 regulating the use of aliases. It's only allowed in the Philippines only for pseudonyms, solely for literary, cinema, television, and other entertainment purposes. Therefore, if there is a person behind the alias, then it is an alias. If there is no person behind the name, it is a fictitious name or a fake name.
1: George, kanina ng mag-alas 12 ng tanghali ay tinapos na ng prosecution ang pagsasagawa ng direct examination bago sila nagkaroon ng lunch break. At sa pagbalik, binanggit ng depensa na hindi na sila magsasagawa ng cross-examination dito kay Colonel Buran Singh. Kaya sa kasalukuyan ay mga senator judges na ang nagtatanong dito kay Colonel Buran Singh. George?
0: Okay, Dexter, can you help us recall, ano ba yung posibleng kaugnayan itong si Colonel Buran Singh dyan sa usapin ng confidential funds?
1: George, naikwento nga niya sa kanyang pagtestimonya dito sa impeachment court na nagulat na lamang siya kasi noong January ng 2024 ay hiningan siya ng DepEd ng standard certification para dun sa pagsama ng DepEd dun sa kanilang mga isinagawang youth leadership seminar at iba pang mga communication campaign noong January hanggang December ng 2023. Pero nagulat siya nung makita niya na yung kanyang certification na isinumite ay ginamit di umano ng DepEd bilang proweba dun sa paggasta ng DepEd ng nasa 15.54 million pesos na confidential fund na may kaugnayan dun sa mga programang isinasagawa ng kanyang unit under dito sa 1st Infantry Division ng Philippine Army, George.
0: Pero ang tanong nga, Dexter, nandun din ba yung mga kinatawan ng DepEd sa activities dun sa sinasabing Youth Leadership Summit noong 2023? Present ba sila doon?
1: Nabanggit din ni Colonel Buran Singh na nandun naman yung mga kinatawan ng Department of Education doon sa mga 8 youth leadership seminar at mga 15 na mga information and communications campaign, education communications campaign na isinagawa ng 1st Infantry Division ng Philippine Army. Ang kanyang ipinunto, ang gastos doon sa mga aktibidad na yun ay galing mismo sa AFP. At kung may sumasali man na mga ibang ahensya ng gobyerno, eh kanya-kanya silang gastos. George?
0: At milyong piso di umano ang ginamit. Maraming salamat. Dexter Ganibe nag-uulat. Former Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza says the Office of the Vice President appeared to have treated confidential funds as a discretionary fund. On BNC's The Spokes, Mendoza questioned the intent behind the request, release, and liquidation of the funds, citing what she described as red flags in the process. The alleged misuse of confidential funds is one of the 4 articles in the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, now being heard by the Senate Impeachment Court.
6: Talaga namang bruha ako, let me say this. Ano? Tingin ko from the very time na nag-request sila ng confidential funds, iba yung intention. O, di ba? Wala silang intention na sumunod sa batas at gawin at ilagay sa tamang paggamit. Come on, excuse me. Everything that we are hearing, from the time na nirequest sila, di ba, 11 days inilabas. From the time na nag-liquidate sila, from the ano na nag-certify sila, and then yung tinatawag nating stonewalling kapag sumasagot, di ba? Yeah. Parang sa akin, nakakahiya naman sa mga proseso ng gobyerno.
0: Manila Representative Benny Abantes urging Vice President Sara Duterte to show up and face her impeachment trial. Speaking on BNC's At the Forefront, Abantes said Duterte herself is in the best position to explain her statement of assets, liabilities, and net worth or SALEN when the impeachment court takes up the issue.
7: I would think that it will still be necessary. Palagay ko, Si Vice President, palagay ko darating na yan. Pag pinag-usapan na yung unexplained wealth, pag pinag-usapan yung SALN, kasi yung SALN, hindi naman pwedeng ipaliwanag yun ang staff niya. Eh. The SALN can only be explained by the Vice President herself.
8: So you're saying...
0: A brief and largely unquestioned budget hearing for the Office of the President. The House Appropriations Committee wrapped up its deliberation in just 15 minutes without allowing lawmakers to question the office's proposed more than 10 billion peso 2027 budget. Kuha tayo ng detalye kay Isaiah Mirafuentes live mula sa Batasang Pambansa. Isaiah.
9: First na mo, in less than 20 minutes na terminate now, tinapos na ng House Committee on Appropriations ang pagdinig para sa proposed budget ng Office of the President na abot nga sa higit 10.155 billion pesos at muling pinairal ng Kamara ang tinatawag na Institutional and Interbranch Courtesy. Pero bago ito, tinutulan ng ilang mambabatas ang musyong para hindi na makapagtanong.
10: Lakas makademand ng Kongresong ito ng transparency para sa Office of the Vice President. Dapat ganun din para sa Office of the President. Lalo pa ngayon dahil ang taong bayan gustong marinig ang paliwanag ng Office of the President sa pagkakasangkot ng presidente at ng mga cabinet officials niya mismo hinggil sa issue ng flood control.
9: Pero hindi yan nanaig dahil sa botong 37 yes at 5 no, terminated na ang pagdinig sa pondo ng OP. Gayunman, malaking tanong sa ilang mambabatas, ang halos kalahating halaga sa pondo ng opisina ng Pangulo ay confidential and intelligence funds na abot sa higit 4.5 billion pesos.
11: Sir, half of the budget of the Office of the President, confidential funds. How can we assure the public?
12: Less than half, 45% roughly.
11: But how can we assure the public na magagamit?
12: Well, in the past, like I said, there is an unmodified opinion of GOA, the highest rating opinion of GOA. So yun ang record ng Office of the President.
9: Si Majority Leader and Presidential San Sandro Marcos, no comment sa budget ng kanyang ama.
13: I'm not giving any interviews
9: for you. Thank you. Matapos ngayon, nausad na sa House Plenary ang budget para sa Office of the President. Pero George, kapansin-pansin nga rin no, na malaki talaga ang binaba para sa budget ng opisina ng Pangulo. Because this year, aabot yan sa higit 27 billion pesos. Pero by next year nga, no, more than 10 billion pesos na lang ilalaan para sa opisina ng Pangulo. Paliwanag ni Executive Secretary Ralph Recto dahil kabilang sa mga pinondohan this year ay ang ASEAN 2026 na ginaganap dito sa bansa. George.
0: Well, Isaiah, bakit may nag-motion na hindi na magtanong o wag na magtanong yung mga mambabata? Sino ba yung nagpasimula niyan?
9: Alam mo, George, yung tinatawag nga Institutional Interbranch Courtesy o tinatawag din ng ilan na parliamentary courtesy ay isang traditional act na dito sa House of Representatives na kapag pinag-uusapan ang budget ng pinakamataas na opisyal ng bansa ay kadalasang hindi na nga pinagbibigyang makapagtanong ang ilang mga mambabatas na kanina nga ay mariing tinututulan pa rin, no, particular ng mga nasa minorya dahil para sa kanila, George, mahalagang mabusisi ang pondo even ng pinakamataas na opisyal ng bansa. George.
0: Oo, kasi Isaiah, ang problema dito, parang lumalabas na may double standards. Kasi kapag hinir mo ang budget ng Vice President, masyado mong binubusisi. Pero pag Presidente, hindi. Is there any move to formally terminate na, alisin na itong tradisyon na binibigyan ng courtesy kapag hinihir itong budget ng opisina ng Presidente?
9: Tama ka dyan, George. No? Yan din yung reklamo ng ilang mga mambabatas kanina na bakit kapag ang budget ng Office of the Vice President tinatalakay, eh napakaraming pagbusisi ang ginagawa. Pero nga dahil nga matagal nang nakaugalian o nakagawian yan dito sa House of Representatives. Pero as of now, George, sa totoo lang na wala pa tayo nababalita ang resolusyon dito sa Kamara para mahintuyang tinatawag na parliamentary courtesy or institutional interbranch courtesy. Pero actually, George, maliban dyan, no, there are some executive branches of the government, including yung budget ng House of Representatives and even the Senate of the Philippines, kadalasan, George, hindi na tinatanggap.

0: Sanction lang yan, doon sa ikfaw. That's why the ikfaw is under the office of the chair. Okay? Kasi iniingatan nga natin yung sensitivity ng tawag nating security information. No? So in other words, kahit na sinasabi nating medyo may sensitivity ito, binalanse yan dahil mahalaga yung pananagutan.
1: So my question is there a file, theoretically, based on what you said, there should be a file within OVP or DepEd ang tunay ng pangalan nila?
0: Opo. Kaya nga po nakalagay po dun sa attachment. Yes. Ano ho? Pag ho niliquidate ito by certification, ano po? Nakalagay po sa certification ng SDO at attested po ng head of office. Nakalagay po dun, I certify, hindi ganito ka-actual yung words, ano? I certify that all of this has been spent on confidential activities. Susunod, na-certify ko na kung may kailangang, kung may ano ang COA, mayroon siyang gustong tingnan, etc. Meron akong cash disbursement journal na kinikip sa aking vault at handa kong i-retrieve sa COA for inspection.
1: Eh bakit sinasabi ni SDO si Acosta na wala akong alam diyan?
0: Ito yung nasabi ko na no. Ito nga yung mahirap dito eh, di ba? Tayo yung sumasangga ng pagpapaliwanag. Eh teka muna, hindi tayo ang nasasakdal, di ba? Pero tayo ang sumasangga ng paliwanag. Bakit sasabihin walang alam? Nag-certify siya eh. Ito nga yung unang ano eh, di ba? At saka tanungin natin ha, ilang taon na siyang special disbursing officer?
1: Dugay na.
2: Nang DepEd or under the OVP?
0: Hindi, kahit nang OVP, di ba? Nung mayor din, di ba? Siya rin ang SDO.
1: Si Acosta. Si Gina Acosta.
2: Sorry. Okay.
0: We're talking about Acosta, right?
1: Yes.
0: So ang ibig sabihin nito,
2: kabisado na niya.
0: Dugay na kaayo, good, di ba? So ibig sabihin talaga, alam mo na yung proseso. At pangalawa, bilang isang, I would say, as a regular employee, hindi mo ba na alala yung pinirmahan mo? Ako, kahit siguro kayo, no? Very careful tayo sa pinipirmahan, ano? Slam book lang yung hindi mo iniisip pirmahan. At nagpapakyut ka lang, o, di ba? Nag-slam book ka ba, Seknani?
2: Okay. What is your favorite color?
0: Ay, alam na. Okay, teka, baka hindi na ako maimbitahan. Napakabadoy ng commissioner. Okay, what I'm saying is, when you affix your signature as an ordinary government employee, tinatanong mo anong ibig sabihin nito, lalong-lalo na nung nakalagay doon na sinesertify ko na alam na ginamit ito sa confidential activities. And yet, nakita natin sa hearing na hindi niya alam eh, diba? Dahil inilipat niya yung cash advance kay Colonel La Chica. So, marami tayong nakikitang mga hindi tamang ano.
2: Ang worry ko dito, na-violate ba yung mga processes? Kasi when we were cabinet members, you have ASEX, USEX, you have department heads.
0: Mm-hmm.
2: Well, everything emanates and everything is initialized before you even sign it.
0: Oh.
2: But for confidential matters, syempre meron ka lang select group lang because operational.
0: Trusted.
2: Yung, trusted, mm-hmm. Operational kasi yon. So in this particular case, mukhang maraming shortcut eh na nangyari to the point na may denial yung mga matagal na sa gobyerno na who's been handling these funds in the process.
0: Yun ang
2: problema ko, yung denial na yun. Eh. Parang, nasa gobyerno ka, pinapasweldo ko ng taong bayan, tapos ang sagot mo, hindi ko alam.
0: Ako, to be honest, total talaga naman bro ako, let me say this, ano? Tingin ko, from the very time na nag-request sila ng confidential funds, iba yung intention. O, di ba? Wala silang intention na sumunod sa batas at gawin at ilagay sa tamang paggamit. Come on, excuse me. Everything that we are hearing, from the time na ni-request sila, di ba, 11 days inilabas. From the time na nag-liquidate sila, na nag-certify sila, and then yung tinatawag nating stonewalling kapag sumasagot, di ba, parang sa akin, nakakahiya naman sa mga proseso ng gobyerno. Nakakahiya sa mga dapat ay sinasabi nating public servants na nagsisafeguard.
1: Pero what are the, for you, Heidi, as part of the audit of confidential funds and based on the testimony, what are the telltale signs na yung sinasabi mo na hindi talaga maayos ang paggamit?
2: Yes.
0: Well, unang-una, tingnan natin yung, una muna, mag-request tayo from the requisition, di ba? To the requisition, to the release, ano? We should not forget. Ang funds nito is not specifically appropriated as a line item under the OVP, right? It was a funds transferred from
2: the Office of the President.
0: The Office of the President, diba?
2: This is the 125 million.
0: Oo. So ang ibig sabihin
2: nito, yung red flag
0: mo, medyo may red flag ka
2: yes,
0: na. Pangalawa, pagdating dun sa tinatawag nating preparation, aanhin natin step by step, yung preparation ng financial and physical plan. Sa financial and physical plan, wala kang makitang ano ba yung target.

0: gets. Ano yes, ba tapos hindi objective? Tapos hindi nag walang details eh, di ba? So ako parang sakit sa bangs, di ba? Malapit ko nang tanggalin ang bangs ko. So parang dito makikita natin paano mo pagtutugmain yung accomplishment report at yung financial plan. Pangatlo, pagdating dun sa liquidation, di ba? Oh, may liquidation ka na rewards ang ginamit medicine. Eh kahit na magpatumba-tumba tayo technically and ano, di ba? Paano naging reward yung medicine? Pangapat, merong mga tinatawag nating procurement of chairs, tables, and take note, back chairman yung isang nag-testify, di ba? Pero hindi niya ginamit yung kanyang kaalaman na, di ba? Alam mo, pag procurement ng tables and chairs, regular procurement, bids and awards committee, ikaw yung chair, alam mo yung proseso. Kung sasabihin mo sa akin, ay hindi ho, kasi po ito ay confidential, hello. Hindi. Ano ang sensitive na information kung bumili ako ng mesa?
1: At best, emergency purchase kung may kalamidad.
0: Oo, pero pag bili mo ng mesa, confidential ba kung malaman nila ang supplier o yung presyo, di ba?
2: Tree planting.
0: So, nahahigh blood tayong lahat dahil tayo ang nagaanap ng patunay na hindi ito tama ang paggamit. Eh, yung hindi tamang gumamit, wala eh. Wala, hindi nga sumisipot eh, di ba?
1: And this should apply to all government agencies. Na using na may confidential fund. In fact, not all are entitled to confidential funds.
0: Yun di talaga ba? Yung unang issue.
1: Yun ang unang issue. In the case of OBP, nabigyan siya galing kay Pangulong Marcos. Tapos na-supplement ito nang galing sa Congress kasama sa budget, yung 500 million plus. Diba?
0: Tapos sila nagahan.
1: By the way, Congress has the power of oversight.
0: Exactly. At wag dati kalimutan. Wag dati kakalimutan na nung hinahanap nila yung ano sa COA, ako yung nagpaalala sa isang interview. Copies of the report should be furnished Office of the President, the Senate, and the Congress. So hindi mo kailangan. Dapat nabasa mo na yan.
2: The confidential funds, the information, who holds it, and outside of COA, outside of that office, sino ang may access doon sa fund?
0: Yung report ang sinasabi ko. The report of the Commission on Audit on Confidential Funds, a copy of which is furnished to the President, the Senate, and Congress.
1: Now, I'm trying to recall yung LGUs kasi mukhang hanggang level ng DILG kami.
0: But, diba? Depende yung accountability.
1: Depende sa accountability.
0: Kung ikaw ay government corporation, syempre, GCG, yung ginawa niya, diba? Kung ikaw ay local government. Pero siguro ito yung, ito rin yung ating gustong linawin. Ano? Tama naman yun. Hindi naman OVP lang ang mayroong confidential funds at marami rin ng mga local government. So sa atin, total gusto nating hanapan ng solusyon. Hindi naman tayo nag-iingay dahil iba yung kulay or what. At gusto nating hanapan ng solusyon. Ang hamon ko, bakit hindi maggawa ng tinatawag nating audit, malawakang audit ng confidential funds? Hindi kailangan lahatin. Gawin lang by sampling. Kunyari, lahat ng LGU na malalaki. Para makita natin ano ang patterns. Yung nakikita ba natin ngayon ay nakikita rin natin or makikita rin natin sa audit ng mga local government.
1: In the case of local government, fiction. Ha? Percentage lang ng budget mo yan. Yes, you cannot spend more funds na 3% kung di ako nagkakamali.
0: Ah, hindi ko na masyado alam.
1: It's within
0: alam.
1: That range yung 3% lang. So maliit lang technically.
0: Uy, pag malaki ang budget mo.
1: Ah, yes, totoo rin yun. Totoo rin yun.
0: At mabubuhay ka na.
1: Kung magnanakaw ka. Ayun lang. Di ba?
2: Heidi, may tanong. Kung late ang release ng budget, why doesn't COA allow reimbursements? But before you answer that, the spokes will return after the short break.

0: Huwag kang makialam. Magandang araw po sa inyo. Kapit pandasal na po tayo. Ito po si Cardinal Chito Tagle. Ayaw na maraming tao ang pakialaman sila ng iba. May mga kusinera, karpentero o mekaniko na naiinis kapag may mga taong nag-uusyoso at nagkokomentaryo habang gumagawa sila. May mga departamento ng iisang opisina na pakikialam ang tingin sa sama-samang paggawa. May mga ahensya ng pamahalaan at mga lingkod bayan na allergic sa check and balance at accountability. Bakit ninyo kami pinakikialaman? Sa Biblia, iyan din ang sinabi ng mga masasamang espiritu na palalayasin ni Jesus. Bakit mo kami pinakikialaman? Huwag kang manghimasok sa buhay namin. Ang ibig sabihin, hayaan mo kaming sirain ang taong pinasok namin. May mga pakialamerong gusto lang manira. Pero kapag si Jesus ang nakialam, siguradong para sa ikabubuti natin. O Jesus, pakialaman mo ang aming buhay kapag malakas ang puwersa ng kasamaan. Amen.
1: Napaka-importante talaga ng health ngayon.
2: Can the average Filipino really afford to get sick?
1: Kung ikaw na mismo nagkakasakit, ang dami palang dapat isipin.
2: Join Congresswoman Janet Gary.
3: Marami rin ang mga mabubuting doktor at marami ang mga galing na hospital.
2: As we ask, what's the point of healthcare system in the Philippines?
4: Set health, hooray!
2: With Ronnie Buno and Alex Galeha. What's the point?
5: And the spokes is back still with former COA Commissioner Heidi Mendoza. But before we go to our hanging question, Heidi, we'll acknowledge first these comments or questions coming from our live viewers. Oh, Nani.
6: Comment from a tiny sushi. The money trail ended with Colonel La Chica, so just call Colonel La Chica to end all questions.
5: Oh, that's a question we're asking.
6: Okay. Yeah.
5: And comment from Shiro Funiki. If we had a judicial reform

0: system in the country, may we start having a constitution court similar to South Korea? Like,
1: what does it mean?
0: Like how they impeached their president in 2024 with non-partisan ruling.
1: I'm not... Ate Heidi.
2: Siguro yung nature ng kanilang commission on audit. Parehas constitutional din naman ang commission. Diba? The Supreme Audit Institution, of course, is a commission on audit. It is a constitutional commission.
0: Kasi okay. Feeling natin mas mabilis nang gumalaw yung court ng Korea.
2: Yung mga tao kasi doon.
1: At saka ilang presidente na pinakulong nila.
2: Oo nga eh.
1: Hindi yun. At saka totoong kulong.
2: Sana all.
1: Sana all. Okay.
0: Oh, next comment.
1: Miss Shirley Carag, huwag nang aksayin ang oras ng taong bayan. Kasuhan na lang si Lustay ng ombudsman ng malversation at plunder at pati na rin ng lahat ng involved.
2: Alam mo, to be honest, hindi ako pumirma dun sa nung nag-ano sila ng mag-file ng plunder, di ba? Bakit? Hindi dahil ayaw kong ano, no? Kasi ang tingin ko talaga, kung ako yon, mas mainam talagang kasuhan sa ombudsman. Kasi nga, napopolitical yung impeachment. Ano? On the other hand, ito yung advantage nito. Nagising yung mga tao eh. Naintindihan ko ano ba ang batas ng COA. And then, hindi lang yung senator judges ang nanonood. Nanonood ang ordinaryong taong bayan. So parang kailangan nakikita yung aba, ano ba itong ginagawa ng mga sinasabing hinalal natin na lingkod bayan. Ano? So sa akin, okay na rin na sa impeachment. Ano? Pero tama din ito eh. Dapat kinasuhan na talaga.
1: Probably the difference is in the decision-making process. Impeachment is very political.
2: Yeah.
1: And we're hoping that yung ombudsman naman is facts-based, evidence-based.
2: Yeah.
1: Yun lang ang difference. Yun ang determining factor kasi dito.
0: Ito, question from Bong Sanchez. Can we stop with the two presentations of articles of impeachment? Though I still want to see where all the ill-gotten wealth went. Ikaw, sa team mo, pwede na ba?
2: Sa akin, gusto kong dumiretso sa ill-gotten wealth. Kasi dun sa impeachment, may issue pa eh. Di ba? Sa impeachment, sasabihin, kaya nga confidential. O, di ba? Kaya ako pinagbabalakan patayin itumba si Mendoza dahil gusto niyang i-reveal yung mga asset, etc. Di ba? Pagdating sa ill-gotten wealth, wala tayong cover nito. Diba?
1: You know, at the end of the day, it's use and misuse. Use and misuse of public funds. Iba pa yung ill-gotten wealth, using your power to enrich yourself. But anyway, alam din natin na corrupt ang COA.
0: Comment from Ren.
1: Pati ang isang COA commissioner, corrupt din. Ano ba ito? Corrupt na lahat?
2: Oo, alam ko na marami ding corrupt sa COA. Pero ang gusto ko lang sabihin, hindi lahat ay corrupt. Ano? At hanggang ngayon, yung mga hindi corrupt, lumalaban. At tumatabla tayo dyan, di ba? Sabi ni Senator Ping, kapag inatake yung integrity ko, lalaban ako. Sabi ko, natural. Kung yan ang kapital mo, handang makipagbardagulan.
1: Ano ba? Are they referring to the past COA chair? Commissioner na yung asawa is a contractor.
2: Uy, hindi siya past, ha?
1: Siya pa rin ngayon. sorry, my apologies.
0: Hindi siya suspended? Hindi siya na gano'n?
2: Suspended, pero parang bumalik na.
1: Oh, okay. Bumalik na.
0: Ito, may comment from Agnes. Daming trolls na nanonood ngayon. Daming galit kay Ma'am Heidi. Magkano ang bayad sa inyo? Referring to the trolls.
2: Wala, sanay na po ako. Talagang bugbog sarado kahit na anong gawin mo, kahit na makipag-party ka, kahit kumanta ka, okay na yon. At tumataas ang aking engagement. Ano? Maraming salamat.
1: And then just read the evidences sa impeachment, di ba? Kasi that would be the better basis kung nagsasabi kayo ng totoo. Hindi.
0: Ito, comment from Sydney.
1: Okay, from Sydney. The topic here is confidential funds. Huwag nang ipasok ang corona issue.
0: Well, sabi ng mga live comments. So, salamat sa mga nagbigay ng mga comments. And now, we go back to our hanging question. Why doesn't COA allow reimbursements kahit na late na ang release ng budget nila?
2: Okay. Uulitin ko. No? Naandun yan sa joint circular na hindi i-allow ang reimbursement. And uulitin ko ulit yung parati ko sinasabi, it is a careful balancing of flexibility and accountability. Pag inallow natin ang reimbursement, pwede yung double dipping. Diba? Ano yung double dipping? Kunyari, yung mga procurement mo ng tables, chairs, and ano, nagawa mo sa regular procurement, diba? Tapos ngayon, i-reimburse mo. Pero na, yan. Pangalawa, kaya nga tayo merong planning. Ang sinasabi natin ay, kung mahalaga ang seguridad at mahalagang paglagyan ito ng malaking pera, then dapat may plano ka kung anong gusto mong ma-achieve out of this. At ito rin yung gusto kong ipunto na nakakalungkot, diba? Meron ba tayong national security plan? Sana nga kasi yung yung pagdinig sa Kongreso or Senado, may oversight din dito, di ba, Nani Edwin? Yes. Na pag-usapan natin, hoy, National Security Council, halika. Ito po, siyempre, close, ano? Ito po yung ating overall security plan. Ito ang ating mga threats. Ito ang mga ahensya at kanilang mandato. Ito ang budget na binigay natin.

0: per person.
1: Patay mo ba? Diba? Ambisyosa.
2: So, anong gusto? Okay ka ng disallowance or you'll push?
1: Hindi. Isasabay ko yung filing ng case. Ano. Kahit pa hindi final ang disallowance, ipa-file ko na ang kaso sa Office of the Ombudsman. Second, magkakaroon ako ng overall ano na titingnan ko kung ito na ba ang prevailing ano ng confidential.
3: Question lang, are we referring to the Vice President? Because technically,
1: hindi itong
3: case,
1: itong
3: case, itong case na to. Okay.
1: Hindi dapat matapos sa ganyan. Una, hindi lang sa matapos yung impeachment, hindi lang sa makolekta yung disallowance. Kung hindi, makapag-dibisa tayo ng existing guidelines. Kasi obviously, merong mga gaps and ano. So, kailangan natin ito.
3: Pero kanya, if the Vice President is impeachable, the people who implemented wrong policies, you know, pwedeng i-ombudsman immediately.
1: Ay, galit na galit.
3: I'm just saying. Kasi hindi naman sila impeachable officer eh. Mga regular
1: ako. Yun din ang pinagtataka ko.
3: Di ba?
1: Para sabi ko, ano just ba? Bagal-bagal, di ba?
3: Okay, to be honest,
1: nothing against them.
3: Yes.
1: Alam nyo naman, galing ako sa gobyerno.
3: Pare-pareho tayo.
1: Pero ako sa baba. Ako po
3: yung simula. Nakonsel po. Joke.
0: Nani, maganda ito. Last question mo.
1: Ang akin po, yung malasakit sa mga gobyernong gumagawa lang ng ano dahil nagtatrabaho. Yan. Sa akin po, how do we save them?
3: Okay. How can we protect the good remaining ones in our government? At saka yung mga papasok sa gobyerno na katulad ni Edwin ulit. How do we protect them from these problems?
0: Manuko itong batang to.
3: Uy, thank you. Matanda ka kasi.
1: Sa akin, ang pinakamahalaga dito ay yung tinatawag nating system of support. At doon ako lagi nagpapasalamat. When I came out open in 2011, hindi lang yung OP yung nagpakita ng support. Yung civil society, yung ordinaryong tao. Ito po yung mahalaga. Kaya madalas niyo po ako naririnig na nagsasabing, hindi lang tayo basta nang uugoy ng puno para malaglag yung mga bad monkeys.
3: Nang shake.
1: Dahil kung minsan, sa gobyerno, ang nawawala, yung matitino, napapagod, ang naiiwan, yung bad monkeys kasi ang sasabihin, ay naku, weather lang yan. Mahigpit, kumapit yung mga yan. So yun ang lagi kong binabalansi. Sana ka ako, pakitaan din natin ng tamang suporta yung mga taong, tamang tao. You know what? If you start discussing stories about our obligation to do our best to serve the government sa ating mga anak, sa ating kapitbahay, makikita yun.
0: I have a last tough question na ito. You pala, next mo pala si Senator Ping Lacson, and you said the fight against corruption is a fight against undying enemies. What gives you the confidence that you will still have a good government, a clean government?
1: Well, I always have that confidence dahil parating merong lumalabas na mga bagong, at tawag natin, bagong mga points para magkaroon ng pag-asa. For example, hindi naman natin in-expect na magkakaroon ng malaking diskusyon sa flood control funds. Sobra talagang mahal ng Diyos ang Pilipinas kahit na tayo hirap na hirap. Parati tayong ginigising.
3: 1.7
1: and that
3: trillion.
1: Keeps me hopeful.
3: Yeah.
1: Pag ibinigay natin yung pag-asa, eh dapat wala na tayong ano, reason para man dito. Diba? So we keep on hoping, we keep on fighting. And in the end, diba, iisa lang naman yun eh. Eternal naman yon, di ba?
3: Yeah.
1: The price of freedom is eternal vigilance, di ba? Yes. Kailangan we keep on fighting. Fighting for truth, fighting for what is right.
3: Very good point. So, but sorry Miss Heidi, ubos na oras natin. Very nice discussion, Boss Edwin. Thank you very much, Commissioner Miss Heidi Mendoza.
0: Maraming salamat, Heidi. Po.
3: Thank you very much.
0: When the audit trail raises more questions than answers, the public deserves to know where the money went.
3: I say it the way I see it. I'm former Secretary Nani Agsalud Bagansa po.
0: I am former Secretary Edwin Nasira, and I hear it when I heard it.
3: Yes! And we are the Spokes!
4: 'Yung gabi, sisimulan na natin ang agenda.
5: Instead of counting the years, we count the days. We went beyond and set all the Philippine newsroom's agenda by bravely breaking the stories ahead before anyone else does.
6: Red flag, ang paggasta umano ng 125 million sa loob lang ng 11 araw.
7: Habemus Papam, mayroon ng bagong Santo Papa.
8: Ang ilang proyekto ng kumpanya, hindi makita. Ang iba naman, hindi pa kumpleto.
5: 2 years of bold truth. 2 years of being first.
9: Congratulations!
5: That's the order. That's the agenda. The audience is growing, and the

0: ng gabi, ako si Raya Capullo.
1: Ako naman si Dexter Galindo. Pasura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.

0: What song would surprise people to find sa playlist mo?
1: Nagra-rap din ako. Kung ikay umiibig, umaawit ka. Nagbabago nga ang tempo, ang titikat galawang di nagbabagoy iyong pananaw.

0: Quinto Homo-Hugold sa North America. Mga bosses ng Filipino-American community.
1: This is great for all Filipinos.
0: Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat.
2: So let everybody know what happens in the Philippines.
0: Ako po si Henny Espinosa at ito, ang Agenda North America.

0: Ito naman, what song gets you through a bad day?
1: I sing this to the Lord every day. Hindi po mapalya. Yung Goodness of God.
0: Oh.
1: Yeah, by C.C. Winans. Such a good, such an amazing song that I think all of us should sing every morning.
0: Wow. So yeah, na, lagay nyo sa playlist nyo pagka you're going through a bad day. Advice ni Miss Ku. Yun. Ito naman, ma'am. What song would surprise people to find sa playlist mo?
1: Parang nagra-rap din ako.
0: Talaga?
1: Oo naman.
0: Grabe.
1: Oo naman.
0: May sample ba ng rap dyan? Ano, sige, anong rap? Parang gusto kong marinig yun.
1: Kung iyong pakinggan ang mga kundiman, kung ika'y tinuturing na kabataan, marahil nga ika'y matatawa sa naisabihin nitong mga kanta. Huwag lalaitin, makalumang mithin, bata tanungin ko nung ibig sabihin, walang kinaiba ang iyong nadarama. Kung ika'y umiibig, umaawit ka, nagbabago nga ang tiempo, ang titik at galawang di nagbabago'y iyong pananaw.
0: Yan!
1: Tapos may sunod yun.
0: Tapang dating na. May sunod.
1: Dahil sa'yo.
0: Diba? Diba ba tayo nag-aano dito? Galing. Ito naman, ma'am. What OPM song should Gen Z know by heart? Ano mga kanta?
1: Siyempre, kanta ko.
0: Siyempre, diba?
1: Ako dito ay Pilipino. Ako ay Pilipino.
0: Ako ay Pilipino.
1: It changes you, actually, because of the lyrics.
0: Yes, totoo.
1: As I kept singing it and singing it, it really changed me. I became more nationalistic.
0: Yeah, that's true.
1: More loving of my country. It helps, you know?
0: Pwede ba natin iparinig sa kanila, ma'am, yung ano?
1: Of course.
0: Yan.

0: Yung mapa, yung Bulacan Airport po ay katabi ng Manila Bay at surrounded by big rivers. At yung rivers surrounding Bulacan Airport today ay may water gauge level. Nakikita niyo na yung tubig doon, hindi tumataas. So, ibig sabihin, hindi ko kami nagkukost ng baha.
1: Ilang linggo nang baha ang laman ng balita. Pero dahil nga ba ito sa ulan o dahil sa mga infrastruktura?
2: Lubog din pero sa usaping confidential funds, ang 20th day ng impeachment trial ni VP Sara. At ayon sa prosekusyon, hindi lang taong bayan ang nabudol sa pera.
3: At sa gitna ng nararanasang kalbaryo ng mga Pilipino, sumadsad na naman ang halaga ng piso. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Kasalanan ba ng airport? Ultra-bilyonaryo Ramon Ang pumalag sa alegasyong may kinalaman sila sa pagbabaha sa Bulacan. Metro Manila nagising sa haze. Delikadong hangin dulot ng forest fires sa Indonesia. Nabudol ang AFP. DepEd ni VP Sara ginamit lang umano ang ahensya para sa confidential funds. Dahil sa medical leave, Senador Loren Legarda posibleng sipain bilang vice chair ng Senate Finance Committee. Halaga ng piso, record low na naman. At Lionel Richie, nasa ICU.

0: Kalmado na ang panahon na yung araw pero ramdam pa rin ang iniwang epekto ng hagupit ng habagat. Ang mga motorista sa NLEX inabot na ng magdamagan sa kalsada. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani, live nag-uulat mula sa San Simon, Pampanga. Lade, ano na ang latest dyan?
1: Kurina, aabot sa ilang oras ang biyahe ng mga motorista sa NLEX matapos isara ang mga entry points dahil sa pagtaas ng tubig baha sa San Simon, Pampanga. Samantala, kahit may araw na, tuloy-tuloy pa rin ang pagbaha sa ilang bahagi ng Central Luzon.
2: Baha, matinding trapiko. Mabigat pa rin ang usad ng mga sasakyan sa magkabilang bahagi ng NLEX dahil ito sa pagbaha sa San Simon, Pampanga na dulot ng pag-apaw ng Pampanga River. Lunes ng gabi nagsimulang tumukod ang pila ng mga

0: sasakyang papuntang North Luzon sa Santa Rita Exit. Umabot pa ang mahabang trapiko pagsapit ng Martes ng umaga. Kabilang dito ang mga truck na may dalang delivery at cargo papuntang probinsya. Kanya-kanya na lang ng diskarte ang mga motorista na nababagot sa usad pagong na daloy ng trapiko. May matiyagang lumaban, ang iba naman pumarada muna at hinintay na humupa ang trapiko at baha sa advisory ng NLEX Management. Ang Class 1 vehicles na northbound ay liliko sa Balagtas Exit. Pinayuhan ng mga motorista na dumaan sa Maharlika Road at magtungo sa Central Luzon Link Expressway o CLX bilang alternatibong ruta. Sarado rin sa lahat ng uri ng sasakyan ng northbound entries ng Santa Rita at Pulilan. Samantala, bukas na sa lahat ng vehicle class ang San Simon, San Fernando at Mexico southbound toll plazas. Pero dahil sa baha sa San Simon, Class 1 vehicles ay lane 1 lamang ang pinapayuhang dumaan. Malawak ang pagbaha sa Pampanga. Ayon sa PDRRMO, 334 na barangay sa 20 bayan at isang lungsod ng probinsya ang apektado. Maging ang isang higit milyong katao, kabilang ang mahigit 326,000 na pamilya. Mahigit 17,000 katao naman ang lumika sa mga evacuation center. 18 bahay ang tuluyang nasira, habang 65 naman ang bahagyang napinsala. Sa Olongapo City, patuloy rin ang epekto ng baha. Noong August 31, 165 na pamilya o 517 katao ang lumikas dahil sa pag-apaw ng ilog. Umabot na sa 6,175 barangay sa iba't ibang rehiyon at nasa 2.6 milyong pamilya o 9.1 milyong katao ang apektado. Mahigit 135,000 ang nasa evacuation centers. Umabot naman sa 678 ang naitalang binabahang lugar at dahil sa patuloy na baha, umabot na sa 178 na mga lugar ang nasa state of calamity. Samantala, nangako ang Metro Pacific Tollways Corporation na maglalagay ng flood control barriers sa NLEX. Pagpapadala rin ito ng mga truck at pumping equipment para bumilis ang pag-alis ng naipong tubig sa San Simon. Magbubukas din ng counterflow lane para sa emergency at response equipment.
1: Hiling ng NLEX Management ang pangunawa at pasensya ng mga motorista dahil sa pagka-stranded habang patuloy ang paraan nila, paghahanap ng paraan para maibsan ang baha at maibalik sa maibalik sa normal yung daloy ng trapiko. Kung makikita nyo sa aking likuran ay tuloy-tuloy pa rin yung usad pagong ng mga sasakyan. Yung tubig baha dyan ay aabot sa 30 to 35 centimeter. At hindi naman kinukonsidera ng pamahalaan na patawan ng parusa ang NLEX Management dahil sa pagka-stranded ng mga motorista. Corina?
2: Okay, maraming salamat si Lade Cabagani. Nag-uulat ng live mula sa San Simon, Pampanga.
3: Babala sa mga manonood, sensitibo po ang susunod na balita. Natagpo ang palutang-lutang sa Fishport, ang labi ng isa sa apat na sakay ng SUV na nahulog nang bumagsak ang Agana Bridge sa Tarlac City. Ang detalye sa agenda report ni Rona Raka.
4: Makalipas ng halos 3 araw, nakita na ang isa sa apat na sakay ng SUV na nahulog nang bumigay ang Agana Bridge sa Tarlac City nitong Sabado. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakita sa Fishport ang lumulutang na katawan may 8 kilometro mula sa Lingayen Shoreline sa Pangasinan.
5: Dinala namin dito sa may Tagupan kasi dito pinakamalapit nearest na pagpupuntan namin kasi malapit din ng opisina namin dito. So na-turn over namin sa kanyang ma'am sa proper authority or dun sa PNP natin dito sa Tagupan City for proper identity at para makilatbakon may to proper disposition para malaman yung pagkakakilanlan ng victim, ma'am.
4: Positibong kinilala ng pamilya ng biktima ang labi bilang si James Patrick Taborlopa, 25 anyos at residente ng Tarlac City. Patuloy ang koordinasyon ng PCG sa coastal barangays ng Lalawigan sakaling may makakita sa tadupang nawawalang sakay ng SUV. Hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ang naanod na sasakyan. Para sa agenda, Rona Raka, Bulinori News Channel, Pangasinan.
6: Tila ipinagtanggol ng Malacanang si Pampanga Governor Lilia Pineda. Napuna kasi ang pagsuot ng designer clothes ng gobernadora habang nag-iinspeksyon sa mga binahang lugar sa probinsya nitong nakalipas na araw. Ayon kay Jose Claire Castro, mayroong ibang mga opisyal na napakasimpleng manamit pero wala namang naitutulong.
7: Ang pagsiservisyo po ay hindi po nakikita sa damit. Nakikita po ito sa gawa. Nakikita po ito kung visible ba yung mga leaders at nandiyan sila para tumulong.
6: Pero aminado ang palasyo na kailangan ding maging sensitibo sa pananamit ang mga opisyal, lalo na sa panahon ng sakuna.
2: Kailangan na talagang i-decentralize o ilipat sa ibang ahensya ang implementasyon ng mga proyekto ng DPWH. Ayon kay Finance Committee Chair Senator JV Ejercito, dapat ay tapusin na ng DPWH ang mga flood control projects na binayaran na ng taong bayan, imbis na maglaan na naman ang panibagong pondo sa mga proyektong ito. Sa programang memo, sinabi ni Senator JV Ejercito na panahon na para i-decentralize ang construction work sa bansa mula sa DPWH. Ang pagtatayo halimbawa ng mga classroom pwede nang alisin sa DPWH at ilipat sa DepEd ang pangangasiwa. Ang train systems maaaring ilipat sa DOTR, habang sa Department of Agriculture ang mga farm-to-market roads. Ani Ejercito, kung may mga programa na mas angkop na ipatupad ng ibang ahensya, maaaring mabawasan ang budget ng DPWH. Sa palagay po ba ninyo, it is possible to decentralize all construction required, including classrooms, pabahay, flood control projects?
8: Talagang nabahira na, no? Dahil sa nangyaring biggest scandal itong DPWH, kailangan talagang i-decentralize.
2: Ayon kay Ejercito, tatapusin na ang mga nakabinbin na flood control projects ng DPWH na nabayaran na ng taong bayan. Giit ng senador, hindi na dapat paglaanan ng panibagong pondo ang mga sinimulan ng flood control projects na hindi tinuloy o kaya ay ni hindi sinimulan pero fully paid. Saan kukunin ang pera? Hindi ba pwedeng yung mga contractors mismo na hindi tinapos ang mga project na yan ang siyang gumastos?
8: Huwag na maglagay ng panibagong mga proyekto kung hindi tapusin yung mga hindi natapos, yung mga may gaps.
2: Dagdag pa ni Ejercito, dapat unahin ang pagkumpleto ng mga flood control project sa mga lugar na madalas binabaha.
8: In accordance with that, yung pong top 10 most flood-prone provinces, dapat doon nakatuon yung mga itong mga isasagawang mga flood control project.
2: Ginawang ehemplo ni Ejercito ang Marikina at Navotas sa maayos na flood control program. Kung dati ay kilala sa mataas na tubig baha parati, ngayon ang mga lungsod na ito ay hindi na inaanod.
8: Ang Navotas is 70% below sea level, pero natanggal ho nila ang baha by installing strategically yung mga bombastic pumps. Yung mga basin, nilagyan ko ng 5 to 6 pumping stations.
2: Hinimok ni Ejercito ang civil society organizations at anti-corruption watchdogs na bantayan ang mga pagdinig sa budget para mapigilan ang korupsyon. Anya, kailangang magtulong-tulong para tunay na mapakinabangan ang mga proyekto ng gobyerno na paglalaanan na naman ng pondong bayan.
3: Pumalag si San Miguel Boss Ramon Ang matapos isisi ng ilan sa New Manila International Airport ang baha sa Bulacan. Narito ang agenda report ni John Reyes Calata.
9: Bumelta ang San Miguel Corporation sa mga alegasyon na ang itinatayong New Manila International Airport sa Bulacan-Bulacan ang isa sa mga dahilan ng pagbaha sa lalawigan.
10: Yung mapa, yung Bulacan Airport po ay katabi ng Manila Bay at surrounded by big rivers. At yung rivers surrounding Bulacan Airport today ay may water gauge level. Nakikita niyo na yung tubig doon, hindi ito mataas. So ibig sabihin, hindi ako kami nagkukost ng baha.
9: matatandaang sa isinagawang protesta ng Kilos Bulacan at iba pang mga progresibong grupo sa harap ng Bulacan Provincial Capital ang kanilang panawagan, wakasan ng baha, korupsyon at reklamasyon.
11: Hinihingi po namin lahat ng dokumento, lalo-lalo na yung may kinalaman sa...

0: Manila International Airport na isa sa nagpalakas, nagpatindi na pagbaha sa Bulacan. At magsasampa po kami ng demanda sa ombudsman, sa mga korte, para magkaalaman na at mapanagot lahat po ng sanggot dito.
1: Ang tugon ni Ang.
2: Whatever legal means na gusto nila gawin, gawin nila. Wala makakapigil sa kanila yun.
1: Nilinaw rin ng SMC na hindi reclaimed ang kinatatayuan ng Bulacan Airport. Base sa 2008 aerial view, may landmass doon na kalaunay ginawang fish pond. Ibinida pa ng kumpanya ang kanilang programa na Better Rivers PH na tumutulong sa paglilinis at dredging ng mga ilog sa bansa para maiwasan ang pagbaha. Kabilang sa mga naserbisyohan nito ang lalawigan ng Bulacan, kung saan mahigit 4.3 million cubic meters na ang volume ng kanilang ilog na nahukay na may habang 95.3 kilometers. Ayon kay Jimmy Lu, project manager ng Better Rivers PH, isa sa kanilang mga nakikitang dahilan sa pagbaha sa lalawigan ay ang maliit na daluyan ng upstream rivers, kaya kailangan anilang luwagan at laliman ang mga ito.
3: Sa ilang lugar dito sa Bulacan, kabilang na ang paumbong, hindi lang oras ang binibilang sa paghupa ng baha, kundi linggo o buwan.
1: Dito nakatira ang magkapatid na sina Florencia Rose at Lucila Coronel na tila pinagtibay na ng panahon kasama ang baha. Ayon kina Florencia at Lucila, edad 76 at 75, mula nang ipanganak ay nakararanas na sila ng pagbaha sa tinitirahang bahay sa Paumbong na minanapan nila sa kanilang mga magulang.
4: Okay, alat po kami nalilipat at saka dito na kami nakatira. Saka hindi naman po kami natatakot kasi sanay na kami.
5: Pag ganitong may dilog yung ganyan, yung kami nahirapan, lalo na pag malaki tubig.
6: Eh, pag panahog po namin, baha. Eh, ang ano kasi na ay nandito sa baba. Ang gawaan namin, labahan na sa baba. At yung lahat yung perish.
1: Ayon sa magkapatid, dahil sa matagal na paghupa ng tubig sa kanilang tahanan, hindi na nila ibinababa ang mga gamit na ipinatong sa mga lamesa. Anila, aabutan din naman kasi ito ng baha sa susunod na taon.
3: Ang panawagan ng mga Bulakenyo, wakasan na ang tila kawalan ng konkretong solusyon ng gobyerno sa dekada-dekada ng pagbahang nararanasan dito. Para sa Agenda, John Riz Calata, Billionario News Channel.
7: Iginiit ng Aboitiz Renewables na hindi nagpapalala ng pagbaha sa Olongapo City ang kanilang solar power project. Sa gitna ng mga tanong at mangamba, kaugnay ng pasilidad. Ayon sa kumpanya, kinumpirma ng isang independent third-party study na hindi pinalala ng solar power plant ang pagbaha sa mga komunidad sa ibabang bahagi nito. Sinabi rin ng Aboitiz na may mga sistema ang pasilidad para sa drainage, pag-ipon ng rainwater at slope protection, at sumusunod ang proyekto sa mga pamantayan at permit requirements ng gobyerno. Kasabay niyan, nagpahayag ng pakikiramay ang kumpanya sa mga apektadong pamilya. Nagsagawa na rin daw ang subsidiary nito na AP Renewable Energy Corporation ng relief operation sa Olongapo.
8: Nasa halos 1,000 na ang death toll sa delubyo sa Nepal. Patuloy naman ang search and rescue sa higit 4,000 pang nawawala. Ang detalye sa agenda report ni Laika Cuevas.
9: Kagimbal-gimbal ang mga eksena sa Nepal. Isa-isang nakukuha ang mga labi na mga biktima ng malawakang flash flood na pumatay sa daan-daang katao. Inalo ng yelo, putik, bato at debris ang mga komunidad. Ang dati raw na mga nayon, tila naging libingan na ayon sa mga residente. Marami sa kanila, wala na ring babalik ang tirahan.
10: Some 65,000 people require emergency water, sanitation, hygiene support. More than 22,000 children need protection.
9: Libo-libo pa rin ang nawawala. Higit 900 pinaniniwala ang na-trap sa mga hydropower tunnel. Unprecedented at catastrophic kung tawagin ng mga opisyal ang nangyaring flash flood sa Nepal. Sa gitna ng search, rescue at retrieval, patuloy din ang mass burials. Para sa Agenda, Laika Cuevas, Billionario News Channel.
11: Binalot ng haze ang ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa forest fire sa Indonesia. Kaya naman pinag-iingat ang mga residente. Yan ang Agenda Report ni Pierre Pastor.
12: Madilim ang kalangitan sa Metro Manila. Hindi dahil sa sama ng panahon o smog na karaniwan nating nararanasan. Dahil ito sa haze na epekto ng forest fire sa karatig bansa natin na Indonesia. Kaya naman agad nagbabala ang mga LGU na gumamit ng face mask o kaya ay iwasan munang lumabas. Suspendido na rin ang klase sa Quezon City dahil sa polusyon. Acutely unhealthy, kung tawagin ng DENR Environmental Management Bureau ang hangin sa Metro Manila, lalo na sa Parañaque at Las Piñas, maging sa QC.
13: As early as August 30, nagkakategorize na yung mga sensors ng unhealthy na air. As early as 8 p.m., minomonitor na namin yon. We recommended na yung suspension of classes. But then, every 2 hours kasi minimeasure uli yun eh. So we waited until 4 a.m. Total, yun naman talaga yung standard naming suspension of classes announcement na baka sakaling mag-iba yung category niya. But then, dumire-diretso siya and ngayon, mas malala pa siya. Mm-hmm. That's why we really suspended it as early as 4 a.m.
12: Ramdam na mga commuter ang pulusyon.
14: Personally, pagka walang mas, para akong hinihika eh. Ha? Hirap huminga.
15: Naka-mask ako for protection na rin kasi senior na kami eh. So anything na alam mo yon, yung risk sa paligid, so hindi kami ganong we will not get affected.

0: Nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga. Kinakatikat eh. Kung saan-saan kasi nagsususuot.
1: Kasi ng ulo. Lechon pa more.
2: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa. Presyong apat kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
3: All-in-one drugstore!
4: We love you, ma!
5: Ginhawang Generica. Napaka-importante talaga ng health ngayon.
6: Can the average Filipino really afford to get sick?
5: O ikaw na mismo nagkakasakit, ang dami palang dapat isipin.
6: Join Congresswoman Janet Gary.
7: Marami rin ang mga mabubuting doktor at marami ang mga galing na hospital.
6: As we ask, what's the point of healthcare system in the Philippines?
8: Set health, hooray!
6: With Ronnie Buno and Alex Galeha. What's the point?
9: Traffic check muna tayo ngayong Martes sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabagal naman ang southbound lane.

0: military official ang tumestigo sa Senate Impeachment Court sa 19th ng paglilitis ng pangalawang pangulo. Wala raw silang natanggap na anumang pondo o kahit ideya sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara. Report ni Dexter Ganibe live mula sa Senado. Dexter?
1: Corina, naka 2-1 ang prosekusyon ngayong araw. Ibig sabihin, dalawang testigo sa isang araw. Para doon sa kanilang case build-up dito sa impeachment court, may kaugnayan doon sa kanilang alegasyon ng irregularidad ng paggamit ng confidential fund ng Vice Presidente bilang kalihim ng Department of Education. Umalingaw-ngaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang testimonya ni AFP Colonel Manaros Boransing II ang paggamit ng nasa 15.5 million pesos na confidential funds ng DepEd para sa mga informant. Sa harap ng Senate Impeachment Court, sinabi ni Boransing na walang pondo, regular man o confidential mula DepEd ang natanggap ng kanilang unit para sa 2023 Youth Leadership Summit o YLS.
2: No funds whatsoever or any amount was downloaded to the 1st Infantry Tabak Division for 2023 for the Youth Leadership Summit and Information, Education, Communication Campaign, sir. Okay. By any government agency, sir.
1: Ang pagkakaintindi raw ni Boransing, patunay lamang ito na lumahok ang mga stakeholders sa programa. Pero lumitaw sa pagdinig na isinumite ang certification sa Commission on Audit bilang supporting document sa liquidation ng 15.54 million pesos na confidential funds. Tinanong ng prosekusyon kung ginamit ang certification para patunayan ang success ng surveillance activities at bigyang katwiran ang paggamit ng pondo. Pero ginit ni Boransing, hindi niya alam na gagamitin ang certification para sa confidential fund liquidation. Nilinaw din niya na ang pondo para sa YLS ay nagmula sa iba't ibang ahensya at LGU at hindi sa DepEd.
3: Kung wala po kayong natanggap na pondo from DepEd o para sa 8 Youth Leadership at sa 53 Information Education Campaign noong 2023, eh anong pondo po o saan kayo kumuha ng budget para dito?
2: Yes, sir. Sir, good afternoon, sir. The funds for the Army participants, sir, for coordination and other expenses of the Army participant to the Youth Leadership Summit is programmed by the Army, sir, through its budget, sir.
1: Sa pagharap naman ni Colonel Magtanggol Panopio, tahasan niyang inamin na hindi niya inaasahan na gagamitin ang inisyo niyang certification sa DepEd para sa matagumpay na civil-military operations sa nasasakupan niyang lugar noong 2023 para sa liquidation report. Nalaman lang daw niya ito nang dumalo siya sa pagdinig ng Kamara noong Oktubre ng 2024.
4: Medyo nagulat po kami kasi yung pong aming certification is only for the certification that we conducted the Youth Leadership Summit. Hindi po namin sinesertify anything about money or funds, Your Honor.
1: Ayon sa prosekusyon, mahalaga ang testimonya ng dalawang AFP official dahil ito ang unang pagdinig na direktang tumalakay sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara bilang Education Secretary. Ang mga aligasyon ay pinabubulaanan ng depensa at nananatiling nasa impeachment court ang pagtatasa kung may sufficient na ebidensya para patunayan ang mga paratang. Una nang nabanggit ni Colonel Boransing na si dating DepEd Chief of Staff Michael Poa ang humingi sa kanya ng certification kaugnay ng mga YLS activities. Kaya bukas, inaasahang ihaharap ng prosekusyon bilang kanilang ikatlong hostile witness si Attorney Poa na kabilang sa defense team ni VP Sara.
5: Sara, Corina, dito sa dalawang testigo na iniharap ng prosekusyon ngayong araw, eh hindi na nagsagawa pa ng cross-examination ang depensa. Kaya naging mabilis, Corina, itong naging pagdinig ngayong araw. Nanindigan kasi itong si Attorney Sheila Season, ang defense counsel o lead defense counsel, na malinaw namang nakasaad doon sa mga certification na inisyon itong mga AFP officials, yung katagang decertification is issued. This certification is issued for whatever legal purpose it may serve. Dagdag pa ni Attorney Sheila Season na itong 15.54 million pesos na binabanggit ng prosekusyon is saklaw noong credit notice na inisyo ng COA para sa DepEd. Ang COA ay nag-i-issue ng credit notice sa isang ahensya ng pamahalaan kapag

0: nagawa nilang maayos yung kanilang paggasta, kompleto sa mga dokumento, yung kanilang liquidation, at walang question yung paggasta doon sa pondo na inilaan doon sa mga specified na mga proyekto. Corina?
1: So, Dexter, wala si Attorney Michael Poa sa defense team kanina. Bakit? At saka tuloy pa ba yung pagharap niya bukas, hindi ba, bilang hostile witness?
0: Tama ka dyan, Corina. Napansin nga ng karamihan kanina nang magpan yung camera doon sa loob ng impeachment court, eh wala doon sa panel ng mga defense itong si Attorney Michael Poa. Kaya nagtanong ang karamihan kanina dito sa press con ng depensa at binanggit na hindi na siya sumama pa doon sa panel ng depensa. Actually, simula pa last week ay hindi na nila nakakausap pa itong si Attorney Poa dahil dahil sa kanyang nakatakdang pagharap sa impeachment court bilang testigo ng prosekusyon. Ayon dito sa depensa, sariling desisyon daw ito ni Attorney Michael Poa na dumistansya sa kanila bago ang kanyang pagharap sa impeachment court. Corina?
1: Okay, so bukas natin aabangan yan. Maraming salamat, Dexter Ganibe, nag-ulat ng live mula sa Senado.
2: Nabudol ang AFP. Yan ang paniwala ng House Prosecution Team kasunod ng testimonya na ginamit daw na front ang Youth Leadership Summit para sa DepEd Confidential Funds noong panahon ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Joan Manalo.
3: Kumbinsido ang prosekusyon na may misrepresentasyon sa paggamit ng confidential funds ng DepEd noong kalihimpan ng ahensya si VP Sara. At ang mismong testimonya ni Armed Forces of the Philippines Colonel Manaros Buransing II Anya ang makapagpapatunay nito. Sinabi kasi ni Buransing sa kanyang pagharap sa Senate Impeachment Court ngayong araw na para sa attendance at event conduct lamang ang certification na binigay nila sa DepEd noong 2023 Youth Leadership Summit o YLS.
4: Na may misrepresentation because the certificate only proves that there was a summit that was conducted. There was such an event that happened in that particular date. Pero it did not prove anything as to the utilization of confidential funds. It did not prove anything that the reward was made during that event.
3: Ang programang YLS Anya ang isa sa mga pinaggamitan ng 15.54 million pesos na DepEd confidential funds noong 2023, panahon kung kailan nagsilbing kalihim ng ahensya si VP Sara. Pero hindi raw alam ni Buransing na gagamitin ng DepEd ang naturang certification bilang patunay o justification ng kanilang paggastos ng pondo na isinumite ng DepEd sa Commission on Audit or COA.
4: Nabudol po ang AFP. Ganun po kadesperado ang Department of Education sa panunungkulan po ni Secretary Sara Duterte na yung legitimate na operation na matagal nang ginagawa ng AFP ay willing paniling nilang gamitin ito as a front to justify the confidential funds which was flagged or which was observed under the AOM audit memorandum observation na bawal paggamitan.
3: Ayon din mismo sa testimonya ni Buransing, wala ni isang kusing mula sa regular allocation o confidential funds ng OVP at DepEd ang natanggap o nagamit para sa YLS program at IEC campaign ng Philippine Army.
4: So ginawa ba nilang informant at spy itong mga estudyante na ito? So bring us to the issue of ano ba talaga yung qualification niyo for an informant, di ba? Paano ba kayo nagde-determine kung sino yung babayaran niyo ng mga informants?
3: Nanindigan naman ang depensa na bahagi ang 15.54 million pesos ng 75 million pesos na DepEd funds na nakalusot sa COA sa pamamagitan ng isang credit notice. Pero nang tinanong si House Prosecutor Joel Chua kung sapat pa rin bang sabihin na may confidential fund misuse sa kabila ng COA credit notice,
5: that is for the senator judges to appreciate.
3: Para naman kay Adyong, pagkakataon ito para sa COA na balikan ang mga naisumiteng dokumento ng DepEd kaugnay sa paggasta ng 15.54 million pesos na confidential funds dahil sa impormasyon mula kay Buransing. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel.
6: Bawal na ang cellphone, earpiece.

0: smartwatch at iba pang gadget na mga testigong haharap sa impeachment trial ni VP Sara ayon sa rules ni Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero. Bawal ang mga gadget na maaaring gamitin sa pagtanggap o pagpapadala ng komunikasyon kahit tuwing recess ng korte. Kasunod ito ng viral photo ni OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio na may earpiece umano habang tumistigo. Nilinaw ni Escudero na AI-generated ang litrato at hikaw lang ang suot ni Ortonio.
1: Palipadhangin ang sagot ni NBI Director Melvin Matibag sa balitang iniimbisigahan na ng kanyang ahensya ang mga ari-arian ng mga Duterte. Ito'y kasunod ng alegasyon ni Davao City Congressman Paolo Duterte sa isang social media post na pinapasilip na sa Public Corruption Division ng NBI ang mga ari-arian ng kanyang pamilya. Bagamat sa tingin ni Matibag ay hindi siya ang pinapatamaan, patuloy daw ang imbestigasyon ng NBI sa kahit sinong sangkot sa mga ilegal na gawain.
2: If other people pierce ako yon or siya kung ako'y pinatutungkulan niya, then kung meron siyang kinalaman sa mga krimen, then he will be investigated.
3: Tila sing bilis ng kidlat, tinapos ng House Committee on Appropriations ang pagdinig sa higit 10 billion pesos na proposed budget ng Office of the President. Yan ay kahit halos kalahati ng pondo ay confidential funds. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
4: Wala pang 20 minuto, tinapos na ng House Committee on Appropriations ang pagdinig sa proposed 10.15 billion peso budget ng Office of the President. Wala ring ni isang kongresista ang nakapagtanong dahil sa musyong pairali ng tinatawag na institutional and interbranch courtesy, bagay na maring tinutulan ng ilang mambabatas.
5: Lakas ba ka-demand ng kongresong ito ng transparency para sa Office of the Vice President? Dapat ganun din para sa Office of the President. Lalo pa ngayon dahil ang taong bayan gustong marinig ang paliwanag ng Office of the President sa pagkakasangkot ng presidente at ng mga cabinet officials niya mismo hinggil sa issue ng flood control.
6: Mr. Chair, no other than the President, President Bongbong Marcos has repeatedly said na dapat magkaroon ng transparency at accountability at all levels of our government. Pero ngayon, Mr. Chair, tila nadidefeat yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa transparency at accountability.
4: Kapansin-pansin na halos kalahati ng pondo ng Office of the President ay confidential and intelligence funds na dinipensahan ni Executive Secretary Raul Precto.
7: Sir, half of the budget of the Office of the President confidential funds. How can we assure the public?
8: Less than half, 45% roughly.
7: But how can we assure the public na magagamit?
8: Well, in the past, like I said, there is an unmodified opinion of GOA, the highest rating opinion of GOA. So yun ang record ng Office of the President.
4: Kahit may tutol, meron ding sumuporta sa pondo ng Pangulo, kabilang na ang bumabatikos sa kanya.
9: I would like to express my support to the President's 10 billion budget. Simply because sa tingin ko po ay sumunod ng Pangulo na tayo ay nasa austerity at binaba niya ng 64% yung kanyang budget. At yung pong confidential funds, I think at this point in time, very necessary para sa ating Pangulo.
4: No comment naman ang anak ng Pangulo sa budget ng kanyang ama.
10: I'm not giving any interviews.
4: Malaki ang ibinaba ng proposed budget para sa Office of the President sa susunod na taon. Ngayong taon kasi, aabot sa higit 27 billion pesos ang inilang pondo para sa opisina ng Pangulo. Pero next year, bababa na lang yan ng higit sa 10 bilyong piso. Paliwanag ni Executive Secretary Raul Precto, kabilang daw kasi sa mga pinondohan ngayong taon ay ang ASEAN 2026 na ginaganap dito sa bansa. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
0: Nagprotesta ang ilang grupo sa harap ng batasan para kondinahin ang mas mababa raw na 2027 budget ng Agriculture Department. sa halip daw kasi na dagdagan dahil sa mga pagbaha at mataas na presyo ng petrol.

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa north at southbound lane. Tiraw epektibo ang SIM Card Registration Act para pigilan ang mga scammer ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group. Kaya naman, dapat na raw itong maamyendahan. Yan ang agenda report ni Edwin Balasa.
1: Pag-amyenda sa SIM Card Registration Act ang panawagan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa mga mambabatas. Sa gitna ito ng pagdami ng kaso ng scams, kabilang ang huling nadakip sa ikinasang entrapment operation. Ang SISTE nagbebenta online ng suspect na mahigit 400 registered SIM cards sa Ubando, Bulacan. Ayon sa ACG, hindi na epektibo ang ipinatutupad na batas.
2: Kasi po talaga masasabi ko, almost of the cyber cases, mga cyber crimes committed ay nagsisimula po sa SIM card. So ito po ang problema natin, ang hirap po natin ma-monitor because marami pong pagkukulang at hindi naayon na ang ating existing laws.
1: Panukala ng ACG, lagyan ng mga probisyon ng batas. Kasama na ang identity verification kung saan gagamitin ang national ID.
2: So, meron po tayong national ID na merong kakibat na biometrics details. So, ito naman po ang gamitin natin. Then, kailangan po natin ng activation ng SIM card only after successful registration and identity authentications. Hindi po yung pakabili, pakaregister agad, ito ay activated na. So as much as possible po, hindi po natin paintulutan ang pag-transfer ng mga registered SIM card sa ibang tao without proper documentations.
1: Dagdag ng ACG, hindi dapat basta-basta maipapasa ang SIM card sa ibang tao. O kaya naman ay magpalit ng SIM card ng walang maayos na documentation. Dapat ay magkaroon muna ng cancellation na susundan naman ng replacement. Dapat din daw limitahan hanggang sa 5 SIM lang ang pwedeng ipagkaloob kada individual. Para sa Agenda, Edwin Balasa, Bilyonaryo News Channel.
3: Huling ng NBI Special Action Unit sa General Trias, Cavite, ang isang sasakyang may dalang MC catcher sa tulong ng device na kapagpadala ng mga mensahe na nagmumukhang galing sa lehitimong numero kasama ang mga mapanlinlang na link at financial offers. Arestado sa operasyon ng isang Chinese national na siya umanong operator ng device.
4: We want to warn the public na huwag mag-rely doon sa mga nakukuha ng mga messages kung kainahinala ito at hindi natin alam yung number. Minsan nga, dahil itong katulad ito MC

0: catcher na to pwedeng gamitin na parang number na akala mo kakilala pero ginagamit ito para magkaroon ng pagkakataon na lokohin yung ating mga kababayan.
1: Patuloy ang investigasyon ng NBI sa lawak ng operasyon at sa posibleng paggamit ng teknolohiya para sa iba pang illegal na gawain. Nasa kustudiya na ng NBI ang suspect at nahaharap sa patong-patong na kaso.
2: Good governance, public trust at wage hike. Yan ang itinulak ng mga eksperto sa forum ng Philippine Institute for Development Studies. Kasabay nito kinilala rin ang Bilyonaryo News Channel para sa evidence-based reporting. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
3: We need leaders who are sensitive to the pain, who are sensitive to the anger, to the collective anger, who is sensitive to the disenchantment, disappointment, cynicism, and to understand where that's coming from.
4: Good governance and stronger institutions. Yan daw ang dapat tutukan ng pamahalaan para tumbukin ang mga hamon sa ekonomiya, ayon sa mga eksperto. Para kay UPNC PAG Professor Marivic Rakiza, oras na para solusyonan ang umano'y trust deficit sa administrasyon ni PBBM. Anya, mas handang magbayad ng buwis ang mga tao kung nakikita nilang napupunta ang pera sa edukasyon, kalusugan at iba pang mga serbisyo.
3: If they want to regain the trust, they must put their actions where the rhetoric is. Sabi ni Presidente na gagawin niya lahat to hold those accountable, brought to justice. He has 2 years to make that a reality.
4: Sa gitna ng mabagal na paglago ng ekonomiya at mataas na inflation, nanawagan naman si Asian Institute of Management Professor Dina Basuwil, importanteng taasan na ang sahod ng mga manggagawang Pilipino. Ayon kay Basuwil, dapat nang ipatupad ang naantalang minimum wage hike sa Metro Manila. Anya, obligasyon ng gobyerno na tulungan ang mga negosyo para ma-absorb ang additional costs mula sa taas sahod.
5: Ano ba yung kailangan ng mga negosyo? The productivity improvement in terms of maybe equipment, technology na kailangan nilang i-invest sa mga sistema nila para makapag-produce ng mas malaki yung mga empleyado.
4: Parehong lumahok sa Development Policy Research Month Kick-Off Forum ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS, sina Rakiza at Basuwil. Ginanap din ang 2026 Media Awards ng PIDS ngayong araw. Nasungkit ng Bilyonaryo News Channel ang tagapanguna sa Himpapawid Award para sa pagiging Outstanding Broadcast Media Partner ng PIDS. Kinilala ang BNC sa pagpapalawak ng plataforma ng policy research sa mga programa nito. Ginawaran din bilang boses ng talino, most supportive broadcast personality, si Follow the Money anchor at BNC veteran journalist Robert Tan.
6: Our commitment is

0: Para kay Robert, mahalagang isulong ang evidence-based reporting para tuloy-tuloy ang paghahatid ng kaalaman sa publiko. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
1: Posible umanong maging susunod na Chief Justice si Ombudsman Boying Remulla. Inilutang ito ng political strategist na si Lito Banayo sa kanyang kolum sa isang pahayagan kung saan kinwestiyon din niya kung kailan kikilos ang ombudsman laban sa ilang opisyal na iniuugnay sa flood control scandal. Wala pang pahayag sa ngayon si Remulla. Nakatakdang magretiro si Chief Justice Alexander Gesmundo sa Nobyembre, maging si Associate Justice Amy Lazaro Javier. October 2025, nang itinalaga ni PBBM si Remulla bilang ombudsman. Matapos niyang magsilbi bilang Justice Secretary, may 7 taong fixed term ang ombudsman.
2: Tapos na raw ang dating matinding pagbaha sa Imus, Cavite dahil sa mahigit 2 bilyong pisong basin project. Pero sa likod ng pagtatayo nito, may paalala ang gobyerno sa LGU. Narito ang agenda report ni Joash Malimban.
3: Malaki na raw ang ipinagbago ng sitwasyon sa Imus City tuwing may matinding mga pag-ulan ayon kay Mayor Alex Advincula. Bagaman may mga pagbaha pa rin, kontrolado na raw kahit papaano ang pag-apaw ng tubig mula sa Imus River na nagdudulot noon ng malalim na pagbaha sa ilang parte ng lungsod. Yan ay matapos daw mabuo ang Imus City retarding basin na ito noong July 2023.
4: Dati kasi bumabaha sa akin siguro mga 40%, 45%. Pero ngayon natira sa Imus mga 10% na lang. So ang laking tulong sa bayan namin.
3: Itinuturing ang proyekto bilang first of its kind sa buong Pilipinas. Dinisenyo at pinondohan ito ng Japan International Cooperation Agency o JICA. May kabuuang sukat ito na 35 hectares o katumbas ng halos 450 Olympic-sized swimming pools at may halagang mahigit 2 bilyong piso. Simple lang ang disenyo ng proyekto. Dahil umaapaw ang ilog, ikinonekta rito ang retarding basin para magsilbing imbakan ng tubig.
5: Itong kinatatayuan ko ngayon yung tinatawag na overflow dike o yung pinaka-opening ng proyekto doon sa may ilog. Ngayon, itong kaliwa ko, yan yung Imus River. Yan yung isa sa mga ilog dito sa may Cavite, particularly dito sa may Imus City, na talagang pinaka-nagdudulot ng matinding pagbaha tuwing umaapaw. Ngayon, yung pinaka-function nitong proyekto na ito, sinasalo niya yung tubig na umaapaw mula doon sa ilog papunta dito sa may retarding basin. So kapag umaapaw yan, pupunta dito yung tubig papunta dito sa may basin na merong lawak na 35 hectares o singlaki ng 450 Olympic swimming pools.
3: Ito ang itsura ng proyekto noong humagupit ang Bagyong Christine noong 2024. Nang tumaas ang tubig sa ilog, agad itong umagos papasok sa retarding basin. Halos mapuno naman ito dahil sa tindi ng pag-ulan dala ng habagat base sa larawang kinuna ng DPWH noong August 29. Mula rito, unti-unti muling papakawalan papuntang Imus River ang naimbak na tubig sa pamamagitan ng isang floodgate. Oras na humupa na ang pag-ulan at bumaba na ang level ng tubig. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, isa ang retarding basin sa mga maituturing na long-term at permanent solution pagdating sa mga nararanasan nating pagbaha. Aniya, gagamitin ito bilang model sa mga isusulong na proyekto ng DPWH pagdating sa 2027 budget, lalo na sa Bulacan at Pampanga na kilala bilang Natural Catch Basin Provinces. Pasaring pa niya, dapat nang tigilan ng politika pagdating sa pagbibigay ng solusyon sa matinding pagbaha.
6: Ang nangyayari doon, puro away tsaka puro salitagang. Tagal na ng mga plano. Sabi nga ni Pangulo sa amin ni Sec. John Vic kagabi, ang dami-dami ng plano. Now it's time to execute.
3: Formal lang itinurn over sa LGU ng Cavite ngayong araw ang Imus Retarding Basin. Kasama sa seremonya, si DILG Secretary John Vic Remulla na siyang gobernador nang itayo ang proyekto.
7: 3 years of political engineering and 2 years of construction. 3 years of political engineering and two years of construction. So the political engineering is a harder part. The construction is very easy. The science is very simple. Walang kalokohan na kontratan to, ha? Zero corruption. Wala kayong maririnig dito. We work very closely with JICA.
3: Ayon kay Mayor Advincula, plano nilang tayuan ng sports facilities tulad ng tennis at pickleball courts ang basin tulad ng ginagawa sa Japan para mapakinabangan din ito ng mga residente kapag walang pagbaha. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
0: Even Gal Gadot was confused umano sa future ng Wonder Woman. Una nang lumabas na hindi magkakaroon ng third season.

0: sequel ang DC film na pinagbidahan ng aktres. But sa Happy, Sad, Confused podcast ni Josh Horowitz, she revealed that James Gunn and Peter Safran told her the opposite. Gadot also slammed their handling of Henry Cavill's exit from the role of Superman.
1: They were like, we're gonna develop it with you, the third, la la la. But I saw the way everybody else were handled. The Henry situation was not been handled elegantly, to say the least. Same with Patty, was not handled elegantly.
0: Pero sa kabila ng hinaing, they're all good daw, sabi ni Gadot, as they are all adults. That isn't the only revelation from Gal Gadot. Sa hiwalay na interview with Dax Shepard, the actress says she has yet to receive a coveted coconut cake from Tom Cruise himself. In fact, nalaman lang niya ang sikat na tradisyon ng aktor during the podcast. Kilala kasi si Cruise na nagsasend ng specialty coconut cake to his friends and collaborators every holiday season. He and Gadot had worked very briefly back in 2010 for the film Night and Day. While she had no clue about the actor's annual gesture, tila no hard feelings naman ang aktres.
1: I worked with him for one night, Tom. Yeah, it's fine. It's okay. I can take it.
2: Tom, let's get Gal the cake.
1: No, it's fine.
3: Gal needs the cake.
1: I don't like cakes. It's fine. I like chocolate.
4: Halaga ng piso, record low na naman kontra Dolyar. At Mel Gibson, nag-sorry sa pag-mock ng ASL interpreter. Susunod yan sa agenda.
5: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
5: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
7: Dati po akong kaingiros. Tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
8: Maganda man takbo.
7: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
5: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad. At habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
9: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
5: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
10: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga para sa for many many things.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
4: Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour. Sa EDSA White Lanes, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Bumulusok pa pababa ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong unang araw ng Setyembre. Nagsara ang palitan sa 62.40 na mas mababa kumpara sa 62.265 na naitala noong Biyernes. Paliwanag ni former Deputy Governor Diwa Gunigundo, ipinapakita ito na hindi na simpleng tungkol sa interest rate differential gumagalaw ang palitan. Nananatili raw na hindi kumbinsido ang merkado na masusolusyunan ng monetary policy na mag-isa ang underlying pressures. Para naman kay Security Bank Chief Economist Angelo Taninco, ang paghina ng piso ay dahil sa tumataas na presyo ng langis sa buong mundo na dulot ng US-Iran war. Ito rin ang tingin ni PCCI Vice President for Trade and Industry Brian Ang. Natural lang anya sa mga negosyo na ilipat ang kanilang investment.

0: instruments at dollar-denominated instruments bilang safe haven. Tinuro din niya ang mga iskandalo at kontrobersya sa politika.
1: Pagkatapos ng matinding pagbaha dulot ng habagat, makakaranas naman tayo ng Super El Nino. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, nagbabala si Climate Advocate Yeb Sanyo na malubha ang epekto nito sa sektor ng agrikultura pagdating ng bandang Nobyembre. Sa tindi ng init, mangangailangan daw ng halos 3,000 litro ng tubig para lang makaproduce ng 1 kilong bigas.
2: Pagka nagkaroon ng dry spell at nawalan tayo ng tubig, mahihirapan talaga tayo sa pag-produce ng ating pagkain.
1: Ayon kay Sanyo, epekto ito ng pagtaas ng mahigit 1 degree ng kabuang temperatura sa buong mundo. Kasabay ng walang tigil na ulan sa Pilipinas, nakararanas din ng extreme weather events ang iba't ibang panig ng mundo. Kabilang dito ang malagim na flash flood sa Nepal at wildfires at heat wave sa Amerika at sa Europa. Kaugnay niyan, update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison?
3: Corina, patuloy ang monitoring ng pag-asa sa bagyong Pilandok sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Huling namataan ang Tropical Storm Pilandok sa layong 1,015 kilometers silangan ng extreme northern Luzon at taglayang hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna. Matapos naman tumawid ng southern Japan at mainland China sa nakalipas na 8 araw, nananatili pa rin buhay ang bagyong Southel, international name po ito, na kilala rin sa local name na Obet. Huling namataan ng Tropical Storm Southel, 685 kilometers kanluran ng Kalayan, Cagayan. Kasing lakas nitong si Bagyong Pilandok at 65 kilometers per hour at kumikilos pa Silangan, Hilaga Silangan at 30 kph. Ayon sa latest track ng PAGASA, mabagal nakikilos ang Bagyong Pilandok ng Pahilagang Kanluran at posibleng lumabas na rin ang PAR either late Wednesday or early Thursday patungo ng Okinawa, Japan. Sa kabilang banda, tatahakin naman ng Bagyong Southel ang Taiwan sa katuluyang hihina bilang low pressure area. Kaweather, bagamat may kalakasan pa rin ang habagat sa ngayon, hindi pa rin magiging malakas ang mga pag-ulan sa susunod na 24 oras kagaya ngayong araw. Sa katunayan, tanging dito lang sa may Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Zambales ang 50 to 100 mm na pag-ulan kung saan pinapayuhan pa rin po na mag-ingat sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa mga baybayin naman sa norte, meron po tayong gale warning o babala sa mga delikadong alon. Kabilang na dyan ang baybayin ng Batanes, Western Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Northern La Union at Northwestern Pangasinan, kung saan posible ang up to 5 meters o halos 2 palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon. Kaya ka-weather, makipag-ugnayan lamang sa inyong local coast guard for possible sea travel suspensions. Bukas, September 2, araw ng Miyerkules, sa Luzon, ihanda pa rin po ang inyong kapote o payong dahil posible pa rin ang paminsan-minsang malakas na ulan sa may Ilocos Region, Abra, Benguet at maging sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga dahil po yan sa hanging habagat o southwest monsoon. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon, kagaya sa Metro Manila at mga nearby provinces, halos katulad po ngayong araw ang mararamdaman panahon by tomorrow, may chance na ng haze o smog sa ilang probinsya gaya ng Romblon, Palawan at Camarines provinces at may chance pa rin ng isolated na ulan at pagkilat-pagkulog lalo na sa timog na bahagi ng Kabikulan. Sa Visayas at Mindanao, mananatili pa rin pong mainit at tuyo ang panahon kahit ramdam na sa ibang parte ang may kalakasang hangin dulot ng habagat. Sa umaga, either maaliwalas o bahagyang maulap ang kalangitan, maliban na lamang sa may Western Visayas and Negros Island region. At meron ding hazy conditions dito sa may Zamboanga Peninsula, Eastern Visayas at Caraga region. Sa tanghali, magiging maalinsangan, lalo na po dito sa may Caraga region pa rin na Zamboanga Peninsula, 42 to 44 degrees ang maximum heat index. Habang pagsapit ng hapon at gabi, posible lamang ang isolated na ulan at thunderstorms. At yan muna napapanong balita ngayong Martes. Ako po yung ka-weather Benison Estereja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
4: Sa gitna ng sunod-sunod na pag-ulan, dapat na raw magkaroon ng moratorium sa pagpapatayo ng mga gusali sa open spaces, lalo na sa mga matataong lungsod. Ayon yan kay UP Resilience Institute and NOAA Center.
5: Dapat magkaroon ng flood control master plan sa gitna ng sunod-sunod na pagbaha.
6: We had master plans for our cities way back in 1941 for Metropolitan Manila, for Quezon City, I think, and in Cebu in 1936.
5: Pero ayon kay UP Resilience Institute and NOAA Center Executive Director Dr. Mahar Lagmay, hindi nasunod ang green spaces na natukoy sa Quezon City at Cebu.
6: They could have accommodated the water temporarily so that we can manage the floods better. But what we did was we filled it up with lots of communities, buildings, and those places are the ones that get flooded perennially.
7: Okay.
6: Those are the flood-prone areas. Sila yung mga nagtitext din na palaging may baha.
5: Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, nirekomenda ni Lagmay ang pagkakaroon ng moratorium sa pagpapatayo ng mga gusali sa open spaces, lalo na sa highly urbanized cities. Giit ni Lagmay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng hazard maps na isinasaalang-alang ang climate change.
6: What scientists are saying is that the floods will become bigger and they will become more frequent. We have to reflect those kinds of scenarios into the plans of the community. If we have scenarios that are only up to the historical record, then when it comes, that when the time comes when there's a bigger event,
7: that will fail. Yeah.
6: We underestimate it.
7: Right.
5: May mga batas din anya ang Pilipinas na layong tugunan ang problema sa baha. Pero problema raw ang implementasyon.
6: We have the Climate Change Commission. We have the DRRM law. We have the Climate Change Act. And all of these are actually very advanced in the region. Some countries are copying what we have written as laws. But there's failure to implement some of what is written in these laws.
5: Noong nakaraang linggo, naglaan ang gobyerno ng 1 billion pesos para paigtingin ang Project NOAA ng UP Resilience Institute.
6: We're going to buy a lot of LiDAR drones.
7: Okay.
6: We're going to work with state universities and colleges. We will co-create knowledge, map out the landscape in very high detail, and then we co-create knowledge with that. So that when we create those hazard maps, we are being given information that can transform into knowledge, because if that information does not reach the ground, it is not knowledge.
4: Itinatag ang Project NOAA noong 2012 para makatulong sa disaster prediction at mitigation. Pero hininto ang government funding para rito noong 2017 sa ilalim ng Duterte administration.
8: After facing backlash, fashion designer John Galliano bows out of next year's Met Gala. The Metropolitan Museum of Art had planned a 9-month exhibition of his work that would kick off sana sa star-studded fashion event. But high-profile Jewish figures pushed back, citing his past racist and anti-Semitic remarks. Ayon kay Galliano, he remains deeply sorry and fully accountable for the pain caused by his words. He says he also doesn't want the debate surrounding him to place the Met in a difficult position. Suportado naman ni Anna Winter ang desisyon ni Galliano. The Vogue Global Editorial Director calls it very courageous and a measure of the man that he is. Nag-sorry si Mel Gibson after mabash for mocking an ASL interpreter. Nangyari ang viral incident while he was walking on stage sa Fan Expo Canada. In a statement to Variety, giniit ng aktor that there was no intended maliciousness attached. In such situations, Anya, your mind is all over the place and spontaneous thoughtless idiocy is displayed. Gibson says he certainly apologizes to anyone who was upset by his actions. Exclusive! Gilas head coach Tim Cone may paglilinaw hinggil sa career ni Kai Soto. At Lionel Richie nasa ICU. Susunod yan sa Agenda.

0: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Miss nyo na ba ang Burnham Lake sa Baguio City? The wait is over dahil makalipas ang 10 buwan na rehabilitasyon, muling binuksan sa publiko ang iconic tourist attraction. Yan ang agenda report ni Dobby De Guzman.
1: Makulimlim at mayat-maya ay bumubuhos pa rin ang malakas na ulan sa Baguio. Pero hindi napigilan ng masungit na panahon ng simpleng seremonya sa muling pagbubukas sa publiko ng iconic Burnham Lake.
2: Malinis na yung tubig, pero ng walkway, tapos sa magiging bago na yung mga i-deploy natin mga posts dito. Temporary, ito lang muna yung mga posts natin, pero maglalagay tayo sa mga bago posts ngayon.
3: At maglalagay rin daw po ng mga isda?
2: Yes, meron. Koi nang ilalagay natin dan at carp para at least makatulong doon sa pollution. And another is yung mga bisita, mga tourist or yung mga boat riders, magkakaroon na sila ng insurance.
1: Dagsa agad ang mga turista sa pamosong pasyalan.
4: Isa po itong hamon para sa ating mga Pilipino. Kasi kung nabigyan tayo ng ganito kaganda, isa po itong responsibilidad natin na pangalagaan din ito at magkaroon ng disiplina, no, when it comes to our ways, no.
1: Masaya rin ang mga negosyanteng nagpapaupa ng bangka.
5: Very happy kami at nakabalik na kami for 10 months na wala kami operation, sir.
1: Ang rehabilitasyon ng century-old Burnham Lake ay pinondohan ng 100 million pesos ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. October 1, 2025, inumpisahan ng dredging at paglalagay ng slope protection. Inayos din ang mga upuan, view deck at riding deck.
6: Burnham Park is the heart of Baguio. I mean, who doesn't know Burnham Park? Kahit tayo ng mga maliliit, ako, maliit nandito, nagbabike.
1: Aayusin din ang Children's Park at Rose Garden. Sumatotal, 400 milyong piso ang inilaan sa kabuuang redevelopment nito. Tinatayang nasa 1.5 milyon na turista ang bumibisita sa Burnham Park kada taon. Inaasahang mas darami pa ito ngayong mas napaganda na ang Burnham Lake. Para sa Agenda, Dobby De Guzman, Billionaire News Channel.
0: Off the record lang daw sana ang kumalat na komento ni Kim Cohn sa Miami Heat at future ng Gilas Pilipinas star player na si Kai Soto. Wala pa naman daw kasing negosasyon sa anumang NBA team. Yan ang exclusive agenda report ni Zeus Valdez.
7: I'll talk to Miami.
8: Isang banggit ng Miami at biglang naging headline ang NBA future ni Kai Soto. Pero ayon kay Tim Cohn, hindi talaga para sa public consumption ang kanyang nasabi. Sa isang exclusive interview sa The Scorecard ng Billionaire News Channel, inamin ni Cohn na pribadong usapan nila ni Soto ito sa hallway bago ang post-game press conference. Pinag-uusapan nila mga posibleng susunod na hakbang sa karera ni Soto, kabilang ang NBA, at doon mistulang nakawala ang isang Miami comment sa kanyang bibig.
9: So I very mistakenly said something about Miami without thinking about the mics being there because we hadn't started the press conference yet. So I was shocked it came out publicly and I hope Miami doesn't kill me for it.
8: Kaya nilinaw ni Cohn na hindi ito isang formal na makikipag-usap sa Miami para kay Soto. Pero kung may isang bagay na talagang sinasabi ni Cohn nang walang pag-aalinlangan, ito ang paniniwala niya sa potensyal ni Soto. Matapos ang 22-month absence, malakas ang pagbabalik ni Soto sa Gilas. 18 points at 14 rebounds kontra Jordan, 13 points at 16 rebounds laban sa Iran. Naging guest assistant coach si Cohn ng Heat sa the NBA Summer League at nagkaroon ng pagkakataong makasama at makapag-

0: napaka-importante talaga ng health ngayon. In fact, sa mga shows ko, tumatanggap na ako ng ex-deal sa mga kliyente kong ospital. Ayoko lang sabihin yung pangalan, sa Makati siya. Oo, tumanggap ako, binayaran ako ng 10 colonoscopy at 10 x-ray. Hirap pala nun kasi kailangan mo ubusin sa isang taon. Buwan-buwan ako nagpapakolonoscopy. Tapos sinatawag ako yung mga tropa ko, gusto pa x-ray? Tara, mahirap ang buhay ngayon, lalo na sa mahihirap. Kaya naniniwala tayo sa mga bagay-bagay, basta gumaling lang tayo. Pag may sinok, lagyan mo ng sinulid sa noo. O kaya kapag may ubo, aba, prayers na lang. Ang hirap pa naman magpa-check up ngayon. Akala ko nga, nagbago na eh, pero mas lalo pang naging mahirap ngayon. Yung ano, pagkukuha ng urine. Ngayon pala, dapat kalagitnaan na, midstream. Ang hirap nun, di ba? Kalagitnaan. Paano kung umiihi ka? Tapos bilang natapos. Oh my, tapos. Saan kaya yung kalagitnaan? Oh, ang hirap. Lalo na pag masyadong dramatic yung doktor mo, yung sine-check up ka, yung stethoscope ginagamit, gumagano mo. Oh my God. Siguro, doon ka na problema. Wait lang. Oh no, doon ka na problema. Sira na naman yung stethoscope ko. Yun lang pala yun. Kaya yan ha, pag-uusapan natin ngayong araw yan. Tito Ron, may point ba ako doon? Ha? Okay ba yun, Tito Ron?
1: Ay, nako. Pag-usapan natin lahat yan. Colonoscopy talaga, ha? Madaling sabihin na magpatingin ka sa doktor, eh. Pero kung ikaw na mismo nagkakasakit, ang dami palang dapat isipin. Saan pupunta? Magkano? Ano ang covered, di ba? Nakakalito talaga. Pero huwag sasakit ang ulo nyo dahil yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi sa What's the point?
2: Sa Pilipinas, nakakatakot magkasakit. Hindi lang dahil nag-aalala ka sa kalusugan mo o ng mahal mo sa buhay. Kasi kasabay ng tanong na, gagaling ba siya? May isa pang tanong na agad pumapasok sa isip. Magkano kaya ang aabuti na gastusin sa ospital? Ayon sa huling datos noong 2022, 3 sa bawat 10 pamilyang Pilipino ang walang anumang health insurance coverage. Kaya naman noong 2025, umabot sa 1.87 trillion ang ginastos para sa healthcare. Pero 41.2% nito galing pa rin sa out-of-pocket payments ng mga sambahayan. Sa ating konstitusyon, kinikilala ang karapatan sa kalusugan bilang responsibilidad ng gobyerno. Mula sa Republic Act 7875 o National Health Insurance Act of 1995, itinatag ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Habang sa Local Government Code o RA 7160, iniatas naman sa mga LGU ang paghahatid ng primary healthcare, maternal and child care, disease control, gamot at iba pang serbisyong pangkalusugan. At meron ding Universal Healthcare Act o RA 11223 na mas pinalawak ang layunin na healthcare para sa lahat. May batas, may programa, may pondo. Pero sa realidad, kaya na ba talagang magpagamot ng karaniwang Pilipino? Ramdam ba ng lahat ang mga benepisyo at karapatang ito mula sa Estado? Mga usaping healthcare system ng bansa, mas tututukan natin ngayong gabi dito sa What's the Point?
1: Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa What's the Point? Dito ang mga isyong mahirap intindihin, pinasisimple natin. Dahil sa balita, mas importanteng malaman bakit ba ito nangyari.

0: At ano ba ang epekto nito sa buhay ko? Yan ang sinasagot natin punto per punto dito sa What's the Point. Ako ang inyong lingkod, Ronnie Puno. At kasama ko pa rin sa diskusyon ang sikat ng sikat sa buong mundo. Gustong pasimplihin din ang bagay-bagay. Ang ating kaibigan, si Alex Calleja. Alex.
1: Salamat, Tito Ron. Paganda ng pagandang introduction niyo sa akin. At marami na tuloy ay naniniwala at malapit na makamag-anak ko. Alam niyo naman, money is relative. If you have money, there's more relative. Siyempre, hindi natin dapat ginagawang komplikadong issue. Sure ako, maraming tututok sa episode natin ngayon kasi lahat tayo takot magkasakit. Bakit? Kasi mahal magkasakit, di ba guys? Pero Tito Ron, may matutulong ba talaga ang gobyerno kapag nagkasakit ako?
0: May batayan sa Constitution para sabihin na karapatan ng bawat Pilipino ang kalusugan. At yan ang pag-uusapan natin. What's the point of the healthcare system in the Philippines? At para masagot ang mga tanong tungkol dyan, makakasama natin ang House Deputy Speaker at dating kalihim ng Department of Health. Pinupuntahan siya ng lahat ng congressman tungkol sa mga bagay na kalusugan. Si Congresswoman Janet Garin of Iloilo. Welcome, welcome Janet.
2: Magandang gabi Tito Ronnie, Deputy Speaker Ronnie Puno. Magandang gabi Alex. Magandang gabi at maraming salamat sa inyong pag-imbita.
1: Maraming salamat ma'am. Madami ikukonsultang nahihilong viewers natin ngayong gabi pagdating sa kalusugan. Kaya simulan natin. Ito na ang katanungan. Ano ba talaga?
3: Buwan-buwan ako nagbabayad sa PhilHealth. Magkano ba nababawas sa bill ko kapag ginagamit ko ito sa hospital? Malilibre ba ang bill ko kapag ginamit ko ito? Magkaiba ba ang kaltas kapag sa private o public hospital? Ano ba talaga?
1: Yun o, nagmamadaling tanong.
0: Oo, DS Janet, what do you say?
2: Makakaltasan talaga yan ng PhilHealth. No? May bawas, may case rates tayo. Subalit, ang nagiging problema natin ngayon, sabihin na natin yung totoo, ang daming pinapabili sa labas ng ospital. Kaya talagang kawawa din si Juan at Maria de la Cruz. We have to police the people handling healthcare. Kung maalala niyo, Tito Ronnie, paulit-ulit natin to na sinasabi sa Department of Health. Dapat may political will sila. Kasi habang lumalaki ang coverage ng PhilHealth, tinataasan din ng presyo ng ilang mga ospital ang kanilang unit price. Ibig sabihin, kapag charge to PhilHealth, yung dating 50 pesos, eh gagawin nila kunyari 100. So hindi ramdam ni Juan at Maria de la Cruz ang epekto ng tulong ng gobyerno.
0: Bago ako ma-admit, ano ang una kong dapat tanungin sa billing office para hindi ako mabigla sa bill paglabas ko?
2: Usually, nagbibigay sila ng estimate kung magkano ang babayaran mo. At nabibigay rin nila yung estimate magkano ang ibabawas ng PhilHealth. Kaya ang dapat doon, kung over and above that, yan nga ang masakit eh. Ginawa ang Medical Assistance Program para mag-complement. Kasi sa bigat ng gastusin ng kalusugan, ito yung pangalawang pupuntahan. Pagbawas ng PhilHealth, andun yung Medical Assistance Program. So kung palagi mong pagbibintangan na napupolitika ang Medical Assistance Program, eh mawawalang saysay ang programang ito na nakatulong sa libo-libo o de milyong-milyong Pilipino since 2015.
0: Oh, yung mga down payment sa ospital, kung Janet, ano ba yun?
2: Sa totoo lang, bawal yun. Lalo na kapag ikaw ay PhilHealth member, ikaw ay may insurance, bawal yung down payment. Kaya lang, yung iba kasi parang may pumapasok na mga package. Again, yan ang dapat tutukan ng PhilHealth. Kasi napakadaling i-implement ang mga, napakadaling i-police, no? Ang ating healthcare providers kapag andyan ang PhilHealth. Hawak kasi nila yung PhilHealth accreditation.
0: Kung halimbawa ako pumasok ako sa ospital, hiningan ako ng down payment, kanino ako pwedeng magsumbong?
2: Sa totoo lang, pwede kang magsumbong sa PhilHealth.
0: Sa PhilHealth?
2: Yes, kasi ang PhilHealth, pag tinanggalan mo ng accreditation ng ospital o ang doktor, matatakot yan. Kasi yan ang buhay nila, yan ang puso ng kanilang profession. Kaya nagulat kami na nawala. Dati-dati may magsusumbong, itong doktor na ito, ang laki ng sinisingil. Hindi karapat-dapat. Eh, agad-agad sinusulatan ng PhilHealth. May warning. Pag third offense na, suspension ng PhilHealth accreditation. Ganun din sa mga hospitals. Nawala yan. Taon-taon. Sa Kongreso, kapag budget hearing, pinupukpok natin ng DOH. Kasi ang sabi ni former Secretary Herbosa, bigyan nyo kami ng 1 month. This was in 2023. 1 month lang, ipapublish namin yung taripa. Eh, nag-ilang taon na ngayon, matatapos na yung termino ni Pangulong Bongbong
0: Wala
2: Marcos.
0: Pa rin.
2: Wala pa rin.
0: Aray ko.
2: So we put the challenge now to Secretary Mercado and the PhilHealth President Beverly Ho. Ano bang ibig natin sabihin? Dapat may taripa. Mm-mm. Kasi nung lumabas yung medical assistance program, yung dating kunyari PF na 50,000 ay nagiging 100,000. Para bang sasabihin nung hindi naman lahat, hindi natin linalahat ha, kasi marami rin ang mga mabubuting doktor at marami ang mga galing na hospital. It just so happens na sometimes when the cat is away, the mouse yeah. will play. Pag wala ang hindi gumagalo ang bantay, ay talagang...
0: The cat is always away.
1: kung para malinaw lang, ano talaga yung mga hindi naman sakop ng PhilHealth? Halimbawa, para malaman ng mga tao kung ano yung talagang dapat nung bayaran. Kasi mamaya nireklamo doon, hindi naman pala sakop. In fairness naman sa PhilHealth.
2: Ang PhilHealth kasi may case rate. No? At itong case rate ay computed sangayon doon sa gagastusin. Mm-hmm. Hindi siya perfecto, so kailangan siyang i-review. Kasi may ibang mga specialista na wala doon. Now, anong hindi sakop? Kapag ikaw ay nag-private room, meron lang certain portion ang covered nila. Yung excess, babayaran mo yon. At ito ang masakit, no? Ito yung masakit, Alex. Meron tayong universal healthcare law.
1: Okay.
2: Pero yung batas na ito, nilagyan ng rider na lahat ng gamot, parang ang hirap-hirap ipa-cover sa gobyerno at sa PhilHealth yung mga gamot na bago. Parang kailangan mo na gamitin ang buong mundo ng 5 to 10 years before it will be allowed. Yun ang masakit kasi gamot sa cancer, gamot sa mga, yung mga panibagong antibiotics, yung mga panibagong innovations, no? Yun ay hindi nakikerry ng government, kaya binibenta.
1: So, may period muna dapat yung gamot na yun at acceptable worldwide para sabihin na, sige, pasok na sa PhilHealth, yan parang ganun.
2: Yes, yan ang nangyari sa Pilipinas. Pero mali yun kasi napakabilis ng siyensya ngayon.
1: Okay,
2: so if you're waiting for 5 to 10 years, yung gamot na yan, nag-iba na ulit. So technically, ang sinasabi dun sa Universal Healthcare Law na naipasa, okay, bibigyan kayo ng kalusugan lahat, pero bawal ang mga panibagong gamot.
1: Ibig sabihin, yung PhilHealth ba, applicable sa publikong hospital, pampublikong hospital sa pampribado?
2: Yes, both.
1: Pareho. Okay.
0: Ito na ang susunod na tanong.
4: May nakita ako, 25 years na daw na nagbabayad ng PhilHealth yung asawa niya. Sinabihan sila na hindi covered kasi hindi umabot ng 24 hours yung pagkaka-confine. Bakit ganun? Kailangan pa bang mamatay ng tamang oras para makuha yung benepisyong binabayaran namin ng matagal niya?
1: Mamatay ng tamang oras, sabi nung tanong.
0: Hindi ka pwede mamatay before 24 hours.
1: Oo, dapat pala.
2: Napakasakit no? Pero ganito yon, yung 24 hours confinement na yan, linagay yan dahil dun sa fraudulent practices. Yung mga ghost patients.
1: Okay.
2: Pero kapag andyan yung pasyente, hindi umabot ng 24 hours, namatay. Paano mo sasabing ghost patient yan? Andyan nga eh.
1: Mm-mm.
2: So that's covered by PhilHealth. Yung mga chemotherapeutic session, dialysis, yung mga out-of-patient na opera, covered rin ng PhilHealth yon. So mali ang interpretasyon, pwedeng minsan tinatamad lang yung nasa ospital at sasabing bawal, pero ang totoo, covered yan ng PhilHealth. Mm-hmm. Kaya pag merong ganyang mga instances, the way to do it is that PhilHealth should reprimand the healthcare provider para matakot sila, para yung serbisyo sa taong bagay ay maibigay.
0: So kung halimbawa may kamag-anak ka, pumunta sa ER, namatay, anong step by step na dapat gawin mo para matulungan ka ng gobyerno?
2: Napaka-importante talaga kung sa PhilHealth, alam mo yung iyong PhilHealth number. Pero supposedly, dahil nga ang laki na ng ginastos no, sa database, lahat ng ospital, meron na yung pangalan ng pasyente plus the PhilHealth number to validate. May form yan eh. So you fill up the form para makuha mo yung iyong mga benepisyo.
1: Mm-hmm.
2: But at the same time, napaka-importante din na aware ka. Kaya nga, ang ganda na yung medical assistance program ay manatiling medical assistance program. Binago kasi, linagyan ng I, which means indigent. Ang dami mong papel na hanapin para i-prove na indigent ka. Ngayon, namatayan na nga, mamroblema pa, mas lalong madidepress. So, ang medical assistance program ay nandiyan dyan and it should be accessible. Masakit mang sabihin, minsan kasi namamalisyahan pag may hand yung ibang mga politiko. Pero ang totoo lang, that is also the way how you can reach the masses.
0: Habaan natin yung usapan dyan mamaya. Pero ito, kung may dispute ka sa ospital, no, pagdating na singilan, paano mo ipupursige ito?
2: Alam mo, yan ang napakagandang programa na dapat gawin ng DOH at PhilHealth. Kasi like ako, na-hospital ako, nung tiningnan ko may DMC, Diamicron, pang-diabetes yun. Wala naman akong diabetes that time. So maraming mga naisisingit na gamot na hindi sa pasyente.
0: Biglang
2: so,
0: i-ano ka, i-kokolonoskopi ka. Ano?
2: Yan yung help desk na dapat meron ang DOH at ang PhilHealth. Na kapag

0: malapit, yung regional offices natin, ang daming empleyado dyan, o ang daming pwedeng tawagan. Yun dapat maging, yun ang tulong na dapat ibigay. Even PhilHealth, madaling makita eh, sa fees kung ito ba eh dapat o ito ba hindi.
1: May PhilHealth desk ba sa bawat hospital?
0: Supposedly meron sa government hospitals. Ah. No? Sa private, wala, pero meron dong, may tao doon na kung saan magpa-follow up ka niyong PhilHealth. Pero with technology now, pwede kang magpadala ng email, pwede kang magpadala ng text. Mm-hmm. Yun yung mga dapat na call center na actively ginagawa ng gobyerno.
1: Pero kasi kung may desk doon, may makakausap kang tao na mm-hmm. pwede mong kulitin eh. Pag pinadala mo na sa email, dadasal ka na baka mabasa, sana.
2: Oh, gusto ng Pinoy, may kaharap na tao para may garantiya.
1: Oh, diba?
0: Yes, pwede rin yun. Pero yung isa rin kasi dyan is, pwede rin through sa telepono. Mm-hmm. Kasi nga, kapag nasa, mahirap din yung gobyerno na mag-employ ng somebody dun sa private hospital, yun yung magiging, magiging ano, nuance.
2: Kaya lang, huwag lalang sana problema sa pandinig. Mamaya nagpapacheck up sa pandinig, pag sa telepono, hindi magkakarinigan.
1: Kusumagot.
2: Speaking of rinigan, painggan natin ang susunod na tanong.
3: Noong hospital ako, akala ko libre na. Sabi kasi may zero balance billing daw ngayon. Pagdating ng bill, ang laki pa rin ng babayaran ko, mga 40K. Eh, naka-ward pa ako, tapos PhilHealth member pa. Ba't tinawag na zero balance eh, hindi naman zero yung binayaran. Ano ba talaga ang kailangan para maging tunay na libre? At bakit hindi tumalino bago kami i-confide? Ano ba talaga?
1: Ayan, nalako, malaking
2: zero balance.
1: Yan. Ano nga ba talaga?
0: Ang problema kasi sa zero balance billing, nauna yung announcement ng DOH, pero wala palang guidelines at walang kaakibat na pondo. Ah. Yung bang, ito, pampapogi ito, in-announce yung zero balance billing. Lahat ng DOH hospitals nakatingin sa langit kasi doon lang din nila narinig. Walang guidelines. So how will you implement it? Walang accompanying na pondo. Mm-hmm. So nung nag-budget hearing nga, andyan si Congressman Ronnie Puno, doon na namin pinupok na hindi approve yung budget ng DOH kung hindi nyo ilabas yung guidelines. Kasi paano nga naman implement? Eh mag-iisang taon na na-inannounce yung zero balance billing. Yan yung naging problema. So ngayon, it's applicable on government hospitals. Lalo na kapag, basta hindi ka naka-private room. No? Kasi may ibang government hospitals. So national DOH hospitals lang muna. Hindi pa siya nag-expand sa LGU hospitals. Yan kasi ang mahirap kapag sa kalusugan, we play by optics. Minsan, ang daming announcement, ang daming mga nasasabi, ang daming pampasarap na pakinggan, pero pagdating sa totoo, wala palang plano.
2: Walang budget pala, yung zero balance.
0: Madali naman siyang lagyan ng budget. Pero kung walang plano walang at hindi plan. Alam ng mga tao sa baba na meron kang i-announce na, or may gagawin na ganito ang Secretary of Health, ang hirap nun.
2: Ang zero balance pala yung ano, yung pera ng pasyente. Kasi zero balance.
1: Kasi zero ka. Alam mo Alex, yung zero, yung sa totoo lang yung programa na MAIFIP, no, Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Families, di ba? Patients. So yan ang kuno yan. Yan ang zero balance kasi pagka dati bibigyan ka ng referral, no, sa Department of Health, may mga pondo sila sa mga ospital. Talagang hindi ka masisingil talaga. Ngayon, nung nakaraang taon, napagalitan lahat ng congressman dahil ginagamit daw sa politika pangkampanya yung MAIFIP. So, ang nangyari, pinagbawal na ang mga congressman na makialam dyan. Okay? Hindi lang yan, binaba na yung mga pondo niyan eh. No? Bumaba na. Sabi na, hindi na kasi kailangan yan, magsi-zero balance na tayo. Hindi ba ganun kung Janet sinasabi? Sige, nagamit nyo lang yan sa pamulitika nyo eh. So, pero okay na kasi may zero balance. Kaso wala. So, anong pwedeng gawin dyan na kung Janet na ating mga mamamayan na dati umaasa tumutulong dyan? Hindi natin alam ano sasagutin natin, di ba, mga congressman?
0: Ang totoo lang, ginawa ko yung Medical Assistance Program, MAP yung pangalan yan. Kasi less ang requirements at yan ang dudugtong dun sa hindi mako-cover ng PhilHealth. Mm-hmm. Kasi ang laki ng out-of-pocket expenditure, ibig sabihin, magkano bang linalabas ni Juan o ni Maria bawat nagkakasakit? It's 60% of the hospital bill. Kaya merong MAP, Medical Assistance Program. Oo. Nung nilagay yung I,
1: indigent.
0: Dapat indigent, sangkatutak ang kinailangan. Hindi nila alam, kaya nga may Medical Assistance Program kasi magiging indigent yon pag hindi mo tulungan.
1: Sa singil.
0: Ngayon, okay. Okay lang naman natanggalin yon sa mga congressman. Pero dapat may kapalit. Ang nagiging problema kasi na wala ng transparency.
1: Kapalit para sa tao. Oo.
0: Kapalit para sa tao. Tama yon. Kasi tinanggal mo, sige, ibabagsak mo sa hospital. Merong iba transparent. Pero merong iba, hindi mo na alam kung saan ginamit. Di ba? So yun yung main reason. Kaya namin pinatulungan sa mga congressional offices for purposes of check and balance. Kasi nung ako'y Secretary of Health, nagulat kami yung mga gamot na binibili namin, binibigay na libre sa mga hospital, i-charge sa medical assistance program. Eh sabi ko, libre itong binigay ng DOH, bakit babayaran ng MAP?
2: Kumita pa.
0: Okay. At meron pang iba, no? Hindi naman natin sinasabing lahat ganun talaga yung institusyon. Minsan may mga tao sa baba na meron silang kakilala, oh, meron kami ditong medical assistance program. Kung gusto mo, 50,000. Eh, bayaran mo lang to ng 20,000. Bibigyan ka namin ng guarantee letter na 50,000. Or ipapadida ka. And, syempre, kung ikaw malaki ang hospital bill mo, babawasan mo. Now, kung yung congressman ang gagawa ng ganyan, ang bilis niyang kumalat, hindi iboboto ng taong bayan yan. Mm. So that was the purpose, check and balance.
1: Uh-oh.
0: Kasi ang dami rin mga naglagay na offices sa mga hospitals, biglang pag magpadala ng pasyente, sasabihin, ay naubos na, na zero na. Paano nyo naubos? Sino mga pasyente ang gumamit? That was the purpose. So ngayon, kapag walang participation ang mga congressman at purely yung hospital lang, paano natin mabubusisi yun?
1: Tama. Sa totoo lang, may hospital na bang may zero balance program ngayon? Kahit isa, saan?
0: Supposedly, meron yung mga DOH hospitals. Saan pero lahat ng DOH hospitals, I believe, meron. Ang problema lang, meron din kasing wala kang ang babayaran sa billing mo. Pero lahat ng kailangan, hindi naman lahat. Marami sa kailangan mo is buy outside.
1: Gamot-gamot, ganon.
0: Hindi, bibili ka na. Like, nung nangyari yung inimpose na zero balance billing, ang ginawa ng LGU hospitals na iba, nawalan na ng mga reagents ang kanilang laboratory at yung pharmacy nawalan din ng mga gamot. Bakit? Eh kasi magsi-zero balance billing, luging-lugi sila, hindi nila kaya. So ang gagawin nila, bumili kayo sa labas, bili sa labas. So in effect, malaki ang bibilhin mo sa labas. So kailangan talaga siyang tutukan at kailangan siyang tingnan that if we impose something, andun din yung support mechanism.
1: So hindi, kasi kung balibawa ako, nagkasakit ako, no, mga kababayan natin, punta ako sa ospital, paano ko malalaman kung may zero balance billing doon at kung sino tatanungin ko kung qualified ba? Lahat ba qualified for zero balance?
0: Kung DOH hospital, nasa ward ka, no, or basic room, qualified ka, supposedly.
1: So zero balance ka dapat?
0: Zero balance dapat.
1: Halimbawa, may sakit ka sa kidney, punta ka sa kidney center. DOH hospital yon, di ba?
0: Yes.
1: Okay, so pagpasok mo doon, mayabang ka na dahil zero balance. Hindi ako magbabayad ng kahit ano dito, ha? Tandaan ninyo, may zero balance billing kayo. Pwede bang ganun?
0: Supposedly. Pero ang hindi kasi sinasabi dyan, yung zero balance billing mo is because nagbayad ang PhilHealth at yung balance, i-charge sa medical assistance program. Yun ang mahirap. Nagkaroon ng optics na, o sige, wala kayong babayaran. Pero ang totoo niyan, may PhilHealth at medical assistance program. So, kung wala yan, talagang naghihigalo.
1: Ikaw ba mag-iisip doon? Ikaw mag-iisip ng PhilHealth at medical assistance?
0: Yung medical director.
1: Medical assistance, hindi nga natin alam sinong pupuntahan, di ba?
0: So, kung ibalik mo, okay naman, maganda yung zero balance billing. Pero, siguro mas para mas maging malinaw at hindi malito yung tao. Let us be honest that it is PhilHealth and the other government assistance na ibinibigay.
1: Mahirap kasi yung supposedly kasi pinapaasa natin yung kababayan natin eh. Pero ang hirap niyan, may zero balance supposedly program. May ano yung ewan ko, yung medical assistance program kung saan naandyan yan ngayon. Alam ko binawasan na ng hamak ano sa mga distrito.
0: Kaya nga nag-donate pa nga tayo ng $10 million sa secretariat ng World Health Organization, that's 620 million pesos. Eh, ang dami ng pasyenteng natulungan nun.
2: Nako, ito. Tingnan natin kung malilaman tayo sa mga susunod mga issue. Pero pagdating naman sa emergency, may maaasahan pa. Dapat kami mula sa gobyerno.
1: Yan ang susunod natin na alamin. Dito sa What's the Point?

0: Human Janet dito sa What's the Point?
1: Maraming naging tanong ha tungkol sa kapag na ospital. Pero paano naman kapag may emergency? Pakinggan natin ang susunod na tanong.
2: Nabasa ko sa Facebook kinto ko sa inatake sa puso yung tatay niya. Tapos tumawag siya ng 911 pero halos 10 minuto bago sinagot. Pagdating ng ambulansya, kulang pa daw sa gamit sa loob at siya mismo pa gumawa ng CPR sa tatay niya. Anong gagawin ko kapag may emergency ako? 911 ba talaga o DOH? Saan ako pupunta?
0: Oh, yun no. May tanong doon sa 911. Ano po bang masasabi niyo, Congresswoman Janet?
3: Alam niyo sa sitwasyon ng Pilipinas, Kuya Alex, kapag merong may masakit, dalhin na agad sa pinakamalapit na hospital. Yung 911 kasi na yan, hindi naman siya konektado sa DOH. So kung iikot-ikot pa, mas lalo lang tatagal. Pangalawa, siguro kasi nauna nga ulit yung announcement at hindi na klaro sa mga tao. Diba, Tito Ronnie? Mm-hmm. Sa ibang bansa, pag nag-911 ka, kahit papano may babayaran pa rin. Correct. O hindi ganun kataas. Tama. Ito dito, ang expectation ng lahat, pag tawag mo ng 911, libre lahat. So ngayon, kumakamot ng ulo ng pulis, ng Bureau of Fire, ng lahat na tatawagan nila kasi nga, hindi naman naplano ng maayos.
1: Ang 911 sa ibang bansa, emergency response. Yung may nangyari, biglaan, tatakbo ka doon. Sa atin dito, yung 911, alam mo, pumunta sa akin yung head ng Bureau of Fire ano, sa mga ilang linggong nakaraan. Sila na palang tumatanggap ng 911 call.
3: Ah?
1: Oh, wala nang pulis na 117 dati, wala na yun. At ewan ko kung anong mga numero pang nandyan sa mga sinasabi nilang emergency numbers. Ano? Pero napunta sa Bureau of Fire. Ang problema, pag tumawag ka sa Bureau of Fire, wala namang ambulansya ang Bureau of Fire na padadala sa inyo. No? At mas lalong walang doktor. So, wala silang pondo. Alam mo yung parang pinatong lang sa kanilang trabaho, sumagot ng telepono. So, tinanong ko siya, anong ginagawa ninyo pag tinawagan kayo? Tumatawag din sila sa mga ibang maaring makatulong. No?
0: So, middleman pa ngayon.
1: Middleman pa.
0: Operator.
1: Medyo may pagdadaanan ka pa ngayon, tapos maghihintay ka, tumatawag din siya. Uh-oh. Tama yung advice ni Kong Janet, tumakbo ka na sa ospital ng sarili mo.
0: So, bale, Tito Ron, Kong Janet, kung iintindihin ko yung sitwasyon ng nag-viral video, so tumawag nga siya sa 911 expecting na ang tinawagan niya ay Department of Health, expecting na yung tinawagan niya magpapadala sa kanya ng isang ambulansya. Kaya pala nagka-delay-delay, pwede nga ang tinawagan niya, tulad nga ng kwento kanina ni Tito Ron na may tinanggap ng ano, mga Bureau of Fire.
1: Ang tinawagan niya, Bureau of Fire.
0: Tapos ang Bureau of Fire tumawag naman doon sa para sa kaso niya dahil parang operator o parang middleman ng ano,
3: maghahanap
0: ang Bureau of
3: Fire. Available na
1: maghahanap
3: sa mga
1: yun,
3: bayan.
0: Kaya natagalan siya, hindi dahil sa responde. Akala kasi ng taong tumawag may naghihintay doon sa telepono, opo, parating na po ang ambulansya. Hindi ganun ang nangyari. Ang totoong buhay na nangyari is sumagot ang isang nasa Bureau of Fire, tapos sino ba dito ang nag-handle dito? May tinawagan siya, kaya umabot ng 10 minutos. Ganun po ang current na sitwasyon na asaan natin.
3: Ang tingin ko hindi na may tinawagan lamang. Naghahanap siya sinong syudad or bayan ang may available na ambulance. Kaya nga, mas maigi pa rin kapag may sakit at may kakayanan, dalhin agad sa ospital. Kung walang ambulansya, tumawag doon sa barangay o sa bayan.
0: Oo.
3: Or sa city hall.
0: At mas maganda pa yung chance ang sa LGU. Tama
3: yes,
0: po ba?
3: Yes,
0: nang may available pa sila.
3: Yes. At 24/7 may driver.
0: So, ibig sabihin, alibawa lang, may magandang sistema ng ambulansya. Tumawag ako. May babayaran ako. Bilang tumawag doon sa emergency na. Tama ba?
1: Tama.
3: Oo, may babayaran doon kung private hospital man yan or kung LGU.
0: Oo.
3: Or government. Andun kasama siya.
0: Na hindi pasok sa PhilHealth.
3: Hindi pasok sa PhilHealth.
1: Wala. Hindi, alam mo kung mga local governments, ha? Kung minsan may mga iba na sinasubsidize na nila. Binibabaw sa amin sa Antipolo, mabait yung mayor namin, binibigay na lang yan na parang tulong sa tao. No? Taka may mga barangay din, na kahit papano gumagawa ng paraan na may parang ambulansya sila. Minsan nabibigyan din ng PCS o ganyan. Pag ganun, medyo inaako na nila yung gastos. Pero hindi parang Amerika ito na 911, andyan ng 3 minuto, walang ganyan dito.
3: Yes.
0: Sos. Habang tumatagal itong usapan natin, Tito Ron at Kong, medyo sumasakit na ng ulo ko, no? Kaya lang, tutuloy na ito. Ayan. Tuloy na pag-abot natin sa sakit ng ulo ng mga kababayan, nating mga nalilito. Pasok next question.
2: Sino ba ang pwede namin hanapin kung sakaling kailangan namin ng government assistant? Medical social worker ba o malasakit center? DSWD o

0: PCSO, ano ba talaga ang gagawin namin? Saan kami lalapit?
1: Yan, saan lalapit?
2: Lahat yan pwede nilang lapitan. Kaya nga nagkaroon ng dapat one-stop shop sa bawat hospital. Pero ang mga congressional offices din ay nagkaroon din ng parang area sa kanya-kanyang district office para dun tumatakbo at yun yung nagpa-facilitate.
1: Oo.
2: Kasi ang hirap kayang umikot ka, di ba, Tito Ronnie?
3: Siguro, pen-pende sa harapin mangyari dyan, di ba? Eh, hindi mo alam eh, talaga kung sinong tatawagan mo. Kasi sa totoo lang ha, sa totoo lang, ako makipagpustaan ako, tumawag ka sa kahit sino dyan. Maghintay ka ng 2 oras bago ka magkakaroon ng sagot sa problema mo. So, tama yung kay Kuang Janet na dami kasing mga yabang na ito programa namin, hindi naman totoo. Kasi wag na lang paasahin yung mga tao kung wala naman talaga. Di ba? Puro yabang lang, wala naman nangyayari. So sana tutuhanin nila ngayon. No? Konti na lang ang panahon itong administrasyon. Sana dito sa darating na 2 taon talagang ayusin itong mga ganito dahil alam mo kung ano ito, mga problema in communication, problema sa pag-uusap ng mga taong kailangan magsatupad nito. Di ba? Usap-usap na lang. Kasi bago mag-announce kung sino-sino, pag-usapan muna nila.
4: Yung malasakit, ano naman po yung programa na yun? Meron pa rin po ba yun?
2: Para ang malasakit kasi, ang talagang programa nun is MAP, Medical Assistance Program. Oo. Na yun yung ginawa namin. Now, pag palit ng bagong administrasyon, napalitan lang yung pangalan, ginawang malasakit.
4: Ah, okay.
2: Pero, ang ginawa naman doon, dinagdag lang na parang one-stop shop.
4: Okay.
2: So, yun nga nagiging problema, nalilito rin ang taong bayan. Kasi bawat administrasyon, may bagong pangalan. Parang, ang YAKAP is a very good program at na-expand. Pero before YAKAP, check up yan. Before check up, meron basta mga 5 pangalan na yan. No? Ngayon, nalilito yung tao. Siguro, ang maganda, magkaroon ng consistency. Pag ito yung pangalan ng programa, tuloy-tuloy na yan. Huwag papalit-palit. Kasi akala ng tao, ito, may bago na naman. Swerte tayo dito. Yung pala, it's the same old banana.
4: Ito, konting intriga to ha. Naging sekretary po kayo ng, health. Ibig sabihin po ba, di na tuloy yung programa nyo ng mga sumunod na sekretary? Kasi parang ngayon, malabo eh. Parang sa panahon nyo, maayos naman. Ano po bang nangyari mula doon sa transition?
2: Kunyari, yung medical assistance program, dinagdagan ng I.
4: Oo.
2: Indigent. So anong nangyari? Hindi nagamit ang pera.
4: Mm-hmm.
2: Ang laking pera na binalik, samantarang ang daming namamatay, namumulubi kasi walang pambayad. Kasi na sinabi nila, dapat indigent lang ang maka-avail. Now, how do you define an indigent? Kasi ang daming magiging indigent at mamumulubi dahil sa isang mahirap na sakit. Yun nga ang pinipigilan. Okay, punta naman tayo sa PhilHealth. Meron kami doon 7 memos to curb PhilHealth fraud. Pagkaalis, siyempre hindi naintindihan nung pumalit, may mga lalapit, binaliktad lahat yun. So ngayon, inayos naman yun ni Dr. Edwin Mercado. So parang bumalik tayo ngayon sa pag-aayos. So I believe yan yung isang dapat magbago sa Pilipinas, not only for this administration, moving forward para sa mga apo ng apo natin. Andun yung consistency. Tingnan mo yung China, di ba? May 15-year plan. On the 10th year, may panibagong 15-year plan. Pag hindi ka sumunod dyan at binago-bago mo, kasi long-term ang planning nila, tanggal ka. So there is consistency. Kaya nga, ang sabi nila, namumuliti ka daw yung mga congressman dahil sa guarantee letter. It's a check and balance. Kasi nakita na namin yan na kung purely hospital lang, merong mga tao sa baba na medyo ini-ex deal yung mga perks na yon. At meron ding mga paggamit na hindi talaga sang-ayon sa dapat paggamitan.
3: Pinupunan natin lahat ito, no? Hindi dahil gusto natin mang-asar ng tao, gagalitin natin yung mga kasama natin sa gobyerno. Hindi. Pinupunan natin lahat ito kasi ito yung nararamdaman ng ating kababayan. Yun ang papel natin dito, iparating sa kanila. Di ba, Alex? Para at least masolusyonan ito mga problemang ito. Marami daw serbisyo, pero marami pa rin tanong ang Pilipino. Di ba? Ito ang isa pang tanong.
5: Madi-discharge na sana yung kamag-anak ko, pero wala kami pambayad sa natitirang bill. Yung mga hospital, pwede po kaya kami hindi pa alisin, lang hindi pa bayad ng buo ang bill? Ano ba talaga ang aming gagawin?
4: Itong mga tanong na to, hindi to planted na tanong, ha? Tanong talaga ng mga kabayan natin. Ha? So,
3: talaga.
4: Katulad nyo, no? Bilhin mo, hindi makaalis sa ospital kasi hindi pa bayad. Ano pong masasabi nyo dito?
3: Kasabang hindi umaalis, tumataas yung bill.
4: Oo.
2: Yes.
3: Oh, di ba?
2: Ang totoo niyan, talagang hindi sila dapat i-hold. Pero ang nagiging problema, dami feed

0: damn if you don't. Kasi may iba na pagpasok, pumili, let's say, ng sweet room. Tapos hindi kaya. Pero yung iba naman talaga, hindi sadya. No? Ang isang nagiging problema na hindi makaalis, yung hinihintay yung professional fee. Sana naman, kapag yung pa-discharge na yung pasyente at alam mong tapos na, mag-iwan na yung PF yung doktor. Kaya nga maganda rin pag uniform may taripa. Kasi minsan kung pag-contact ng doktor, eh umalis pala yon or nagbakasyon, yung dalawang araw na hintay na yan, dagdag bayad sa ospital yan.
1: Mm-hmm.
0: So yun yung medyo problema sa Philippine setting. At again, kung ibabalik natin yung paulit-ulit namin hinihingi sa Kongreso na taripa, at dali nang i-compute nun, and then ceiling ng bawat gamot, at meron naman doon commensurate kung private hospital ka, kung government ka, or kung ward ka or private room, meron din yung, kumbaga merong list, may menu kung magkano ang charging para mabilis, and at the same time, may estimate ng tao.
1: So, ang ano lang natin dito, nakikita natin kasi, ang pinuproblema ng lahat, pag ikaw ay nagkasakit, may nagkasakit ka sa pamilya, pagpunta mo sa gobyerno o humingi ka ng tulong sa gobyerno natin, hindi pagmamahal ang bumabalik sa iyo eh. 'Di ba? Oh. Problema.
2: Mm-hmm.
1: So, 'yun lang sana ang malutas natin kasi 'yan ang unang mukha eh ng paglilingkod sa bayan. 'Di ba? Hindi yung pagagandahin mo 'yung bahay niya, hindi. Nagkasakit, may namatay, ano tulong mo sa kanya? Dahil kumbaga isang malaking pamilya tayo eh. Kaya 'yan ang sa tingin ko, kaya importante 'to, 'di ba? Kong Janet, Secretary Janet, kasi ano eh, pagka hindi maganda yung ang pagharap mo sa tao diyan, nasisira yung buong gobyerno.
2: Sa latest na sitwasyon ngayon, yung talagang walang pambayad na pamilya, ano talagang gagawin para mapauwi? At sino lalapitan para sabihin na hindi justifiable yung pag...
0: Kung pumasok kasi yan sa government hospital, supposed to be wala talagang babayaran yan. Talagang zero balance billing. Kaya nga ang mangyayari, kaya ang alam namin hindi trabaho yon kasi hindi yung legislative work. Pero yung mga opisina ng kongresista, even yung mga mayors at ibang mga officials natin, kaya takbuhan yun kasi pwede mong i-call ang attention. Ilang beses yan na may makakarating sa akin, tatawagan lang namin, ay, ba't hindi pinapalabas ang pasyente? Di ba zero balance billing to? Pag sinabi, eh, kasi pumili ng suite room, ng ganun, eh ba't nyo pinayagan?
2: Hmm.
0: Yun yung mga bagay-bagay. Yun yung importansya rin kasi ng check and balance. No? Hmm. Kumbaga, mahirap din kasing pabayaan mong sila lang kasi pag walang pumupuna, walang tatakbuhan ang taong bayan.
2: So kung may mga emergency, may mga dapat palang alamin bago magpanik. Pero Tito Ron, kailangan bang hintayin muna magkasakit bago tayo humingi ng tulong sa gobyerno?
1: Kasi ang healthcare, hindi lang dapat tumutulong kapag may sakit ka. Pag-usapan natin yan sa pagbabalik natin ng What's the Point?

0: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
1: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.

0: Welcome back sa What's the Point? Kapag healthcare ang usapan, madalas ospital lang una nating naalala. Pero may isa pang parte ang healthcare system, yung pag-iwas sa sakit. Kaya pakinggan natin ang tanong tungkol dito.
1: Tanong lang po, kailangan ba ma-ospital muna bago mabigyan ng tulong ng gobyerno? At pwede rin po ba ako magbigyan ng mga preventive maintenance at libreng check-up?
0: Yun, Kong Janet. Meron nga, di ba?
2: Hindi mo kailangang ma-ospital muna. Uh-oh. Yun nga ang purpose na meron tayong primary health care. Yung mga check-up, yan yung yakap sa ngayon. Bakit? Kailangang chine-check up ka at least once a year para kung meron mang mga sakit ay maagang maagapan. Andun naman yung programang gamot kung saan yung mga maintenance ay binibigay para at worth 20,000 maximum per year para yung mga komplikasyon sa sakit mo, lalo na diabetes, hypertension, ay hindi mangyari. So, available yan. Ang nagiging problema lang dito, aminin na natin, minsan yung ibang mga LGUs, dun lang sila sa enrollment, kukolekta sa PhilHealth. Pero yung

0: serbisyo na hihinto. Yung purpose kasi noon is yung PhilHealth ay parang makina to make the system sustainable. Etong gobyerno maglalagay ng infrastruktura, yung LGU maglalagay ng mga tao, yung PhilHealth ang magbabayad to make that sustainable. So dapat umiikot yun.
1: So kung ako gusto ko magpa-check up, saan ako pupunta?
0: Kung ikaw ay mag-enroll ka sa YAKAP, pipili ka ng facility na pinakamalapit sa iyo.
1: Okay. Pwede so yung primary hospital kunyari na malapit sa
0: hindi nga siya hospital, clinic lang siya.
1: Clinic. Okay. Yes. So pumunta ako doon and then
0: pagka doon kasi pag enrolled ka doon, pwede ka nang pabalik.
1: Paano ako mag-enroll?
0: Ano yun? Meron silang tinatawag nilang first patient encounter. Kukunin yung pangalan mo lahat, enroll ka nila. Pagkatapos, usually niyan bibigyan ka ng number kasi kasama diyan yung telemedicine.
1: So kahit na sino? Kahit na sino, punta ka sa primary health clinic facility na malapit sa'yo.
0: Pwedeng gobyerno, tapos, pwedeng private.
1: Pwedeng gobyerno, private. Pupunta ka doon, magre-register ka.
0: Yes.
1: Pangalan ko, ganito, etc. Et
0: sila ang magre-register sa PhilHealth.
1: Bibigyan niya ikaw ng numero, i-re-register nila sa PhilHealth.
0: Yes.
1: Tapos tuloy na yung check-up.
0: Tuloy na yun.
1: Doon mismo?
0: Yun mismo, sa facility na yun.
1: Kaya, pero wala nang hintay, hindi na kailangan mag-respond pa.
0: Wala na, PhilHealth. Dapat diretso na yun.
1: Okay, so nag-register ako. I-check up na ako.
0: Yes.
1: Okay. Kung ako naman ay nangangailangan ng maintenance, kanino ako pupunta?
0: Yung lahat ng YAKAP centers na yon ay meron silang partner na gamot program naman.
1: Kung Janet, lahat ng primary care hospital clinics are YAKAP
0: Yes, lahat accredited. Lahat na accredited.
1: So kailangan accredited?
0: Yes.
1: Paano mo alam kung accredited or hindi?
0: Kasi meron naman yang naka-announce yan eh. Naka-announce yan, ito yung mga may primary care facilities.
1: May karatula sa clinic, YAKAP accredited.
0: Tsaka bawat bayan, supposed to be may lista yan na nilalabas.
1: Kung ako ngayon, nakatira ako sa libliban na lugar, pumunta ako sa primary healthcare clinic, hindi pala nakaregister sa YAKAP pa, no?
0: Actually, iniikot yan, no? Dati kasi government institutions lang. Ngayon, pati private, umiikot na. Pag-ikot nila, parang medical mission type. Then sasabihan kanila pag yung iba kasi may sistema na sa telepono. Hindi ko lang alam kung kasi like ako sa akin, i-inform kanila by text na na-enroll ka na, ito yung iyong primary healthcare provider.
1: Kasi tayo ang nagsasabi niyan dito, sinasabi ba ng DOH 'yan sa mamamayan? Kasi step by step
0: Ano
1: pinaliwanag natin dito, siyempre nakikipagkwentuhan lang sa atin yung mga ating mga kasama diyan sa labas ano nanonood sa atin. Pero dapat 'yan. Kung meron talagang YAKAP program yung primary healthcare facility, dapat naka-post sa labas ng clinic na yan. Itong gagawin mo, 1, 2, 3, 4, 5.
0: Tama.
1: Tapos kung meron kang preventive maintenance na kailangan, nandun din yun. Kung kailangan mo ito, 1, 2, 3, 4, 5, di ba?
0: Yes.
1: Meron ba? Parang wala ako nakikita.
0: Aminin na natin, yung communication sa Department of Health, yung kanilang health promotion na aspeto, talagang kulang ng kulang sa impormasyon na dapat nakakarating kay Juan at Maria de la Cruz. Nangyayari nga, gawa ng gawa ng panibagong program, hindi pa nga natatapos yung isa. Balik lang tayo dun sa basic. Ano ba yung mga programa ng gobyerno, sabihin natin sa tao, paulit-ulit. Parang bagyo, baha, ngayon, paulit-ulit, doxycycline, dalawang tabletas, inumin agad-agad, libre sa health center. Yung mga ganon. So,
2: wala bang let's do it? Wala mga ganon na let's do it? Pero may tanong tayo, Kong, paano natin malalaman, di ba, libre?
0: Mm-hmm.
2: Ito na naman, may libre naman na gamot. Pero ito nga, preventive maintenance. Yung gamot nga na importante na sa buhay, may sakit ka eh. Ngayon, kukunin mo yung preventive maintenance na gamot. Meron bang
0: siya,
2: budget dyan? O?
0: Hindi siya, maintenance siya. So yung preventive care, ibig sabihin, check upin yung mga tao para malaman na kung may sakit ba, ano ba yung pwede mga sakit. Yun yung sa YAKAP, yun yung sa check-up. Ngayon, yung gamot program ng PhilHealth, 20,000 per year ang maximum allocation bawat tao. Yan naman ay kung makikitaan na may, dati kasi 21 medicines ang sakop niyan. Ngayon, I think 75 na.
2: Uh-oh.
0: So kapag ikaw ay YAKAP member at nakitaan yung may accredited na mga pharmacies na pwede mong kunin yung gamot mo doon. Kaya nga, ang importante dito is yung pag-announce. Ang kagandahan din kasi dito, Tito Ronnie, kung ako lang, no, dati kasi nililimit natin sa government facilities. Ngayon, open na siya sa private, so that's why they have to compete. Hindi na pwede yung tatamad-tamad sa RHU or sa City Health Office. Hindi na pwede yung, ay nako, weekend ngayon, bukas na kayo bumalik. Ay hindi, sarado na kami. Kasi andun yung private sector.

0: Itong government, they compete so that ang kanilang ang kanilang talagang aasikasuhin ay ang taong bayan.
1: 20,000 ang allocated sa isang
2: tao.
1: Paano pang hindi nagagamit 'yon? Saan napupunta 'yon?
2: Per year 'yon, per year.
0: Yes, yes. Per year. Nasa PhilHealth pa rin 'yon.
1: Ah,
0: kasi ano naman 'yun eh, part ng insurance. Although ako personally ang tinitingnan ko noon, kung dumami na, how sustainable kaya siya? Kaya ang magiging dagan, magiging solusyon diyan, again, babalik yung importansya ng medical assistance program.
2: So, lahat itong mga yakap na to, kayang ibigay ito ng barangay health center?
0: Hindi, kaya siyang ibigay ng primary care facility. Usually niyan yung mga RHU.
2: Ano yun?
0: Rural Health Unit.
2: Kaya City ano health binibigay office. Nun?
0: Andun kasi kasama doon yung basic laboratories. Check-up, basic laboratories. Although, hindi siya ganun kakumpleto.
2: So yung iba sa barangay, yung iba saan? Sa city, sa health, saan?
0: Yung RHU regional... kasi siya pag bayan. City health office naman siya pag syudad.
2: Siguro ko ako, taga barangay ako, kahit pwede ako sa city, pwede ako sa province, di ba? Pumunta.
0: Okay. Actually, hindi siya ganun kakomplikado kasi ikaw ang pipili kung saan mo i-enroll yung sarili
2: so,
0: mo.
2: So pwede kahit saan?
0: Dapat pipili ka lang ng isang provider.
2: Isang provider. Kahit saan yung pipiliin mo?
0: Hindi, pipili ka ng isa lang.
2: Kaya
0: like, ako, pipili ako na ito lang City Health Office ng Antipolo.
2: Correct.
0: Yan yung pinili ko. After one year, kung hindi ako kontento dyan, lilipat ako ng ibang facility.
2: Pero yung kakayahan ng barangay health unit, city health facilities, tsaka yung probinsya, pareho yun insofar as yakap is concerned?
0: In terms of yakap, supposedly, kaya may option ka, kapag hindi mo siya gusto,
2: daming
0: pwede kang lumipat.
2: Daming supposedly sa health program. Ha? Supposedly, zero billing. Supposedly, pareho yung kapasidad.
1: Supposedly, wala tayong tanong.
2: Yan na rin, word of the day. Word of the day, supposedly.
1: Oo, yun talaga ang aking what's the word mamaya. May tanong pa ulit tayo ba, may magtatanong pa. Nako, supposedly wala na pero meron pa. Ito na uling tanong.
3: Kung bibigyan niyo po ng grado ang gobyerno at healthcare system ng Pilipinas, ano po ito at bakit? Ano po ang kailangan gawin ng gobyerno para mapaganda ang estado ng kalusugan sa Pilipinas? Ano ba talaga?
2: Ano daw ang grado nabibigay natin sa health services program?
0: I will put it at 5. Bakit? Wala tayong stock ng mga bakuna. Wala tayong stock ng mga gamot. Ang daming nag-i-expire. Ang daming nililibing lang natin. Ang daming mga promises na hindi naman nangyayari. At ang hirap-hirap hanapin kung sino ang tatawagan. Why? Barang bawat every other month, nagpapalit ng assignment yung mga tao sa loob. Ikaw ngayon, USEC ka for hospital. Pagka 2 months after, USEC ka para dun sa mga nanay. After naman nun, USEC ka naman dun sa policy. After naman, napunta ka naman sa PhilHealth. So kung paikot-ikot ka, pati sila sa loob ay nalilito na rin yung mga ulo nila.
1: Peter Rod, gusto mo magbigay ng grado?
2: Ako? Ba, strictong professor ako. De, tama yun. Ako tingin ko ganun din. 50, kasi hindi naman completely wala naman tulong. No? Kaya lang, mahirap maghanap ng masaya sa aking sa distrito ko ngayon. Ang hirap maghanap ng natutuwa sa nakikita nila diyan. Dahil problema talaga. Saka yan sinabi ko kanina, yan ang mukha ng gobyerno, 'di ba? Sana pagandahin natin na mabuti. So siguro tulungan natin yung mga bagong mga pumasok sa posisyon, 'di ba,
0: yes.
2: Kung Janet?
0: Yes.
1: Maraming salamat kung Janet sa pagsama sa amin ngayong gabi. Salamat sa pagbigay ng expertise nyo pagdating sa dapat sa sana mga Pilipino, pagdating sa healthcare sa bansa natin.
2: Bago natin siya paalisin, si Kong Janet, ano ang mensahe mo sa Pilipino na madalas natatakot magpatingin dahil sa gastos?
0: Marami ang yakap centers. Importante ang unang pagpa-check up maski wala ka pang sakit. Sa paraang ganyan, maiibsan mo yung iyong takot dahil parating pa lang yung sakit, malalaman mo yan. Or kung bago pa lang, makaka-maintenance ka na agad-agad. Kapag takot kang magpakonsulta, mahirap yan. Kasi yung takot na yon ay magdadala sa iyo sa kamatayan. Kaya dapat magpakonsulta kapag may sakit, huwag matakot. May mga problema man tayo pero masusolusyunan niya ng gobyerno, lalong-lalo na yan ang punto ni Tito Ronnie at ni Kuya Alex.
2: Okay, maraming salamat, Kong Janet. Thank you very much.
1: Parang isang mahabang doctor's appointment ang naging discussion today, kaya sulit talaga pero di pa tayo tapos guys ha.
2: Sumama kayo sa kwentuhan namin ni Alex mamaya.

0: Tito Ron, high blood ako. Ang dami kong na-realize sa usapan kayo na. Pero bago yun, ito muna ang ating What's the Word? Ito ang supposedly. Ilang beses ko narinig ang supposedly. Tito Ron, ibig sabihin pala niyan, dapat ganun, pero hindi. Muntik na. Di ba tama, Tito Ron? Supposedly. Dapat, supposedly, ay, zero balance, pero hindi. Muntik na. At Tito Ron, isa pang natutunan ko, lagi natin sinasabi, information lang.
1: Yeah.
0: Katulad nung, education, yung napag-usapan natin lang sa internet. Gamitin nyo yung TikTok. Di ba yung parang uso-uso ngayon yung SEO na gano'n? Gano'n, no? Tapos gaganon-ganon ka lang, tuturo mo. Paano kumuha? Para masiguradong zero balance. Ito lang, step one. Step two, di ba? Parang pag-promote ng show natin. What's the point? Every Tuesday, 8 to 9pm, sa Billionaire Channel. Tapos gano'n-ganon ka lang, sa TikTok, gamitin nyo para makuha natin. Kasi parang gano'n nagka-problema, no, Tito Ron?
1: Talaga. Hindi, tsaka yung impormasyon, dalawa yan, di ba? Yung isa, sabi mo yung totoo.
0: Tama, yun.
1: Huwag mo sasabihin ko supposedly lang.
0: Supposedly.
1: Di ba? Yung totoo talaga. Di ba? Pangalawa, yung totoo, ikalat mo. Doon sa madaling makita.
0: Tama.
1: Huwag mo sasabihin, hindi, kung pumunta ka sa website ko, makikita mo yan. Wala yun. Pag nasa barangay yan, naglalakad papuntang clinic, wala namang pupunta pa kaya sa website. Di ba? Dapat nandun, may mga karatula na malinaw, tuturuan yung ating mga kababayan kung paano makinabang dyan sa mga programang ganyan.
0: Alam mo, Tito, isa sa natutunan ko bilang writer na isang network dati, pag naggagawa kami ng concept, huwag mong iisipin yung sarili mong pag-iisip. Iisipin mo yung mga tao sa labas mo dahil hindi naman lahat ng tao may kapasidad ng katulad mo.
1: Tama yan.
0: Kailangan isipin mo na mag-internet kayo sa mga liblib na lugar. Walang internet.
1: Walang signal.
0: So, huwag natin isipin na lahat madaling makakuha ng information. Alam mo ba, tama isa pang natutunan ko, Tito Ron, may isa akong interview. Naging viral. Sabi, Alex, pag inoperan ka ng 40 million, pupunta ka ba sa Australia para doon tumira? Sabi ko, mahal kong Pilipinas. Pero kung may offer na ganyan, consider ko. At alam mo ba ang number one din, Tito Ron, na reason ko ba't lumilipat sa ibang bansa ang mga tao? Healthcare.
1: Totoo.
0: Yung healthcare na, alam mo yung seguridad na may matatakbuhan ka pag nagkasakit ka. Dahil parte ng buhay yung pagkakasakit .
1: Katakataka yan, kasi lahat ng mga bansa sa buong mundo, hinihintay yung doktor na Pilipino, nurse na Pilipino, caregiver na Pilipino, di ba? Pero dito sa atin mismo, sa ating bayan, yun ang reklamo.
0: Yung pinakamagagaling na nurses at doktor nasa ibang bansa. Pag nagsabi ka, kilala na nga tayo, stereotyping nga tayo, joke ni Jokoy, nurse. Pero lahat ng mga tao sa ibang bansa, mga Australian, Canadian, US, pinipipir nila, Filipino nurse.
1: Talaga.
0: Pero Tito Ron, may tanong lang ako. Sa usapan nating healthcare, sa siguro pangkalahatan na rin, ang middle class, meron din ba silang karapatan mag-ano dyan ng mga nakukuhan sa health natin?
1: Well, pag ano mo, sinasabi nila, universal healthcare. Di ibig sabihin sa lahat, di ba? Yung middle class naman, talagang nangakailangan pa rin. Kaya nga nagme-membro sa PhilHealth yan mga yan, di ba? Yung mga sobrang yaman, wala. Sa Singapore nagpupunta ko saan-saan .
0: Pero yung mga middle class.
1: Huwag na yun. Pero middle class, at saka siyempre yung may hirap. Yung may hirap, dapat may subsidy. Di ba? Kasi may tutulong ang gobyerno sa pagbayad. Yung sa mga middle class, total, parang insurance yan. Nagbabayad ka ng monthly.
0: Tama.
1: Di ba? Siyempre, may karapatan ka rin na matulungan kapag dating ng mga biglaan na gastos. Ganun lang yun.

0: patigilin ang corruption.
1: Oo, tigilan na.
0: Hindi
1: tigilan
0: lang dyan sa health at saka sa flood control. Sa lahat.
1: Sa lahat na.
0: Tama na.
1: Oo, tama na. Nag-iisang mahabang konsultasyon so far ang episode ngayon. Pero ano nga ba ang sagot?
0: Ano nga ba ang punto ng healthcare sa Pilipinas? Sasagutin natin yan sa pagbabalik ng What's the Point?

0: I therefore conclude, mahirap maging mahirap at lalong mahirap magkasakit kapag mahirap. Totoo ang kasabihang, health is wealth. Pero sa bansa natin, minsan kailangan mo muna ng wealth para maprotekta ng health. Kaya kapag nagkasakit ka, hindi lang gamot ang kailangan mo. At kapag wala ang pera, kailangan mo rin alamin kung saan ka lalapit. May mga batas at programang ginawa para tulungan at protekta ng Pilipino. Pero ang tanong, alam ba natin na nandoon ang mga ito? Kasi kung may serbisyong para sa tao, pero hindi alam ng tao kung paano ito makukuha, parang hindi rin ito serbisyo. Kaya hindi lang dapat may healthcare. Dapat accessible ang healthcare. Dapat naiintindihan ang healthcare. At higit sa lahat, ramdam ng bawat Pilipino ang healthcare. Kaya dapat gawing mas simple, gawing mas accessible, at gawing mas malinaw. Para naman magandang ending natin. Ito dapat, kasi medyo nakakalungkot yung balita sa health, gawin nating health, health! Hooray! And that's my point.
1: Well said, Alex. Ito ang estado ng healthcare na gusto natin makarating sa bansa. Pero sa budget ng lahat ng sangay ng gobyerno para sa susunod na taon, lalo pang bababa ang klase ng serbisyo na makukuha natin pati sa healthcare. Malungkot man tanggapin, ang dapat nasasandalan natin sa panahon ng gipitan ay hindi natin maasahan. Talagang nakakatakot magkasakit, lalo na sa panahon na ito. Pero habang papalit-palit ang administrasyon, papalit-palit ang sistema at walang iisang solusyon, tayong mga Pilipino ay patuloy na magdurusa. Malungkot man sabihin, that's the point.
0: Maraming salamat, Tito Ron. Muli, ako si Alex Calieja. Pasimple natin ang isyong komplikado para maintindihan ng bawat Pilipino. Dahil ang tanong nyo, madalas tanong ko rin.
1: Salamat, Alex. We are not here to talk about the news, but to know the story and the point of it all. Dapat lahat tayo ay may alam at matutong makialam because that's the point.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Night.
0: Connect the dot, ilang mambabatas at personalidad iniuugnay sa top 10 contractor sa Pampanga.
1: Ombudsman Crispin Remulla, inaambisyong maging Chief Justice ayon sa isang political strategist.
0: Sensitivity is the key. Ilang mga politiko binash sa designer clothes sa relief efforts. Payo naman ng palasyo maging sensitibo kapag bibisita sa disaster areas.
1: Walang kupas. Gov Dilma, nakiolala at hawak mo ang pit sa Civil Service Month event. Naniniwala ang political strategist na si Lito Banayo na posibleng susunod na Chief Justice ng Supreme Court si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla kapalit ni Chief Justice Alexander Gizmundo na nakatakdang magretiro sa darating na Nobyembre. Sa kanyang column sa isang pahayagan, sinabi ni Banayo na batay umano sa kanyang mga source, maaaring maging susunod na destinasyon ni Remulla ang Korte Suprema. Inilutang ni Banayo ang posibilidad na ito kasabay ng pagtatanong kung kailan kikilos ang Office of the Ombudsman laban sa ilang opisyal ng Administrasyong Marcos na iniuugnay din sa kontrobersiya sa flood control projects. Kabilang sa mga binanggit ni Banayo, sina dating Budget Secretary Amena Pangandaman, dating Palace Executive Adrian Bersamin at dating Executive Undersecretary Tri Guy Olaybar. Una nang sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na patuloy pa rin nangangalap ng ebidensya ang Ombudsman kaugnay kina dating Executive Secretary Lucas Bersamin, Adrian Bersamin at Olaybar habang nagpapatuloy naman ang investigasyon kay Pangandaman. Kung matatandaan, tinalagaan ni PBBM si Remulla bilang Ombudsman noong Oktubre 2025 matapos niyang magsilbi bilang kalihim ng Department of Justice. May 7 taong fixed term ang Ombudsman.
0: Nangangamba si Attorney Aide Fajardo sa sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ang kanyang kliyente na si dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mastermind ng flood control controversy kahit hindi pa tapos ang isinasagawang preliminary investigation. Sabi ni Fajardo, maaaring lumikha ng impresyon ang pahayag ni Remulla na may pasya na ang Ombudsman kahit na hindi pa naman tapos ang pagsusuri ng Ombudsman sa mga ebidensya at depensang inihain ni Romualdez tinukoy sa preliminary investigation kung may sapat na batayan para magsampa ng kaso sa korte. Iginiit ni Fajardo na maaaring makaapekto sa opinyon ng publiko ang mga mapanirang bansag bago pa man maresolba ng mga investigador ang magkakasalungat na pahayag at masuri ang kompletong record. Ayon kay Fajardo, hindi dapat mauna ang mga pampublikong akusasyon sa proseso, lalo na habang nagbabago ang mga salaysay ng mga testigo at may mga karagdagang ebidensyang hindi pa naibibigay sa depensa. Hinimok niya ang Ombudsman na resolbahin ang mga reklamo batay sa mga ebidensya. Nais ng abogado ni Romualdez kay Remulla na mag-inhibit sa kaso dahil sa kanyang mga naging pampublikong pahayag na lumikha umano ng impression ng pre-judgment.
1: Inalis ng Sandigan Bayan 5th Division si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan bilang co-accused sa mga kasong plunder at graft na may kaugnayan sa umano'y maanumalyang flood control projects. Ayon sa desisyon, 2 sa 3 mahistrado ang bumotong pabor sa motion ng Ombudsman na i-drop si Bonoan sa kaso. Sabi ng korte, nasa prosecutorial discretion ng Ombudsman kung sino ang gagawing state witness. Si Bonoan ay kapwa-akusado ni Senador Jinkoy Estrada at 3 iba pa sa umano'y sabwatang nagkamal na mahigit 500 million pesos flood control project kickback. Matatandaang noong Hunyo, hiniling ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na isantabi ang kaso laban kay Bonoan matapos ipaabot ng dating kalihim ang kahandaan niyang makipagkooperasyon sa investigasyon. Naunang sinabi ng Ombudsman, mahalaga umano ang testimonya ni Bonoan para matuklasan ang sistema sa likod ng umano'y kickback scheme. Samantala, tinakda ng korte sa September 3 ang arraignment ni Senador Estrada.
0: Pina-freeze ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang mga financial asset ng isang hindi pinangalanang mambabatas. Iniugnay umano ang mambabata sa mga kontrata ng gobyerno na umabot sa bilyon-bilyong piso. Ayon sa AMLAC, bahagi ito ng patuloy na investigasyon para matunton ang flow of funds na posibleng may kaugnayan sa illegal na aktibidad. Wala pang pahayag ang AMLAC kaugnay sa iba pang detalye ng assets.
1: Nakakaranas ngayon ng malawakang fish kill sa bahagi ng Laguna Dibay sa Halala, Rizal. Pinatay ang 34 fish cages o katumbas ng 6.4 na ektarya ng palaisdaan ang apektado ng insidente. Malaking dagok ito sa mga fish cage owner na hindi pa umano tuluyang nakakabawi sa naunang fish kill noong Hulyo. May political update si Ronilo Dagos.
2: Muling tinamaan ng malawakang fish kill ang bahagi ng Laguna Dibay sa Halala, Rizal. Batay sa report ng samahan ng mga fish cage owners, daan-daan tilapia, kanduli, bighead, bangus at palos, pati mga fingerlings ang nagsilutangan at nasawi. Nagsimula umano ang insidente nitong Huwebes at nagpatuloy hanggang ngayon na nakakaapekto sa tinatayang nasa 34 na mga fish cages o 6.4 hektarya ng palaisdaan. Ayon sa mga fish cage owner, malaking dagok ito sa kanilang kabuhayan dahil hindi pa sila tuluyang nakakabawi sa pagkalugi mula sa fish kill noong nakaraang Hulyo. Nananawagan ang mga apektadong operator sa pamahalaan na agad matukoy ang sanhin ng fish kill at mabigyan sila ng tulong para makabangon sa pagkalugi. May pangambang ilan na maaring may kaugnayan ito sa kondisyon ng tubig sa lawa, kabilang ang algal bloom, habang inaalam din ang iba pang posibleng sanhi na kailangan pang mapatunayan sa pagsusuri. Sa ngayon, sinusuri nilang BIPAR ang nakuhang isda at ang water samples mula sa apektadong bahagi, habang sinabi naman ng LLDA na kailangan ng masusing evaluation dahil nakakaranas ng malawakang algal bloom ang Laguna Dibay. Pinag-iingat din ng publiko na huwag kainin o bilhin ang mga isdang lumulutang sa lawa dahil maaring makontamina habang nabubulok. Para naman sa mga fish cage operator, ipinapayong regular na bantayan ang kalidad at temperatura ng tubig upang agad na makapagsagawa ng emergency harvest kapag may nakita ang mga abnormalidad. Para sa Politico Nightly, Ronilo Dagos, Billionario News Channel.
0: Tinatayang higit 2 bilyong piso ang kabuuang pinsala sa infrastruktura, agrikultura at iba pang sektor ng lalawigan ng Occidental Mindoro dahil dito inilagay na sa state of calamity ang probinsya. Tuloy-tuloy naman ang paghahatid ng tulong at mga hakbang sa mabilis na pagbangon ng Occidental Mindoro. Yan ang politiko update ni Romy Luzares.
3: Nasa ilalim ng state of calamity ang buong lalawigan ng Occidental Mindoro matapos aprubahan ng sangguniang panlalawigan ang rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Pinangunahan ni Vice Governor Anisita Dayana Apigo-Tayag ang pag-aprubah sa PDRRMC Resolution No. 6 Series of 2026 kasunod ng matinding pinsalang dulot ng habagat na pinalakas ng tropical depressions Maymay at Nining. Ayon sa PDRRMC, umabot sa 2.19 bilyon ang kabuuang pinsala sa infrastruktura, agrikultura at iba pang sektor ng lalawigan. Ihilingin naman ang paggamit ng 25.7 million quick response fund para sa agarang ayuda, rehabilitasyon at pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong residente. Tiniyak ng pamahalang panlalawigan ang tuloy-tuloy na paghahatid ng tulong at mga hakbang para sa mabilis na pagbangon ng Occidental Mindoro. Para sa Politico Nightly, Romy Luzares, Billionario News Channel.
0: Tinuligsa ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte ang umano'y imbestigasyon ng gobyerno sa mga ari-arian ng kanilang pamilya. Sa isang pahayag, tinawag niya itong political harassment at quote, desperation move para umano gipitin ang kanilang pamilya. Hinamon din ni Duterte ang mga imbestigador na suriin din ang mga sangkot sa isyu ng korupsyon sa flood control. Ayon sa mababatas, dapat pantay ang pananagutan at walang pinipiling imbestigahan. Itinanggi rin ni Duterte ang mga paratang na may kaugnayan siya sa ilegal na droga at sinabing matagal nang naitayo ang kanilang bahay bago lumutang ang mga paratang. Iginit ni Duterte na dapat ebidensya, hindi politika, ang maging batayan ng anumang kaso.
1: Kilala ang Dawin Negros Oriental bilang isang destination para sa diving at marine tourism. Patuloy din ang pagpapalakas ng mga pangunahing serbisyo at infrastructure sa mga barangay. Pag-uusapan natin ngayon ang mga programa ng LGU para sa serbisyo publiko, seguridad, kalusugan at kaunlaran ng mga Dawinyon. Sa ating Politico on the Spot, Vice Mayor Alvin Truita ng Dawin Negros Oriental. Mayong gabi, Vice.
4: Sir Dexter, mayong gabi ninyong tanan. Magandang gabi po sa lahat po ng tagapakinig at tagapanood po sa Billionario News Channel.
1: Vice, kumusta po ang bayan ng Dawin sa ngayon?
4: Ang bayan po ng Dawin po ay nasa maayos po na kalagayan at tuloy-tuloy po ang ating progreso sa ating bayan sa pamamagitan po ng maayos at matatag na liderato po ng aking ama na ang aming alkalde sa bayan ng Dawin na si Mayor Galicano Truita at kasama ng aming mga department heads, mga municipal employees and other municipal officials po.
1: Kayo rin ay kinilala, Vice, bilang isa sa top performing vice mayor sa Negros Oriental na nakakuha lang naman ng 91.2% sa Governance and Participation Index. Para po sa inyo, ano yung pinapakita ng rating na ito tungkol sa inyong pamamahala at kung paano nyo tinitiyak na ramdam ito ng inyong mga kababayan?
4: Sir Dexter, maraming salamat po. No? Pero sa totoo lang po, para sa akin, ang recognition po ito ay para sa akin ay dagdag na lang or bonus na lang po. Dahil ang number one priority po natin talaga ay yung satisfaction po ng ating mga nasasakupan, ng ating mga constituents dito po sa bayan ng Dawin. So hindi ko po masyadong iniisip po yung mga recognition sa totoo lang, Sir Dexter, dahil ang mahalaga po sa akin yung araw-araw po na naririnig natin at nalalaman natin na natutuwa po at kontento ang ating kahit papano ang ating mga kababayan sa ating pinapakita na pagseserbisyo po sa pang-araw-araw.
1: Mm-hmm. At Vice, itong kasalukuyang sinasagawa ngayon ng mga proyekto, ang mga infrastruktura, particular itong road concreting sa mga iba't ibang barangay, ano po yung status ng mga programa niyo po na ito ngayon?
4: Opo, ako po ay natutuwa po na ipaalam po sa ating mga listeners, sa ating mga tagapanood po, at lalo na po sa aking mga kababayan sa Dawin na ang atin pong mga project po para sa ongoing road concretings, mga farm to market road sa iba't ibang mga barangay po ay natapos na po ang ating procurement at tuloy-tuloy na po ang proyekto. Mm-hmm. At nasimula na po ito, Sir Dexter, at inaasahan po namin na matatapos po ito sa lalong madaling panahon po.
1: Mm-hmm. Mga ilang barangay ang makikinabang po dito, Vice?
4: Actually po, iba't ibang barangay po eh. Siguro po
1: sabay-sabay?
4: Sabay-sabay po ito, Sir Dexter, dahil tayo po ay nakakuha po ng 60 million pesos na grant po mula po sa Local Government Support Fund para po sa mga local government unit nung tayo po ay nagsilbi bilang acting mayor. So, yung nakuha po natin yung pondo, nung na-download po dito sa ating local government unit, agad-agad po hindi po tayo nagkaksaya ng panahon. Mm-hmm. At kinumply po natin lahat ng requirements po na pinapapasa po sa atin ng national government at na-procure na po natin yan. May mga awards na po at may mga advice na po para i-proceed na po yung mga projects. At ngayon po ay nasimula na po yung mga road concreting at inaasahan po namin no, na matatapos po ito sa itinakdang panahon po. At tayo naman po ay palagi po tayong nakamonitor, lalong-lalo na po ang aming mayor, sa mga progress po ng ating project po.
1: Oh, bakit po napili ng inyong bayan na isa sa mga prioridad na pagkakagastusan itong LGSF ay yung pagkukongkreto sa mga daan?
4: Kasi po, Sir Dexter, ito po kasing pagbibigay sa atin ng proyekto, nakadepende din po kasi ito sa mga opisyalis po na nakaupo sa isang bayan. Ngayon po, kami po kasi sa ng aking papa, ng aming mayor at ng mga ibang opisyalis, kami po ay palagi pong nagtitingin or nag-iisip kung ano pa yung mga proyekto o mga programa na kailangan pa naming ihatid sa mga kabarangayan. Mm-hmm. So, ngayon po nakita namin na may mga kalsada po, almost lahat naman na po na semento na natin, lahat naman na improve na natin, pero may mga ilang-ilan pa po na kailangan pa po natin ponduhan. Mm-hmm. Kaya gumawa po tayo ng proposal, nag-submit po tayo sa

0: national government ng mga programa o mga program of work at binigyan pansin naman po ng national government ang ating request dahil mm-hmm. talaga pong magsisimula po ito sa initiative po ng mga local officials eh dahil kung wala pong initiative po gagawin ang ating mga local officials ay hindi rin po natin maipapaabot sa national government ang mga suporta o mga proyekto na kinakailangan po namin dito sa aming bayan.
1: Oo. Pag may kalsada, Mayor, kumusta din po yung pailaw doon sa mga kalsada? Paano ito magagamit lalo pag gabi?
0: Good question po, Sir Dexter. Kaya nga po, yung partly po sa aming 60 million pesos, meron din po tayo. Kasi po, various projects po yan, Sir Dexter, hindi lang po para sa semento. So, yung na-identify po natin na mga barangay na, especially po yung mga nasa upland barangays, yung sa mga bukid po, no? So, meron din po tayong allocation po doon para po sa street lighting. So, ongoing na rin po yan na procure na, tapos na po ang procurement at na nai-award na po yan. So, we expect po, Sir Dexter, nakasabay po ng improvement ng mga kalsada sa iba't ibang barangay, eh yung pagpapailaw din po sa mga crime-prone area at mm-hmm. sa hindi naman po crime-prone area, at least po proactive yung approach natin na hindi na po tayo maghihintay ng mga insidente or kriminalidad dahil po sa mga proyekto na ating pong sinimulan.
1: Mm-hmm. Madalas nating marinig kapag nagkakaroon ng mga brownout, mas okay na daw magka-brownout o walang ilaw kaysa naman walang tubig. Kumusta po yung supply ng tubig sa ating mga kababayan diyan sa inyong lugar?
0: Ang supply po ng tubig, isa po yan sa mga concern po namin, no? Sa totoo lang po, very challenging po, no, sa local government unit po ng Dawin dahil mayroon po kaming enough na source, no, mayroon po kaming sapat na source po ng mga tubig sa mga kabarangayan. Ang problema mm-hmm. po natin, yung system po natin na hanggang ngayon ay pinagsisikapan po ng local government unit, lalong-lalo na po nung aking ama na si Mayor Galik Truita. At kailangan po kasi namin magkaroon ng long-term master plan, no, para magkaroon tayo ng sufficient, reliable at safety po na tubig. So ngayon po, meron po tayong grant na binigay po ng aming government, ang mm-hmm. sa provincial government po dito sa Negros Oriental. At meron din po kaming local budget at meron din po kaming grant na nakuha sa national. So yun po, pinagsasama-sama po namin yun para po madahan-dahan po namin ma-establish yung mga water system and distribution po sa iba't ibang barangay mm-hmm. po dito sa aming bayan.
1: Oh, meron din daw po kayong rice distribution program, ang LGU. Paano po natutukoy yung mga benepisyaryo po dito?
0: Opo, salamat po, Sir Dexter. Meron po tayong nirequest po na 5 million pesos po na worth sa ating rice distribution program po ng national government. So tayo po ay nabigyan din po sa pamamagitan ng ating request at na-procure na po namin yan at expected delivery po ng mga bigas po ay ngayong week po, mm-hmm. madideliver na po yan. At ngayon po kasi nagse-celebrate po kami ng aming kapistahan dito sa aming bayan. Oh. So probably po after the Piesta celebration po sa September 10, eh, mag-i-schedule na po kami ng distribution po sa mga barangay. At pagdating naman doon po doon sa pamimili ng mga benepisyaryo, meron po tayong guidelines na sinusunod po, Sir Dexter. At mm-hmm. yan po yung ating community-based monitoring system or CBMS census na nandun po, approved po yan ng Philippine Statistics Authority. Nakikita po doon natin sino po yung mga vulnerable sector, kung sino po yung mga indigent, especially yung mga PWD, mga senior citizen po at mga solo parent. So, yun po ang paraan natin ng pagpili po ng mga benepisyaryo.
1: Mm-hmm. Lately, Vice, naging headlines yung mga nangyari sa mga eskwelahan, mga karahasan. Diyan po sa inyo, may mga hakbang ba na ginagawa ang lokal na pamahalaan para sa kaligtasan ng mga estudyante sa pagpasok nila sa mga eskwelahan?
0: Napakagandang tanong po, Sir Dexter. Sa totoo lang po, nung nangyari po yung insidente po dun sa may Leyte, sa Tacloban, agad-agad po, pagkakinabukasan po, pinatawag po natin yung ating mga members ng local school board at pati na rin po ang ating kapulisan at ang ating municipal social welfare and development kasama po ng ating mga school heads dito po sa bayan ng Dawin. Pinag-usapan po namin kung ano po yung mga hakbang na pwede namin gawin para hindi po yun maparehas o mangyari po yung insidente sa Leyte na na ma-realize po or maranasan po namin dito sa aming bayan. So, yun po ang naging resulta po ay nagpasa po tayo na executive order na atin pong dinadirect ang ating mga barangay officials, mga barangay captains na i-deploy po yung kanilang mga tanod para i-assist po, no? I-assist po yung ating mga estudyante sa pagpasok at paglabas ng mga eskwelahan po para masigurado po natin na ligtas po silang makakarating at ligtas po silang makakalabas. Tayo po ay nakipagtulungan sa mga tanod kahit alam po natin na medyo limitado rin po ang kanilang mga benepisyo. Pero ako po ay nagpapasalamat dahil ang initiative na ito ay sinuportahan ng ating mga barangay officials, ng ating DepEd dito po sa School Divisions Office at na-recognize po ito sa national level po sa isa pong network.
1: Oo. Noong nakaraang linggo po, ay hindi tinuloy ng DILG yung isasagawa sanang parang simulation exercise for emergency. Ano pong pananaw niyo po dito?
0: I cannot speak on behalf of the DILG po, Sir Dexter. Pero sa akin po, no, to be honest, nung nangyari po itong pamamaril po sa Tacloban, after po ng issuance po natin na executive order, ako po ay nag-launch, no, together with the PNP, together with the local disaster, Bureau of Fire Protection, yung mga emergency responder po natin, nag-launch po kami ng simulation exercise without without sa mandato or yung instruction po from the national government. Eh, kasi dahil nasa local po tayo, kailangan po hindi po tayo maghintay dahil kailangan mag-initiate po tayo ng mga hakbang kung paano natin ma-aware or ma-raise yung awareness po sa ating mga eskwelahan, sa ating mga estudyante at mga guro, sa ating community, kung paano ba ang gagawin natin kapag may mga ganong insidente po dito. So, nag-launch po tayo, marami na po tayong public schools na napuntahan. Tayo po mismo personal na pumunta doon para ipakita sa mga mag-aaral at sa mga guro na tayo po ay sinisiguro po natin yung kanilang kaligtasan po. So, continuous po kami. Nung naglabas po ng instruction po ang DILG, huminto po kami. Pero sa pagkakaalam po namin, mukhang ilo-launch na po nila ulit.
1: Okay. Sa pangmatagalang direksyon ng munisipyo ng Darwin, ano po ang inyong vision para sa bayan sa mga susunod na taon? At ano yung mga pagbabagong nais niyong makita sa buhay ng inyong mga kababayan po dyan?
0: Ang gusto po namin, Sir Dexter, magandang tanong po yan. Sana po sa pamamagitan po ng ating paglilingkod at sa pakikipagtulungan po ng ibang opisyalis po, mga tao po sa komunidad dito sa bayan ng Darwin, gusto po namin na maging self-reliant at maging sustainable na po yung pamumuhay ng iba nating kababayan. At hindi man po natin 100% makumpleto, pero at least paano po makagawa po tayo ng malaking impact po sa buhay o sa bawat pamilya po ng Darwin, ng mga Darwinanon, sa pamamagitan po na magpapalakas po namin ng programa sa edukasyon para po mabigyan natin ng sapat na access sa education ang mga mag-aaral nang sa gayon matulungan nila yung kanilang mga magulang at magkaroon sila ng stable na trabaho. Pangalawa po, yung ating pong turismo na nagiging number one source of income po ng aming bayan, pananatilihin po namin na maayos at maligtas ang implementation natin ng mga tourist activity. At i-develop pa po namin yung mga iba pong tourism destination na very potential po for development and possible tourist activity din po. So, Yun po yung tinitignan po namin na Sir Dexter.
1: Okay. Madamo, uging kasalamat, Mayor.
0: Vice Mayor po. Vice Mayor.
1: Vice Mayor. Oh, Buwas da Vlog, makalagaw tada sa Darwin, Negros Oriental. Si Vice Mayor
0: Welcome
1: Alvin.
0: Po kayo. Welcome po kayo, Sir Dexter. Maraming salamat po.
1: Magandang gabi. Attorney Berhil Ligutan, binago ang post matapos umani ng batikos. Disaster scientist Dr. Lagmay nanawagang limitahan ang construction sa floodplains. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Politico 90.
2: Ngayong gabi, sisimulan na natin ang agenda.
3: Instead of counting the years, we count the days. We went beyond and set all the Philippine newsroom's agenda by bravely breaking the stories ahead before anyone else does.
4: Red flag, ang paggasta umano ng 125 million sa loob lang ng 11 araw.
2: Habemus papam, mayroon ng bagong santo pa papa.
5: Ang ilang proyekto ng kumpanya, hindi makita. Ang iba naman, hindi pa kumpleto.
3: 2 years of bold truth. 2 years of being first.
6: Congratulations!
3: That's the order. That's the agenda.

0: Sa day 20 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, dalawang military officials ang humarap sa Senate Impeachment Court. Laking pagtataka nila paanong ginamit bilang supporting document ang kanilang sertifikasyon para sa confidential fund ng DepEd, gayong para umano ito sa isang youth summit. Narito ang ating politiko update.
1: Nagulat
0: ang dalawang Philippine Army official nang malaman nilang ginamit ng DepEd ang kanilang certification bilang supporting document sa liquidation ng confidential funds. Sa Senate impeachment trial, nilinaw ni na Colonel Manaros Boransing II at Colonel Magtanggol Panopio na ang mga certification ay patunay lamang na isinagawa ang Youth Leadership Summit at iba pang anti-insurgency activities. Giit nila, walang nakasaad sa mga dokumento tungkol sa gastos, halaga ng pondo o bayad sa mga informant. Sinabi rin ni Boransing na wala siyang personal na kaalaman kung paano ginastos ng DepEd ang confidential funds para sa mga aktibidad. Sa tanong ni Senator Judge Risa Hontiveros, kinumpirma ni Boransing na walang pondong inilipat mula DepEd patungo sa Philippine Army para sa YLS at IEC activities.
2: I can only say that there were no funds released to the 1st Infantry Tabak Division in 2023 from DepEd.
3: So no funds of whatever source, kahit pa confi o intel funds, at least sa pagkaalam ninyo, ay ginastos ng DepEd para dun sa YLS at IEC campaign ng Philippine Army.
2: For the 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army.
0: Samantala, giniit ni Panopio na hindi sapat ang kanyang certification bilang liquidation document para sa COA. Kaugnay ito ng humigit 100,000,000 pisong confidential fund ng DepEd na pinag-uusapan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinapos na sa trial day 20 ang pagtestimonya ng dalawang opisyal ng AFP. Pero hindi na nagsagawa pa ng cross-examination ang depensa sa dalawa. Paliwanag ng depensa.
4: Yung cross-examination kasi, it's to test the credibility of a witness, no? Without me going into the merits. But if we do not see any issue as to the testimony of the witness, nakita nyo naman po, based on the records naman, lawyers sometimes do not conduct cross-examination anymore. Yun lang naman po talaga yung reason why we don't conduct cross-examination.
0: Bukod pa yan, giniit din ni Attorney Season na ang 15.54 million pesos na reward money na binigay sa mga informant ay saklaw ng credit notice na inisyo ng Commission on Audit.
4: We just want that public record, or that document, the credit notice, to be highlighted as well, that it is included as one of the documents na dapat pong ikonsidera ng ating senator judges during the impeachment trial.
0: Nakatakdang ipagpatuloy bukas September 2 ang paglilitis. Inaasahang susunod na humarap si dating DepEd Undersecretary at Chief of Staff Michael Poa bago si Marisa Grande ng Philippine Statistics Authority. Kaugnay ang mga testimonya sa mga paratang laban kay VP Sara sa umano'y irregularidad na paggamit at liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd.
5: Edit matapos i-bash, yan ang naging tugon ni impeachment prosecution lawyer Attorney Verhi Ligutan sa kanyang Facebook post. Umani kasi ito ng batikos dahil sa una nitong pagkukwento tungkol sa isang flight attendant ng isang airlines. Sa unang bersyon ng post, ibinahagi ni Ligutan na habang natutulog siya sa flight mula Tacloban patungong Manila, tinapik raw siya ng isang flight attendant at binigyan ng paper bag na may laman na pagkain at refreshments. Pero ang issue ng ilang netizen, hindi raw totoo ang post dahil walang flight leg na ganoon na mula Tacloban pabalik ng Maynila. Pero sa hinaba-haba ng post-edit, pinalitan na lang ni Ligutan ang numero ng flight leg.
0: Target ng Finance Committee na tatapusin hanggang sa katapusan ng Oktubre ang mga committee hearing sa budget. Walo ang Vice Chairman ng Finance Committee na maaaring magsabay-sabay na magsagawa ng hearing. Isa rito si Senator Loren Legarda na kasalukuyang naka-extended medical leave. Sabi ni Ejercito, kung hindi aabot si Legarda sa mga pagdinig ng mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa kalikasan, kultura, sining, ay ididistribute anya ang mga ito equally sa pitong iba pang vice chairman. Yan ang aking politiko update.
6: Ay, nung pinadala ko sa kanya yung...
0: Aminado si Senate Finance Committee Chairman J.V. Ejercito, hindi matatapos sa target date ang budget deliberation sa mga committee kung tuwing Huwebes at Biyernes lang ang mga pagdinig. Sabi ni Ejercito, nakapag-usap na sila ni

0: Senate President Win Gatchalian papapapayagan ng Senado ang sabay na committee hearing at regular session.
1: We were trying to adjust, no, kasi mukhang sabi nga ni Senate President Gatchalian, hindi matatapos, no, if we only have 2 days a week for the budgets, no. So baka later on it will be proposed and moved in the plenary that budget hearings may continue even during plenary, no. Special case kasi ngayon lang nangyari na may budget hearings and at the same time impeachments.
0: Sabi naman ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol, maaaring ngayong Miyerkules ay may i-anunsyo si Impeachment Court Presiding Officer Chisis Escudero na pagbabago sa schedule ng impeachment trial. Una nang inirekomenda na ibalik sa hapon ang impeachment trial para makapagsagawa sa umaga ng mga hearing at regular session ng mga senador. Target ng Finance Committee na tapusin hanggang sa katapusan ng Oktubre ang mga committee hearing sa budget. 8 ang Vice Chairman ng Finance Committee na maaaring sabay-sabay na magsagawa ng hearing. Isa sa Vice Chairman si Senator Loren Ligar Garda na kasalukuyang naka-extended medical leave. Sabi ni Ejercito, kung hindi aabot si Legarda sa mga pagdinig ng mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa kalikasan, kultura at sining, i-distribute-an niya mga ito equally sa 7 iba pang vice chairman.
1: Kung talaga hindi kakayan, and then we will just make the proper adjustment later on. Siguro, we will have to divide among the different vice chairmen yung mga agencies, just in case she is not able to make it because of her extended medical leave.
0: Lahat anya ng Finance Committee hearing ay isasagawa sa Senate Building. Ang ibang committee na hindi related sa budget ay isasagawa ang pagdinig sa PICC. Pagigiit ni Ejercito, hindi lulusot sa kanya ang mga last-minute insertions sa 2027 budget.
2: Iniugnay ang ilang politiko at ilang personalidad sa top 10 contractors sa lalawigan ng Pampanga na nagmula sa sumbong sa Pangulo website. Ang nangunguna sa listahan ang Santo Cristo Construction. Ayon sa isang DPWH document, ang general manager ng kumpanya ay si Noel Cruz, ama ng influencer na si Jamie Cruz. Wala pang pahayag ang kanilang kampo. Samantala, ang top 3 na FedStar o Third Star Builders Incorporated ay pagmamay-ari umano ni Ferdinand Beltran, ang kasalukuyang kongresista ng Magbubukid Party List. Nauna nang sinabi ni Representative Beltran na hiniling niya sa government agencies na i-terminate na ang lahat ng kontrata ng Third Star matapos niyang manalo sa eleksyon. Gayon din na hindi siya nakibahagi sa government projects habang nakaupo sa pwesto. Ang nasa 5th pwesto na AD Gonzalez Jr. Construction and Trading Company Incorporated, pagmamay-ari umano ni dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Gonzalez Jr. Nauna nang itinanggi ni Gonzalez na isa siyang contractor. Dinaivest niya ang kanyang construction business matapos maging kongresista. Samantala, ang 1116 Construction na nasa 6th na pwesto, pagmamay-ari umano ng kapatid ni Apalit Mayor Oscar Tetangco Jr. at daughter-in-law ni Magbubukid Party List Representative Beltran. Wala pang pahayag ang mga nabanggit na personalidad kaugnay nito. At sa 8th pwesto na Northern Builders, konektado umano kay Tarlac 2nd District Representative Maria Cristina Christie Angeles dahil asawa niya ang general manager nito na si Victor Angeles. Ngayong taon, inilagay sa preliminary investigation ng ombudsman si Angeles dahil sa umano'y pagkakaugnay niya sa flood control contractor. Nilinaw naman ni Angeles sa isang pahayag na ang mga tinukoy na ilang proyekto ay isinagawa bago pa siya naging kongresista. Hindi naman nabanggit sa pahayag kung nananatili siyang may partisipasyon sa kumpanya. Sinusubukan pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga nabanggit na mambabatas at personalidad.
0: Binash ng ilang netizen ang ilang politiko sa Central Luzon dahil sa paraan ng pagtulong at ang kanilang naghuhumiyaw na designer brand outfits sa pagpunta sa mga binabahang lugar. Kabilang sa pinuna si Pampanga 3rd District Representative Mika Gonzalez matapos mapansin ang pa-same day edit o SDE ng mismong Distribution and Relief Assistance ng DSWD. Samantala, binatikos din online ang ilang opisyal ng Pampanga dahil sa design.

0: designer clothes na suot habang bumibisita sa mga komunidad na sinalanta ng baha. Kabilang dito si Governor Lilia Pineda na sumagot sa mga batikos at sinabing hindi naman ganun kamahal ang kanyang mga suot at hindi rin naman ito palaging ginagamit. Humingi rin si Pineda ng paumanhin kung naging mali ang kanilang attire habang giit niya na mas mahalagang tutukan ang pagtugon sa epekto ng kalamidad at ang paghanap ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa Pampanga. Samantala, damay rin sa mga napuna ang outfit ni Mayor Vilma Caluag habang nasa relief activities.
1: May sagot ang Malacañang kaugnay sa mga kritisismo sa mga opisyal ng Pampanga na nakitang nakasuot ng designer clothes habang nag-iinspeksyon sa mga binahang lugar sa kanilang lalawigan, kabilang na si Pampanga Governor Lilia Pineda at anak niyang si Vice Governor Dennis Pineda. Sa isang press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na pwede namang magsuot ng designer clothes ang mga opisyal ng gobyerno, pero nanawagan siyang maging sensitibo kapag bibisita sa mga sinalantang lugar. Dagdag pa niya, hindi nasusukat sa damit ang serbisyo publiko kundi sa gawa. Mayroon umanong iba pang mga opisyal na simple nga manamit, pero wala namang maitutulong.
2: Siguro, kailangan din maging sensitive kasi lalong-lalo na kung yung mga kababayan natin ay nakakaramdam ng hirap, trauma, at kalungkutan.
0: Nanawagan si University of the Philippines disaster scientist Mahar Lagmay na limitahan ang pagpapatayo ng mga gusali sa natural floodplains o mga lugar na natural na dinadaluyan at pinag-iipunan ng tubig. Sa panayam sa On Point ng Billionaire News Channel, ayon kay Lagmay, ang mga open land sa itaas ng mga flood-prone community ay nagsisilbing natural catch basin na sumisipsip ng sobrang tubig tuwing malakas ang ulan at umaapaw ang mga ilog. Binanggit niya bilang halimbawa ang mga hindi pa napadevelop na lugar sa San Mateo Rizal na nasa upstream ng Marikina City. Babala ni Lagmay kapag tuluyan ang kapag tinayuan ang mga natural floodplains, mas kaunti ang pagpupuntahan ng tubig at mas malaki ang pressure sa mga dike. Dagdag pa niya, maaring malampasan ng mas matinding baha dahil sa climate change ang kakayahan ng mga dike at magdulot ito ng mas malawak na pagbaha sa mga komunidad.
1: Muling umiingay sa social media ang video ng 2023 exchange ni President Ferdinand Marcos Jr. at Pampanga 4th District Representative Ana York Bondo kaugnay ng flood control. Sa situation briefing noong Agosto 2023, tumutol si Bondok sa panukala ni Marcos na magtayo ng impounding system sa Candaba Swamp dahil maaapektuhan umano ang kabuhayan ng mga magsasaka. Sa halip, isinulong ni Bondok ang pag-dredge o pag-aalis ng naipong putik sa mga daluyan ng tubig sa Pampanga bilang paraan para mas mapabilis ang pagbaba ng baha. Pero ayon kay Marcos, pansamantala at magastos ang dredging dahil umabot lamang sa 4 hanggang 6 na buwan ang epekto nito at kailangan ulit-ulitin.
3: Secretary Babe Singson, I'm saying this po in front of the Mayor of Candaba at lahat po ng 4 distrito. Hindi po kami papayag sa impounding po sa Candaba Swamp. That is a wrong concept and we are not going to allow that. At dyan po sa Candaba, dyan po nag-umpisa ang Hukbalahap movement. If you want a security problem, sirain niyo po yung hanap buhay po ng lahat ng mga magsasaka sa Candaba. Mag-walk out po kami dito.
1: Sa kasagsagan ng kasalukuyang pagbaha sa Pampanga dahil sa habagat, muling kumalat online ang 3 taon video ng palitan ng dalawa. Samantala, idineklara na ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga ang state of calamity dahil sa lawak ng epekto ng mga pagbaha.
0: Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 21 bagong na-promote na flag officers ng Philippine Coast Guard o PCG na mamuno ng may integridad at maging halimbawa sa kanilang nasasakupan. Ginawa ni Marcos ang panawagan matapos niyang panumpain sa Malacañang ang isang Vice Admiral, 2 Rear Admiral at 18 Commodores ng PCG. Binigyang diin ng Pangulo ang mahalagang papel ng Coast Guard sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea, pagprotekta sa mga mangingisda at pangangalaga sa marine resources ng bansa. Hinikayat din ni Marco sa mga bagong flag officers na humubog ng susunod na henerasyon ng mga pinuno ng PCG at mamuno na may tapang at integridad habang patuloy na nag-a-adapt ang ahensya sa modernisasyon at innovation.
1: Pinuri ni Solid North Party List Representative Ching Bernos ang paglalabas ng Department of Budget and Management o DBM ng 9.75 bilyong piso para sa mga state universities and colleges o SUCS sa buong bansa. Ayon kay Bernos, timely and much needed ang pondo na makatutulong sa mga SUCs na mapalakas ang kanilang mga programa at serbisyo para sa mga estudyante. Ilalaan ang pondo sa Commission on Higher Education o CHED para bayaran ang mga gastusing unang-unang sinagot ng 108 SUC sa ilalim ng Free Higher Education Program mula academic year 2022 to 2023 hanggang 2024 to 2025. Ayon pa kay Bernos, makakahinga na ang mga SUCs matapos sagutin ang mga gastusin sa libreng edukasyon at mas maitutuon na nila ang pondo sa pagpapalakas ng academic at research programs, student services at mga pasilidad ng mga paaralan. Alert muna para sa political star couple na sina Mayor Lucy Torres at Congressman Richard Gomez. Habang si Conse Angelo De Leon parang ready na rin sa Paskuhan. Bermans pa lang pero may Jose Marichan na. Silipin yan at iba pang chikat ganap sa politiko showbiz ni Carol D.
4: Kapag magkasama ang mag-asawang Richard at Lucy, talagang may pakiling moment. Kapansin-pansin ang sweet and happy moments ni na actor at late 4th District Representative Richard Gomez at Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez sa isang distribution event. At dahil snowmo na nga, may pa matching love song pa. Kaya parang biglang naging rom-com ang simple na pag-uusap ng politiko star couple. Kasama sina Mayor Lucy at Kong Richard sa distribution ng tablets para sa mahigit 400 freshmen ng City College of Ormoc. Work mode man sila pero may kilig factor pa rin talaga ang tunay na love team. Samantala, mukhang nag-advance Christmas greeting na si actress at Pasig City 2nd District Councilor Angelo De Leon. Katabi niya kasi sa kanyang photo ang walang kupas na King of Philippine Christmas Carols na si Jose Marichan. Bermans na talaga, pero hindi lang Christmas vibes ang inasikaso ni Conse Angelo. Duty muna si Conse sa flag raising ceremony nitong Martes ng umaga. Tumalo siya sa seremonya kasama ang ibang opisyal ng Pasig habang binibigyang pagkilala ang mga nagbantay, rumesponde at patuloy na naglilingkod sa mga Pasigueño sa kasagsagan ng epekto ng habagat. From Bermans, punta naman tayo sa isang good luck moment. May special visitor si Manila Mayor at actor Isko Moreno. Isa rin siyang batang tondo. Binisita si Yorme ni Ann Patricia Lorenzo, isang batang taga-tondo na isa sa mga representative ng Pilipinas sa second All-Star Edition ng Miss Grand International sa Thailand sa darating na Nobyembre. Kaya naman ang mensahe ni Yorme, good luck sa batang tondo! Bago pa man makilala bilang mayor ng Maynila, batang tondo rin si Isko. Kaya talagang may special connection sa pagpupursige ng pangarap at pinagmulan ni Ann Patricia. From one batang tondo to another, good luck, Ann Patricia! At hindi rin magpapahuli sa good vibes, ang star for all seasons at actress at Batangas Governor Vilma Santos Recto. Napa-ulala na! Napahawak pa sa beat. Ginanap kasi kaninang umaga ang takbo para sa matatag na serbisyo bilang bahagi ng pagdiriwang ng 126th Philippine Civil Service Month. Halos 2,300 ang nakiisa sa event. At kitang-kita naman ang high energy ni Gov. Vilma. Parang hindi lang takbo para sa serbisyo, kundi takbo rin para sa good vibes. Kahit busy sa public service, may time pa rin para sa konting fun, beat, at ulala moments. Para sa Politico Showbiz, Carol D. Billionaire News Channel.
1: Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar.

0: Sa ating politiko lokal, nagpaalala si Manila Mayor Iscong Moreno Damagoso sa mga Manileño na magsuot ng face mask dahil sa nararanasang very unhealthy air quality sa ilang bahagi ng lungsod. Ayon sa Mayor, ang haze o usok mula sa forest fire sa Indonesia ang nakakaapekto sa air quality. Pinayuhan ni Moreno ang mga kailangang lumabas na magsuot ng mask para maprotektahan ang kanilang kalusugan, lalo na ang mga bata, senior citizens, buntis at may mga pre-existing health condition. Inikayat din niya mga walang importanteng lakad na manatili muna sa loob ng bahay at isara ang mga bintana hanggat maaari. Mask on, Manila. Paalala ni Mayor Iscong Moreno.
1: Hindi po maganda ang ating hangin. Makapagdudulo ito ng masamang epekto, lalong-lalo na sa may mga pre-condition. Inikayat po namin kayo na magkaroon ng protective materials, particular na ang mask. At hanggat maaari, ito ay doblehin ninyo sa lahat po ng mamamayan sa lungsod ng Maynila at yung mga dumadako sa Maynila. At kung wala naman po kayong mahalagang gagawin sa labas, stay indoor. At hanggat maaari, isara natin ang ating mga bintana sapagkat maaari po maapektuhan ang ating respiratory system.
2: Sa Baguio City, muling binuksan sa publiko ang iconic Burnham Lake sa Baguio City. Pinangunahan ni Mayor Benjamin Magalong kasama ang iba pang opisyal ng lungsod ang ribbon cutting ceremony. Tinaguri ang puso ng lungsod, isinara ang Burnham Lake noong Oktubre 2025 para sa rehabilitation at mga improvement project. Ang muling pagbubukas nito ay bahagi ng pagdiriwang ng ika-117 Charter Anniversary ng Baguio City at muling tatanggap sa mga residente at bisita.
0: Sa Cebu Province, nasa 1 bilyong piso ang direktang nilabas ng provincial government sa mga bayan, lungsod at barangay sa loob ng 1 taon para sa kanilang mga priority, infrastructure at development projects. Inulat ito ni Cebu Governor Pamela Baricuatro sa kanyang ikalawang State of the Province address noong Lunes. Samantala, naglaan din ang Kapitolyo na mahigit kalahating bilyong piso sa ilalim ng Combate Cebu Task Force para sa rehabilitasyon at reconstruction ng mga kalsada at tulay na nasira dahil sa mga kalamidad noong nakaraang taon. Kabilang dito ang 12 tulay sa Northern Cebu na nasira sa 6.9 magnitude na lindol at ngayon ay sumasailalim sa repair o reconstruction. Binigyang diin ni Governor Baricuatro na hindi lamang pagpapatayo ng mga proyekto ang layunin ng administrasyon, kundi ang paghahanda ng mga pangmatagalang solusyon sa mga suliranin ng Cebu, kabilang ang water security, flood mitigation, renewable energy at waste management.
2: At sa Sarangani Province, pinalakas ng pamahalang panlalawigan ang quick recovery efforts nito sa paghahatid ng ligtas na inuming tubig sa mga komunidad. Katuwang ng probinsya, ang Philippine Coast Guard naghatid ng emergency water purification at desalination system sa ilang lugar. Ayon kay Governor Rogelio Pacquiao, naglaan ng provincial government ng fuel support para manatiling umaandar ang mga water purification at desalination unit. Mula Hunyo hanggang Agosto, tinatayang nasa 65,000 liters na ng safe at potable na tubig ang naproseso at naipamahagi sa mga apektadong komunidad. Bukod sa pagbibigay ng tubig, ginamit din ang generator ng purification unit bilang libreng community charging station para makapanatili ng komunikasyon ang mga residente. Bago matapos ang araw nyo, heto muna, Pampa Feel Good. Mga kwentong good vibes naman susunod sa politik.

0: Gone Nightly.
1: The Philippines is moving fast, and so are we. Bellionario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country. From Metro Manila and beyond, Bellionario News Channel.
2: Oras na para sa ating litiho. Sino itong politiko na napansin ang isang umbrella girl habang naglalaro sa isang golf course sa Metro Manila? Ayon sa ating Polybird, nakorsonadahan umano ng politiko ang umbrella girl na nasa 20 anyos pa lamang. Sa unang hole pa lang, nagpakita na raw ng interes ang politiko sa dalaga. Pero hindi umano ito pinansin ni girl.
3: Pagsapit sa front nine, diretso na raw ang politiko sa kanyang ilusyon. At sinabihan ang umbrella girl na gusto niya itong makasama kapalit ng malaking halaga. Working student daw ang girl, pero hindi scholarship ang inalok ng politiko, kundi isang one-time encounter.
2: Maulala. Mas lumala raw ang sitwasyon sa back nine nang umano'y hawakan na ng politiko ang likod at wet packs ng dalaga. Hindi na raw pumatol ang girl at pinili na lang umiwas dahil nangangamba umano na maapektuhan ang kanyang trabaho.
3: Mm-hmm. Ang clue?
2: Ang politiko ay kilala sa matabil na bibig at madalas masangkot sa mga intriga sa love life.
3: Kilala mo? Walang initials?
2: Kilala mo eh. Laging na iintriga sa love life.
3: At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mahandog na feel-good story sa Politico Update ni Carol B.
4: Nagpakitang gilas ng kanyang singing chops si Santa Rosa Representative Roy Gonzalez sa isang kamakailang aktibidad kasama ang kanyang constituents. Beat-beat ang gitara. Kumanta si Gonzalez ng handog bilang pasasalamat sa pagkakataong makapaglingkod sa mga tao. Ayon sa mambabatas, dating pangarap lamang niya ang maglingkod sa bayan. Kaya't itinuturing niya ngayon na pasasalamat ang bawat pagkakataong makapaglingkod sa mga patuloy na nagtitiwala sa kanya. Kaya naman, hindi lang serbisyo ang handog ni Congressman, may kaunting harana rin. Non-stop ang chikahan ni na Mayor Sammy Co at Mayor Ruel Balong Molina. Yan ay habang magkatabi sa isang event. Sa isang video na ibinahagi ni Co, makikitang busy-busy ang dalawa habang magkatabi at mukhang walang planong maubusan ng pag-uusapan. May kaunting asaran pa nga, pero kitang-kita na parehong nag-e-enjoy ang dalawa. Ang tanong, ano kaya ang pinagchichismisan nila? Mukhang pwede nang gumawa ng sariling podcast ang dalawang yorme. At simple lang, pero solid ang merienda ni Sikihor Governor Jake Vincent Villa. Fresh kinilaw na imbaw sa kasuka habang ini-enjoy ang presko at relaxing na tanawin sa tabing dagat. Sa ibinahaging post ng gobernador, makikitang ninanamnam niya ang local dish with a sea breeze and the beautiful coastline of Sikihor. Walang kailangang magarbong hapag para sa isang perfect island meal. Kinilaw, suka at magandang tanawin busolved ka na. Talagang mas masarap ang kinilaw pag may kasamang sea view. At yan ang ating political good vibes, Carol D. Bellionario News Channel.
3: Merry Christmas, Ninong Dexter.
2: Oh, September.
3: At nagdaan na naman ang isang araw. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs Plus TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
2: At ako naman si Dexter Galibe. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar, magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politico Nightly.

0: Yung mapa. Yung Bulacan Airport po ay katabi ng Manila Bay. At surrounded by big rivers. At yung rivers surrounding Bulacan Airport today ay may water gauge level. Nakikita niyo na yung tubig doon, hindi tumataas. So, ibig sabihin, hindi ko kami nagkukost ng baha.
1: Ilang linggo nang baha ang laman ng balita. Pero dahil nga ba ito sa ulan o dahil sa mga infrastruktura?
2: Lubog din pero sa usaping confidential funds, ang 20th day ng impeachment trial ni VP Sara. At ayon sa prosekusyon, hindi lang taong bayan ang nabudol sa pera.
3: At sa gitna ng nararanasang kalbaryo ng mga Pilipino, sumadsad na naman ang halaga ng piso.

0: Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
1: Ako naman si Willard Check.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Kasalanan ba ng airport? Ultra-bilyonaryo Ramon Ang pumalag sa alegasyong may kinalaman sila sa pagbabaha sa Bulacan. Metro Manila nagising sa haze. Delikadong hangin dulot ng forest fires sa Indonesia. Nabudol ang AFP. DepEd ni VP Sara ginamit lang umano ang ahensya para sa confidential funds. Dahil sa medical leave, Senator Loren Legarda posibleng sipain bilang vice chair ng Senate Finance Committee. Halaga ng piso, record low na naman. At Lionel Richie, nasa ICU.

0: Kalmado na ang panahon ngayong araw pero ramdam pa rin ang iniwang epekto ng hagupit ng habagat. Ang mga motorista sa NLEX inabot na ng magdamagan sa kalsada. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani, live nag-uulat mula sa San Simon, Pampanga. Lade, ano na ang latest dyan?
1: Kurina, aabot sa ilang oras ang biyahe ng mga motorista sa NLEX matapos isara ang mga entry points dahil sa pagtaas ng tubig baha sa San Simon, Pampanga. Samantala, kahit may araw na, tuloy-tuloy pa rin ang pagbaha sa ilang bahagi ng Central Luzon.
2: Baha, matinding trapiko. Mabigat pa rin ang usad ng mga sasakyan sa magkabilang bahagi ng NLEX dahil ito sa pagbaha sa San Simon, Pampanga na dulot ng pag-apaw ng Pampanga River. Lunes ng gabi nagsimulang tumukod ang pila ng mga sasakyang papuntang North Luzon sa Santa Rita Exit. Umabot pa ang mahabang trapiko pagsapit ng Martes ng umaga. Kabilang dito ang mga truck na may dalang delivery at cargo papuntang probinsya. Kanya-kanya na lang ng diskarte ang mga motorista na nababagot sa usad pagong na daloy ng trapiko. May matiyagang lumaban, ang iba naman pumarada muna at hinintay na humupa ang trapiko at baha. Sa advisory ng NLEX Management, ang Class 1 vehicles na northbound ay liliko sa Balagtas Exit. Pinayuhan ng mga motorista na dumaan sa Maharlika Road at magtungo sa Central Luzon Link Expressway o CLX bilang alternatibong ruta. Sarado rin sa lahat ng uri ng sasakyan ng northbound entries ng Santa Rita at Pulilan. Samantala, bukas na sa lahat ng vehicle class ang San Simon, San Fernando at Mexico southbound toll plazas. Pero dahil sa baha sa San Simon, Class 1 vehicles ay Lane 1 lamang ang pinapayuhang dumaan. Malawak ang pagbaha sa Pampanga. Ayon sa PDRRMO, 334 na barangay sa 20 bayan at isang lungsod ng probinsya ang apektado. Maging ang isang higit milyong katao, kabilang ang mahigit 326,000 na pamilya. Mahigit 17,000 katao naman ang lumika sa mga evacuation center. 18 bahay ang tuluyang nasira, habang 65 naman ang bahagyang napinsala. Sa Olongapo City, patuloy rin ang epekto ng baha. Noong August 31, 165 na pamilya o 517 katao ang lumikas dahil sa pag-apaw ng ilog. Umabot na sa 6,175 barangay sa iba't ibang rehiyon at nasa 2.6 milyong pamilya o 9.1 milyong katao ang apektado. Mahigit 135,000 ang nasa evacuation centers. Umabot naman sa 678 ang naitalang binabahang lugar at dahil sa patuloy na baha, umabot na sa 178 na mga lugar ang nasa state of calamity. Samantala, nangako ang Metro Pacific Tollways Corporation na maglalagay ng flood control barriers sa NLEX. Pagpapadala rin ito ng mga truck at pumping equipment para bumilis ang pag-alis ng naipong tubig sa San Simon. Magbubukas din ng counterflow lane para sa emergency at response equipment.
1: NLEX Management ang pangunawa at pasensya ng mga motorista dahil sa pagka-stranded habang patuloy ang paraan nila, paghahanap ng paraan para maibsan ang baha at maibalik sa normal yung daloy ng trapiko. Kung makikita nyo sa aking likuran ay tuloy-tuloy pa rin yung usad pagong ng mga sasakyan. Yung tubig baha dyan ay aabot sa 30 to 35 centimeter. At hindi naman kinukonsidera ng pamahalaan na patawan ng parusa ang NLEX Management dahil sa pagka-stranded ng mga motorista. Corina?
0: Okay, maraming salamat si Lade Cabagani. Nag-uulat ng live mula sa San Simon, Pampanga.
3: Babala sa mga manonood, sensitibo po ang susunod na balita. Natagpo ang palutang-lutang sa Fishport ang labi ng isa sa apat na sakay ng SUV na nahulog nang bumagsak ang Agana Bridge sa Tarlac City. Ang detalye sa agenda report ni Rona Raka.
4: Makalipas ng halos tatlong araw, nakita na ang isa sa apat na sakay ng SUV na nahulog nang bumigay ang Agana Bridge sa Tarlac City nitong Sabado. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakita sa Fishport ang lumulutang na katawan may 8 kilometro mula sa Lingayen Shoreline sa Pangasinan.
5: Dinala namin dito sa may Dagupan kasi dito pinakamalapit nearest na pagpupuntan namin kasi malapit din ang opisina namin dito. So na-turn over namin sa kanyon ma'am sa proper authority or dun sa PNP natin dito sa Dagupan City for proper identity at para makilat makon may to proper disposition but para malaman yung pagkakakilala ng victim ma'am.
4: Positibong kinilala ng pamilya ng biktima ang labiya bilang si James Patrick Taborlopa, 35 anyos at residente ng Tarlac City. Patuloy ang koordinasyon ng PCG sa coastal barangays ng Lalawigan sakaling may makakita sa tadupang nawawalang sakay ng SUV. Hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ang naanod na sasakyan. Para sa agenda, Ron Araka, Bilyonaryo News Channel, Pangasinan.
6: Tila ipinagtanggol ng Malacanang si Pampanga Governor Lilia Pineda. Napuna kasi ang pagsuot ng designer clothes ng gobernadora habang nag-iinspeksyon sa mga binahang lugar sa probinsya nitong nakalipas na araw. Ayon kay Yusek Claire Castro, mayroong ibang mga opisyal na napakasimpleng manamit pero wala namang naitutulong.
7: Ang pagsiservisyo po ay hindi po nakikita sa damit. Nakikita po ito sa gawa. Nakikita po ito kung visible ba yung mga leaders at nandiyan sila para tumulong.
6: Pero aminado ang palasyo na kailangan ding maging sensitibo sa pananamit ang mga opisyal, lalo na sa panahon ng sakuna.
0: Kailangan na talagang i-decentralize o ilipat sa ibang ahensya ang implementasyon ng mga proyekto ng DPWH. Ayon kay Finance Committee Chair Senator JV Ejercito, dapat ay tapusin na ng DPWH ang mga flood control projects na binayaran na ng taong bayan, imbis na maglaan na naman ang panibagong pondo sa mga proyektong ito. Sa programang memo, sinabi ni Senator JV Ejercito na panahon na para i-decentralize ang construction work sa bansa mula sa DPWH. Ang pagtatayo halimbawa ng mga classroom pwede nang alisin sa DPWH at ilipat sa DepEd ang pangangasiwa. Ang train systems maaaring ilipat sa DOTR habang sa Department of Agriculture ang mga farm-to-market roads. Ani Ejercito, kung may mga programa na mas angkop na ipatupad ng ibang ahensya, maaaring mabawasan ang budget ng DPWH.
3: Sa palagay po ba ninyo, it is possible to decentralize all construction required, including classrooms, pabahay, flood control projects?
8: Talagang nabahira na, no? Dahil sa nangyaring biggest scandal itong DPWH, kailangan talagang i-decentralize.
0: Ayon kay Ejercito, tatapusin na ang mga nakabinbin na flood control projects ng DPWH na nabayaran na ng taong bayan. Giit ng senador, hindi na dapat paglaanan ng panibagong pondo ang mga sinimulan ng flood control projects na hindi tinuloy o kaya ay ni hindi sinimulan pero fully paid.
3: Saan kukunin ang pera? Hindi ba pwedeng yung mga contractors mismo na hindi tinapos ang mga project na yan ang siyang gumastos?
8: Huwag na maglagay ng panibagong mga proyekto kung hindi tapusin yung mga hindi natapos, yung mga may gaps.
0: Dagdag pa ni Ejercito, dapat unahin ang pagkumpleto ng mga flood control project sa mga lugar na madalas binabaha.
8: In accordance with that, yung pong top 10 most flood-prone provinces, dapat doon nakatuon yung mga itong mga isasagawang mga flood control project.
0: Ginawang ehemplo ni Ejercito ang Marikina at Navotas sa maayos na flood control program. Kung dati ay kilala sa mataas na tubig baha parati, ngayon ang mga lungsod na ito ay hindi na inaanod.
8: Ang Navotas is 70% below sea level, pero natanggal ho nila ang baha by installing strategically yung mga bombastic pumps. Yung mga basin, nilagyan ko ng 5 to 6 pumping stations.
0: Hinimok ni Ejercito ang civil society organizations at anti-corruption watchdogs na bantayan ang mga pagdinig sa budget para mapigilan ang korupsyon. Anya, kailangang magtulong-tulong para tunay na mapakinabangan ang mga proyekto ng gobyerno na paglalaanan na naman ng pondong bayan.
3: Pumalag si San Miguel Boss Ramon Ang matapos isisi ng ilan sa New Manila International Airport ang baha sa Bulacan. Narito ang agenda report ni John Reese Calata.
9: Bumelta ang San Miguel Corporation sa mga alegasyon na ang itinatayong New Manila International Airport sa Bulacan-Bulacan ang isa sa mga dahilan ng pagbaha sa lalawigan.
10: Yung mapa, yung Bulacan Airport po ay katabi ng Manila Bay at surrounded by big rivers. At yung rivers surrounding Bulacan Airport today ay may water gauge level. Nakikita niyo na yung tubig doon, hindi ito mataas. So ibig sabihin, hindi ako kami nagkukost ng baha.
9: Matatandaang sa isinagawang protesta ng Kilos Bulacan at iba pang mga progresibong grupo sa harap ng Bulacan Provincial Capital, ang kanilang panawagan, wakasan ng baha, korupsyon at reklamasyon.
11: Hinihingi po namin, hihingi namin lahat ng dokumento, lalo-lalo na yung may kinalaman sa yung Manila International Airport na isa sa nagpalakas, nagpatindi ng pagbaha sa Bulacan. At magsasampa po kami ng demanda sa ombudsman, sa mga korte, para magkaalaman na at mapanagot lahat po ng sangkot dito.
9: Ang tugon ni Ang.
10: Whatever legal means na gusto nila gawin, gawin nila. Wala makakapigil sa kanila yun.
9: Nilinaw rin ng SMC na hindi reclaimed ang kinatatayuan ng Bulacan Airport. Base sa 2008 aerial view, may landmass doon na kalaunay ginawang fish pond. Ibinida pa ng kumpanya ang kanilang programa na Better Rivers PH na tumutulong sa paglilinis at dredging ng mga ilog sa bansa para maiwasan ang pagbaha. Kabilang sa mga naserbisyohan nito ang lalawigan ng Bulacan, kung saan mahigit 4.3 million cubic meters na ang volume ng kanilang ilog na nahukay na may habang 95.3 kilometers. Ayon kay Jimmy Lu, project manager ng Better Rivers PH, isa sa kanilang mga nakikitang dahilan sa pagbaha sa lalawigan ay ang maliit na daluyan ng upstream rivers, kaya kailangan anilang luwagan at laliman ang mga ito.
12: Sa ilang lugar dito sa Bulacan, kabilang na ang paumbong, hindi lang oras ang binibilang sa paghupa ng baha, kundi linggo o buwan.

0: sa baba. Ang gawa namin laban na sa baba.
1: Ayon sa magkapatid, dahil sa matagal na paghupa ng tubig sa kanilang tahanan, hindi na nila ibinababa ang mga gamit na ipinatong sa mga lamesa. Anila, aabutan din naman kasi ito ng baha sa susunod na taon.
2: Ang panawagan ng mga Bulakenyo, wakasan na ang tila kawalan ng konkretong solusyon ng gobyerno sa dekada-dekada ng pagbahang nararanasan dito. Para sa Agenda, John Riz Calata, Billionario News Channel.
3: Iginiit ng Aboitiz Renewables na hindi nagpapalala ng pagbaha sa Olongapo City ang kanilang solar power project. Sa gitna ng mga tanong at mangamba kaugnay ng pasilidad, ayon sa kumpanya, kinumpirma ng isang independent third-party study na hindi pinalala ng solar power plant ang pagbaha sa mga komunidad sa ibabang bahagi nito. Sinabi rin ng Aboitiz na may mga sistema ang pasilidad para sa drainage, pag-ipon ng rainwater at slope protection, at sumusunod ang proyekto sa mga pamantayan at permit requirements ng gobyerno. Kasabay niya, nagpahayag ng pakikiramay ang kumpanya sa mga apektadong pamilya. Nagsagawa na rin daw ang subsidiary nito na AP Renewable Energy Corporation ng relief operation sa Olongapo.
4: Nasa halos 1,000 na ang death toll sa delubyo sa Nepal. Patuloy naman ang search and rescue sa higit 4,000 pang nawawala. Ang detalye sa agenda report ni Laika Cuevas.
5: Kagimbal-gimbal ang mga eksena sa Nepal. Isa-isang nakukuha ang mga labi na mga biktima ng malawakang flash flood na pumatay sa daan-daang katao. Inalo ng yelo, putik, bato at debris ang mga komunidad. Ang dati raw na mga nayon, tila naging libingan na ayon sa mga residente. Marami sa kanila, wala na ring babalik ang tirahan.
6: Some 65,000 people require emergency water, sanitation, hygiene support. More than 22,000 children need protection.
5: Libo-libo pa rin ang nawawala. Higit 900 pinaniniwala ang na-trap sa mga hydropower tunnel. Unprecedented at catastrophic kung tawagin ng mga opisyal ang nangyaring flash flood sa Nepal. Sa gitna ng search, rescue at retrieval, patuloy din ang mass burials. Para sa Agenda, Laika Cuevas, Billionario News Channel.
4: Binalot ng haze ang ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa forest fire sa Indonesia. Kaya naman pinag-iingat ang mga residente. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor.
7: Madilim ang kalangitan sa Metro Manila, hindi dahil sa sama ng panahon o smog na karaniwan nating nararanasan. Dahil ito sa haze na epekto ng forest fire sa karatig bansa natin na Indonesia. Kaya naman agad nagbabala ang mga LGU na gumamit ng face mask o kaya ay iwasan munang lumabas. Suspendido na rin ang klase sa Quezon City dahil sa polusyon. Acutely unhealthy, kung tawagin ng DENR Environmental Management Bureau ang hangin sa Metro Manila, lalo na sa Parañaque at Las Piñas, maging sa QC.
8: As early as August 30, nagka-categorize na yung mga sensors ng unhealthy na air. As early as 8 p.m., minomonitor na namin yon. We recommended na yung suspension of classes. But then, every 2 hours kasi minimeasure uli yun eh. So we waited until 4 a.m. Total, yun naman talaga yung standard naming suspension of classes announcement na baka sakaling mag-iba yung category niya. But then, dumire-diretso siya and ngayon, mas malala pa siya. Mm-hmm. That's why we really suspended it as early as 4 a.m.
7: Ramdam na mga commuter ang polusyon.
9: Personally, pagka walang mask, para akong hinihika eh. Hirap huminga.
10: Naka-mask ako for protection na rin kasi senior na kami eh. So anything na alam mo yon, yung risk sa paligid, so hindi kami ganong, we will not get affected.
7: Delikado ang haze para sa vulnerable group gaya ng mga may hika at iba pang respiratory problems, mga bata, matatanda at mga buntis. Sa ngayon, wala pa raw na iuulat na nagkakasakit dahil sa polusyon, pero nakahanda naman daw ang mga ospital. Dito sa QC, kada 2 oras ang pag-monitor sa air quality sensors. Nakaantabay naman ang Billionaire News Channel para sa updates kung bumubuti na ang air quality at kung maaari na

0: military official ang tumestigo sa Senate Impeachment Court sa 19th ng paglilitis ng pangalawang pangulo. Wala raw silang natanggap na anumang pondo o kahit ideya sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara. Report ni Dexter Ganibe live mula sa Senado. Dexter?
1: Corina, naka 2-1 ang prosekusyon ngayong araw. Ibig sabihin, dalawang testigo sa isang araw. Para doon sa kanilang case build-up dito sa impeachment court, may kaugnayan doon sa kanilang aligasyon ng irregularidad ng paggamit ng confidential fund ng Vice Presidente bilang kalihim ng Department of Education. Umalingaungaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang testimonya ni AFP Colonel Manaros Buransing II ang paggamit ng nasa 15.5 million pesos na confidential funds ng DepEd para sa mga informant. Sa harap ng Senate Impeachment Court, sinabi ni Buransing na walang pondo, regular man o confidential mula DepEd ang natanggap ng kanilang unit para sa 2023 Youth Leadership Summit o YLS.
2: No funds whatsoever or any amount was downloaded to the 1st Infantry Tabak Division for 2023 for the Youth Leadership Summit and Information, Education, Communication Campaign, sir, okay, by any government agency, sir.
1: Ang pagkakaintindi raw ni Buransing, patunay lamang ito na lumahok ang mga stakeholders sa programa. Pero lumitaw sa pagdinig na isinumite ang certification sa Commission on Audit bilang supporting document sa liquidation ng 15.54 million pesos na confidential funds. Tinanong ng prosekusyon kung ginamit ang certification para patunayan ang success ng surveillance activities at bigyang katwiran ng paggamit ng pondo. Pero ginit ni Buransing, hindi niya alam na gagamitin ang certification para sa confidential fund liquidation. Nilinaw din niya na ang pondo para sa YLS ay nagmula sa iba't ibang ahensya at LGU at hindi sa DepEd.
3: Kung wala po kayong natanggap na pondo from DepEd o para sa 8 Youth Leadership at sa 53 Information Education Campaign noong 2023, eh anong pondo po o saan kayo kumuha ng budget para dito?
2: Yes, sir. Sir, good afternoon, sir. The funds for the Army participants, sir, for coordination and other expenses of the Army participant to the Youth Leadership Summit is programmed by the Army, sir, through its budget, sir.
1: Sa pagharap naman ni Colonel Magtanggol Panopio, tahasan niyang inamin na hindi niya inaasahan na gagamitin ang inisyu niyang certification sa DepEd para sa matagumpay na civil-military operations sa nasasakupan niyang lugar noong 2023 para sa liquidation report. Nalaman lang daw niya ito nang dumalo siya sa pagdinig ng Kamara noong Oktubre ng 2024.
4: Medyo nagulat po kami kasi yung pong aming certification is only for the certification that we conducted the Youth Leadership Summit. Hindi po namin sinacertify anything about money or funds, Your Honor.
1: Ayon sa prosekusyon, mahalaga ang testimonya ng dalawang AFP official dahil ito ang unang pagdinig na direktang tumalakay sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara bilang Education Secretary. Ang mga aligasyon ay pinabubulaanan ng depensa at nananatiling nasa impeachment court ang pagtatasa kung may sufficient na ebidensya para patunayan ang mga paratang. Una nang nabanggit ni Colonel Buransing na si dating DepEd Chief of Staff Michael Poa ang humingi sa kanya ng certification kaugnay ng mga YLS activities. Kaya bukas, inaasahang ihaharap ng prosekusyon bilang kanilang ikatlong hostile witness si Attorney Poa na kabilang sa defense team ni VP Sara. Sara, Corina, dito sa dalawang testigo na iniharap ng prosekusyon ngayong araw, hindi na nagsagawa pa ng cross-examination ang depensa. Kaya naging mabilis, Corina, itong naging pagdinig ngayong araw. Nanindigan kasi itong si Attorney Sheila Season, ang defense counsel o lead defense counsel, na malinaw namang nakasaad doon sa mga certification na inisyo nitong mga AFP officials, yung katagang decertification is issued. This certification is issued for whatever legal purpose it may serve. Dagdag pa ni Attorney Sheila Season na itong 15.54 million pesos na binabanggit ng prosekusyon is saklaw noong credit notice na inisyo ng COA para sa DepEd. Ang COA ay nag

0: issue ng credit notice sa isang ahensya ng pamahalaan kapag nagawa nilang maayos yung kanilang paggasta, kompleto sa mga dokumento, yung kanilang liquidation at walang question yung paggasta doon sa pondo na inilaan doon sa mga specified na mga proyekto. Corina?
1: So, Dexter, wala si Attorney Michael Poa sa defense team kanina. Bakit? At saka tuloy pa ba yung pagharap niya bukas, hindi ba, bilang hostile witness?
0: Tama ka dyan, Corina. Napansin nga ng karamihan kanina nang magpan yung camera doon sa loob ng impeachment court, wala doon sa panel ng mga defense itong si Attorney Michael Poa. Kaya nagtanong ang karamihan kanina dito sa press con ng depensa at binanggit na hindi na siya sumama pa doon sa panel ng depensa. Actually, simula pa last week ay hindi na nila nakakausap pa itong si Attorney Poa dahil dahil sa kanyang nakatakdang pagharap sa impeachment court bilang testigo ng prosekusyon. Ayon dito sa depensa, sariling desisyon daw ito ni Attorney Michael Poa na dumistansya sa kanila bago ang kanyang pagharap sa impeachment court. Corina?
1: Okay, so bukas natin aabangan yan. Maraming salamat, Dexter Ganibe, nagulat ng live mula sa Senado.
2: Nabudol ang AFP. Yan ang paniwala ng House Prosecution Team kasunod ng testimonya na ginamit daw na front ang Youth Leadership Summit para sa DepEd confidential funds noong panahon ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Joan Manalo.
3: Kumbinsido ang prosekusyon na may misrepresentasyon sa paggamit ng confidential funds ng DepEd noong kalihimpan ng ahensya si VP Sara. At ang mismong testimonya ni Armed Forces of the Philippines Colonel Manaros Buransing II Anya ang makapagpapatunay nito. Sinabi kasi ni Buransing sa kanyang pagharap sa Senate Impeachment Court ngayong araw na para sa attendance at event conduct lamang ang certification na binigay nila sa DepEd noong 2023 Youth Leadership Summit o YLS.
4: Na may misrepresentation because the certificate only proves that there was a summit that was conducted. There was such an event that happened in that particular date. Pero it did not prove anything as to the utilization of confidential funds. It did not prove anything that the reward was made during that event.
3: Ang programang YLS Anya ang isa sa mga pinaggamitan ng 15.54 million pesos na DepEd confidential funds noong 2023, panahon kung kailan nagsilbing kalihim ng ahensya si VP Sara. Pero hindi raw alam ni Buransing na gagamitin ng DepEd ang naturang certification bilang patunay o justification ng kanilang paggastos ng pondo na isinumitin ng DepEd sa Commission on Audit or COA.
4: Nabudol po ang AFP. Ganun po kadesperado ang Department of Education sa panunungkulan po ni Secretary Sara Duterte na yung legitimate na operation na matagal nang ginagawa ng AFP ay willing paniling bilang gamitin ito as a front to justify the confidential funds which was flagged or which was observed under the AOM audit memorandum observation na bawal paggamitan.
3: Ayon din mismo sa testimonya ni Buransing, wala ni isang kusing mula sa regular allocation o confidential funds ng OVP at DepEd ang natanggap o nagamit para sa YLS program at IEC campaign ng Philippine Army.
4: So ginawa ba nilang informant at spy itong mga estudyante na ito? So which bring us to the issue of ano ba talaga yung qualification niyo for an informants, di ba? Paano ba kayo nagde-determine kung sino yung babayaran niyo ng mga informants?
3: Nanindigan naman ang depensa na bahagi ang 15.54 million pesos ng 75 million pesos na DepEd funds na nakalusot sa COA sa pamamagitan ng isang credit notice. Pero nang tinanong si House Prosecutor Joel Chua kung sapat pa rin bang sabihin na may confidential fund misuse sa kabila ng COA credit notice,
5: that is for the senator judges to appreciate.
3: Para naman kay Adyong, pagkakataon ito para sa COA na balikan ang mga naisumiteng dokumento ng DepEd kaugnay sa paggasta ng 15.54 million pesos na confidential funds dahil sa impormasyon mula kay Buransing. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel.
6: Bawal na ang cellphone, earpiece, smartwatch at iba pang gadget na mga testigong haharap sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon sa rules ni Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero, bawal ang mga gadget na maaaring gamitin sa pagtanggap o pagpapadala ng komunikasyon kahit tuwing recess ng korte. Kasunod ito ng viral photo ni OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio na may earpiece umano habang tumistigo. Nilinaw ni Escudero na AI-generated ang litrato at hikaw lang ang suot ni Ortonio.
1: Palipad hangin ang sagot ni NBI Director Melvin Matibag sa balitang iniimbisigahan na ng kanyang ahensya ang mga ari-arian ng mga Duterte. Ito'y kasunod ng alegasyon ni Davao City Congressman Paolo Duterte sa isang social media post na pinapasilip na sa Public Corruption Division ng NBI ang mga ari-arian ng kanyang pamilya. Bagamat sa tingin ni Matibag ay hindi siya ang pinapatamaan, patuloy daw ang imbestigasyon ng NBI sa kahit sinong sangkot sa mga ilegal na gawain.
7: If other people pierce na ako yun, or siya, kung ako'y pinatutungkulan niya, then kung meron siyang kinalaman sa mga krimen, then he will be investigated.
2: Tila sing bilis ng kidlat, tinapos ng House Committee on Appropriations ang pagdinig sa higit 10 billion pesos na proposed budget ng Office of the President. Yan ay kahit halos kalahati ng pondo ay confidential funds. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
8: Wala pang 20 minuto, tinapos na ng House Committee on Appropriations ang pagdinig sa proposed 10.15 billion peso budget ng Office of the President. Wala ring ni isang kongresista ang nakapagtanong dahil sa musyong pairali ng tinatawag na institutional and interbranch courtesy, bagay na maring tinutulan ng ilang mambabatas.
9: Lakas baka demand ng kongresong ito ng transparency para sa Office of the Vice President? Dapat ganun din para sa Office of the President. Lalo pa ngayon, dahil ang taong bayan gustong marinig ang paliwanag ng Office of the President sa pagkakasangkot ng presidente at ng mga cabinet officials niya mismo hinggil sa issue ng flood control.
10: Mr. Chair, no other than the President, President Bongbong Marcos, has repeatedly said na dapat magkaroon ng transparency at accountability at all levels of our government. Pero ngayon, Mr. Chair, tila nadidefeat yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa transparency at accountability.
8: Kapansin-pansin na halos kalahati ng pondo ng Office of the President ay confidential and intelligence funds na dinipensahan Executive Secretary Ralph Precto.
11: Sir, half of the budget of the Office of the President, confidential funds. How can we assure the public?
12: Less than half, 45% roughly.
11: But how can we assure the public na magagamit?
12: Well, in the past, like I said, there is an unmodified opinion of GOA, the highest rating opinion of GOA. So yun ang record ng Office of the President.
8: Kahit may tutol, meron ding sumuporta sa pondo ng Pangulo, kabilang na ang bumabatikos sa kanya.
13: I would like to express my support to the President's 10 billion budget. Simply because sa tingin ko po ay sumunod ng Pangulo na tayo ay nasa austerity at binaba niya ng 64% yung kanyang budget. At yung pong confidential funds, I think at this point in time, very necessary para sa ating Pangulo.
8: No comment naman ng anak ng Pangulo sa budget ng kanyang ama.
14: I'm not giving any interviews.
8: Malaki ang ibinaba ng proposed budget para sa Office of the President sa susunod na taon. Ngayong taon kasi, aabot sa higit 27 billion pesos ang inilang pondo para sa opisina ng Pangulo. Pero next year, bababa na lang yan ng higit sa 10 bilyong piso. Paliwanag ni Executive Secretary Ralph Precto, kabilang daw kasi sa mga pinondohan ngayong taon ay ang ASEAN 2026 na ginaganap dito sa bansa. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
6: Nagprotesta ang ilang grupo sa harap ng batasan para kondinahin ang mas mababa raw na 2027 budget ng Agriculture Department. Sa halip daw kasi na dagdagan dahil sa mga pagbaha at mataas na presyo ng petrolyo ay binawasan pa. Magpupulong daw ang mga grupo at ang DA sa September 7 para magkalinawan sa mga pangako ng ahensya.
14: Nananawagan tayo sa mga kongresista, sa mga senado at higit sa lahat kay Bongbong Marcos. Kung seryoso silang resolbahin yung napakataas at napakaraming nagugutom sa ating mamamayan, kailangan niyang paunlarin ang ating lokal na produksyon.
1: Handa raw palitan ng Senate Finance Committee si Senador Loren Legarda bilang vice chairperson dahil sa kanyang extended medical leave. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, hindi na raw pwedeng maantala ang 2027 budget deliberations, lalo't nakatoka sa senadora ang ilang government agency. Nahaharap sa preliminary investigation ng ombudsman si Legarda at ang kanyang anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste, kaugnay ng umano'y multi-billion peso ghost solar projects.
15: Dr. Vlogger Mikhail Barshavsky recalls his past romance with Pia Wurtzbaum. Minention niya ang kanilang relationship in his latest podcast with Filipino-Canadian content creator Nurse John. The two were discussing about the pressure of being a successful Filipino. At nabanggit ni Nurse John na ramdam ito sa pageantry.
16: I don't know if you know what Miss Universe is.
17: Unfortunately, I'm very well-versed.
16: Are you well-versed? I watched that.
17: Well, you probably don't know, but I should share some of my history. I dated Pia Wurtzbach at the peak of her career.
15: 2016, na na-confirm ang relationship ni Pia and Dr. Mike. In 2023, kinasal si Pia sa businessman na si Jeremy Johnsy. Dahlia begins her elementary era. On Instagram, shinare ng mom na si Ann Curtis ang preparations nila for her first grade journey. Kabilang dito ang bagong layered hairdo ni Dahlia. Flinex din ni Ann ang bag, red shoes, and colored pens ng anak. Biro pa ni Ann, hindi mawawala ng marker si Dahlia. Victoria Beckham's fashion and beauty business hits profitability for the first time. It made an operating profit of 7.3 million pounds in 2025, boosted by the popularity of her foundation drops. 2008 nang itinatag ang Victoria Beckham Holdings but has struggled with losses over the years. Sa Netflix documentary last year, inamin ng former Spice Girl ang financial trouble, saying the company was tens of millions in the red. Wala na raw dapat siyang business if her husband, David Beckham, did not bail her out.
2: SIM Registration Act, hindi raw effective. At Wonder Woman star Gal Gadot, may banat sa DC Studios. Susunod yan sa agenda.

0: personnel and resources management.
1: Doon ako nagulat na hindi masyadong nagbago.
2: But here, every voice gets heard.
3: The area in question was discovered by somebody who turned it over to the Philippine government.
4: Baka naman may abubad.
2: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
5: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa north at southbound lane. Di raw epektibo ang SIM Card Registration Act para pigilan ang mga scammer ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group. Kaya naman, dapat na raw itong maamyendahan. Yan ang agenda report ni Edwin Balasa.
6: Pag-amyenda sa SIM Card Registration Act ang panawagan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa mga mambabatas. Sa gitna ito ng pagdami ng kaso ng scams, kabilang ang huling nadakip sa ikinasang entrapment operation. Ang SISTE nagbebenta online ng suspect na mahigit 400

0: 500 registered SIM cards sa Ubando, Bulacan. Ayon sa ACG, hindi na epektibo ang ipinatutupad na batas.
1: Kasi po, talaga masasabi ko, almost of the cyber cases, mga cyber crimes committed, ay nagsisimula po sa SIM card. So, ito po ang problema natin, ang hirap po natin mamonitor because marami pong pagkukulang at hindi naayon na ang ating existing laws.
0: Panukala ng ACG, lagyan ng mga probisyon ng batas, kasama na ang identity verification kung saan gagamitin ang national ID.
1: So, meron po tayong national ID na merong kakibat na biometrics details. So, ito na po ang gamitin natin. Then, kailangan po natin ng activation ng SIM card only after successful registration and identity authentications. Hindi po yung pakabili, pakaregister agad, ito ay activated na. So, as much as possible po, hindi po natin paintulutan ang pag-transfer ng mga registered SIM card sa ibang tao without proper documentations.
0: Dagdag ng ACG, hindi dapat basta-basta maipapasa ang SIM card sa ibang tao. O kaya naman ay magpalit ng SIM card nang walang maayos na documentation. Dapat ay magkaroon muna ng cancellation na susundan naman ng replacement. Dapat din daw limitahan hanggang sa 5 SIM lang ang pwedeng ipagkaloob kada individual. Para sa Agenda, Edwin Balasa, Bilyonaryo News Channel.
2: Huli ng NBI Special Action Unit sa General Trias, Cavite, ang isang sasakyang may dalang MC catcher sa tulong ng device na kapagpadala ng mga mensahe na nagmumukhang galing sa lehitimong numero kasama ang mga mapanlinlang na link at financial offers. Arestado sa operasyon ng isang Chinese national na siya umanong operator ng device.
3: We want to warn the public na huwag mag-rely doon sa mga nakukuha ng mga messages kung kainahinala ito at hindi natin alam yung number. Minsan nga, dahil itong katulad ito, MC catcher na to, pwedeng gamitin na parang number na akala mo kakilala pero ginagamit ito para magkaroon ng pagkakataon na lokohin yung ating mga kababayan.
2: Patuloy ang investigasyon ng NBI sa lawak ng operasyon at sa posibleng paggamit ng teknolohiya para sa iba pang illegal na gawain. Nasa kustudiyan na ng NBI ang suspect at nahaharap sa patong-patong na kaso.
4: Good governance, public trust at wage hike. Yan ang itinulak ng mga eksperto sa forum ng Philippine Institute for Development Studies. Kasabay nito kinilala rin ang Bilyonaryo News Channel para sa evidence-based reporting. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
5: We need leaders who are sensitive to the pain, who are sensitive to the anger, to the collective anger, who is sensitive to the disenchantment, disappointment, cynicism, and to understand where that's coming from.
6: Good governance and stronger institutions. Yan daw ang dapat tutukan ng pamahalaan para tumbukin ang mga hamon sa ekonomiya, ayon sa mga eksperto. Para kay UPNC PAG Professor Marivic Rakiza, oras na para solusyunan ang umano'y trust deficit sa administrasyon ni PBBM. Anya, mas handang magbayad ng buwis ang mga tao kung nakikita nilang napupunta ang pera sa edukasyon, kalusugan at iba pang mga serbisyo.
5: If they want to regain the trust, they must put their actions where the rhetoric is. Sabi ni Presidente na gagawin niya lahat to hold those accountable, brought to justice. He has 2 years to make that a reality.
6: Sa gitna ng mabagal na paglago ng ekonomiya at mataas na inflation, nanawagan naman si Asian Institute of Management Professor Diana Basuwil, importanteng taasan na ang sahod ng mga manggagawang Pilipino. Ayon kay Basuwil, dapat nang ipatupad ang naantalang minimum wage hike sa Metro Manila. Anya, obligasyon ng gobyerno na tulungan ang mga negosyo para ma-absorb ang additional costs mula sa taas sahod.
7: Ano ba yung kailangan ng mga negosyo? The productivity improvement, in terms of maybe equipment, technology na kailangan nilang i-invest sa mga sistema nila para makapag-produce ng mas malaki yung mga empleyado.

0: Parehong lumahok sa Development Policy Research Month Kick-Off Forum ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS, sina Rakiza at Basuil. Ginanap din ang 2026 Media Awards ng PIDS ngayong araw. Nasungkit ng Billionaire News Channel ang tagapanguna sa Himpapawid Award para sa pagiging Outstanding Broadcast Media Partner ng PIDS. Kinilala ang BNC sa pagpapalawak ng plataforma ng policy research sa mga programa nito. Ginawaran din bilang boses ng talino, most supportive broadcast personality, si Follow the Money anchor at BNC veteran journalist Robert Tan.
1: Our commitment is to provide more information to everyone, our viewers at Billionaire News Channel and Follow the Money, and provide more simplified stories that will help you in your day to, not only in your day-to-day, but also how you can be informed not only in finance, but also what's happening in the country, economy, politics, and everything around that.
0: Para kay Robert, mahalagang isulong ang evidence-based reporting para tuloy-tuloy ang paghahatid ng kaalaman sa publiko. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
2: Posible umanong maging susunod na Chief Justice si Ombudsman Boying Remulla. Inilutang ito ng political strategist na si Lito Banayo sa kanyang column sa isang pahayagan, kung saan kinwestiyon din niya kung kailan kikilos ang ombudsman laban sa ilang opisyal na iniuugnay sa flood control scandal. Wala pang pahayag sa ngayon si Remulla. Nakatakdang magretiro si Chief Justice Alexander Gesmundo sa Nobyembre, maging si Associate Justice Amy Lazaro Javier, October 2025, nang itinalaga ni PBBM si Remulla bilang ombudsman. Matapos niyang magsilbi bilang Justice Secretary, may 7 taong fixed term ang ombudsman.
3: Tapos na raw ang dating matinding pagbaha sa Imus, Cavite dahil sa mahigit 2 bilyong pisong basin project. Pero sa likod ng pagtatayong nito, may paalala ang gobyerno sa LGU. Narito ang agenda report ni Joash Malimbay.
4: Malaki na raw ang ipinagbago ng sitwasyon sa Imus City tuwing may matinding mga pag-ulan ayon kay Mayor Alex Advincula. Bagaman may mga pagbaha pa rin, kontrolado na raw kahit papaano ang pag-apaw ng tubig mula sa Imus River na nagdudulot noon ng malalim na pagbaha sa ilang parte ng lungsod. Yan ay matapos daw mabuo ang Imus City retarding basin na ito noong July 2023.
5: Dati kasi bumabaha sa akin siguro mga 40%, 45%. Pero ngayon natira sa Imus mga 10% na lang. So ang laking tulong sa bayan namin.
4: Itinuturing ang proyekto bilang first of its kind sa buong Pilipinas. Dinisenyo at pinondohan ito ng Japan International Cooperation Agency o JICA. May kabuuang sukat ito na 35 hectares o katumbas ng halos 450 Olympic-sized swimming pools at may halagang mahigit 2 bilyong piso. Simple lang ang disenyo ng proyekto. Dahil umaapaw ang ilog, ikinonekta rito ang retarding basin para magsilbing imbakan ng tubig.
6: Itong kinatatayuan ko ngayon yung tinatawag na overflow dike o yung pinaka-opening ng proyekto doon sa may ilog. Ngayon, itong kaliwa ko, yan yung Imus River. Yan yung isa sa mga ilog dito sa may Cavite, particularly dito sa may Imus City, na talagang pinaka-nagdudulot ng matinding pagbaha tuwing umaapaw. Ngayon, yung pinaka-function nitong proyekto na ito, sinasalo niya yung tubig na umaapaw mula doon sa ilog papunta dito sa may retarding basin. So kapag umaapaw yan, pupunta dito yung tubig papunta dito sa may basin na mayroong lawak na 35 hectares o singlaki ng 450 Olympic swimming pools.
4: Ito ang itsura ng proyekto noong humagupit ang Bagyong Christine noong 2024. Nang tumaas ang tubig sa ilog, agad itong umagos papasok sa retarding basin. Halos mapuno naman ito dahil sa tindi ng pag-ulan dala ng habagat base sa larawang kinuna ng DPWH noong August 29. Mula rito, unti-unti muling papakawalan papuntang Imus River ang naimbak na tubig sa pamamagitan ng isang floodgate. Oras na humupa na ang pag-ulan at bumaba na ang level ng tubig. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, isang retarding basin sa mga maituturing na long-term at permanent solution pagdating sa mga nararanasan nating pagbaha. Aniya, gagamitin ito bilang model sa mga isusulong na proyekto ng DPWH pagdating sa 2027 budget, lalo na sa Bulacan at Pampanga, na kilala bilang natural catch basin provinces. Pasaring pa niya, dapat nang tigilan ng politika pagdating sa pagbibigay ng solusyon sa matinding pagbaha.
7: Ang nangyayari doon, puro away tsaka puro salitagang. Tagal na ng mga plano. Sabi nga ni Pangulo sa amin ni Sec. John Vic kagabi, ang dami-dami ng plano. Now it's time to execute.
4: Formal lang itinurn over sa LGU ng Cavite ngayong

0: na ilipat ang kanilang investments sa dollar-denominated instruments bilang safe haven. Tinuro din niya ang mga iskandalo at kontrobersya sa politika.
1: Pagkatapos ng matinding pagbaha dulot ng habagat, makakaranas naman tayo ng Super El Niño. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, nagbabala si Climate Advocate Yeb Sanyo na malubha ang epekto nito sa sektor ng agrikultura pagdating ng bandang Nobyembre. Sa tindi ng init, mangangailangan daw ng halos 3,000 litro ng tubig para lang makaproduce ng 1 kilong bigas.
2: Pagka nagkaroon ng dry spell at nawalan tayo ng tubig, mahihirapan talaga tayo sa pagproduce ng ating pagkain.
1: Ayon kay Sanyo, epekto ito ng pagtaas ng mahigit 1 degree ng kabuuang temperatura sa buong mundo. Kasabay ng walang tigil na ulan sa Pilipinas, nakararanas din ng extreme weather events ang iba't ibang panig ng mundo. Kabilang dito ang malagim na flash flood sa Nepal at wildfires at heat wave sa Amerika at sa Europa. Kaugnay niyan, update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison?
3: Corina, patuloy ang monitoring ng pag-asa sa bagyong Pilandok sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Huling namataan ang Tropical Storm Pilandok sa layong 1,015 kilometers silangan ng extreme northern Luzon at taglayang hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna. Matapos naman tumawid ng southern Japan at mainland China sa nakalipas na 8 araw, nananatili pa rin buhay ang bagyong Saudel, international name po ito, na kilala rin sa local name na Obet. Huling namataan ng Tropical Storm Saudel, 685 kilometers kanluran ng Kalayan, Cagayan. Kasing lakas nitong si Bagyong Pilandok at 65 kilometers per hour at kumikilos pa Silangan, Hilaga Silangan at 30 kph. Ayon sa latest track ng PAGASA, mabagal nakikilos ang Bagyong Pilandok ng Pahilagang Kanluran at posibleng lumabas na rin ng PAR either late Wednesday or early Thursday patungo ng Okinawa, Japan. Sa kabilang banda, tatahakin naman ng Bagyong Saudel ang Taiwan sa katuluyang hihina bilang low pressure area. Kaweather, bagamat may kalakasan pa rin ang habagat sa ngayon, hindi pa rin magiging malakas ang mga pag-ulan sa susunod na 24 oras kagaya ngayong araw. Sa katunayan, tanging dito lang sa may Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Zambales ang 50 to 100 mm na pag-ulan kung saan pinapayuhan pa rin po na mag-ingat sa banta ng mga pagbaha at pagduho ng lupa. Sa mga baybayin naman sa norte, meron po tayong gale warning o babala sa mga delikadong alon. Kabilang na dyan ang baybayin ng Batanes, Western Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Northern La Union at Northwestern Pangasinan, kung saan posible ang up to 5 meters o halos 2 palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon. Kaya ka-weather, makipag-ugnayan lamang sa inyong local coast guard for possible sea travel suspensions. Bukas, September 2, araw ng Miyerkules, sa Luzon, ihanda pa rin po ang inyong kapote o payong dahil posible pa rin ang paminsan-minsang malakas na ulan sa may Ilocos Region, Abra, Benguet at maging sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga dahil po yan sa hanging habagat o southwest monsoon. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon, kagaya sa Metro Manila at mga nearby provinces, halos katulad po ngayong araw ang mararamdaman panahon by tomorrow, may chance na ng haze o smog sa ilang probinsya gaya ng Romblon, Palawan at Camarines provinces at may chance pa rin ng isolated na ulan at pagkidlat-pagkulog lalo na sa timog na bahagi ng Kabikulan. Sa Visayas at Mindanao, mananatili pa rin pong mainit at tuyo ang panahon kahit ramdam na sa ibang parte ang may kalakasang hangin dulot ng habagat. Sa umaga, either maaliwalas o bahagyang maulap ang kalangitan, maliban na lamang sa may Western Visayas and Negros Island region. At meron ding hazy conditions dito sa may Zamboanga Peninsula, Eastern Visayas at Caraga region. Sa tanghali, magiging maalinsangan, lalo na po dito sa may Caraga region pa rin na Zamboanga Peninsula, 42 to 44 degrees ang maximum heat index. Habang pagsapit ng hapon at gabi, posible lamang ang isolated na ulan at thunderstorms. At yan muna napapanong balita ngayong Martes. Ako po yung ka-weather Benison Estereja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
4: Sa gitna ng sunod-sunod na pag-ulan, dapat na raw magkaroon ng moratorium sa pagpapatayo ng mga gusali.

0: cuento cómo jugó North America. Mga bosses ng Filipino-American community.
1: This is great for all Filipinos.
0: Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat.
2: So let everybody know what happens in the Philippines.
0: Ako po si Henny Espinosa at ito ang Agenda North America.
3: Nope. Gen Z is not the faint-hearted generation. Period.
4: That's another!
5: Tama?
4: Four more gunshots, guys!
6: Ang tanging sigurado lang, ekonomista ang napupusuan ng Pangulo.
7: Aabot sa 3.9 billion pesos ang recorded total inflow transactions ni Ko.
3: Because at BNC, young minds mean fearless questions. The freedom to chase the truth wherever it leads. This generation doesn't just follow the story. They challenge it. They investigate it. They demand better from it. This is brave. This is bold. This is beyond what you think they are. BNC, the Billionario News Channel.
8: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Miss nyo na ba ang Burnham Lake sa Baguio City? The wait is over dahil makalipas ang 10 buwan na rehabilitasyon, muling binuksan sa publiko ang iconic tourist attraction. Yan ang agenda report ni Dobby De Guzman.
9: Makulimlim at mayat-maya'y bumubuhos pa rin ang malakas na ulan sa Baguio. Pero hindi napigilan ng masungit na panahon ng simpleng seremonya sa muling pagbubukas sa publiko ng iconic Burnham Lake.
10: Malinis na yung tubig, pero ng walkway, tapos sa pagiging bago na yung mga i-deploy natin mga boats dito. Temporary, ito lang muna yung mga boats natin, pero maglalagay tayo sa mga bago boats ngayon.
11: At maglalagay rin daw po ng mga isda?
10: Yes, meron. Koi nang ilalagay natin dyan at carp para at least makatulong doon sa pollution. Ano? And another is yung mga bisita, mga tourist or yung mga boat riders, magkakaroon na sila ng insurance.
9: Dagsa agad ang mga turista sa pamosong pasyalan.
12: Isa po itong hamon para sa ating mga Pilipino. Kasi kung nabigyan tayo ng ganito kaganda, isa po itong responsibilidad natin na pangalagaan din ito at magkaroon ng disiplina, no, when it comes to our ways, no.
9: Masaya rin ang mga negosyanteng nagpapaupa ng bangka.
13: Very happy kami at nakabalik na kami for 10 months na wala kami operation, sir.
9: Ang rehabilitasyon ng century-old Burnham Lake ay pinondohan ng 100 million pesos ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. October 1, 2025, inumpisahan ng dredging at paglalagay ng slope protection. Inayos din ang mga upuan, view deck at riding deck.
14: Burnham Park is the heart of Baguio. I mean, who doesn't know Burnham Park? Kahit tayo ng mga maliliit, ako, maliit nandito, nagbabike.
9: Aayusin din ang Children's Park at Rose Garden. Sumatotal, 400 milyong piso ang inilaan sa kabuuang redevelopment nito. Tinatayang nasa 1.5 milyon na turista ang bumibisita sa Burnham Park kada taon. Inaasahang mas darami pa ito ngayong mas napaganda na ang Burnham Lake. Para sa Agenda, Dobby De Guzman, Billionario News Channel.
8: Off the record lang daw sana ang kumalat na komento ni Tim Cone sa Miami Heat at future ng Gilas Pilipinas star player na si Kai Soto. Wala pa naman daw kasing negosasyon sa anumang NBA team. Yan ang exclusive agenda report ni Zeus Valdez.
15: I'll talk to Miami.
16: Isang banggit ng Miami at biglang naging headline ang NBA future ni Kai Soto. Pero ayon kay Tim Cone, hindi talaga para sa public consumption ang kanyang nasabi. Sa isang exclusive interview sa The Scorecard ng Billionario News Channel, inamin ni Cone na pribadong usapan nila ni Soto ito sa hallway bago ang post-game press conference. Pinag-uusapan nila mga posibleng susunod na hakbang sa karera ni Soto, kabilang ang NBA, at doon mistulang nakawala ang isang Miami comment sa kanyang bibig.
17: So, I mistakenly... Very-

0: The latest headlines before you even step out the door.
1: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget ban. Nanawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
0: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
1: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
0: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.

0: What song would surprise people to find sa playlist mo?
1: Nagra-rap din ako. Kung ikay umiibig, umaawit ka. Nagbabago nga ang tempo, ang titikat galawang di nagbabagoy iyong pananaw.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Night.
0: Connect the dot, ilang mambabatas at personalidad iniuugnay sa top 10 contractor sa Pampanga.
1: Ombudsman Crispin Remulla, inaambisyong maging Chief Justice ayon sa isang political strategist.
0: Sensitivity is the key. Ilang mga politiko binash sa designer clothes sa relief efforts. Payo naman ng palasyo maging sensitibo kapag bibisita sa disaster areas.
1: Walang kupas, Gov Dilma, naki-olala at hawak mo ang beat sa Civil Service Month event. Naniniwala ang political strategist na si Lito Banayo na posibleng susunod na Chief Justice ng Supreme Court si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla kapalit ni Chief Justice Alexander Gizmundo na nakatakdang magretiro sa darating na Nobyembre. Sa kanyang column sa isang pahayagan, sinabi ni Banayo na batay umano sa kanyang mga source, maaaring maging susunod na destinasyon ni Remulla ang Korte Suprema. Inilutang ni Banayo ang posibilidad na ito kasabay ng pagtatanong kung kailan kikilos ang Office of the Ombudsman laban sa ilang opisyal ng Administrasyong Marcos na iniuugnay din sa kontrobersiya sa flood control projects. Kabilang sa mga binanggit ni Banayo, sina dating Budget Secretary Amena Pangandaman, dating Palace Executive Adrian Bersamin at dating Executive Undersecretary Trigivo Laibar. Una nang sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na patuloy pa rin nangangalap ng ebidensya ang Ombudsman kaugnay kina dating Executive Secretary Lucas Bersamin, Adrian Bersamin at Olaivar habang nagpapatuloy naman ang investigasyon kay Pangandaman. Kung matatandaan, tinalaga ni PBBM si Remulla bilang Ombudsman noong Oktubre 2025 matapos niyang magsilbi bilang kalihim ng Department of Justice. May 7 taong fixed term ang Ombudsman.
0: Nangangamba si Attorney Aide Fajardo sa sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ang kanyang kliyente na si dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mastermind ng flood control controversy kahit hindi pa tapos ang isinasagawang preliminary investigation. Sabi ni Fajardo, maaaring lumikha ng impresyon ang pahayag ni Remulla na may pasya na ang Ombudsman kahit na hindi pa naman tapos ang pagsusuri ng Ombudsman sa mga ebidensya at depensang inihain ni Romualdez tinukoy sa preliminary investigation kung may sapat na batayan para magsampa ng kaso sa

0: Iginiit ni Fajardo na maaaring makaapekto sa opinyon ng publiko ang mga mapanirang bansag bago pa man maresolba ng mga investigador ang magkakasalungat na pahayag at masuri ang kompletong record. Ayon kay Fajardo, hindi dapat mauna ang mga pampublikong akusasyon sa proseso, lalo na habang nagbabago ang mga salaysay ng mga testigo at may mga karagdagang ebidensyang hindi pa naibibigay sa depensa. Hinimok niya ang ombudsman na resolbahin ang mga reklamo batay sa mga ebidensya. Nais ng abogado ni Romualdez kay Remulla na mag-inhibit sa kaso dahil sa kanyang mga naging pampublikong pahayag na lumikha umano ng impression ng pre-judgment.
1: Inalis ng Sandigan Bayan 5th Division si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan bilang co-accused sa mga kasong plunder at graft na may kaugnayan sa umano'y maanumalyang flood control projects. Ayon sa desisyon, 2 sa 3 mahistrado ang bumotong pabor sa motion ng ombudsman na i-drop si Bonoan sa kaso. Sabi ng korte, nasa prosecutorial discretion ng ombudsman kung sino ang gagawing state witness. Si Bonoan ay kapwa-akusado ni Senador Jinkoy Estrada at 3 iba pa sa umano'y sabwatang nagkamal na mahigit 500 million pesos flood control project kickback. Matatandaang noong Hunyo, hiniling ng ombudsman sa Sandigan Bayan na isantabi ang kaso laban kay Bonoan matapos ipaabot ng dating kalihim ang kahandaan niyang makipagkooperasyon sa investigasyon. Naunang sinabi ng ombudsman, mahalaga umano ang testimonya ni Bonoan para matuklasan ang sistema sa likod ng umano'y kickback scheme. Samantala, tinakda ng korte sa September 3 ang arraignment ni Senador Estrada.
0: Pina-freeze ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang mga financial asset ng isang hindi pinangalanang mambabatas. Iniugnay umano ang mambabatas sa mga kontrata ng gobyerno na umabot sa bilyon-bilyong piso. Ayon sa AMLAC, bahagi ito ng patuloy na investigasyon para matunton ang flow of funds na posibleng may kaugnayan sa illegal na aktibidad. Wala pang pahayag ang AMLAC kaugnay sa iba pang detalye ng assets.
1: Nakakaranas ngayon ng malawakang fish kill sa bahagi ng Laguna Divay sa Halala, Rizal. Pinatay ang 34 fish cages o katumbas ng 6.4 na ektarya ng palaisdaan ang apektado ng insidente. Malaking dagok ito sa mga fish cage owner na hindi pa umanutuluyang nakakabawi sa naunang fish kill noong Hulyo. May political update si Ronilo Dagos.
2: Muling tinamaan ng malawakang fish kill ang bahagi ng Laguna de Bay sa Halala, Rizal. Batay sa report ng samahan ng mga fish cage owners, daan-daan tilapia, kanduli, bighead, bangus at palos, pati mga fingerlings ang nagsilutangan at nasawi. Nagsimula umano ang insidente nitong Huwebes at nagpatuloy hanggang ngayon na nakakaapekto sa tinatayang nasa 34 na mga fish cages o 6.4 hektarya ng palaisdaan. Ayon sa mga fish cage owner, malaking dagok ito sa kanilang kabuhayan dahil hindi pa sila tuluyang nakakabawi sa pagkalugi mula sa fish kill noong nakaraang Hulyo. Nananawagan ang mga apektadong operator sa pamahalaan na agad matukoy ang sanhin ng fish kill at mabigyan sila ng tulong para makabangon sa pagkalugi. May pangambang ilan na maaring may kaugnayan ito sa kondisyon ng tubig sa lawa, kabilang ang algal bloom, habang inaalam din ang iba pang posibleng sanhi na kailangan pang mapatunayan sa pagsusuri. Sa ngayon, sinusuri na ng BIPAR ang nakuhang isda at ang water samples mula sa apektadong bahagi, habang sinabi naman ng LLDA na kailangan ng masusing evaluation dahil nakakaranas ng malawakang algal bloom ang Laguna de Bay. Pinag-iingat din ng publiko na huwag kainin o bilhin ang mga isdang lumulutang sa lawa dahil maaring makontamina habang nabubulok. Para naman sa mga fish cage operator, ipinapayong regular na bantayan ang kalidad at temperatura ng tubig upang agad na makapagsagawa ng emergency harvest kapag may nakita ang mga abnormalidad. Para sa Politico Nightly, Ronilo Dagos, Billionario News Channel.
0: Tinatayang higit 2 bilyong piso ang kabuuang pinsala sa infrastruktura, agrikultura at iba pang sektor ng lalawigan ng Occidental Mindoro dahil dito inilagay na sa state of calamity ang probinsya. Tuloy-tuloy naman ang paghahatid ng tulong at mga hakbang sa mabilis na pagbangon ng Occidental Mindoro. Yan ang politiko update ni Romy Luzares.
3: Nasa ilalim ng state of calamity ang buong lalawigan ng Occidental Mindoro matapos aprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ang rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Pinangunahan ni Vice Governor Anisita Dayana Apigo-Tayag ang pag-aprubah sa PDR-RMC Resolution No. 6 Series of 2026. Kasunod ng matinding pinsalang dulot ng habagat na pinalakas ng tropical depressions Maymay at Nining. Ayon sa PDR-RMC, umabot sa 2.19 bilyon ang kabuuang pinsala sa infrastruktura, agrikultura at iba pang sektor ng lalawigan. Hihilingin naman ang paggamit ng 25.7 million quick response fund para sa agarang ayuda, rehabilitasyon at pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong residente. Tiniyak ng pamahalang panlalawigan ang tuloy-tuloy na paghahatid ng tulong at mga hakbang para sa mabilis na pagbangon ng Occidental Mindoro. Para sa Politico Nightly, Romy Luzares, Bilyonaryo News Channel.
0: Tinuligsa ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte ang umano'y imbestigasyon ng gobyerno sa mga ari-arian ng kanilang pamilya. Sa isang pahayag, tinawag niya itong political harassment at quote, desperation move para umano gipitin ang kanilang pamilya. Hinamon din ni Duterte ang mga imbestigador na suriin din ang mga sangkot sa isyu ng korupsyon sa flood control. Ayon sa mababatas, dapat pantay ang pananagutan at walang pinipiling imbestigasyon.

0: Destination para sa diving at marine tourism. Patuloy din ang pagpapalakas ng mga pangunahing serbisyo at infrastructure sa mga barangay. Pag-uusapan natin ngayon ang mga programa ng LGU para sa serbisyo publiko, seguridad, kalusugan at kaunlaran ng mga Dawinyon. Sa ating Politico on the Spot, Vice Mayor Alvin Truita ng Dawin, Negros Oriental. Mayong gabi, Vice.
1: Sir Dexter, mayong gabi ninyong tanan. Magandang gabi po sa lahat po ng tagapakinig at tagapanood po sa Bilyonaryo News Channel.
0: Vice, kumusta po ang bayan ng Dawin sa ngayon?
1: Ang bayan po ng Dawin po ay nasa maayos po na kalagayan at tuloy-tuloy po ang ating progreso sa ating bayan sa pamamagitan po ng maayos at matatag na liderato po ng aking ama na ang aming alkalde sa bayan ng Dawin na si Mayor Galicano Truita at kasama ng aming mga department heads, mga municipal employees and other municipal officials po.
0: Kayo rin ay kinilala, Vice, bilang isa sa top performing vice mayor sa Negros Oriental na nakakuha lang naman ng 91.2% sa Governance and Participation Index. Para po sa inyo, ano yung pinapakita ng rating na ito tungkol sa inyong pamamahala at kung paano nyo tinitiyak na ramdam ito ng inyong mga kababayan?
1: Sir Dexter, maraming salamat po. No? Pero sa totoo lang po, para sa akin, ang recognition po ito ay para sa akin ay dagdag na lang or bonus na lang po. Dahil ang number one priority po natin talaga ay yung satisfaction po ng ating mga nasasakupan ng ating mga constituents dito po sa bayan ng Dawin. So hindi ko po masyadong iniisip po yung mga recognition sa totoo lang, Sir Dexter, dahil ang mahalaga po sa akin yung araw-araw po na naririnig natin at nalalaman natin na natutuwa po at kontento ang ating kahit papano ang ating mga kababayan sa ating pinapakita na pagseserbisyo po sa pang-araw-araw.
0: Mm-hmm. At Vice, itong kasalukuyang sinasagawa ngayon ng mga proyekto, ang mga infrastruktura, particular itong road concreting sa mga iba't ibang barangay, ano po yung status ng mga programa niyo po na ito ngayon?
1: Opo, ako po ay natutuwa po na ipaalam po sa ating mga listeners, sa ating mga tagapanood po, at lalo na po sa aking mga kababayan sa Dawin na ang atin pong mga project po para sa ongoing road concretings, mga farm-to-market road sa iba't ibang mga barangay po ay natapos na po ang ating procurement at tuloy-tuloy na po ang proyekto. Mm-hmm. At nasimula na po ito, Sir Dexter. At inaasahan po namin na matatapos po ito sa lalong madaling panahon po.
0: Mm-hmm. Mga ilang barangay ang makikinabang po dito, Vice?
1: Actually po, iba't ibang barangay po eh. Siguro po
0: sabay-sabay?
1: Sabay-sabay po ito, Sir Dexter, dahil tayo po ay nakakuha po ng 60 million pesos na grant po mula po sa Local Government Support Fund para po sa mga local government unit nung tayo po ay nagsilbi bilang acting mayor. So, yung nakuha po natin yung pondo, nung na-download po dito sa ating local government unit, agad-agad po hindi po tayo nagkaksaya ng panahon. At kinumply po natin lahat ng requirements po na pinapapasa po sa atin ng national government. At na-procure na po natin yan. May mga awards na po at may mga advice na po para i-proceed na po yung mga projects. At ngayon po ay nasimula na po yung mga road concreting at inaasahan po namin no, na matatapos po ito sa itinakdang panahon po. At tayo naman po ay palagi po tayong nakamonitor, lalong-lalo na po ang aming mayor, sa mga progress po ng ating project po.
0: Oh, bakit po napili ng inyong bayan na isa sa mga prioridad na pagkakagastusan itong LGSF ay yung pagkukongkreto sa mga daan?
1: Kasi po, Sir Dexter, ito po kasing pagbibigay sa atin ng proyekto, nakadepende din po kasi ito sa mga opisyalis po na nakaupo sa isang bayan. Ngayon po, kami po kasi sa ng aking papa, ng aming mayor at ng mga ibang opisyalis, kami po ay palagi pong nagtitingin or nag-iisip kung ano pa yung mga proyekto o mga programa na kailangan pa naming ihatid sa mga kabaranggayan. Mm-hmm. So, ngayon po nakita namin na may mga kalsada po, almost lahat naman na po na semento na natin, lahat naman na improve na natin, pero may mga ilang-ilan pa po na kailangan pa po natin ponduhan. Mm-hmm. Kaya gumawa po tayo ng proposal, nag-submit po tayo sa national government ng mga programa o mga program of work at binigyan pansin naman po ng national government ang

0: ating request dahil talaga pong magsisimula po ito sa initiative po ng mga local officials eh. Dahil kung wala pong initiative po gagawin ang ating mga local officials ay hindi rin po natin maipapaabot sa national government ang mga suporta o mga proyekto na kinakailangan po namin dito sa aming bayan.
1: Oo. Pag may kalsada, Mayor, kumusta din po yung pailaw doon sa mga kalsada? Paano ito magagamit lalo pag gabi?
0: Good question po, Sir Dexter. Kaya nga po, yung partly po sa aming 60 million pesos, meron din po tayo. Kasi po, various projects po yan, Sir Dexter, hindi lang po para sa semento. So, yung na-identify po natin ng mga barangay na, especially po yung mga nasa upland barangays, yung sa mga bukid po, no? So, meron din po tayong allocation po doon para po sa street lighting. So, ongoing na rin po yan na procure na, tapos na po ang procurement at na nai-award na po yan. So, we expect po, Sir Dexter, nakasabay po ng improvement ng mga kalsada sa iba't ibang barangay, eh yung pagpapailaw din po sa mga crime-prone area at sa mga hindi naman po crime-prone area, at least po proactive yung approach natin na hindi na po tayo maghihintay ng mga insidente or kriminalidad dahil po sa mga proyekto na ating pong sinimulan.
1: Mm-hmm. Madalas nating marinig kapag nagkakaroon ng mga brownout, mas okay na daw magka-brownout o walang ilaw kaysa naman walang tubig. Kumusta po yung supply ng tubig sa ating mga kababayan diyan sa inyong lugar?
0: Ang supply po ng tubig, isa po yan sa mga concern po namin, no. Sa totoo lang po, very challenging po, no, sa local government unit po ng Dawin dahil mayroon po kaming enough na source, no. Mayroon po kaming sapat na source po ng mga tubig sa mga kabarangayan. Ang problema po natin, yung system po natin na hanggang ngayon ay pinagsisikapan po ng local government unit, lalong-lalo na po nung aking ama na si Mayor Galik Truita. At kailangan po kasi namin magkaroon ng long-term master plan, no, para magkaroon tayo ng sufficient, reliable at safety po na tubig. So ngayon po, meron po tayong grant na binigay po ng aming government, ang sa provincial government po dito sa Negros Oriental, at meron din po kaming local budget at meron din po kaming grant na nakuha sa national. So yun po, pinagsasama-sama po namin yun para po madahan-dahan po namin ma-establish yung mga water system and distribution po sa iba't ibang barangay po dito sa aming bayan.
1: Oh, meron din daw po kayong rice distribution program, ang LGU. Paano po natutukoy yung mga benepisyaryo po dito?
0: Opo, salamat po, Sir Dexter. Meron po tayong nirequest po na 5 million pesos po na worth sa ating rice distribution program po ng national government. So tayo po ay nabigyan din po sa pamamagitan ng ating request at na-procure na po namin yan at expected delivery po ng mga bigas po ay ngayong week po, madi-deliver na po yan. At ngayon po kasi nagse-celebrate po kami ng aming kapistahan dito sa aming bayan. Oh. So probably po after the Piesta celebration po sa September 10, eh, mag-i-schedule na po kami ng distribution po sa mga barangay. At pagdating naman doon sa pamimili ng mga benepisyaryo, meron po tayong guidelines na sinusunod po, Sir Dexter. At yan po yung ating community-based monitoring system or CBMS census na nandun po, approved po yan ng Philippine Statistics Authority. Nakikita po doon natin sino po yung mga vulnerable sector, kung sino po yung mga indigent, especially yung mga PWD, mga senior citizen po at mga solo parent. So, yun po ang paraan natin ng pagpili po ng mga benepisyaryo.
1: Mm-hmm. Lately, Vice, naging headlines yung mga nangyari sa mga eskwelahan, mga karahasan. Diyan po sa inyo, may mga hakbang ba na ginagawa ang lokal na pamahalaan para sa kaligtasan ng mga estudyante sa pagpasok nila sa mga eskwelahan?
0: Napakagandang tanong po, Sir Dexter. Sa totoo lang po, nung nangyari po yung insidente po dun sa may Leyte, sa Tacloban, agad-agad po, pagkakinabukasan po, pinatawag po natin yung ating mga members ng local school board at pati na rin po ang ating kapulisan at ang ating municipal social welfare and development kasama po ng ating mga school heads dito po sa bayan ng Dawin. Pinag-usapan po namin kung ano po yung mga hakbang na pwede namin gawin para hindi po yun maparehas o mangyari po yung insidente sa Leyte na ma-realize po or maranasan po namin dito sa aming bayan. So, yun po ang naging resulta po ay nagpasa po tayo na executive order na atin pong dinadirect ang ating mga barangay officials, mga barangay captains na i-deploy po yung kanilang mga tanod para i-assist po no, yung i-assist po yung ating mga estudyante sa pagpasok at paglabas ng mga eskwelahan po para masigurado po natin na ligtas po silang makakarating at ligtas po silang makakalabas. Tayo po ay nakipagtulungan sa mga tanod kahit alam po natin na medyo limitado rin po ang kanilang mga benepisyo. Pero ako po ay nagpapasalamat dahil ang initiative na ito ay sinuportahan ng ating mga barangay officials, ng ating DepEd dito po sa School Divisions Office at na-recognize po ito sa national level po sa isa pong network.
1: Oo. Noong nakaraang linggo po, ay hindi tinuloy ng DILG yung isasagawa sanang parang simulation exercise for emergency. Ano pong pananaw niyo po dito?
0: I cannot speak on behalf of the DILG po, Sir Dexter. Pero sa akin po, no, to be honest, nung nangyari po itong pamamaril po sa Tacloban, after po ng issuance po natin na executive order, ako po ay nag-launch, no, together with the PNP, together with the local disaster, Bureau of Fire Protection, yung mga emergency responder po natin, nag-launch po kami ng simulation exercise without without sa mandato or yung instruction po from the national government. Mm-hmm. Eh, kasi dahil nasa local po tayo, kailangan po hindi po tayo mag-intay. Dahil kailangan mag-initiate po tayo ng mga hakbang kung paano natin ma-aware or ma-raise yung awareness po sa ating mga eskwelahan, sa ating mga estudyante at mga guro, sa ating community, kung paano ba ang gagawin natin kapag may mga ganong insidente po dito. So, nag-launch po tayo, marami na po tayong public schools na napuntahan. Tayo po mismo personal na pumunta doon para ipakita sa mga mag-aaral at sa mga guro na tayo po ay sinisiguro po natin yung kanilang kaligtasan po. So, continuous po kami. Nung naglabas po ng instruction po ang DILG, huminto po kami. Pero sa pagkakaalam po namin, mukhang ilo-launch na po nila ulit.
1: Okay. Sa pangmatagalang direksyon ng munisipyo ng Darwin, ano po ang inyong vision para sa bayan sa mga susunod na taon? At ano yung mga pagbabagong nais niyong makita sa buhay ng inyong mga kababayan po dyan?
0: Ang gusto po namin, Sir Dexter, magandang tanong po yan. Sana po sa pamamagitan po ng ating paglilingkod at sa pakikipagtulungan po ng ibang opisyalis po, mga tao po sa komunidad dito sa bayan ng Darwin, gusto po namin na maging self-reliant at maging sustainable na po yung pamumuhay ng iba nating kababayan at hindi man po natin 100% makumpleto, pero at least paano po makagawa po tayo ng malaking impact po sa buhay o sa bawat pamilya po ng Darwin, ng mga Darwinanon, sa pamamagitan po na magpapalakas po namin ng programa sa edukasyon para po mabigyan natin ng sapat na access sa education ang mga mag-aaral nang sa gayon matulungan nila yung kanilang mga magulang at magkaroon sila ng stable na trabaho. Pangalawa po, yung ating pong turismo na nagiging number one source of income po ng aming bayan, pananatilihin po namin na maayos at maligtas ang implementation natin ng mga tourist activity at i-develop pa po namin yung mga iba pong tourism destination na very potential po for development and possible tourist activity din po. So, wow. Yun po yung tinitignan po namin na Sir Dexter.
1: Okay. Madamo, again nga salamat, Mayor.
0: Vice Mayor po. Vice Mayor.
1: Vice Mayor. Oh, Buas da Vlog, makalagaw tada sa Darwin, Negros Oriental. Si Vice Mayor
0: welcome
1: Alvin.
0: Po kayo. Welcome po kayo, Sir Dexter. Maraming salamat po.
1: Magandang gabi. Attorney Virgil Ligutan, binago ang post matapos umani ng batikos. Disaster scientist Dr. Lagmay na nanawagang limitahan ang construction sa floodplains. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Politico 90.

0: Sa day 20 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, dalawang military officials ang humarap sa Senate Impeachment Court. Laking pagtataka nila paanong ginamit bilang supporting document ang kanilang sertifikasyon para sa confidential fund ng DepEd, gayong para umano ito sa isang youth summit. Narito ang ating politiko update.
1: Nagulat
2: ang dalawang Philippine Army official nang malaman nilang ginamit ng DepEd ang kanilang certification bilang supporting document sa liquidation ng confidential funds sa Senate impeachment trial. Nilinaw ni na Colonel Manaros Borancing II at Colonel Magtanggol Panopio na ang mga certification ay patunay lamang na isinagawa ang Youth Leadership Summit at iba pang anti-insurgency activities. Giit nila, walang nakasaad sa mga dokumento tungkol sa gastos, halaga ng pondo o bayad sa mga informant. Sinabi rin ni Borancing na wala siyang personal na kaalaman kung paano ginastos ng DepEd ang confidential funds para sa mga aktibidad. Sa tanong ni Senator Judge Risa Hontiveros, kinumpirma ni Borancing na walang pondong inilipat mula DepEd patungo sa Philippine Army para sa YLS at IEC activities.
3: Can only say that there were no funds released to the 1st Infantry Tabak Division in 2023 from DepEd.
4: So no funds of whatever source, kahit pa confi or intel funds, at least sa pagkaalam ninyo, ay ginastos ng DepEd para dun sa YLS at IEC campaign ng Philippine Army.
3: For the 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army.
2: Samantala, giniit ni Panopio na hindi sapat ang kanyang certification bilang liquidation document para sa COA. Kaugnay ito ng humigit 100 milyong pisong confidential fund ng DepEd na pinag-uusapan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinapos na sa trial day 20 ang pagtestimonya ng dalawang opisyal ng AFP. Pero hindi na nagsagawa pa ng cross-examination ang depensa sa dalawa. Paliwanag ng depensa.
5: Yung cross-examination kasi, it's to test the credibility of a witness, no? Without me going into the merits. But if we do not see any issue as to the testimony of the witness, nakita nyo naman po, based on the records na lang naman, lawyers sometimes do not conduct cross-examination anymore. Yun lang naman po talaga yung reason why we don't conduct cross-examination.
2: Bukod pa yan, giniit din ni Attorney Season na ang 15.54 million pesos na reward money na binigay sa mga informant ay saklaw ng credit notice na inisyo ng Commission on Audit.
5: We just want that public record, or that document, the credit notice, to be highlighted as well, that it is included as one of the documents na dapat pong ikonsidera ng ating senator judges during the impeachment trial.
2: Nakatakdang ipagpatuloy bukas, September 2, ang paglilitis. Inaasahang susunod na humarap si dating DepEd Undersecretary at Chief of Staff Michael Poa bago si Marisa Grande ng Philippine Statistics Authority. Kaugnay ang mga testimonya sa mga paratang laban kay VP Sara sa umano'y irregularidad na paggamit at liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd.
6: Edit matapos i-bash, yan ang naging tugon ni impeachment prosecution lawyer Attorney Virgil Ligutan sa kanyang Facebook post. Umani kasi ito ng batikos dahil sa una nitong pagkukwento tungkol sa isang flight attendant ng isang airlines. Sa unang berasyon ng post, ibinahagi ni Ligutan na habang natutulog siya sa flight mula Tacloban patungong Manila, tinapik raw siya ng isang flight attendant at binigyan ng paper bag na may laman na pagkain at refreshments. Pero ang issue ng ilang netizen, hindi raw totoo ang post dahil walang flight leg na ganoon na mula Tacloban pabalik ng Maynila. Pero sa hinaba-haba ng post-edit, pinalitan na lang ni Ligutan ang numero ng flight leg.
0: Target ng Finance Committee na tatapusin hanggang sa katapusan ng Oktubre ang mga committee hearings sa budget. Walo ang Vice Chairman ng Finance Committee na maaring magsabay-sabay na magsagawa ng hearing. Isa rito si Senator Loren Legarda na kasalukuyang naka-extended medical leave. Sabi ni Ejercito, kung hindi aabot si Legarda sa mga pagdinig ng mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa kalikasan, kultura, sining, ay i-distribute anya ang mga ito equally sa pitong iba pang vice chairman. Yan ang aking politiko update.
7: Ay, nung pinadala ko sa kanya yung...
2: Aminado si Senate Finance Committee Chairman J.V. Ejercito, hindi matatapos sa target date ang budget deliberation sa mga committee kung tuwing Huwebes at Biyernes lang ang mga pagdinig. Sabi ni Ejercito, nakapag-usap na sila ni Senate President Win Gatchalian para mapayagan ng Senado ang sabay na committee hearing at regular session.
8: We were trying to adjust, no? Kasi mukhang sabi nga ni Senate President Gatchalian, hindi matatapos, no? If we only have 2 days a week. for the budget, no? So baka ma, later on it will be proposed and moved in the plenary that budget hearings may continue even during plenary, no? Special case kasi ngayon lang nangyari na may budget hearings and then at the same time impeachments.
0: Sabi naman ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol, maaaring ngayong Miyerkules ay may i-anunsyo si Impeachment Court Presiding Officer Chisis Cudero na pagbabago sa schedule ng impeachment trial. Una nang inirekomenda na ibalik sa hapon ang impeachment trial para makapagsagawa sa umaga ng mga hearing at regular session ng mga senador. Target ng Finance Committee na tapusin hanggang sa katapusan ng Oktubre ang mga committee hearing sa budget. Walo ang Vice Chairman ng Finance Committee na maaaring sabay-sabay na magsagawa ng hearing. Isa sa Vice Chairman si Senator Loren Ligar Garda na kasalukuyang naka-extended medical leave. Sabi ni Ejercito, kung hindi aabot si Legarda sa mga pagdinig ng mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa kalikasan, kultura at sining, i-distribute niya mga ito equally sa pitong iba pang vice chairman.
8: Kung talaga hindi kakayanin, and then we will just make the proper adjustment later on. Mm-hmm. Siguro, we will have to divide among the different vice chairmen yung mga agencies, just in case she is not able to make it because of her extended medical leave.
0: Lahat anya ng Finance Committee hearing ay isasagawa sa Senate Building. Ang ibang committee na hindi related sa budget ay isasagawa ang pagdinig sa PICC. Pagigiit ni Ejercito, hindi lulusot sa kanya ang mga last-minute insertions sa 2027 budget.
6: Iniugnay ang ilang politiko at ilang personalidad sa top 10 contractor sa lalawigan ng Pampanga na nagmula sa sumbong sa Pangulo website. Ang nangunguna sa listahan ang Santo Cristo Construction. Ayon sa isang DPWH document, ang general manager ng kumpanya ay si Noel Cruz, ama ng influencer na si Jamie Cruz. Wala pang pahayag ang kanilang kampo. Samantala, ang top 3 na FedStar o Third Star Builders Incorporated ay pagmamay-ari umano ni Ferdinand Beltran, ang kasalukuyang kongresista ng Magbubukid Party List. Nauna nang sinabi ni Representative Beltran na hiniling niya sa government agencies na i-terminate na ang lahat ng kontrata ng Third Star matapos niyang manalo sa eleksyon. Gayon din na hindi siya nakibahagi sa government projects habang nakaupo sa pwesto. Ang nasa ikalimang pwesto na AD Gonzalez Jr. Construction and Trading Company Incorporated, pagmamay-ari umano ni dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Gonzalez Jr. Nauna nang itinanggi ni Gonzalez na isa siyang contractor. Dinaivest niya ang kanyang construction business matapos maging kongresista. Samantala, ang 1116 Construction na nasa ika-anim na pwesto, pagmamay-ari umano ng kapatid ni Apalit Mayor Oscar Tetangco Jr. at daughter-in-law ni Magbubukid Party List Representative Beltran. Wala pang pahayag ang mga nabanggit na personalidad kaugnay nito. At sa ikawalong pwesto na Northern Builders, konektado umano kay Tarlac 2nd District Representative Maria Cristina Christie Angeles dahil asawa niya ang general manager nito na si Victor Angeles. Ngayong taon, inilagay sa preliminary investigation ng ombudsman si Angeles dahil sa umano'y pagkakaugnay niya sa flood control contractor. Nilinaw naman ni Angeles sa isang pahayag na ang mga tinukoy na ilang proyekto ay isinagawa bago pa siya naging kongresista. Hindi naman nabanggit sa pahayag kung nananatili siyang may partisipasyon sa kumpanya.

0: Sinusubukan pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga nabanggit na mambabatas at personalidad.
1: Binash ng ilang netizen ang ilang politiko sa Central Luzon dahil sa paraan ng pagtulong at ang kanilang naghuhumiyaw na designer brand outfits sa pagpunta sa mga binabahang lugar. Kabilang sa pinuna si Pampanga 3rd District Representative Mika Gonzalez matapos mapansin ang pa-same day edit o SDE ng mismong Distribution and Relief Assistance ng DSWD. Samantala, binatikos din online ang ilang opisyal ng Pampanga dahil sa designer clothes na suot habang bumibisita sa mga komunidad na sinalanta ng baha. Kabilang dito si Governor Lilia Pineda na sumagot sa mga batikos at sinabing hindi naman ganun kamahal ang kanyang mga suot at hindi rin naman ito palaging ginagamit. Humingi rin si Pineda ng paumanhin kung naging mali ang kanilang attire habang giit niya na mas mahalagang tutukan ang pagtugon sa epekto ng kalamidad at ang paghanap ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa Pampanga. Samantala, damay rin sa mga napuna ang outfit ni Mayor Vilma Caluag habang nasa relief activities.
0: May sagot ang Malacañang kaugnay sa mga kritisismo sa mga opisyal ng Pampanga na nakitang nakasuot ng designer clothes habang nag-iinspeksyon sa mga binahang lugar sa kanilang lalawigan, kabilang na si Pampanga Governor Lilia Pineda at anak niyang si Vice Governor Dennis Pineda. Sa isang press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na pwede namang magsuot ng designer clothes ang mga opisyal ng gobyerno pero nanawagan siyang maging sensitibo kapag bibisita sa mga sinalantang lugar. Dagdag pa niya, hindi nasusukat sa damit ang serbisyo publiko kundi sa gawa. Mayroon umanong iba pang mga opisyal na simple nga manamit pero wala namang maitutulong.
2: Siguro, kailangan din maging sensitive kasi lalong-lalo na kung yung mga kababayan natin ay nakakaramdam ng hirap, trauma, at kalungkutan.
1: Nanawagan si University of the Philippines disaster scientist Mahar Lagmay na limitahan ang pagpapatayo ng mga gusali sa natural floodplains o mga lugar na natural na dinadaluyan at pinag-iipunan ng tubig. Sa panayam sa On Point ng Billionaire News Channel, ayon kay Lagmay, ang mga open land sa itaas ng mga flood-prone community ay nagsisilbing natural catch basin na sumisipsip ng sobrang tubig tuwing malakas ang ulan at umaapaw ang mga ilog. Binanggit niya bilang halimbawa ang mga hindi pa napadevelop na lugar sa San Mateo Rizal na nasa upstream ng Marikina City. Babala ni Lagmay, kapag tuluyan ang kapag tinayuan ang mga natural floodplains, mas kaunti ang pagpupuntahan ng tubig at mas malaki ang pressure sa mga dike. Dagdag pa niya, maaring malampasan ng mas matinding baha dahil sa climate change ang kakayahan ng mga dike at magdulot ito ng mas malawak na pagbaha sa mga komunidad.
0: Muling umiingay sa social media ang video ng 2023 exchange ni President Ferdinand Marcos Jr. at Pampanga 4th District Representative Ana York Bondoc kaugnay ng flood control. Sa situation briefing noong Agosto 2023, tumutol si Bondoc sa panukala ni Marcos na magtayo ng impounding system sa Candaba Swamp dahil maaapektuhan umano ang kabuhayan ng mga magsasaka. Sa halip, isinulong ni Bondoc ang pag-dredge o pag-aalis ng naipong putik sa mga daluyan ng tubig sa Pampanga bilang paraan para mas mapabilis ang pagbaba ng baha. Pero ayon kay Marcos, pansamantala at magastos ang dredging dahil umabot lamang sa 4 hanggang 6 na buwan ang epekto nito at kailangan ulit-ulitin.
3: Secretary Babe Singson, I'm saying this po in front of the Mayor of Candaba at lahat po ng 4 distrito. Hindi po kami papayag sa impounding po sa Candaba Swamp. That is a wrong concept and we are not going to allow that. Diyan po sa Candaba, diyan po nag-umpisa ang Hukbalahap movement. If you want a security problem, sirain niyo po yung hanap buhay po ng lahat ng mga magsasaka sa Candaba. Mag-walk out po kami dito.
0: Sa kasagsagan ng kasalukuyang pagbaha sa Pampanga dahil sa habagat, muling kumalat online ang 3 taon ng video ng palitan ng dalawa. Samantala, idineklara na ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga ang state of calamity dahil sa lawak ng epekto ng mga pagbaha.
1: Hinimok

0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 21 bagong na-promote na flag officers ng Philippine Coast Guard o PCG na mamuno ng may integridad at maging halimbawa sa kanilang nasasakupan. Ginawa ni Marcos ang panawagan matapos niyang panumpain sa Malacanang ang isang Vice Admiral, 2 Rear Admiral at 18 Commodores ng PCG. Binigyang diin ng Pangulo ang mahalagang papel ng Coast Guard sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea, pagprotekta sa mga mangingisda at pangangalaga sa marine resources ng bansa. Hinikayat din ni Marcos sa mga bagong flag officers na humubog ng susunod na henerasyon ng mga pinuno ng PCG at mamuno na may tapang at integridad habang patuloy na nag-a-adapt ang ahensya sa modernisasyon at innovation.
1: Pinuri ni Solid North Party List Representative Ching Bernos ang paglalabas ng Department of Budget and Management o DBM ng 9.75 bilyong piso para sa mga state universities and colleges o SUCS sa buong bansa. Ayon kay Bernos, timely and much needed ang pondo na makatutulong sa mga SUCS na mapalakas ang kanilang mga programa at serbisyo para sa mga estudyante. Ilalaan ang pondo sa Commission on Higher Education o CHED para bayaran ang mga gastusing una-munang sinagot ng 108 SUCS sa ilalim ng Free Higher Education Program mula academic year 2022 to 2023 hanggang 2024 to 2025. Ayon pa kay Bernos, makakahinga na ang mga SUCS matapos sagutin ang mga gastusin sa libreng edukasyon at mas maitutuon na nila ang pondo sa pagpapalakas ng academic at research programs, student services at mga pasilidad ng mga paaralan. Alert muna para sa political star couple na sina Mayor Lucy Torres at Congressman Richard Gomez. Habang si Conse Angelo De Leon parang ready na rin sa Paskuhan. Bermans pa lang pero may Jose Marichan na. Silipin yan at iba pang chikat ganap sa political showbiz ni Carol D.
2: Kapag magkasama ang mag-asawang Richard at Lucy, talagang may pakiling moment. Kapansin-pansin ang sweet and happy moments ni na actor at late 4th District Representative Richard Gomez at Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez sa isang distribution event. At dahil snowmo na nga, may pa matching love song pa. Kaya parang biglang naging rom-com ang simple na pag-uusap ng politiko star couple. Kasama si na Mayor Lucy at Kong Richard sa distribution ng tablets para sa mahigit 400 freshmen ng City College of Ormoc. Work mode man sila pero may kilig factor pa rin talaga ang tunay na love team. Samantala, mukhang nag-advance Christmas greeting na si actress at Pasig City 2nd District Councilor Angelo De Leon. Katabi niya kasi sa kanyang photo ang walang kupas na King of Philippine Christmas Carols na si Jose Marichan. Bermans na talaga, pero hindi lang Christmas vibes ang inasikaso ni Conse Angelo. Duty muna si Conse sa flag raising ceremony nitong Martes ng umaga. Tumalo siya sa seremonya kasama ang ibang opisyal ng Pasig habang binibigyang pagkilala ang mga nagbantay, rumesponde at patuloy na naglilingkod sa mga Pasigueño sa kasagsagan ng epekto ng habagat. From Bermans, punta naman tayo sa isang good luck moment. May special visitor si Manila Mayor at actor Isko Moreno. Isa rin siyang batang tondo. Binisita si Yorme ni Ann Patricia Lorenzo, isang batang taga-tondo na isa sa mga representative ng Pilipinas sa second All-Star Edition ng Miss Grand International sa Thailand sa darating na Nobyembre. Kaya naman ang mensahe ni Yorme, good luck sa batang tondo! Bago pa man makilala bilang mayor ng Maynila, batang tondo rin si Isko. Kaya talagang may special connection sa pagpupursige ng pangarap at pinagmulan ni Ann Patricia. From one batang tondo to another, good luck, Ann Patricia! At hindi rin magpapahuli sa good vibes, ang star for all seasons at actress at Batangas Governor Vilma Santos Recto. Napa-ulala na! Napahawak pa sa beat!

0: Ginanap kasi kaninang umaga ang takbo para sa matatag na serbisyo bilang bahagi ng pagdiriwang ng 126th Philippine Civil Service Month. Halos 2,300 ang nakiisa sa event. At kitang-kita naman ang high energy ni Gov. Velma. Parang hindi lang takbo para sa serbisyo, kundi takbo din para sa good vibes. Kahit busy sa public service, may time pa rin para sa konting fun, beat, at ulala moments. Para sa Politico Showbiz, Carol D. Billionaire News Channel.
1: Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico Nightly.
2: The wait is over.
3: Hello everyone and welcome to the bigger, better and bolder Billionaire Quiz Bee Season 2.
2: From top universities and colleges, the nation's best young minds compete for over 2 million pesos worth of prizes.
4: From the University of the Philippines din naman.
5: From Ateneo de Manila University.
6: De La Salle University.
7: From the University of Santo Tomas.
8: San Beda College, Alabang.
9: From Far Eastern University.
10: From Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, FU Alabang.
11: From University of the Philippines, Manila.
2: Will rise above the rest and become the next Quiz Bee Millionario. Billionario Quiz Bee Season 2, College Edition.
12: And I'll be your next Quiz Bee Millionario.
2: On the Billionario News Channel.
13: Araw-araw, ang daming issue.
14: Ang daming away.
13: Kanya-kanyang opinion.
14: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
13: What's the point?
14: Point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
13: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
14: Teka, ininis siya lang ha.
2: Brave insights.
15: That's why I hate Ayuda.
16: Ang mga kalokohan nasa babae.
17: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
2: Bold political views.
18: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
19: Napapakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial.
10: Kahit na ayaw kumagkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator ba?
2: Conversations that go beyond the political headline.
8: Kasi sino mga hula mong kakasol?
7: Hindi man kami sa kayo ni Jess Limbawa.
1: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
2: Politico Talks, Friday, 8 p.m.
17: Sa ating politiko lokal, nagpaalala si Manila Mayor Isko Moreno Damagoso sa mga Manileño na magsuot ng face mask dahil sa nararanasang very unhealthy air quality sa ilang bahagi ng lungsod. Ayon sa mayor, ang haze o usok mula sa forest fire sa Indonesia ang nakakaapekto sa air quality. Pinayuhan ni Moreno ang mga kailangang lumabas na magsuot ng mask para maprotektahan ang kanilang kalusugan, lalo na ang mga bata, senior citizens, buntis at may mga pre-existing health condition. Inikayat din niya mga walang importanteng lakad na manatili muna sa loob ng bahay at isara ang mga bintana hanggat maaari. Mask on, Manila. Paalala ni Mayor Isko Moreno.
5: Hindi po maganda ang ating hangin. Makapagdudulo ito ng masamang epekto, lalong-lalo na sa may mga pre-condition. Inikayat po namin kayo na magkaroon ng protective materials, particular na ang mask. At hanggat maaari, ito ay doblehin ninyo sa lahat po ng mamamayan sa lungsod ng Maynila at yung mga dumadako sa Maynila. At kung wala naman po kayong mahalagang gagawin sa labas, stay indoor. At hanggat maaari, isara natin ang ating mga bintana sapagkat maaari po maapektuhan ang ating respiratory system.
1: Sa Baguio City, muling binuksan sa publiko ang iconic Burnham Lake sa Baguio City. Pinangunahan ni Mayor Benjamin Magalong kasama ang iba pang opisyal ng lungsod ang ribbon cutting ceremony. Tinaguri ang puso ng lungsod, isinara ang Burnham Lake noong Oktubre 2025 para sa rehabilitation at mga improvement project. Ang muling pagbubukas nito ay bahagi ng pagdiriwang ng ika-117 Charter Anniversary ng Baguio City at muling tatanggap sa mga residente at bisita.
17: Sa Cebu Province, nasa 1 bilyong piso ang direktang nilabas ng provincial government sa mga bayan, lungsod at barangay sa loob ng isang taon. para sa kanilang mga priority, infrastructure at development projects. Inulat ito ni Cebu Governor Pamela Barikuatro sa kanyang ikalawang State of the Province address noong Lunes. Samantala, naglaan din ang Kapitolyo na mahigit kalahating bilyong piso sa ilalim ng Combate Cebu Task Force para sa rehabilitasyon at reconstruction ng mga kalsada at tulay na nasira dahil sa mga kalamidad noong nakaraang taon. Kabilang dito ang 12 tulay sa Northern Cebu na nasira sa 6.9 magnitude na lindol at ngayon ay sumasailalim sa repair o reconstruction. Binigyang diin ni Governor Barikuatro na hindi lamang pagpapatayo ng mga proyekto ang layunin ng administrasyon, kundi ang paghahanda ng mga pangmatagalang solusyon sa mga suliranin ng Cebu, kabilang ang water security, flood mitigation, renewable energy at waste management.
1: At sa Sarangani Province, pinalakas ng pamahalang panlalawigan ang quick recovery efforts nito sa paghahatid ng ligtas na inuming tubig sa mga komunidad. Katuwang ng probinsya, ang Philippine Coast Guard naghatid ng emergency water purification at desalination system sa ilang lugar. Ayon kay Governor Rogelio Pacquiao, naglaan ng provincial government ng fuel support para manatiling umaandar ang mga water purification at desalination unit. Mula Hunyo hanggang Agosto, tinatayang nasa 65,000 liters na ng safe at potable na tubig ang naproseso at naipamahagi sa mga apektadong komunidad. Bukod sa pagbibigay ng tubig, ginamit din ang generator ng purification unit bilang libreng community charging station para makapanatili ng komunikasyon ang mga residente. Bago matapos ang araw nyo, heto muna, Pampa Feel Good. Mga kwentong good vibes naman susunod sa Politico Nightly.

0: sa panahon ng may ingay na opinyon at balita.
1: Bakit parang lahat ng tao galit?
2: Kasi Alex, hindi nila naiintindihan ang nangyayari.
0: Isang komedyante.
1: Bakit parang lahat may opinyon?
0: Isang kongresista.
2: Kasi lahat tayo apektado bilang Pilipino.
1: Hindi lang ito usapang politika, ganun ba?
2: Oh, hindi, hindi lang ito ingay.
1: Hindi lang ito patawa.
2: Paglilinaw ito.
1: So kung ganun dito ron, what's the point?
2: And that's the point.
0: Hosted by Ronnie Puno and Alex Galeha.

0: Oras na para sa ating litiho. Sino itong politiko na napansin ang isang umbrella girl habang naglalaro sa isang golf course sa Metro Manila? Ayon sa ating Polybird, nakorsonadahan umano ng politiko ang umbrella girl na nasa 20 anyos pa lamang. Sa unang hole pa lang, nagpakita na raw ng interes ang politiko sa dalaga, pero hindi umano ito pinansin ni girl.
1: Pagsapit sa front nine, diretso na raw ang politiko sa kanyang ilusyon at sinabihan ang umbrella girl na gusto niya itong makasama kapalit ng malaking halaga. Working student daw ang girl pero hindi scholarship ang inalok ng politiko, kundi isang one-time encounter.
0: Maulala, mas lumala raw ang sitwasyon sa back nine nang umano'y hawakan na ng politiko ang likod at wet packs ng dalaga. Hindi na raw pumatol ang girl at pinili na lang umiwas dahil nangangamba umano na maapektuhan ang kanyang trabaho.
1: Mm-hmm. Ang clue?
0: Ang politiko ay kilala sa

0: matabil na bibig at madalas masangkot sa mga intriga sa love life. Kilala mo?
1: Walang initials?
0: Kilala mo eh. Laging na-iintriga sa love life. Mm-hmm.
1: At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mahandog na feel-good story sa Politico Update ni Carol B.
2: Nagpakitang gilas ng kanyang singing chops si Santa Rosa Representative Roy Gonzalez sa isang kamakailang aktibidad kasama ang kanyang constituents. Beat-beat ang gitara. Kumanta si Gonzalez ng handog bilang pasasalamat sa pagkakataong makapaglingkod sa mga tao. Ayon sa mambabatas, dating pangarap lamang niya ang maglingkod sa bayan. Kaya't itinuturing niya ngayon na pasasalamat ang bawat pagkakataong makapaglingkod sa mga patuloy na nagtitiwala sa kanya. Kaya naman, hindi lang serbisyo ang handog ni Congressman, may kaunting harana rin. Non-stop ang chikahan ni na Mayor Sammy Co at Mayor Ruel Balong Molina. Yan ay habang magkatabi sa isang event. Sa isang video na ibinahagi ni Co, makikitang busy-busy ang dalawa habang magkatabi at mukhang walang planong maubusan ng pag-uusapan. May kaunting asaran pa nga, pero kitang-kita na parehong nag-e-enjoy ang dalawa. Ang tanong, ano kaya ang pinagchichismisan nila? Mukhang pwede nang gumawa ng sariling podcast ang dalawang Yorme. At simple lang, pero solid ang merienda ni Sikihor Governor Jake Vincent Villa. Fresh kinilaw na imbaw sa kasuka habang ini-enjoy ang presko at relaxing na tanawin sa tabing dagat. Sa ibinahaging post ng gobernador, makikitang ninanamnam niya ang local dish with the sea breeze and the beautiful coastline of Sikihor. Walang kailangang magarbong hapag para sa isang perfect island meal. Kinilaw, suka at magandang tanawin busolved ka na. Talagang mas masarap ang kinilaw pag may kasamang sea view. At yan ang ating Politico Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
1: Merry Christmas, Ninong Dexter.
0: Oh, September.
1: At nagdaan na naman ang isang araw. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs Plus TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
0: At ako naman si Dexter Galibe. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar, magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politico Nightly.

0: Immunomax CM Glucan. The power of two, now in one. Cetifer Immunomax.
1: Mahalagang paalala, ang Cetifer Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte

0: What song would surprise people to find sa playlist mo?
1: Nagra-rap din ako. Kung ikay umiibig, umaawit ka. Nagbabago nga ang tempo, ang titik at galawang di nagbabagoy iyong pananaw.
2: Powerful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tu. Catch the all-new season of Beyond the Game, only on Billionaire News Channel.
3: Sa panahon ng may ingay na opinyon at balita.
4: Bakit parang lahat ng tao galit?
5: Kasi Alex, hindi nila naiintindihan ang nangyayari.
3: Isang komedyante.
4: Bakit parang lahat may opinyon?
3: Isang kongresista.
5: Kasi lahat tayo apektado bilang Pilipino.
4: Hindi lang ito usapang politika, ganun ba?
5: Oh, hindi, hindi lang ito ingay.
4: Hindi lang ito patawa.
5: Paglilinaw ito.
4: So kung ganun dito ron, what's the point?
5: And that's the point.
3: Hosted by Ronnie Puno and Alex Galeha.

0: Mahalagang paalala, ang Cherifer Drops, Cherifer Forte, Cherifer Syrup at Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: You've got the power. Cherifer Immunomax. My powers ng Cherifer CGF at Immunomax CM Glucan. The power of two, now in one. Cherifer Immunomax.
2: Mahalagang paalala, ang Cherifer Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Junior! You've got the power. Cherifer Immunomax. My powers ng Cherifer CGF at Immunomax CM Glucan. The power of two, now in one. Cherifer Immunomax.
2: Mahalagang paalala, ang Cherifer Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mahalagang paalala, ang Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mahalagang paalala, ang Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Powers ng Cherifer at Immunomax, pinagsama na Cherifer Immunomax with CGF and CM Glucan. The power of two, now in one. Cherifer Immunomax.
2: Mahalagang paalala, ang Cherifer Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Junior! You've got the power. Cherifer Immunomax. My powers ng Cherifer CGF at Immunomax CM Glucan. The power of two, now in one. Cherifer Immunomax.
2: Mahalagang paalala, ang Cherifer Immunomax

Ito ay tungkol sa paglalakbay pauwi sa kanyang bayan ng isang mandirigma, si Odysseus. Bahagi po siya ng isang giyera o digmaan at pagkatapos ng kanilang pananagumpay, ninais na nilang makauwi sa kanilang mga asawa at anak sa kanilang bayan. Pero heto nga po, inaabot si Odysseus ng 10 taon bago nakauwi sa kanyang bayan. Wow, 10 taon! Sobrang tagal dahil maraming nangyari sa kanilang paglalakbay. Maraming naging hadlang, maraming naging hamon. Subalit di nga papipigil si Odysseus, kaya't sa wakas, pagkatapos ng 10 taon, nakauwi siya sa asawa at anak. Yan daw po ay kwento ng bawat isa sa atin. Ang buhay ay isang paglalakbay. Life is a journey, an adventure. Marami sa atin, mahilig dyan, mahilig maglakwatsa, maglagalag, mag-sightseeing. Pero sa huli, ang tunay raw na paglalakbay ay ang paglalakbay pauwi, pabalik, patungo sa ating tahanan. Alam yan ang mga kababayan nating OFWs. Alam din yan ang bawat Kristiyano. Sa huli, sa mahaba at palikulikong daan ng ating buhay, ang hangad nating tunguhin ay ang daan pauwi sa ating tunay na tahanan, ang ating Diyos. Manalangin po tayo sa pamamagitan ng mga salita ni San Agustin. Panginoon, ang puso po namin ay hindi napapanatag hanggat ito ay hindi nananahan nakakauwi sa inyo. Amen.

0: What is your ultimate Birit song? Yung talagang buwis buhay.
1: Ano siya eh, version po siya ng isang Korean singer. Si Soyang, yung ano, Holy Night. Oh!

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ah.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng Garbage Truck Redemptorist Channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sa masama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.

Magandang umaga, ako si Willard Cheng, kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan ang

headlines. Senador Jinggoy Estrada tanggap ang pagkakaalis kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang akusado sa kanilang graft at plunder case.

0: si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang co-accused sa kanilang plunder at graft case. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Dexter Ganibe.
1: Nanindigan si Senator Jinggoy Estrada na igagalang niya ang desisyon ng Sandigan Bayan 5th Division na tanggalin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang co-accused niya sa plunder at graft case. Pero giit ng mambabatas na hahanap pa rin siya ng legal na remedyong tinatakda at pinapayagan ng batas. Sa 2-1 na desisyon, pinaboran ng Sandigan Bayan ang hiling ng Office of the Ombudsman na i-discharge si Bonoan at gawing state witness dahil itinuturing na mahalaga ang kanyang kooperasyon sa pagbubunyag sa umano'y sistema ng kickback sa mga flood control project. May kaugnayan ito sa plunder at graft charges laban kay Estrada at iba pang dating opisyal na iniuugnay ng ombudsman sa umano'y higit 500 million pesos na kickback mula sa mga anomalyang flood control projects. Sa kanyang kahayag, sinabi ni Estrada na hindi pa nagtatapos dito ang kanyang legal na laban at pag-aaralan ng kanyang mga abogado ang mga susunod na hakbang. Iginiit niya na mananatili ang kanyang tiwala sa due process at rule of law habang ipinagpapatuloy niya ang lahat ng legal na paraan upang ipagtanggol ang kanyang mga karapatan at malinis ang kanyang pangalan at dangal. Samantala, nakatakdang ma-arraign si Estrada sa Sandigan Bayan sa September 3. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
0: Hindi inaprubahan ng Malacanang ang panukalang gawing libre ang toll fee para sa mga motorista. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Dexter Ganibe.
2: Tinabla ng Malacanang ang mungkahing ilibre ang toll fee sa North Luzon Expressway para sa mga motoristang dumanas ng matinding traffic at pagbaha. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na kung gagawing libre ang toll fee, ay mas maraming sasakyan ang papasok sa NLEX at lalong bibigat ang traffic. Dapat nga niya ay iwasan muna ng mga motorista ang NLEX upang makaiwas sa perwisyo.
3: Yung stranded doon, libre?
4: Bakit
3: ka papapasok? Kung traffic na, huwag mo nang gamitin muna. I mean, di ba? For the meantime, huwag na muna kayong dumaan doon kasi kung hindi naman din siya makakalusot. So, anong purpose ng libre? Hindi, tanong ko lang. Magandang adhikain yung libre. Pero kung ililibre natin, di ba mas maraming sasakyan na papasok? So, pag maraming papasok na sasakyan, mas lalo magkakaroon ng traffic. So, dapat nga iwasan nila muna ang NLEX.
2: Sinabi ni Castro na sa ngayon, ang prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay kung paano matulungan ang mga naiipit pa rin sa NLEX. Hindi pa niya na pag-uusapan sa ngayon ang na isanksyon ang management ng North Luzon Expressway dahil tila wala umanong nagawa para lutasin ang matinding traffic na nagpahirap sa mga motorista matapos bahain ang ilang bahagi ng NLEX. Para sa Metro Morning, Aileen Taliping, Bilyonaryo News Channel.
0: Yan po ang naging ulat ni Aileen Taliping. Samantala, inaasahang testigo si Attorney Michael Poa sa pagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Dexter Ganibe.
1: Sa pagpapatuloy ngayong Miyerkules ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nakatakdang humarap bilang ikasampung testigo ng prosekusyon si Attorney Michael Wesley Poa, dating Undersecretary, Chief of Staff at Spokesperson ni Duterte noong ito ang Education Secretary. Mas kapansin-pansin ang pagtestigo ni Poa dahil bahagi siya ngayon ng defense team ni Duterte. Dahil dito, inaasahang ituturing siya ng prosekusyon bilang hostile witness. May kaugnayan ang kanyang testimonya sa pagkuha at pagsusumite ng mga certification ng Philippine Army na ginamit sa pagsagot ng DepEd sa COA at sa pagliquidate ng confidential funds. Inaasahan ding tutukuyin ni POA ang proseso sa paghahanda ng accomplishment reports at iba pang dokumentong kaugnay ng pondo. Kung may oras pa, susunod naman sa witness stand si Mariza Grande ng Philippine Statistics Authority na inaasahang magpapaliwanag sa pag-verify ng mga pangalan sa acknowledgement receipts na iniharap bilang accounting documents ng confidential funds. Nakatutok ang prosekusyon sa Article 1 ng impeachment case na kabilang ang paratang na maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
0: Bawal na ang cellphone, earpiece, smartwatch at iba pang gadget ng mga testigong haharap sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon sa rules ni Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero, bawal ang mga gadget na maaring gamitin sa

0: pagtanggap o pagpapadala ng komunikasyon kahit tuwing recess ng korte. Kasunod ito ng viral photo ni OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio na may earpiece umano habang tumistigo. Nilinaw ni Escudero na AI-generated ang litrato at hikaw lang ang suot ni Ortonio. Alamin natin ngayon ang pinakahuling traffic update sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Kumuha tayo ng update mula kay Chill M. Prido, nag-uulat ng live sa Pasay City. Chill, good morning. Kumusta ang sitwasyon dyan?
1: Yes, good morning, Willard. Traffic update muna tayo ngayong Wednesday rush hour. Simulan natin sa bahagi ng southbound lane ng Guadalupe going to Buendia. Light to moderate ang nararanasan ng mga motorista ngayong umaga. Maluwag rin ang daloy ng trapiko sa north at southbound lane ng Rockwell sa bahagi pa rin ng EDSA. Pagdating sa Buendia, tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan going to EDSA Ayala. Sa bahagi naman ng Magallanes kanina, light to moderate traffic din ang nararanasan ng mga motorista. Sa EDSA Pasay, nagkakaroon ng build-up ng mga sasakyan sa traffic light. Maluwag din ang daloy ng trapiko sa Rojas Boulevard patungong Heritage. Maging dito yan sa bahagi ng Jokno Boulevard kung nasaan tayo ngayon, sa paligid ng Senado ay maluwag din ang daloy ng trapiko. Samantala, Willard, kanina bago mag-alas 6 ng umaga, sumiklab ang sunog sa bahagi ng Manila City Hall na umabot sa unang alarma. Partikular na nagmula ito sa tanggapan ni Manila Vice Mayor Chi Atienza. Idineklara naman itong fire under control as of 6:15 at tuluyang naapula kaninang 6:22 a.m. Inaalam na ng mga otoridad ang pinagmula ng apoy at kung magkano ang halaga ng pinsala nito. Willard, isama ko na lang din yung lagay ng panahon ngayong umaga. May manakanaka tayong pag-ambon na nararanasan dito sa Pasay City at makulimlim pa rin itong kalangitan sa ngayon. Yan muna ang update para sa Metro Morning. Ako si Chill M. Prido, Billionaire News Channel.
0: Maraming salamat, Chill M. Prido. Natagpuan na nitong Martes ang ikalawang sakay ng sasakyan na nahulog sa nasirang Agana Bridge sa Tarlac City. Sa ulat ng Tarlac City Government, natagpuan si Shanen Tuhao sa Bayambang, Pangasinan. Nagpahayag ng pakikiramay ang buong lungsod ng Tarlac sa pamilya at mga mahal sa buhay ni Shanen. Dalawa pa ang hinahanap ng mga otoridad. Patuloy ang search, rescue and retrieval operations. Kinamit umano ng DepEd sa ilalim ni Vice President Sara Duterte ang inisyung certificate ng Philippine Army sa liquidation ng confidential funds nito. Kaugnay ito ng ginastos ng DepEd na 15 bilyong pisong pondo. Punto ni House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adyong nitong Martes na sa nasabing sertifikasyon ng AFP, pinatotohanan na may ginawang Youth Leadership Summit ang Army pero hindi nakasaad ang pangalan ng informer at reward payment o na-establish na ang confidential fund ang ginamit na pondo sa event. Ani Adyong, ang tanging pwedeng maging konklusyon nito ay nabudol ang AFP. Kasunod ito ng testimonya ni Colonel Manaros Buransing ng Tabak Division na nakatala sa certification ang pagsasagawa ng division ng ilang educational activity pero walang ipinadalang pondo ang DepEd sa kanyang division para sa aktibidad. Iginiit ng Aboitiz Renewables na hindi nagpapalala ng pagbaha sa Olongapo City ang kanilang solar power project sa gitna ng mga tanong at pangamba kaugnay ng pasilidad. Ayon sa kumpanya, kinumpirma ng isang independent third-party study na hindi pinalalak ng solar power plant ang pagbaha sa mga komunidad sa ibabang bahagi nito. Sinabi rin ng Aboitiz na may mga sistema ang pasilidad para sa drainage, pag-ipon ng rainwater at slope protection at sumusunod ang proyekto sa mga pamantayan at permit requirements ng gobyerno. Kasabay niyan, nagpahayag ng pakikiramay ang kumpanya sa mga apektadong pamilya. Nagsagawa na rin ang subsidiary nitong AP, Renewable Energy Corporation, ng relief operations sa Olongapo. Inanunsyo ng Department of Energy ang tapyas sa presyo ng LPG ngayong buwan. Salungat sa naunang pagtaya ng industriya na magkakaroon ng dagdag presyo. Epektibo ngayong Martes ang tapyas sa presyo kontra sa forecast na magdadagdag ng 2 hanggang 3 piso kada kilo. Sa isang pahayag, sinabi ng DOE na may 40 centavos kada kilo na rollback sa presyo ng LPG. Katumbas ito ng humigit kumulang 4 na piso at 40 sentimo na bawas sa karaniwang 11 kilogram na LPG cylinder. Paliwanag ng DOE, ipinatupad ang rollback sa kabila ng pagtaas ng international LPG contract price mula sa $634 kada metric ton itong Agosto sa higit $649 kada metric ton ngayong Setyembre. Matindi ang kakulangan sa irigasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang nabunyag sa budget hearing ng Agriculture Department sa Kamara. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes.
2: Inamin ng National Irrigation Administration na milyong ektarya pa ng lupain sa buong bansa ang walang irigasyon. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa budget ng Department of Agriculture kahapon, sa kabuuang 3.2 milyong ektarya ng lupa na tinatawag na potential irrigatable, nasa 30% pa ang walang patubig.
3: Alam niyo po, 1963 pa, itinayuyang niya kalahating siglo na. Hindi pa rin nabibigyan ng irigasyon yung mga lugar na dapat bigyan ng irigasyon. Magtatayo kayo ng irigasyon, wala naman tubig. Doon sa may sobrang tubig, hindi naman kayo gagawa ng proyekto para ma-maximize yung sobrang tubig. Kalahating siglo na to, Mr. Chair, ang niya. Pinupunto ko po dito, paulit-ulit na lang na problema.
2: Ayon naman sa NIA, nangangailangan ng mahigit 250 billion pesos ang lahat ng mga irrigatable na lupa sa buong bansa. Pero 46 billion pesos lang ang ibinigay para sa nasabing proyekto. Sinabi ng NIA na nasa 1.5% lamang umano ang nadadagdag sa bilang ng mga irigasyon kada taon. Samantala, ayon naman sa Department of Agriculture, umaabot sa 114 billion pesos ang kabuang halagang nasira sa sektor ng agrikultura simula 2024 hanggang kasalukuyan, bunsod ng mga sakuna kagaya ng bagyo. Subalit nangako naman ang ahensya na kanilang tinutulungan ang mga magsasaka na sinalanta ng mga sakuna, partikular na ang katatapos lang na pananalanta ng habagat sa maraming lalawigan sa Luzon. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
0: Tingnan natin ang dali ng traffic ngayon sa EDSA White Plains. Light to moderate pa ang dali ng traffic sa southbound lane habang magaan pa ang northbound lane. Dito naman sa Marcos Highway sa Marikina, magagat na ang dali ng traffic papuntang Kumaw habang magaan pa ang papuntang Antipolo. Susunod sa Metro Morning, Russian President Vladimir Putin handang makipag-usap sa Ukraine. Kapin muna tayo ang detalye matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: Welcome back dito sa Metro Morning. Tila ipinagtanggol ng Malacanang si Pampanga Governor Lilia Pineda. Napuna kasi ang pagsuot ng designer clothes ng gobernadora habang nag-iinspeksyon sa mga binahang lugar sa probinsya nitong nakalipas na araw. Ayon kay Jose Claire Castro, mayroong ibang mga opisyal na napakasimpleng manamit pero wala namang naitutulong.
1: Ang pagsiservisyo po ay hindi po nakikita sa damit. Nakikita po ito sa gawa. Nakikita po ito kung visible ba yung mga leaders at nandiyan sila para tumulong.
0: Pero aminado ang palasyo na kailangan ding maging sensitibo sa pananamit ng mga opisyal, lalo na sa panahon ng sakuna. Niyanig ng magnitude 6 na lindol ang Davao Occidental Martes ng gabi. Ayon sa FEVOX Tectonic, ang pinagmulan ng lindol at natukoy ang epicenter nito 115 kilometers timog ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Naitala ang intensity 3 sa ilang bahagi ng Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato, habang intensity 2 naman sa ilang lugar sa Sarangani, General Santos City at South Cotabato. Intensity 1 naman ang naramdaman sa ilang bahagi ng Sarangani, Davao Occidental at Coronadal City. Samantala, wala namang naitalang pinsala sa mga ari-arian. Lalong sumagsad ang halaga ng piso kontra dolyar nitong unang araw ng Setyembre. Nagsara ang palitan sa 62.40, mas mababa kumpara sa 62.265 na naitala noong Biyernes. Paliwanag ni former BSP Deputy Governor Diwa Gunigundo, ipinapakita nito na hindi na simpleng tungkol sa interest rate differential gumagalaw ang palitan. Nananatili raw na hindi kumbinsido ang merkado na masusolusyonan ng monetary policy ng mag-isa ang underlying pressures. Para naman kay Security Bank Chief Economist Angelo Taninco, ang paghina ng piso ay dahil sa tumataas na presyo ng langis sa buong mundo na dulot ng US-Iran War. Ito rin ang tingin ni PCCI Vice President for Trade and Industry Brian Ang. Natural lang anya sa mga negosyo na ilipat ang kanilang investments sa dollar-denominated instruments bilang safe haven. Tinuro din niya ang mga iskandalo at kontrobersya sa politika. Matapos ang ilang buwang rehabilitasyon, bukas na muli sa publiko ang Burnham Lake sa Baguio City. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Dobby De Guzman.
2: Makulimlim at mayat-maya ay bumubuhos pa rin ang malakas na ulan sa Baguio. Pero hindi napigilan ng masungit na panahon ng simpleng seremonya sa muling pagbubukas sa publiko ng iconic Burnham Lake.
3: Malinis na ang tubig, pero ng walkway, tapos pagiging bago na yung mga i-deploy natin mga posts dito. Temporary, ito lang muna yung mga posts natin, pero maglalagay tayo sa mga bago posts ngayon.
4: At maglalagay rin daw po ng mga isda?
3: Yes, meron. Koi ang ilalagay natin dan at carp para at least makatulong doon sa pollution. And another is yung mga bisita, mga tourists or yung mga boat riders, magkakaroon na insurance.
2: Dagsa agad ang mga turista sa pamosong pasyalan.
5: Isa po itong hamon para sa ating mga Pilipino. Kasi kung nabigyan tayo ng ganito kaganda, isa po itong responsibilidad natin na pangalagaan din ito at magkaroon ng disiplina, no, when it comes to our ways, no.
2: Masaya rin ang mga negosyanteng nagpapaupa ng bangka.
6: Very happy kami at nakabalik na kami for 10 months na wala kami operation, sir.
2: Ang rehabilitasyon ng century-old Burnham Lake ay pinondohan ng 100 million pesos ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. October 1, 2025, inumpisahan ng dredging at paglalagay ng slope protection. Inayos din ang mga upuan, view deck at riding deck.
7: Burnham Park is the heart of Baguio. I mean, who doesn't know Burnham Park? Kahit tayo ng mga maliliit, ako, maliit nandito, nagbabike.
2: Aayusin din ang Children's Park at Rose Garden. Sumatotal, 400 milyong piso ang inilaan sa kabuuang redevelopment nito. Tinatayang nasa 1.5 milyon na turista ang bumibisita sa Burnham Park kada taon. Inaasahang mas darami pa ito ngayong mas napaganda na ang Burnham Lake.
8: Metro Morning, Dobby De Guzman, Bilyonaryo News Channel, Baguio City.
0: handang makipag-usap ang Moscow sa Ukraine para matapos na ang gera. Ayon ito kay Russian President Vladimir Putin. Sa panayam kay Putin, sinabi niya na pwede ring sumali ang kahit sino na may maiaambag sa negosasyon. Wala pang pahayag si Ukraine President Volodymyr Zelensky tungkol dito.
9: The only thing which is undesirable, everything was rotating in a meaningless mode. But if someone can make a certain positive input into the process of negotiations, which is frozen to a certain extent, as we understand today, generally we won't object. Of course, there's a demand for experts, both military and diplomats. Although we are very comfortable working with those people whom we know well and whom we generally trust.
0: Naglunsad ng panibagong pag-atake ang Amerika sa Iran nitong Martes. Ganti ito sa missile strikes ng Tehran sa mga barko sa Strait of Hormuz. Sumiklab muli ang bakbakan kahit may panawagan ang United Nations ng tigil putukan. Nagbaba si US President Donald Trump na mas malalang pag-atake ang mararanasan ng Iran kung hindi ito titigil. Mahigit 1,000 na ang death toll sa flash flood na tumama sa border ng Nepal at China. Ayon ito sa Nepali Police, libo-libo pa rin ang nawawala. Mahigit 300 residential buildings ang nawasak. Bukod pa dito, ang daan-daang mga tahanan. Ayon sa UN, may mga lugar na wala pa rin linya ng komunikasyon.
10: Yes, we had heard about floods before, but until now we had never seen anything like this. Floods came in the past, but not like this when bodies were washed down river. Nothing like this had ever happened before. This is the first time we have witnessed something like this.
0: Bermans na at ramdam na rin ang holiday vibes. Silipin natin ang maagang Christmas celebration ng SM Super Bowls. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Che Suli.
11: Bermans na and Christmas is just around the corner. Ang SM Super Malls, may maagang pakulo para ilawan na ang shopping experience ng mga Pilipino. Sa SM Aura in Taguig, naka-display na ang mga Christmas tree, complete with golden ornaments. Agaw pansin din ang sparkly curtain lights hanging from the railings. Binalutan din ng lush green Christmas garlands ang gilid ng mga escalator. Isang midnight magic naman ang hatid ng SM City Baguio. Through the haze, spotted ang snowman mascot going down the escalator. May exhibit din ang Starry Holiday Evening ang SM South Mall sa Las Piñas. At sa SM Mega Mall sa Mandaluyong, bungad sa entrance ang makukulay na light installations at festive ornaments.
12: Christmas is our strongest season of the year. And just to let you know, we prepare for Christmas as early as March of this year.

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa atin. Ito ang Memo.

0: Nako, ano ba itong ating pinag-uusapan ngayon?
1: Nakakatakot.
0: Ha?
1: Nakakatakot.
0: Hindi, kasi pag pinag-usapan ng budget, bakit namin pinag-uusapan ng budget araw-araw halos? Kasi, iraratsyadahin nila yan. Hindi ba raratsyadahin nila? Hindi na naman natin masasabi ang opinion natin. Hindi na naman mapipigilan ng mga insertion. Nangangako silang wala ng mga last minute insertion, pero malay natin, wala na daw small committee. Ang laki ng budget ng DepEd, pero nalaman natin, ang dami palang mga overpriced classrooms, walang gamit ang mga teacher. Ayan na naman, humihingi na naman ng karagdagang budget si Secretary Vince Dizon, 100 billion lang naman. Pero ano na naman ang mangyayari doon? Anong mangyayari sa mga flood control project? Kaya natin pinag-uusapan ang NEP o National Expenditure Program.
1: Tapos distracted pa tayo kasi may impeachment trial na kasabay.
0: Parang sinadya. Deloko lang. I think talagang kinailangan yon. Pero huwag tayo magpapalihis ang ating atensyon. Kailangan po talaga binabantayan natin itong National Expenditure Program. Kaya naman, ang ating word of the day ay sa memo speak, National Suspense Detour Program.
1: Ang ibig sabihin nito, mga programa ng gobyerno na paglalaanan ng pondo, pero hindi patiya kung lolobo o may insertions pa. Kaya suspense. Abangan.
0: Hindi ba?
1: Ay, nako.
0: Para papalapit na yung pating. Ayan. Suspense, mga kaibigan. Sabi ko nga, ang Senado, no? Total entertainer.
1: At suspense kung sino mabibiktima.
0: Total performance. May comedy, may action, barilan. Merong mga drama, nagkakatampuhan, iyakan. At ngayon naman, suspense. Oh. Okay, thank you very much for the entertainment.
1: Ano pang kulang? Horror? Suspense, yan na rin yun, no? 2-in-1.
0: May horror na, biglang naglalaho ang mga tao. Gino-ghost.
1: Oo nga naman.
0: Gino-ghost tayo ng mga senador. Oh. Di meron na rin horror. Kompleto na. Hindi ba? Okay, ano ang ating nasa memo number 1? Habang patuloy po ang mga pagdinig sa pambansang budget para sa 2027 ngayong Linggo, muling hinihimok ng citizen watchdog groups ang mas mahigpit na transparency at accountability. Pero narinig ko na yan Nagsisimula pa lang ako sa pamamahayag. Naririnig ko na yan na kailangan alam namin. Kailangan accountable. Kailangan transparent. May nangyari ba?
1: Ang pinakamaganda dyan, yung watchdog mismo, nakaupo doon at pwede magtanong. Sumabat sa usapan ng mga kongresista at senador.
0: Oo. At saka dapat may media, di ba? May media para makita kung matutugunan o hindi yung tanong.

0: watchdog.
1: Oo.
0: Hindi ba?
1: At every step of the way, hindi lang yung plenary o doon lang sa committee, dapat pati nga yung mga negotiations eh.
0: Mm-mm.
1: May nakabantay dyan.
0: You know, it really makes sense to me, ha, Willard, na i-decentralize ang pagbigay ng budget for construction, for infrastructure. Why? Lahat DPWH ang gumagawa. Pabahay, mga tulay, mga school building,
1: Trend.
0: Flood control project, hindi ba? Pero pagka nagka-problema na, sino ang nalalaglag? Sinong nalalaglag sa tubig at namamatay, pati yung kotse, wala na? Buong pamilya, patay, okay? Pagkatapos, sino ang mga bata na nagdudusa sa isang classroom na pinilit gawing dalawa, nilagyan lang ng plywood sa gitna at walang mga bintana? Di yung mga constituents ng DepEd. Yung isa naman, constituents ng local government. Tapos National Housing Authority. O pag wala ng pabahay, poverty alleviation. Dapat doon na lang yung pondo para sa construct ng mga pabahay.
1: Hindi lang parang monopolyo na ng DPWH. Lahat ng construction activities sa kanila.
0: Masyado na silang siniswerte. Ang dami sobra nilang pera. Kaya sila natutukso. Kasi kapag hindi tama yung sistema at nakalantad lang lahat dyan, paano ka nga naman hindi matutukso? Lalo na kung marupok ang kaluluwa mo. Hindi ba?
1: Tapos alam naman nila na wala namang maiging magbabantay. Mula sa breeding, di ba? Sa bidding at buong procurement process, hindi naman talaga nababantayan yan.
0: Tama ka. Ano ba yung bidding na yan? Yung procurement na yan? Eto, may tumatawag sa akin, Corina, pwede bang itawag mo kay, kanino ba ito? Kay Secretary Ralph Recto? Dahil merong nangyayari daw, ito po yung report lang sa amin, kailangan pang verifikahin. May nangyayari daw na bid rigging na sa customs. Ayan. So, hindi ko naman alam kung ano yung binibid doon. Ano? So, sino nagbabantay sa mga bidding process na yan? Okay, pag-usapan po natin ang National Suspenditure Program maya-maya po lamang. Memo number 2, sa gitna ng paghina ng piso at pagtaas ng halaga ng mga imported na produkto, aling mga industriya ang may pinakamalaking potensyal na palakasin ang exports ng Pilipinas. Ano-ano kaya yon?
1: Sa agri, nandyan yung siyempre coconut exports ng bansa. Tapos pinagmalaki ni PBBM sa zona niya, ube. Nagsisimula na palakasin ang ube exports din sa ibang bansa.
0: Okay, pero bakit ganun pa rin yung pie? Bakit ganun pa rin yung graph na ang karamihan sa ini-export natin ay mga semiconductors? Ang agricultural products, pumapangatlo lang yata.
1: Agricultural country pa tayo, no? Na itimbring.
0: Aminin na natin, ang pinakamalaki yata nating export ay Pilipino mismo. Yung OFW na nagbibigay po sa atin ng dolyares kada taon. Sabi nga nila, pag wala ang mga remittances ng OFW, wala na yung ekonomiya natin, bumagsak na talaga.
1: Lalo pa siguro sumadsad yung piso.
0: Talaga. So anyway, lahat po yan. Bubusisiin natin, lahat aalamin. Kasi saan natin kukunin yung pambayad sa utang natin? Maliban pa sa kulang na kulang tayo sa budget.
1: Sa tax din natin.
0: Sa mga taxes pa, no? Na gusto natin bawasan. paano ninanakaw lang naman ninyo? Lahat babalansihin dito sa memo.

0: Ano ba ang punot dulo ng problema natin ngayon? Lahat ng mga pinag-uusapan natin. Ang punot dulo po niyan, yung binabayad po natin na buwis at lahat ng iba pang mga pinagkakakitaan ng gobyerno ay nananakaw. O kaya napupunta lamang sa iilang bulsa. Meron namang binibigay sa taong bayan pero sobrang kulang. Kaya ang tanong, sino ba ang nagbabantay sa paggastos ng pera natin? Sa bawat bigay sa local government kasama dyan ha, at saka sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, confidential funds ng Pangulo, confidential funds ng Vice President, etc., etc., etc. If you ask me, kahit national defense, kahit yung mga intelligence na yan, binubusisi din dapat yan eh. Oh. Ang yayaman kayo ng mga general. Naku, galit na siguro sila lahat sa akin. No? Pero muling lumulutang ang mga tanong sa kung saan napupunta ang pondo ng ating mga ahensya at opisyal. Habang dinatalakay sa Kongreso ang panukalang national budget para sa 2027, and I'm saying, ito na ang ating huling pagkakataon para subukan na ilagay sa tama ang paggasto sa budget.
1: Habang may oras pa at nananawagan ng ilang citizen watchdog na palakasin pa ang transparency para mapigilan ang maling paggamit ng pondo.
0: At nang tanungin namin ng taong bayan, naniniwala ba sila na nagkakaroon o magkakaroon ng reform laban sa pagnanakaw ng pondo ng bayan? Ang sabi nila?
2: Hindi. For the fact na parang may root kasi ng issue. So, kailangan muna magbago yung mga nasa taas bago talaga i-focus yung problem. And currently, nakikita po natin sa mga issue na nangyayari recently na marami talagang corruption.
3: Pagkakataon na natin mga Pilipino na by 2028 ay makikita natin na magkakaroon ito ng pagbabago kung ang mga lumang politiko o yung mga traditional politician ay hindi na natin ibuboto.
4: Magkakaroon ng reforma kung mag-iiba na ang focus administration. Kung hindi na sila.
5: Sa ngayon po, hindi po ako naniniwalang magkakaroon ng reforma. Kasi nga po, kung nakikita ba natin at napapansin, karamihan nga po ng ating mga leader ay corrupt nga po. And hindi po talaga ako naniniwalang mangyayari ang isang reforma hanggat hindi naaalis ang mga leader na to sa pwesto.
0: At para talakayin ang isyong ito, makakasama natin ngayon si West WeSolve Foundation President Ken Abante. Magandang araw sa iyo, Sir Ken. I didn't even know that there was such an organization.
6: Yes po. Magandang umaga po, Sir Willard, Ma'am Corina.
0: Opo.
6: Yes po. Kami po ay nagbabantay sa budget. Isa po sa mga koalisyon that we support is the People's Budget Coalition. We're an accredited observer in the House at tinatry din po namin na magkaroon ng collaboration sa Senado.
0: So what's happening? Bakit kung nandun na kayo noong nakaraang budget deliberation, bakit nagkaganito pa rin tayo?
6: Mm-mm. Actually, napakahirap po talaga actually na baguhin yung sistema. Kanina po yung mga nasabi sa interview, no? Kasi the budget is all about power, no? Who controls the power of the purse, no? Napakahalaga po na na-flag natin kung ano yung mga red flags na yon. Isa nga po sa mga panawagan natin pagkatapos po ng flood control scandal, kung naalala niyo po dati, actually 1.8 trillion pesos po yung binudget for flood control sa nakaraang dekada. Pero sabi po ni Secretary Babe Singson, na dating DPWH Secretary, it would have only cost 800 to 900 billion pesos to construct the 18 major river basin master plan. So anong nangyari doon sa 1.8 trillion na yon? No? Isa po sa mga nangyari doon ay dahil ang daming in-insert na mga proyekto ng mga kongresista na wala naman sa plano, hindi naman nakabatay sa master plan. At isa po sa mga dahilan ay dahil ang hirap-hirap po i-track ng budget. Let me paint you a picture po, no? The budget has at least 9 versions, no? From the time na pinopropose ito ng mga ahensya hanggang sa mapasa sa batas, no? Bawat isang budget book lampas 1,000 pahina po 'yan, no? So kung hindi ka pa naman bumasiraan ng bait sa pag-check ng mga
0: sinasadya nila
6: 'yan.
0: Opo. Tapos
6: so napakadaling dayain kasi hindi matrack ng mga tao, no? Mm-hmm. So isa po sa mga panawagan namin ay buksan yung mga librong to, no? Meron po tayong progress sa Senado last year dahil kay Senator Win Gatchalian, talagang ibinigay po sa amin yung mga dokumentong yon, we don't feel the same sincerity, unfortunately, in the House. No, hindi po kami, hindi po as open yung relationship ng budget watching community sa House. Pero nung ibinigay po yung datos na yon, we saw things like 100 billion peso per kilometer na road.
0: Na road. Opo, magkano lang dapat?
6: Dapat po mas depende po sa per lane eh. Pero something like 20 million pesos, 15 million pesos. In fact, kaya po natin siyang mas mapababa talaga kung makikita natin yung detalye ng bawat isang proyekto. Unfortunately, even at the House and the Senate level po, hindi po nila tinitingnan yung mga program of works, yung mga feasibility studies. Kaya parang ang babaw nung nagiging scrutiny ng Congress. Actually po, kanina, nagtanong po kayo, sino dapat yung nagbabantay? Under our Constitution, actually, the House dapat binabantayan niya yung executive.
0: Well, they are our representatives, you know.
6: Opo.
0: Hindi ba? Are they representing us? Hindi. Hindi ba? Okay, so go ahead, sir.
6: Yes po. Ngayon po, actually, yung panawagan po natin dyan sa, para po hindi na maulit yung flood control scandal na yan, ay dapat i-require ng Congress yung mga ahensya na i-publish yung mga details nito para malaman natin kung nasa master plan ba yan. No, at kung wala yung detailed documentation at attachments, alisin yan. No, yung nakita nga po natin dito in this year's budget, napakalaki pa rin po ng red flags. No? Ang nakita po namin ay 735 billion pesos po in pork, of which 483 billion yung hard pork or yung infrastructure, 140 billion yung soft pork o ayuda, no, na ipinamumudmod na parang nanlilimos tayong mga mamamayan, 112 billion yung shadow pork, no, or unprogrammed appropriations, at ito po yung lumalaki ngayon, 59 billion pesos po in local pork, no, na dahil nga po papuntang election na, may mga nakikita po tayo na baka gamitin, no, for the 2020
0: okay
6: elections.
0: Just para maintindihan ng tao, magkano lahat? Can you do a rundown again of all those pork amounts?
6: 735 billion pesos po na pork na total.
0: Okay.
6: 483 billion pesos po in hard pork or infrastructure. Ito po yung mga infrastructure na walang detailed attachments na pwedeng ma-check ng bawat isang mamamayan.
0: So that's the breakdown already.
6: Apo,
0: okay.
6: Apo. 140 billion pesos po sa ayuda. Ito yung AIX, MAIFIP. Dapat
0: ginagamit pang kampanya.
6: Ginagamit pang kampanya. Dapat wala ng guarantee letter. Dapat hindi nakasama yung mga politiko sa pagdidistribute nito. Pero alam naman po natin yung realidad na parang pinanlilimos tayo. Dapat karapatan natin itong makuha. 112 billion po yung shadow pork or unprogrammed appropriations. Ito po yung dating ginawang backdoor para sa mga flood control na that escaped scrutiny. Mm-hmm. No? Unfortunately po, yung maganda po this year, inalis po ng DBM at ng Pangulo yung dating backdoor, ang tawag doon ay SIPAG, na program na doon nila nilagay dati. Yung unprogrammed appropriations po kasi, dapat nalampasan yung kabuuang revenue program or kabuuang kita ng pamahalaan bago yan ma-activate. Unfortunately, even in this year's budget, meron pa rin silang item na nagsasabing kahit isang line item lang doon sa non-tax revenues, pwede mo nang ilabas, no, yung pera na yon, no, and that's something that's actually being challenged in the Supreme Court. That's still in the proposal of the president this year.
0: And magkano then, yun?
6: 112 billion pesos naman po yun.
0: Okay.
6: And then finally, 59 billion pesos po sa local pork, no.
0: Okay. Para maintindihan lang po ng tao kung ano yung pork, kasi yun ang pinaka jargon diyan, ano, pork. Magkano yung pork? 700 billion pesos ang kabuuan ng pork. Pork, correct me if I'm wrong, pork, ang ibig sabihin, pondo na wala naman pong paliwanag kung saan talaga pupunta, and it is practically discretionary.
6: Opo.
0: Doon sa pinagbibigyan na mga opisyal o ahensya. Diba? 700 billion na kung saan niya gustong ilagay. May menu dapat yan.
7: Oh.
0: Pero kahit naman doon sa menu, pwede pa rin naman silang kumita. Hindi ba? So they can put it in classrooms, they can put it in construction, they can put it in flood control, pabahay, ayuda. Kalahati ng ayuda na punta sa mga kamag-anak ng mga barangay captain. Yung ganon. I mean, masyadong malaki yung amount. Masyadong malaki amount considering it is discretionary. Paano na o-audit?
6: Opo, so dapat po actually yung Commission on Audit, nilalabas yung mga reports nila. So they're the agency na dapat po ay isa pang tagabantay. Unfortunately po, even in the previous year's budget, meron dong provision that delays the publication of the Commission on Audit reports. Dati po, kaya mong makuha yung audit reports ng prior year, madiscuss siya sa budget this year. Oh. Unfortunately, we're 2 years delayed, no, in the publication of the audit report. So hindi nga po natin malaman bilang mga mamamayan kung nasaan na yung, saan napunta yung mga pera natin, no?
0: Sabi ko sa iyo eh, kasabwat ang COA.
1: Oh, imbis na kasi real time nila sanang mai-provide yung data, 'di ba? Kaya ngayon habang nagba-budget deliberation sana, pwedeng singilin eh yung ahensya. Ano nangyayari?
0: Well, they're not doing their job. At yung pinambabayad sa kanila, pera din natin. So dapat sitihin talaga ang COA, ayaw nila magpa-interview.
6: In fairness po sa COA, actually, gusto naman yata nilang ilabas. Kaya lang in the budget, there's a provision that requires them na parang kailangan pang ma-check nung isang ahensya bago pa ma-publish yung audit report. Parang may ganyan pong wording.
0: Well, then they should raise a howl.
6: Yes.
0: Diba?
6: Yes.
0: Kailangan magreklamo sila. Otherwise, they're complicit. Ay, complicit. Ano complicit?
6: Dapat po ipaglaban nga po.
0: Diba? Tsaka hindi nila kinikwento yun. Hindi nila kinikwento na naiipit po dito, ayaw pa pong ilabas dahil kailangan pa daw dumaan dito. So naiipit po yung may bottleneck.
1: Kailangan pa rin ng due process, di ba? Kailangan nila ng pagkakataon daw sumagot doon sa initial finding.
0: Okay. Oh. So, ito po. Base sa proposal, edukasyon ang may pinakamalaking pondo. Pero mas mababa ang proposed allocation para sa health at agriculture. Okay, wag na tayo mag-compare. Kailangan naman talaga ng dagdag na budget or budget na mas malaki sa edukasyon, right? Pero ano nga ba yung mga tanong natin?
1: Oo, ano ang may pinakamalaking alokasyon pagdating sa edukasyon? Classroom pa rin ba? At
0: yung
1: classroom man, bakit patuloy pa rin yung shortage ng mga classrooms at may backlog pa rin?
0: 165,000. Mm-hmm. I have a feeling that is conservative.
6: Diyan po sa mga, lalo na po, kasi ngayon ay naglabas po kami ng tinatawag na budget tracker. So sa if you go on budget.bettergov.ph, yung mga 1,000 pages of documents po nilagay lang namin sa isang portal para madaling makita. No, paano nagastos yung classroom construction budget? Ang konti pa lang po nang nagagastos. And one of the reason, kasi po yung budget no for classroom construction. And in fact, part nga po nung from last year's debates, part of the reason why tumaas yung DepEd allocation ay dahil we pushed for lowering yung mga prices ng DPWH infrastructure na dati napaka-overpriced, no? And unfortunately po, nasa spending capacity rin ng DepEd yun, no? And one of the things po na ipinupush ng mga education watchdogs ay i-publish ng DepEd yung tinatawag na allocation list, no? Saan ba dapat napupunta yung mga classrooms?
0: Don't they do that?
6: Unfortunately po, hindi public yung allocation list ng Department of Education. And isa pa nga po sa mga kailangang itulak no, sa DepEd ay i-publish din yung mga program of works, no? Kasi yung nangyayari po, parang in the middle of the year pa nila gagawin yung ibang mga studies, ibang mga classroom data. And yun nga po, hindi siya implementable, no? Hindi napapabilis yung pagbaba no, ng pondo sa mga pinakanangangailangan.
0: So you're saying, meron silang budget allocation. Mm-hmm. That's why you know that there's a big amount allocated for classroom building.
6: Yes.
0: Pero ang hindi nila pinapublish yung paano yung actual expenditure.
6: Paano po yung magiging actual allocation sa mga bawat sa bawat
0: so hindi
6: municipality
0: natin alam, hindi natin alam magkano para sa classrooms.
6: Alam po natin yung total amount pero yung breakdown. Specifics, yung breakdown.
0: Okay. Mm-hmm. So tapos sabi po ninyo hindi pa nagagastos lahat.
6: Correct.
0: What happens to the budget na hindi nagastos? Eh bibigyan na naman sila ng bago.
6: Dapat po makontrata nila yon by the end of the year. Otherwise, ibabalik po yan sa national government. Sayang po yung pera na dapat sana for classrooms.
0: And yung magko-construct is still DPWH?
6: Opo. Pero ngayon po, I think one key direction po that sina Sec. Sonny Angara are taking is they're allowing local government units and also non-government organizations. Kaya lang ang naririnig ko po, parang nagkakaroon ng problema dun sa pag-release nung yung mga SARO, no, yung mga tinatawag nilang special allotment release order na kailangan po para maibaba yung pondo doon po sa mga partnerships na yun.
1: So sa DBM ang problema diyan pag SARO.
6: So yung kabuuan po yan, no, yung details ng mismong infrastructure, tapos yung pag-release ng payments, parang isang buong sistema po siya na mabagal, no. And it's a disservice to our learners, no. Kasi ako po galing akong Bicol, meron po kaming mga paaralan doon, mga communities doon na nasalanta nung Bagyong Christine, no. May mga areas pa rin po doon na nagre-recover pa hanggang ngayon, from late 2024.
0: Meron naman silang sobrang budget para sa classroom construction. Bakit hindi yan ipaglaban? Mm-hmm. Hindi ba pwede ipaglaban yun?
6: Dapat
0: sumugod
6: po
0: kayo lahat dyan sa DepEd?
6: Sana nga po, eh. And something po that to be fair, kina Secretary Sunny Angara, they're open to these types of collaborations, eh. So sabi nila, dapat isama na yung mga citizen monitor sa pag-monitor po ng mga projects na to.
0: Naku, sir. Alam mo, allergic na ako dyan sa they're open. Magbantay kayo sa amin. Oh. We are collaborative. Nakakapaso na. Oh. Kasi nasan na? Mm. Hindi ba? Puro salita.
1: Kasi nabanggit ni Ken kanina, accredited observer yung kanilang grupo sa House Budget Deliberations.
6: Yes,
1: ano? Pero ano yung limitations nito? Hanggang saan lang kayo pwede mag-observe at hanggang saan lang ang papel ninyo?
6: Yung malungkot nga po kami, especially sa House po, parang nagiging tokenistic yung participation namin. Kasi nagpapadala kami ng mga tanong, minsan natatanong, minsan hindi naman natatanong. No, hindi po kami treated as resource persons na pwedeng magsalita about these things because see it as it is, eh. Sinasabi po namin na babagal yung paggastos, no? Sinasabi namin kung ano yung mga red flags. Unfortunately po, even yesterday, no, Office of the President po was supposed to have their deliberations, but the House just decided po na hindi sila i-question, no? So sabi nila courtesy raw, and we're speaking out kasi this is the type of culture that perpetuates po yung ganitong klaseng korupsyon.
0: Sorry, the President's office were supposed to commence the budget deliberation.
6: They were supposed to defend their budget in front of the House.
0: Yes, it was slashed into half, right? Mm. From 27 billion naging 10 billion na lang. Yung ba yung sinasabi ni Egay Erice kahapon?
6: May ano po, eh. Tapos may mga red flags pa dyan, Ma'am Corine.